0: dilin pag hindi sa samon nga ang dumanan nga ginpabalasan niya gid, no? Dira sa may area sa Dumangas, di kilala ni sino sa kasamang Juna Vasquez dira sa pag-obra sining mga chinelas, no? Quality ni nga mga chinelas kag mga sandals, no? Ginalibod niya dira sa katupad nga mga area sa may Dumangas, sa muning dapat naton nga suportahan mga local produce naton, mga karadyuman, mga lokal naton nga produkto, no? Sa aton sini nga mga MSMEs, mga karadyuman. Sige, standby kita kay sa aton sini nga pag balik karon sa STP 2, no? Ang aton sini nga pag dulong sa inyo sang dugang nga mga information kalakip na sitwasyon dira sa may area sang barangay o sa barangay Mega World, sa Mega World area, no? Sa may distrito iya sang Mandoriati kun barangay airport kaga sa ko pa sang Top North, no, ang area sang Mega World area dira sa may distrito sang Mandurial. Sagay Sir Pin Talimay, morning guys, sa Barangay Buyuan, tigbawan eh, no? Pa-shoutout lang ko kag magpasalamat sa sanggunyang panlalawigan kay board member Rica Jean Garin and Joan Herminanda sa pagpasidungog sa akon na bata, okay, for winning the silver medal in lawn tennis sa Palarong Pambansa. Uy, congratulations ha! Golden Boy of Buyuan, Ren Emil Caldo, and his partner Thomas Anico of Alimudjan. Sige, congratulations, no, sa mga atlita naton nga naghatag sang dungog sa aton, no, kadalagan sa nagligadya nga Palarong Pambansa. Maribel Carjulin, Amorabon Amante, ano ni Amante, no? Ama, so hindi abi ma kumpleto. No? Salamat gid sa pag pamati, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na sa pagsulod sang Straight to the Point Part 2, no? Dugang nga mga balita kag impormasyon kalakipan ang aton sini, no, nga pagdulong sa inyo sang aton sini nga Arm and Freedom Run direkta dira sa may distrito sa Mandurriao kag karon, no, sa Arm and Public Expo naman sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro. Standby ang oras naton sa ngalan ni Radyoman Regan Sugabo Orlos kag Radyoman Maggi Maleriado. Ako si Radyoman Mon Yales Kaparihan.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Bye, Jesse. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bye, Jesse. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
10: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Mula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
22: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gigabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg grams na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang kulang sa...
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko galing. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Mmm! Tofu sisig?
11: Ha? With mayo?
10: Pwede sa ulam yan?
12: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
13: Magkano kilo ng karne?
14: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ECS.
20: Hello, anak.
21: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
26: Charm Fab Con.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangdong kumakablog sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
0: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay, nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako.

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Meats Corned Beef na! May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:26 sa aga.
3: Dire-diretso.
1: Sumasaludo.
4: May I have your attention, please?
1: Buong-buo.
4: May I have your attention, please?
1: Diretsong-diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
4: May I have your attention, please?
1: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
2: Mayong aga Western Visayas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang Straight to the Point sa subong yang adlaw sang Biyernes, sa Independence Day kita. Subong yang adlaw ika-128 na nga kahilwayan tuig no sa kahilwayan sang pungsod Pilipinas mga karadyoman. Sa ngalan ni Radyoman Nobby Guaso kag Radyoman Regan Arlos, ako si Radyoman Mon Yales Kaparian, temporaryong nga magatalo sa inyo mga regular anchormen para sa aton sininga pagdulong no sang pila ka mga balita kag informasyon sa subong yang adlaw diri sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, balikan naton karon ang sitwasyon direkta sa may area iya sang festive walk mga karadyuman no? Natapos na ang aton silingagin patigayon nga freedom run at the same time magasugod daman sa dili madugay ang aton sini nga programa dira sa may Robinson's Place Haro no sa sining aton sining expo no sa celebration naton sang ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo mga karadyuman. Damo kita dira karon sang mga services para sa aton sining mga katigulangan, ang mga older adults naton nga benepisyaryo naton sa sining ginpatigayo naton nga RMN Freedom Run mga karadyuman. Standby ka mo karon kay panumbalikan nato ni na kag Sunday sino ang aton sining mga top finishers sa ginpatigayon nga RMN Freedom Run no. Hi pangayoon tani karon mga pangalan kag pasalamatan no. I-congratulate naton liwat ang aton sining mga runners. Para Juman Mark nagdagan ka para Juman Mark. Aw. Abi ko naghingagaw kito kay na dalaga no. Duwa lang kami dikay na tatlo lang kami dikay na bilin ni kwan mo ni Morpe kag ni Jubal ha. Kaya ito itong tanan sa may distrito sang Mandurrion. No, ginapasalamatan tang aton sining mga sponsors no, sa aton sining RMN Freedom Run kag 28th relaunching anniversary. Ang partner naton ang Festive Walk Iloilo. Opo, ang Philippine Extreme Sports Explorer Club incorporated akang PSIC. No? At the same time, ang Metro Pacific Iloilo Water. Si Congressman Virginel Biron kag si Vice Governor Lian Dibuque. And of course, ang aton man sining mga sponsors, Bioderm. Bida handa sa Bioderm, Nig Marketing, ang Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Sea, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora, JBHRI Construction by Engineer Toti Espinosa, ang Fiesta Gas ni Councilor Johnny Yang, Nature Spring, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Capigenio, Mega Soft Hygienic Products, Incorporated, maker of Sister Sanitary Napkin, Sister's Panty Liner, and Lampin Pants for, Lampin Pants, Baby Diapers, kagang RLS, Crescent Builders, Corporation. Salamat gid sa aton sining mga sponsors no nga nagbulig para matigayon ining aton sining RMN Freedom Run at the same time ang aton subong yang 20th relaunching anniversary, no? May ara kita sang patigayunon iyang mga services sa Armen Expo naton dara sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro. Standby kay ibaroon ta nagkaroon ng dugang nga mga information direkta sa may Robinson's Place sa may distrito iya sang Haro mga karadyuman. Sa subong maningad daw kiti Independence Day, nagapatigayon man, may ginpatigayon nga program, sinigida mga aga, ang Iloilo City Government, no? Nahunta, gidugay radyuman Mark, no? Si radyuman Joel, i-check ta kung saan ay sinuhoy na yung nag-attend. Kati si Mayor nakalakat na, no? Pits 12, kung nara pa siya. No? Dumanog lakat bala si Mayor sa luwasang pungsod kay may tinan siyang ASEAN Summit mga karadyuman, no? At the same time sa diin ang programa ginpatigayon, no? Kay sa Banwasang Santa Barbara subong historic manini, no? Kiti ang Banwasang Santa Barbara mga gambal kagani nga kasaysayan batok iya sa mga nag-alsa kontra sa mga katsila sa una ari gidri, no? Ang dako nga kasaysayan sa may banwa sang Santa Barbara. Kaya ra dirang pinakadako man nga flag, no? Sang Pilipinas nagapadulong ka palang alin sa may pasulod ka palang sa banwa makita mo ng hanggad ng rako nga flag ng Crayapa, no? Sa banwa iya sang Santa Barbara Iloilo mga karadyuman. Standby, unahon tanay check si Radyuman Joel Franco. Kamusta ang ipatigayon nga programa sa Iloilo City Government sa subong yang adlaw sa ika-128 nga anibersaryo sang Independence Day, no? Sang pungsod Pilipinas mga karadyuman. Dali lang gid, no? Sige, Radyuman Joel, standby.
1: TYRI, Radyuman, report.
3: Radyuman mo nga subong nga pambulong pulong, no, ang dinapit nga bisita sa siyudad, no, si Jose Giovanni Carlo Bacondo sa Department of Energy, isa ni Chef Ilongo, na sentro ang iya sininga mensahe sa Energy Facility, no? Kaya siya ang true essence ko, no, of democracy sa ano kita, no? Free kita sa ika, ano? Free ang ato economic, free hiluway kita sa seguridad. At the same time, ang aton nga energy needs, no? Dapat may aramang kita sa free. So, tayo sini nga, speaking point out niya nga while may aram kita sa kuman kadako, no? Nga ma-harness natural energy or renewable energy dependent kita gihapon sa mga coal-fired power plant nga kuman kamahal, no? Na kung mag ano mag problema kita ibig 97% sa imported naton ng coal na coal na ginagamit sa mga planta na ito imported from Indonesia. Hindi niya kung may diplomatic problem kita sa Indonesia, ikat lang Indonesia, dako nga problema, no, para sa Indonesia. At the same time, ang shift to electric vehicles, no? Ginapot man sa Department of Energy 10 years ago. Nga so sa yan, kung nag-successful na yung kasubong posibli siya kung ano man ang kira dito sa Middle East, hindi kita masado ma-apektuhan, no? Sa nga itong sininga problema. No? So, subong, no, nagpapulong si Bacondo and iwan, no, makatapos ba yung programa. Pero isa din siya na masadya kay na Radyuman na bon kay despite nga Philippine Independence Day Celebration, ini produce sa makakaak, no, sa nga itong kagulingon sa ngayon sa politika. No, kay may two version sa program niya ang Philippine Independence Day dito sa City Hall, no. Ang isa ka programa, no, si Mayor Ray Satrenyas, ang welcome representative of Ginbasa ni Councilor President Rica Banona. Ang ikalawa ka programa, ang nag-welcome si Vice Mayor Lady Julie Faith Baronda, who is sitting at the acting City Mayor, no? Sa siya sa Iloilo, sa Bukad daw, tanggol niya on travel sa Singapore, si Mayor Raisa Sanyan, no? So, doon na, mo't nakita, no? Sa nakita natin, I think so, Philippine Independence, so hindi pa sa makadetach sa ito, si Kagalingon, sa ito niya, sa Pamolitika. Anyway,
2: Radyo Manuel, anong mo't mo silingon nga separate giling duwa ka program iya sang Mayor's office kag sang vice mayor.
3: Isa lang ka program ni Radyo Man Mall pero may duha ka printed version sa program.
2: Okay.
3: Oo. Ang una sini actually amo ni ginatag kay vice mayor ni Maronda. Pero may ginbago nga program. Nga may ara naman sa welcome remarks si Mayor Ito Trenya nga basahon ni Councilor Sedri Cabarona. Siguro dito ako muli post na lang. Amo nang matabo, no? So ako muli post na sigayo ni programa subong na aga. So, Radyo Man Mon, no? Mayroon tayo na doon yun man ang panahon. Hindi man yung kainit subong ang Ciudad sa Iloilo. That is why katahom, no? Sa celebration sa Ciudad sa Iloilo. Very solemn ang celebration and very symbolic. Hindi rin ang ato subong pusod na problema sa langit, problema sa transporting. Mga na ito, ang ato nga guest speaker, no? Ang Ilonggo. Nga isa ka undersecretary kag expert sa energy nga naghatag sa ato sa madamo nga mga ihitalo kung ano ang status no sa nga aton siling gobyerno no. Likot lang pala portion ang kanila nga speech sa magigyan na itong
5: regimen. Ang new procurement namin is all electric vehicles na until such time that 100% of our fleet will be one electric vehicles. Embrace the expansion of local renewable energy projects in our communities. Let us work together to ensure that the power fueling Iloilo's progress is boundless, self-sustaining, and enduring as the Ilonggo spirit. The heroes of the past fought for political freedom. The challenge before us today is to secure economic and energy independence for the future generation. My fellow Ilonggos, the same courage, discipline, and unity demonstrated by our forefathers must now guide us in facing the challenges of the 21st century. If the Ilonggos of the past were able to defend freedom against colonizers and invaders, surely the Ilonggos of today can help build a stronger, more resilient, and more energy-secure Philippines. As we celebrate Independence Day, let us remember that freedom is never a finished achievement. It is a continuing responsibility. A responsibility to serve. A responsibility to build. A responsibility to prepare the nation for the future. May we remain worthy of the sacrifices of our heroes. And may the spirit of patriotism continue to burn brightly in every Ilonggo heart. Mabuhay ang Iloilo, mabuhay ang Ilonggo, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mandabong gid nga salamat sa inyong tanan.
3: Ang kabahin sang Space Music Bacordo, no? Sang Department of Energy, no? Amo daw challenge niya, no? Sa mga Ilonggo, Rajman na Bon, no? Para sa atong sininyo mga pumuluyong sentro kita sa enerhiya sentro kita sa
2: enerhiya. Duso iya Radyo Man Jewel sa Gapong ginang ko, no? Ang electric vehicle. Like, during na mga countries, Asian countries, kasi mong natin, damo na yung e-bike sa
3: ibang imagine ang aton nga, ano, aton nga charging station all over the Philippines. Mga 1,000 plus lang. 1,000 plus lang, no? And, tumani ni kagamay.
2: Yes.
3: Kung i-compare ni mo sa katapon, sa Pilipinas, no? Amo na nga, bangod sa limitado na charging station lang sa Pilipinas, may hina man, no? Ang interest ng publiko na magbakal sa electric vehicle, no? Which is, dapat, you know, padakuni na, padamuni na, you know, agod man nga, may charis daton ang ato tininga kumpito nga mapakal sa ang electric vehicle arrangement na mo. So, kabay pa nga mag-skip no, ang ining plano sa ato tininga apungsot nga sa Department of Energy para nga malabot naton ang kumbaga matod nga freedom no. Regiment na mon sa patag sang ekonomiya nato at the same time sa aton man dependent sa foreign supply sang langit. Balita ang nagigan sa Iloilo City Hall kasama po sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco.
1: Thank you once again. Tatak RMN.
2: Madamong nga salamat Radyo Man Joel Franco, direkta dira sa may Iloilo Freedom sa Iloilo Plaza Libertad na no? Ang programa nga gin patigayon sa Philippine Independence Day sa dalawang si Iloilo City Hall ay naano ni eh politika sa Gapon yang aton nga Independence Day na may mga kaugalingon nga version iya ang mayor's office kagang vice mayor's office aw no kay si Mayor Raisa Trenas Cho ato subong sa may luwasang pungsod para mag-attend sang summit no ang mga mayors kag mga leaders no mga karadyuman at the same time ang gindesignate nga OIC mayor si Vice Mayor Lady Julie Grace Barunda may ara man kuno ya sang kaugalingon sila nga set sang program no sa bahin iya sang Independence Day in ano ning katabo sa aton nga syudad abiya no bikon isa lang bala ka programa ipaiway nyo na ng politika bala kay kalaway nga naga istorya kita aton di sang kailwayan sang pungsod ta ang pamulitika sa Gyapon niyang naga gahom dira sa may Iloilo City Government. Ayo, sige lang kay patpat ni Regiman Joel Dugang no ang pila ka mga information direkta dira iya sa may Iloilo City Hall mga karadyuman. Sa dili madugay maga kuha kita sang update no before kita mag silo dira sa Armen Expo sa may area iya sang Robinson's Place Haro. I-check tayo ning update sa madumduman yun ng police last time nga gin akusaran nga attempted rape. No? Kay man nagsulod siya sa isa ka pension house or lodging house. Kag nagpangita sang wifi, nangita sang kwarto nga daw mas sa mabaskog kuno ang wifi. Sang ulihi, kaya kung mangita ka sang kwarto, gid man pareho sa mga hotel, may nag-upod gid man sa imo, no? O kung sa mga motel ni mga drive-in, yung mga room boy, tawag nila, di sa sining pension house ang daw dormitory nga type, ang helper nga babae, ang police patrolman, nga nag-edad 29 anyos na assigned tara sa may regional mobile group sa Banwas ang Haniway, Iloilo, nagpadulong diri sa may syudad kaya may yara inisang asikasuhon sa Campo Martin Delgado. Now, after sa tong pagpadulong niya diri, nagkuha inisya sang kwarto dira sa may nadidalan Delgado na ni, no? Mga karadyuman, kag nag transaksyon no sa isa ka kwarto. Ang masadya kay ang wifi nga ginapangita niya, ha? Hindi pa siya nakuntinto, lain pagid gali nga wifi. Lain pagid yang nga wifi ginpangita niyang helper to nga nag-upod sa iya sa sulod kwarto kay gin arrange to kag intinluan ang iya sining kwarto. Sus, ginlakan niya way naging pagwa kag hambal sang biktima nga 26 anyos gin attempt siya kuno nga i-rape sang sining patrolman no ti sa nagligad gin aristo ini no gin dakop At the same time, may statement gani from the Police Regional Office 6, mga karadyuman, with regard sa sining insidente, kagibaloon tas diri madugay ang update sini, no? Kay the balita, tada nagka napasakaan sang kaso kag nakapyansa ining nasambit iya nga police patrolman mga karadyuman, ha? Di ang PRO 6 karon nagapadayon sa pagpatigayon sining investigation. Iti administrative case niyang tubangon sang police, no? Hindi lang criminal case. Tumakon mo na imo yung miyembro kay mo sang PNP. Ako saran kay mo sang attempted rape. No? And sugin, lakan mo to yung babaeng helper sa sulod sang kwarto. Di nabalaho ba? Sus, mabutang ginisalang alang ang karera sining pulis, no? Dumduman sa may Metro Manila, do may kasubong mani nga itabo nga do gin sulok-sulok itong ano, parlorista to, no? Nga babae kag gin rape ganito, no? Nga mga karadyuman. So ibaloon ta na karon, magkakuha kita sang update sa dili madugay sa kay Police Major Eduardo Chacon sa update sining kaso, no, sining 29 anyos iya nga police patrolman, no, na assign sa regional mobile force dira sa may Banwa sang Haniway. Kag balita ta na pangayaw ni, no, daw taga Mindanao no, ni parente diri sa aton, ha, tigin dala dira, no, gin custody sang aton sining kapulisan. Hibaloon tabi ko na nung update. Yara karon sa piyak na ton nga linya si Police Major Eduardo Chacon, hepe sang Police Station number 7. Sir, good morning. Mayong aga, sir. Live ka sa Remen Iliilo pod mo si Radyo Manmon Kapalihan.
6: Sir Mon, good morning and good morning mo sa mga listeners mo, sir.
2: Yes, sir, no. Sir, sa madumduman naton natabo ni June 10, no, Miyerkules iyang adlaw kag tapos tigin accused ang attempted rape ining patrolman, sir, no? Anong pinakalatest, yes, subong, sir, sa kaso ni sang patrolman?
6: Well, sir, as of yesterday, na-file na nato ng complaint ng attempted rape against sini sa member sang Philippine National Police nga assigned sa Regional Mobile Force Battalion.
2: Hmm.
6: Sang aga, na-file paghapon, nag-process siya siyang yung bill, so na-release siya because naka-posted bail siya, sir.
2: Hmm. Mga pila ang bail yan, sir?
6: Well, sir, wala ko idea kung pila ang bail niya. Kung nag-bail siya sa cash bond or surety bond, wala ko idea kung pila ang na-cash out niya.
2: So, sa subong, temporarily nakagwa na siya sa custody ninyo?
6: Yes, sir. Oo, na-release, sir.
2: Hmm. Pero anong matabo sini, sir, sa kaso? Ang victim bala decidido sa gihapon nga magpursu sining kaso against sa iya?
6: Yes, sir. Oo, okay. Kahapon na file ganit nato ng complaint niya ni sir. Yeah. So, buti nyo, decidido siya for depende na sa later part niya sang ano, sang dalagan sa kaso kung anong ilang mangin ano sir. But then, sa subong niya, makakambako yung decided siya nga mag-file because na-file na ganit nato, sir.
2: Okay, okay. So, ang investigation, sir, kasi nagpagawa isang statement ang Police Regional Office 6, ano subong ang status? Ano may separate ning maluwas sa kriminal? May administrative charge ba, sir, again sa PNP member nga ni?
6: Well, depende na sir sa higher-ups, depende na sir sa in charge. Sa babaw kung anong sa mangin action nila sa members ng Philippine National Police nga, sir, because hindi ko naman niya sakop ko na naman yung iyang kuan na sa amon lang ang criminal, sir.
2: Criminal lang gitang inyo?
6: Oh. Yes, sir.
2: So, ang status yun ni subong, sir, although nga nakapiyano siya, pero why siya kabalik sa iyang trabaho? May idea ikaw kung ano sa subong? Anong order sa iya?
6: Wala ko idea, sir. Depende na, sir, sa itong battalion commander o sa regional headquarters kay sa aton nga RD kung anong mangin ilaksyon sa amon, sir. Wala. Hindi ko na makover yung mga amon ang mga aspeto, sir.
2: Okay, sige. Anyway, Police Major Eduardo Siakon, sir, madamo gid nga salamat sa information nga gin atag ma-update mo sa aton subong iyang adlaw. Thank you, sir. Kaga maayong aga.
6: Sir, thank you very much, sir. Thank you very much sa mga listeners and sa imo, sir. Good morning.
2: Nabatian si Police Major Eduardo Siakon, hepe, subong sang Police Station number 7, no? Ang Station 7 diri sa may Tansa area, no? Ang Ikea building balada, no? Mga karadyuman, ti nakapiansa siya, no? Galing kay wala ka balo si Police Major Siakon, pila piansa niya, no? Attempted rape mga karadyuman, no? Ibaloon taning update sa Campo Martin Delgado, kay ti criminal charge gin file is attempted rape mga karadyuman. Ang ining police may pagapatubangon pagid nga possibly administrative case, no, kay gin paimbestigaran gani ni sang Police Regional Office 6, no, ginatan-aw kon ano kabugat sa sining kaso nga gin haboy ogon gin pasaka batok sa sining police iya mga karadyuman, no, ti kalaway bala no nga gin akusaran kay imo attempted rape, no, police kay imo ya tapos sa muning kaso tubangon musbungo, no, ibaloon taning dugang nga mga update, no, sa masunod nga mga news and public affairs program sa Ngaremen Iloilo. Standby kay sa aton sining pag padayon, i-check ta ang aton sining connection direkta dira sa may area sang Robinson's Place sa may Haro. Update kita sa aton sining Armen Expo, sa aton sining Armen relaunching anniversary mga karadyuman subong iyang adlaw, no, kag ang list, no, sa aton sini nga mga winners mga karadyuman, and ano ko sino nga available dito sa may Robinson subong, no, para nga maka kuha kita sang update kay separately mayara man niya sang ginapatigayon subong, no, sa mga job seekers naton nga kalayaan job fair ang Department of Labor and Employment sa may Robinson's main naman sa city proper, no, namigit man nga venue ang Robinson's, no, nami ibra sa ambyan ng Haro gid ni namian ko di bla radyuman mark magsulod-sulod kay may yara da sang lugar nga pwede ka makapahuway na lang sa dalom niya da nga ano na ground level niya sa may parking area gid bra, no, makapungko ka bala, no, tapos pwede ka da ka imo sang imo sining mga olo brown gamay, no, bukas-bukas kada sang cellphone mo or palipalipas kada oras iban gani ka piyong-piyong da, no, sa dalong sang tubang ni bala sang mga boot iya sang SSS sang PhilHealth, no, sang Pag-ibig dira sa dalong mga karadyuman, no, nami ang area bla malapad, no, so dira karon ang Armen Iloilo sa Armen Expo naton subong iya nga aga, no, magakuha man kita karon sang update, no, sa sining gin offer nga 5107 job vacancies dira sa may Kalayaan Job Fair sa may city proper, no, sa nasilingta na sa Robinson's main mga karadyuman subong iya nga aga, no, so ibaloon ta nagkaroon ng dugang nga mga update naton kay ti malawig-lawig ni, no, ining programa until 5 PM karon, ha, sa mga utod naton yung nga nagapangita sang trabaho ara da sa may Robinson's main mga karadyuman, no, sa dili madugay i-check ta kon sino pwede dito regiman mark sa may area iya sang Robinson's sa Haro Or balikan to lang karon ma commercial tanay no. Para man nga diri-diritso kita karon diri sa aton sining pagpangalagad kalakip na ang mga update naton kay sa subong nagapadayon ang ginahimo yang inspection sang interagency team no nga ginapangunahan sang Department of Labor and Employment may kaangot sa sining high impact high visibility inspection sa mga ginaconstruct nga mga high-rise building diri sa may palibot sang Western Visayas mga karadyuman. May nakitaan ba lang violation ang aton siniiyang team, no? Ining inter-agency team na ginapangunahan iya sang Department of Labor and Employment. May ara bala sa mga construction firm nga wala nagarimit sang mga benefits sang ila sini nga mga laborers, ha? Kag kamusta ang safety protocols nga ginapatuman sa mga construction sites sa palibot iya mga karadyuman sa Western Visayas na diri sa may siyudad sang Iloilo medyo damo-damo diri gawa ang mga construction sites, no? Nga ongoing pasubong bangod man yung iti may mga mixed-use building kag may mga yara pakita sang pila ka mga structures diri, no? Nga ginahuman like condominiums, no? Dira sa may mega world area may yara pada sang ginapatukod subong, no? Diri sa may downtown Iloilo may yara man diri, no? Sa may dalan Isnart Arroyo mga karadyuman, no? Oh, Jim Basa Arroyo. Dako-dako nga tower bala na da. Kag sa pila pagikabahin sang syudad naton. So ibalo naton ang update kay importante ni kay sa may Metro Manila nagligad to may nag-collapse iyang building nga ginaconstruct, no? So nagbando si Labor Secretary Francis Tolentino nga igsiduhon kag ibaloon kon maayo ang pagplastar sang construction at the same time pabor bala ini sa mga laborers mga karadyuman nga tiya mo ning isa sa unang mapektuhan pananglitan may kakulangan iya sa ginaconstruct nga mga buildings kag mga vertical structures diri sa aton sa may Western Visayas mga karadyuman. Dugangan tani karon ha. Sa aton sini nga pagpanumbalik for the meantime magpausa na kita for commercial. Balik naton ni check naton ang sitwasyon direkta dira sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro mga karadyuman. Ang oras naton alas 8:59 sa aga.
7: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
10: Thanks.

0: Masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
2: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
3: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
2: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton.
4: Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oras, tatak, alas 9:10.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
21: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Oras sa Manila, alas 9:12 na sa aga. Pabalik sa aton siling pag-pangalaga diri sa Straight to the Point program. Mga karadyumano, sa gyapon talos kita sa karadyumano bigwaso kagradyuman Regan Sugabo Arlan. Standby kay Balikanta sa Diri Madugay ang aton sinigang koneksyon direkta sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro, no? Nag-start ng aton sininga programa mga karadyuman, no? Para sa mga older adults naton, mga senior citizens naton. Kamusta unta sa Diri Madugay si Radyuman Marjorie Herbo Miane, no? Standby sa area dira karon sa may area sang Robinson's Place Haro mga karadyuman, no? Good morning. Tamyaw lang sang happy birthday sa kay Nanay Orsing Dana, no? Subong iyang adlaw, no? Kay Nanay Orsing Dana, happy birthday gid, no? Sa imo, Nanay, mayong aga kag happy birthday. Ayan ni nga iyon man na Independence Day gid, no? Ang birthday ni Nanay Orsing Ordana. Alas 9:13 sa aton sining pagpangalagad sa dili madugay check ta sira Rajuman Marjorie Herbomiane pero dira subong sa may Robinson's Place, no? Sa may city proper sa main Robinson's main mga karadyuman. Nagsugod alas 9 subong aga ang Kalayaan Job Fair, no? Ang Kalayaan Job Fair dira sa may Robinson's Place kung sa diin 55 ka local employers sa mag-offer sang 3,418 ka mga job vacancies. Tatlo ka mga overseas employers mag-offer sang 1,689 ka job vacancies. And a total of 5,107 ka mga job vacancies subong. No? So sa mga utod na ton nga nagapangita sang trabaho, ga job hunting kamo, kadto kamo damuan yung dalasang resume nyo, no? Sa may area sang Robinson's Main sa city proper, apply kamo trabaho sa mga wala obra, no? Nagay kamo pasagod sa balay nyo da, no? Pag ulobra kamo para nga banila ganin mapuslan man kamo sang gobyerno, no? So stand by ah. Kay i-check ta naman karon yang aton sining Armen Expo, no? Dari sa may Robinson's Haro. Naka-standby na iya si Radyuman Marjorie Herbomiane, direkta dira sa may Robinson's mga karadyuman.
0: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Burn, sobra ka puno sa karon ang Robinson sa Haro. Kulang ang 300 chairs sa ining mga ano nato yung mga senior citizens nga ari diri sa karon. Radyuman Moon, ang aton diri nga RMN and NCSC 6 Public Service Expo serbisyo para sa kay lolo kag kay lola. Susubong nagasugod diri discuss ang taga PhilHealth sa mga benepisyo nga pwede mabaton sa mga senior citizens naton. Kagati naka-ready naman diri ang halos na naton na partner subong Radyuman Moon nung nagsugod na ini program. Kagsubong ihatag natin sa imo si Ma'am Rara Ganzon. Medyo ano lang diri kaya wala diri ini makapick up ka signal sa sulod Radyuman Moon. So ay ihatag natin kay Ma'am Rara ang linya. Ma'am, upot mo si Radyuman Moon live sa subong sa RMN TV.
22: Good morning, ma'am.
3: Good morning, Radyuman Moon.
22: Yes, ma'am. Congratulations sa sining event na subong sa National Commission for Senior Citizens. No, kadahugin sa mga senior citizens natin na yara na subong, ma'am.
3: Yes, the overwhelming year. We were expecting 300, but it seems dumasubrage kids sila sa 300 subong per month.
22: Wow.

0: we have PLAL, we have WVMC, WVSU, well, who serves as doctors and nurses. We have DSWD to answer concerns on social pension. We have a debt for NCSE. We have a debt for PSWDO mental health program. We have the BJMP and the BFP will provide free haircut and massage. We have Life Extension. We have Unilab Philippines. We have JustNet Pharma. We have Holistic Health Pharma Clinic, Ajanta Pharma. Dami pa, DICT, DENR, who will be giving free plants. The indigenous plants, no, sa ating mga katigulangan. Ang analita, gito ko, nagita ko, si attorney ni Linda Penetrante, yari gito subong, si support the IDP group, ilila chapter, no, mga abogado natin, na mag-aasag sa libre nga legal counseling, notary public sa ating mga katigulangan. Yari man ang Lions Club, apat git sila ka club. Kag may isa ka club na maghahatag sa free reading lectures. And so many more sermon.
1: Damo. Oo, maning manami. Kaysa subong at tuig, ma'am, nagliga, unlike nagliga niya tuig, dog and expand nato ining public service para sa mga aton sininga mga older adults.
0: Yes, ginag-expand nato ni kaga magdamo subong kag nalipay git kita no because as we celebrate Independence Day and pagina nag freedom run man kita nakaupo ako sa 1 kilometers lang kaya to come here. So we also celebrate the freedom of those who matter most sa kini ato mga pinalangga mga kanigulangan. So we're giving back to them today by taking care of them and our way of saying thank you. Gamay lang nga butang, pero madako ng gratitude ang atong ginadala sa ila, pagi sa sinina, medical mission, kag sinina, nakalainain na caravan of services.
1: Part lang ni ma'am sang service from the NCSC. Kiti, we know ang aton sininga Centenarian Act. Sige-sige man ang pagpanagtag naton sini sa mga older adults naton, no? Kagang ibang pagit ng mga programa, iya sang National Commission on Senior Citizens, ma'am.
0: Yes, of course, Sir Mon, aside from our regular program, isa init the initiatives naton, kumadumduman mo, sa ligad ng mga two tinuig, no? We've been doing this, ang ako pa ang focal person sa PSWD in the province, sa mga pinalanggan at mga senior citizens and persons with disabilities. Bit-bit ko inisang kita nagsailo na sa National Commission of Senior Citizens. Tag, padayuno na ito, and it's not just going to be today, June 12, but we're going to see to it na we will have two more sa matapos ang tuig. Iniisa ka, kaya siyempre magdako ng atong coverage with memory yun. So I try na ito nilibot sa bugas ng Western Design. Pambit naman ang amon ni mapagpalangga kapagulikid sa atong mga pinalangga.
1: Patigulangan. With this, ma'am, madam, okay, na salamat. We know nga ti malawig-lawig pa ning aton nga program, no? Hasta matapos karon, but in advance, congratulations sa National Commission on Senior Citizens sa sining padayon nga pakigpartner iya sa RMN Iloilo na para magatag kita sang public service sa aton sining nga mga katigulangan.
0: Thank you very much. Thank you for the partnership, RMN Iloilo and Robin Santalo.
1: Yeah, sige, madam, okay, na salamat. Radyo Aman Marge.
2: Thank you rin ma'am si Ma'am Rara Ganzon, Radyo Manmon, no? Ang regional director sa NCSC 6. So ang ano subong is ang bali Ma'am Rara do 300 puno na pero kung nataon mo bala Radyo Manmon damo-damo sa mga senior citizens syempre yung mga nagapamati diri sa RMN. Pero Ma'am Ra, mga estimate mo mga pila subong? Mga di, mga pila?
3: 350. Please acknowledge Vice Mayor Dalian Villanueva.
2: Oo. Oo, mga pila-pila.
3: Mga 350 to 400.
2: Oo, oh, mga 300 to 400. And though medyo nagadugang pa, no?
3: Yeah.
2: Oh, pero mga patry, maano na, tinguhaan, hindi nga makater in
3: yeah,
2: sila.
3: Yeah, madamo kita service, eh.
2: Yes, oo. Oo, medyo madamo ang services. Radyo Manmon, na ginakatuan diri sa mga senior citizens man natin. Siyempre, para manin sa ilang. Especially sa mga holiday, kung may mga kinanglan, gabalang ati kasuhuan, hindi mo na kinanglan magpila, hindi mo na kinanglan mag tawag niya, magkatapos sa ilang agencies magpila, Radyo Manmon, ari na diritanan, agad hindi na

0: mga hassle sa ila. Kumbaga, the one-stop shop initially, usually ang grocery, mga government offices. Pero dali sa atong kintingob natin, parang natin makapulit man kita pinagkabahuan sa atong karoon nga anniversary. Rajuman Mon, ang ika-20th launching anniversary ng RMN. Yes, Rajuman Mon.
1: May arad ang mga senior citizens kita nga pwede ma-interview. Anong ila sining reaksyon?
0: Oo, hindi lang i-ano natin. Ay, nakuha ng kita sa...
1: Sila niyang bida, sumungin, no? Sa atong sining RMN Public Service Expo, dari sa mayroon minsan sa place, no? Pwede ba'y nagpadayon pang programa, subong, no?
0: Oo.
1: Sino nang gambal, yes. Subuman?
0: Ang taga Sister Chris from PhilHealth, no?
1: Ah, okay.
0: Hindi kita di kakuha sa signal dari sa sulod, wala mo dari birajuman mo, wala sa tawag ni sa hindi ka ang monitor. Ari na no gina welcome na ang mga senior citizens natin kag-antanan nga mga ari dari sa karon, wait lang. Kaya maano siguro sila masugod sila doon, masugod ang parade. Rajuman Mohan, nakita mo may Facebook Live kita dira.
1: Yes, yes. Oh, for, kari-ari.
0: Oh, Master of Ceremony, no? Ang patigayunan subong.
1: Ma-entrance of colors pa lang?
0: Yes, oo. Oh, oh.
1: Okay, but siling mo naman pagigali formally ka start, no?
0: Nang ano pa lang, doon medyo orientation pa lang.
1: Ah, okay, okay.
0: Orientation pa lang
1: no,
0: sa
1: preliminary.
0: Una kapainang PhilHealth yakap. Yes. Ari ko matiyan natin si Sir Rodel kay... may ano na si Sir Rodel mo para makahambal and then may harap sa mga guards pala natin may dalang flag o ilang entourage
1: of colors.
0: Yes, oo. Oh, oh. Siyempre, may usually makita mo niya sa mga PNP kag other law enforcement units. Pero siyempre, yung mga guards sa Rita Hope, siyempre, every year may harap. Especially nga oo, oh, oh. Ari bala mangita tadi sa senior citizen na medyo makabalik. Hindi pala ko yung aton na audio diri sa sulod o medyo. Namin man yung ilang ang ilang na ginapamatian. So, kung senior man, si Sir Rodel, ay mama yung hapon. Taga-tingin ikaw, live stream mo sa RMN. Ano yung, ha?
2: Bari Obrero.
0: Ano ikaw, walk-in? Oo, Rajuman Mon, hindi ko lang pag-ano, hindi ko mabati. At interviewan ko lang si Ma'am. Pali, Ma'am, ano ba yung mong ngalan? Ano yung mong ngalan?
2: Sebastian. Gayoma. Gayoma.
0: Bilay dati?
2: 73.
0: So, paano ka naka-decide na mag-upo dari sa program sa RMN?
2: Nakita ko sa amon niya. Nga Facebook, may balaan mo ang Senior Citizen Association na mo, engage naman ko.
0: Ano mo benefits ang gusto mo dito?
2: Let's say, the medical certificate, medical certificate, siguro kung ang iba na mga health information, dito sila angkap, basta mo hindi ako mag information sa retired na kung ating FWD.
0: Sige, Ma'am. Dali lang. Rajuman Mon, kinaga-prayer. Nag-prayer. Ita na yung subong. Pamatian natin. May palapit-lapitan na natin ng audio. Kung okay. Pick up. O, Rajuman Mon. Siguro, pwede ko pa ayaw. Matransfer kita sa globe. Kito ka hina. Isang audio. Isang smart. Isang audio ko pala.
1: Si Rajuman Mark. Kasi pwede tayo transfer
0: kita sa globe. Isend ko lang sa iya para doon namin ang pick up ng mga
1: senior. Stand by, Rajuman Mark. Okay, pati kayo na nanay ni Rajuman Mark, no? At matransfer kita para ito klaro. Sige. Okay. Stand by kay Rajuman na Marjorie Herbo Miane, direkta dira sa aton sini nga RMN Public Service Expo. Subong yang aga, no? Independence Day, no? Para sa aton sini nga mga kauturan sa bilog. Ini nga pungsod nga sinasilibrar nato, na 128 nga independence naton from Spain, no? Makon mo 333 years kita nga napaidalom iya mga karadyuman sa pangginahom, no? Sang Espanya, amo ning rason kun nga nga ang influensya sang Spanish culture ara sa Japan, no? Sa una nga mga apelyido namon, mga pangalan namon Radyuman Mark, balaan mo gid ang Spanish yung agwan, Ramonito, Florentino, Joselito, no? Amayo lang ikaw, ya, kay Domoder ng imong pangalan. O kung mga nag-uloban si ikaw, laban-laban mga Marcosito. Anyway, balikan sa si Radyoman Marjorie Herbomiani, mga ka-Radyoman, Radyoman Marge.
0: Ano ka, ang flag racing.
1: No, doon klaro, doon ka namin, isang signal mo.
0: Ah, di ba, mas mayo eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos ang tala niya.
1: Sige, sige. So may napatiga yun subong kanta, no? National anthem dira sa may Robinson's Place sa pagsugod na formal sa ngaton Sining Armen Public Service Expo subong iyang aga. No. May entrance of colors sa ngaton Sining mga gwardiya dira sa may Robinson's Place ng mga matikas. Amo ni subong ang naga
0: sa ilo mo taguro Facebook Live tapos ito hindi ka kuha mayong
1: sige pantihon mo pantihon mo
0: dali lang ari ano dito ka tanin sa front dali lang ako ka-plus target
1: pwede sa ilo ah take your time
0: sa ilo tanin para ka-plus target papunta mo damo tao gusto mong kung bakit anadun diri radyo man mo ito mong mga niriyon no pwede man na siguro nga ara. Okay, eh. Pamatayan na to na from Robinson's Mall. Liso. Okay. Pamatayan na to na from Robinson, Radyoman Mall.
1: Sige.
3: We celebrate our nation's freedom today. We are reminded that our true strength lies in how we care for those who came before us. It is our distinct honor to welcome you to the public Service Expo, Servicio para kay Lolo at Lola, celebrating RFS Iloilo's Strength Relaunching Anniversary in partnership with the National Commission of Senior Citizens Agency. Our senior citizens are the pillars of our communities. For the third consecutive year, this wonderful partnership brings essential services, information, and care. We are deeply grateful to be chosen once again as your mall partner for this meaningful initiative. Thank you for all the sponsors, agencies, volunteers, and partners. Your generosity transforms public service into a powerful act of gratitude. To our senior citizens, today this is for you. Welcome to the Public Service Expo. And may this day be filled with care, connection, and joy. Thank you and happy Independence Day.
4: Thank you very much. And salamat din, Ma'am Bernessa.
0: Si Ma'am Bernessa, radyos na mall manager sa Robinson's Mall, Iloilo. Pamatiyan pa natin ang service number na. Compared last year, ang tawo diri subong medyo nagduble. Kay sa nakita nato, kamo na gani-invent na interview nato kita diri ka senior citizen. And according sa iya, kadto sila diri walk-in because kay kinabang sentin sa mga group chat, no? Yung mga senior citizens na may GC, ha? Na dyan mo may mga GC pa na sila. Siyempre, kabalo ko sila mag-sakay, no? Sa motor na ito. Nga, panahon. Halos na lang sa ilang may Facebook. Ang mga photo po lang ako kakahibat. So, Ari, again, na aton tinga mga activity sa Radyo Smart na sa pag-star naman na mag-a-nurse sa hospital, taga-provincial social welfare and development office, taga-Unilove Justice, Just Men Pharma, mga volunteer doctors natin, at pandiri, no, ang Akanta Pharma, Holistic Health Pharma Clinic, na makita natin, Ari Panti, ang taga-integrated bar of the Philippines, good by Ara, kamusta nga, problema sa inyong mga papeles ka dokumento or base ka rin ko na kilala mo dabala tawag niya, may mga kinanglan kong mga legal nga mga advices rajuman po.
1: Mm-hmm.
0: Nagaway dota naman ang istorya ma anahan naton. May mga matawag niya, mga ba encounter. At si Pam Nurses for ito,
5: medical doctors naton diri mga taga
6: West Pag, ano no, doon Binito?
1: State University.
0: Oh, di, sa muli, di, nakita ko din sa likod. And,
1: do wala kita sa OWA, I think, natin. No?
0: Do wala, PSA lang din. Do PSA wala, lang. Na okay. Ano nga may OWA. Oh, PSA lang din.
1: Oh, sige, oo, sige.
0: PSA. Sige lang din mong OWA. Schedule ka naman sa lain nga, ano. Oo. Para duman mo, pwede mo kong matagaan sa gamay nga tayo, ma-plastar lang ko mayo.
1: Okay, okay.
0: Para nga maano natin. Kaya do ka ha, anong sang area ta, do ka gahod git pala. Mama, hindi ko siya kung gabi, binatiay kita to. Do.
1: Sige, so, may problema.
0: Pero enjoy anay sila sa paglantaw sa mga performances sa nga ton, yung mga red ladies yung nag-saot subong sa stage. O, diba? Okay. At sa pa ni Rajuman Moon, hindi, giniya kaya sa kilala mo.
1: Bago gani giling-giling lang kaya ang kaya-kiyay.
0: Iyo, Auntie Elmo niya, masyad sa niya. Amo na naman pa siguro, kuya, pag ang balmo ko pa wala, sa toong sa'yo na ganito. Lalingawa lang, Anay, Rajuman mo, ma...
1: Sige, sige. Kita po, kito ka, ano na nga, ang abon, hindi ka nagsulod nga live, nag-atakilid. Kabudlay mo ni mag-adjust man.
0: Kani, wala mong ilang cellphone, ipaswap ko, ipa-slan ko ng live.
1: Sige, sige.
0: Ibaylo ka mong sa mong live sa isa to, kay nagatakilid. Nagatakilid. Agatakilid ka man tagali.
1: Oo, oh, nagatakilid man kami ni Rajuman Mark, de.
0: Dali lang ma-plastar, bala anay kita dire para hindi tama mudla yan.
1: Dali lang. Sige, sige, go ahead, Rajuman Mark, sige, ang kakasang time, no? Standby kay Rajuman Marjorie Herbo, miyan, eh. Direkta dala sa may Robinson's Place, sa may... Haro, no? Subong iyang adlaw, no? Sa aton sining Armed and Public Service Expo upod sa National Commission on Senior Citizens Regional Office 6, mga karadyuman. Mga older adults na to, yung mga senior citizens na to. Mga nga aton nga ginaunagid subong kiti kamo nga nag-enjoy na malang ni sila sang ila sining kabuhi ti kinanglan. Ko naga-enjoy sila makabulig manta sa pagpalaba-laba sang ila sining nga kabuhi, no? Damo kita sa ngatag nga mga services sa ila, no? Maka lingaw-lingaw sila. Ang DNR may ngin panagtagdra nga mga seedlings, no? Di sa pagpuli sina nila, itanom na to nila kagadlaw-adlaw, itatapo nila mahanduraw nila na, no? May mga aktibidad ang RMN Iliilo nga kasubong sini, no? May mga free eyeglasses man dira karon, no? Ang ano ganining Rotary Club, no? Sa Iliilo, mga karadyuman, ang PhilHealth, no? Ang SSS Pag-ibig, no? May ara man dira siyang booth gigin set up iya, yeah, no? Sa may Robinson's Place, no? Bisan pa nga kuan subong, ha? Holiday kita sa buong June 12, pero sa Gyapon, padayon ang pagatag sang serbisyo para sa aton sini nga mga katigulangan, mga karadyuman. Sige, no? Ang ano pagid gani ito, ang mga doctors naton pa-check up kita, no, sa aton sini nga mga ginabatsyag sa lawas dira, no? Sige. Balikan ta si Rajuman Flo naman this time, no, ibaloon tabi. Ang area naman ni Rajuman Flo na Barete, direkta dira sa may Robinson's Place. Ha?
5: TYRI, Rajuman, report!
1: Rajuman Flo?
6: Rajuman Moon, Rajuman Moon, malapit sa presinto siguro ni, no? Sa mga senior citizen ang makabinibisyo, no? Sa tingin nga pagkakayo noon, na RMA and MCFC 6, no? Public Service Expo, servisyo para kay Lula at kay Lodo, no? Kasi yung atin yun, magigilingaw anay ang mga katigilangan ng mga isang performance ng mga Lula man na duman naon or mga Lula na magigilingaw ulit sila sinabi sa kay service number o kung na taos, no? Kasubong, naka-plastar na diri ang mga kailangan na kanya ahinsa sa gobyerno na makabulig, no? Sa siling pagkakulunod na pagkakulunod ko sa mga kulturan na ton o kung mga lulo kag lula, no? So, ari diri, makabinipisyo ang makabatong sila sa libreng na public check-up, no? Ari diri, subong ang live suspension ang PSWDO Subuman ang katapos ang Lions Club, no? Sa Drita Iloilo na siya mo ning ilang niya servisyo among paghatag, no? Sa libre na eyeglasses.
1: Lions Club, man, gali, no? Lions Club.
6: Oh, Lions Club.
1: Lions Club.
6: Oh, dayon na si Aritri, before kini ibaga mag-start diri or mag-pagpagpita ang programa, dito gayon na yan na pangaruyo pag inyong institutional anthem, no? Pag mag-ahasan dito ba ang speech, no? Si Pisa Manager Radimaro Nelson dito, ang si Radiman Mobi Guato, ang si Radiman Henry lumawag, no? Ari mo diri ang national Commission of Senior Citizen, no? Great mong nag-pagayon sa registration ang mga lola sa lolo natin, Radiman Moon, no? And of course, ang DSWD, Gary Petri, no? At ibang tigit, no? Ang CSA, magpapagal ng imo national ID, no? Pilipinin, no? Sa mga Pilipinin na
1: Statistics Authority? Philippine Statistics Authority?
6: Oo, amo ni, no? And iban pa, no? Iban pa, no? Na agency or partner agency sang RMN Iloilo. Kapain ni, sang celebration sang RMN Iloilo ning RMN Iloilo at 28th relaunching anniversary para naman na mon, no? So pamatian ta ang mga ang tips sino mati yon
1: sino si manager
6: may kumakawang nalan na nalipat ko, no? Dito kita talaga rin are mati yan.
1: Sige
6: music. Nagtagalit na intermission.
1: Magkantagalit niya?
6: Siguro ma. Magkantagalit siguro, magkantagalit.
1: Ano ang tao niya?
6: Mga kautura na kung yung mga grasabi sa mga nanay na tatay na kon, no? Oh, saan sa pitik-pitik bang yung lawa to?
1: Oh, mga.
6: Okay, hindi pala pakanta, Radyo Manon.
1: Mga oldies yung tao niya?
6: Mga tawo, no?
1: Kasi hawak ko ang bed, eh.
6: Radyo Manon, no?
1: O, na nag-ubagin ka, loyo?
6: Nakanta siya, kanta, no? At least po, ang mga, wow, mga, kami, nakapula sila tanan, na mga, siguro lang na ito, ang Harry B. no? Radyo Manon, no? Lungkos ang pwede kanda sa mga senior na po niya Aris, no? Kaya ma-interview, no? Kung ano nila sininga transaction na may amok-aktivitan ang RNN Iloilo. So, grabe para duman mo, na? Ang sila, dito mong, no? Kapwani, grabe lahat na ito, no? Abot kumakuha din ng ID. Certificate sa PPA. No?
1: Oo, oh, ara na. Nag-release na dito yun.
6: Ah, okay.
1: Do para sa katigulangan nato na mo?
6: Oo. Dito sa Antinero di Manon, no? Dito sa magamit din sa tanan, no? Ang rin
1: ID. Kaya hindi ka na magpila-pila ito sa may PSA?
6: Oo. Okay. Ang nanong gani, 24-7 mental health helpline, no? Dito po kung kinanglan ka mo sa bulig, kung gusto may istoryahon regarding sa mental health mo, yari man, no? Ang 24-7 prime mental health helpline, no? Tapos sa kuman, ang holistic health pharma clinic, no? Taga Ahanta Pharma. No,
1: Do na.
6: Life extension, no? mga sensor na ito sa Diman Mon.
1: Okay. Okay. Sige, no? Okay pa. Oh. Earth Kid?
6: Diman Mon? Okay pa.
1: Dito, transmitter.
6: Okay, okay na. Check ang iya. Ang gitara. Ang isa na itong tautod niya tulang. Kasi kami nang maka-avail. No?
7: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update niyo ang Banular with high levels of 5B vitamins.
6: May pwede nga itap na sa ano? Sugar? Papalan. Papalan. Tawag ko na. No?

0: sa mga nagaedad 50 pasaka. Magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Oras na talalas 9:49 na sa aga, pabalik kita, nag-run out kita sa may kuano transmitter site. Sige, standby kay balikan tang aton sining connection direkta dito sa may Haro, sa may Robinson's Place Haro, para naman doon nag- dulog sirit bigyan ng fluctuate nag brown out gid, no, standby kay balikan tang aton sini connection opod kay Rajman Flo dira sa may Robinson's Place sa may Haro. Kumusta, no, at may nagakanta kanta to kay na, no, nung gakanabo da subong mga karajman, standby liwat, no, balikan ta si Rajman Flo na Barete.
7: DYRI Rajman report.
6: Rajman Flo.
8: Nara na. Okay, nagoro. Ang sakit kayo nag-ina nga. Munti nga, tignan sila sa sulod sang mall, no? Mm-hmm. May Robinson's Mall Haro. Mm-hmm. Nag-in kay mamang kapatid daw sa yun ang anay, yun close sana yan, Juan. Ang Juan Rio, sa may ginbalabaga na may series ang nagkapasulod dito sa may Robinson because sa gadamong pila, no? At yun nga mata niyon, Rajman Mon, no? So, okay. Na test karon ang mga dilatin ng mga batyo karon. Grupo sa kabwa. Mga ay okay. Ah, sira jaman, Rajman Mon, turno pero kay Rajman Binroy.
6: Sige, si Rajman. Rajman Binroy. Yes.
8: Kamatihan tang fan. Ang isa ni program director.
6: Ah, sige. Ah, may na inang audio, Rajman Binroy, pwede mapalapit-lapit. Manipis, no? Manipis. Rajman Mark, no? Oh, do kalayo, gid. Oh, kasi may nakamonitor sa ila, liog talayo, gid ang tingog ni Rajman Ubigwaso. Rajman Binroy. Okay, dali kita, no? I-check ta. Oh. Huwag kita sa Facebook Live na maugutan na Juman Mark, no? Ay lang, Ged. Diba, si, kung may mas klaro, bala?
9: Hindi na po ng palawig.
6: Hari daw namin, eh.
9: Para na? Sige. National Commission on Senior Citizen Civil Rights. Pasalamatan na po ng mapisa ninyo ng Regional Director, si Director Rara Benson. RNN and NCSC 6
1: Public Service Expo. Servisyo para kay Lola at kay Lolo. Tapusin ko ako na lang balon sa gamay na pangabay sa inyo ng mga katigulangan. Halos nagkakapukuda na kami kay binakapoy na kami. But we keep on fighting because kamo gani ang ipag-resolve. At isa na ngayon ang inaaway na noon sa mainstream media ang sobra-sobrang pagbalak niya sa kabutigan. In other words, fake news. Mga bayan lang kami sa inyo. Kamo ang mga insuguran sa dagsa kapamilya. E wala man sa kabataan kapag kuhan kung ay ang mga lolo at lola. Kaglabi, kaglabaw sa tanan, balaan kugit nga kamo ang naguyat sa titulo sa dutak. Hindi nyo sila pagtagay mga nagliwon. Tumapati na lang sila sa fake news. Pwede?
10: Pwede.
1: Siguro nila na tumininukar sila because I believe ang ibang ginalantaw nila, tigulang lang na sila kaya pagkapati sila. Mabudlay, magatubang sa inyong impact of all. I-public forum, naging panatingan ko, hindi ako kabago sa inyo ka na event ko mo. Kay mga retired na principal, retired na mga regional director, retired na mga congressman, retired na mga mayor, no? Retired na mga career service officials, kung maharapan lang sa balay, retired na may bachelor of science in motherhood and parenting. Kabudlay sa inyo, napirdihon, kung abin nyo lang sa kinalang mga tumistumihan. That is why, mataas ang among expectation sa media na mabuligan ninyo kami. For the good of our country, today is Independence Day, and today, 20 years of our anniversary, we keep on fighting against fake news, we keep on fighting for justice and human rights, we keep on fighting, we're fighting for truth. Please, buligin ninyo kami. Again,
11: Regiman Mon.
6: Hi, Regiman Binroy.
11: Okay lang, mag-joke ko na.
6: Nag-nagugot kami sa may, kuha, no? Sa Facebook Live. Do, klaro-klaro gawa.
11: Good luck, mga propino. Ting, audio sa may sulod sa nga mall.
6: Gani, oh.
11: Ang monitor, wala kita, di. Pero, okay man. So, bago lang natapos. Kaya ipanali nag-avail na sa mga servisyo ng atong sininga mga senior citizen para ini sa ila. Opod na doon rin ang National Commission on Senior Citizen nga partner sa nga armen. So naman naman naling ibang cater sa atong sininga mga doctors. Ariman rin nga ito, sila nga provincial social welfare development office sa pag-cater man sa ilang concern. Ang atong integrated bar of the Philippines. Arigitin nila sila nga fund nga anong tawag nga ICC President sa
6: President?
11: Kirillo. Sa kita na ito, si attorney nalipat kita sa nga excuse me sir. Sir, yung ganyang IDT, President, sir. IDT, President, ang ganyan. Sino ganyan, yung ganyan. Pinitrante, ito ni Pinitrante, no? Yung IDT. Ito ni Pinitrante. Ang ako ni IDT, President sa Iloilo. Iloilo. Mismo siya ang arifirik nag-cater man sa mga concert. Sa atong sinig mga kuturan. Sila nga nakita sa iyo, no? Nakita sa atong sinig mga lawyers. Dala yung mga... ano to tayo? Ha? Ay? Ano? Wala di, IBP pa nito, no? IBP. O. Dari... Ay, go. O. Kung bala mo, tala niya mga kwan, ang mga government agencies, saka kung sino niya Philippine Statistics Authority, kapailong naman siya, so kapato sa ila, tapos medyo... takod ako, malayaran mo mga kong dito, kung hindi ang Radyoman Mon. Pero kung diri, ibang mga senior citizens natin, wala sila sang birth certificate, no?
6: Mm-hmm.
11: Eh, bila ba lang magkuha ka, ano ka bugay kung magkakuha ka sang birth certificate kung dito ka pa? Mabila ka, mabon ka. So, diri yung upod natin ang PA. Kung wala ka naman niya sang marriage certificate, pwede ka man diri yung kakwa. No? Death certificate, And sinumar, ako man dyan, makasal ka, di, ako wala ka sang gusto mo ko sinumar, pwede git, no? So, amo na yun na kita. Tapos, magpamembro ka naman siyang sa PhilHealth, yakap, MAT, PhilMed, man sa emotion niya, Juan, na magbakal kabulong, mga senior na ton, ano mga discount na, no? Di, pwede ka di ka pamembro. So, ayan, bigla ma'am. Anong mga discount ko makapembro sa PhilHealth yakap, ma'am?
10: Pwede niya yung
11: kensin.
10: Ay, kabalong mo lang mga minensin sa binayin. Na may kanyang sa mga nakaka alo ko sa iba. Na pwede nila magamit. Ah,
11: okay.
10: Na like, kung magbakas sila bulong, hindi na sila na, halimbawa, ibang kapiso. Sambal sa pharmacy din nga, ma'am, 3 kapiso ang makuha namin sa pilis.
11: Ang
10: 2 kapiso bayaran mo, git. Hindi pwede, ang 5 pesos na
11: pre-register, na pre-register para sa ilang check-up. Then, mapail ka sa other services, like yung Maringang Balta, yung Kalise, yung Kailan Takap, yung IBP. Pakatok kung pwede ka malaging kakatok, di ba?
6: Nakaugid nga bulig.
11: Matakay ka pa sa jeep.
6: Yes.
11: Kung senior ka, kasi kabukla, kapin pa kumainit, maagawalan, bukla man. Hindi mo para makuha na yun on time. Na pagkatok mo to kaysa, on the spot, makuha mo to, hindi. So, mapulit yan mo, balik ka naman. Mapila ka pa to. Hindi rin mapila ka man, pero okay, bukla ko kay mall, sa Manami, Priya, kuha mo yan na yun. Amo rin nga mga senior, di kita, salamat, kasi may amo rin nga servisyo, nga kin dala sa ila. Para sa isa gina, dumidyo sa PSA, gapila pa siya, may legal concern man sa, kumat ko na lang sana itiri sa IPP. Doon ka mag-seek legal advice sa konti ng mga lawyers diri, no? Sir, ano ito kanin mo maging kuha gina? Ano yung kuha mo ito? Grabe certificate?
12: Oo.
11: Ay, ayos na?
12: Oo.
11: Ano na lang na? Bilil? Nakuha ka mo? Ano ka lang naman?
13: Ang Lesel ka.
11: Lesel ka, ano?
13: Hermano.
11: Kailin ka?
13: Nerte Pilararo.
11: Wala ka membro na kamo?
13: Wala ko din na galayin sa kami.
11: Ha?
13: Galing niya kami na ako sa mga tao.
11: Okay lang, ano? Naman, no?
13: Oo. Ayun nga lang niya?
12: Sir, wala naman, no?
11: Ha?
12: Wala naman, no?
11: Nag-awad ka? Ay,
12: una,
11: tapos. Ha? Iya, kay Skeller, tsaka kay Manang, ang kawa mo, hindi mo niya birth certificate. Ha? Bakit malalaman ka mo, magkila-kila? Hindi ka rin na nalaman pa.
12: Oo,
11: hindi na nalaman pa dito, no? Ha? No, nagawa na lang yung sa mall, magkatapos, ano? Ikaw yan, ano yung muya ako, sir?
13: Ano ko nalang tayo sa Kendrick?
11: Ano ah, oh, sige, oh, bila na, oh. No, waswas ka. Oh, si...
6: mo ipila, no?
11: Ha? Ay, ano, kay, ano, oh. Oh, si, pati panawagan, tala.
6: Hmm. Sino yung panawagan yan?
11: Kaya ginutok namin na kontrol na rin sa may alin sa gawa sa registration. Pagkanto ka din sa sulod, gin kontrol na rin, no? Na recommend na mo. Kaya yung mga try sa registration. Kaya kung may kinitransfer din sa mga GP, lumakot. Hi, attorney. Good morning. How are you? Property, ng mga documents, correction sa mga ilang mga documents, mga birth certificate, marriage certificate, ay nasa mga Integrated Bar of the Philippines provides free legal services every day dito sa IDP office sa Lapang. May lawyer sa tumanasan, yung lawyers of the day, nakakagduto sila libre ang ilang servisyo. Dapat sabala nila na ang amon na magpungalo sa IDP office sa Lapang, ang hangunad lang 5th grill sa babaw sa second floor. Makagata. Oo, sa pasa. Makagduto sila dito dahil may mga lawyers na na-assign dito na kung ano yung lang ang problema, makapahayos sila sa advice of education na libre. Monday, Monday to Friday. Sige, nasa kong nakakaya nyo. Sige na to, basta Monday to Friday, yan, na lang na nag-
14: nag-request sa mga lawyer. So, may hindi si lawyer.
15: So, KDP Presidenta, Tony Pinipente.
6: Anong damo-damo nga problema kung ano na Juan Binoy?
15: Legal advice. Grabe na may kwan sa may plata, sa Malapad, na before ka mag-ito, kawala sa police station, sa una, sa old police station. Parang nila din yung IDP office.
6: Nandang yung opisina?
15: IDP office. Pwede ka lang kakanto. Kaya may duty lawyer na sila. Everyday, no? Sabi, Tony, na pwede ka maka-avail sa mga pabuligan, hila legal advice. So, hila nito mo, ang hari siri, nga nag-induta ang kalapanan nga problema nila ng agitakayuan sa bulig legal sa atong sini nga mga lawyers, nga damong naman niya masarapan sa luta, gami niya,
6: ay
15: tumangon. Kapahaan yung problema yan sa mga muna yan na concern niya.
6: Problema, gina yan. Nako, ang problema, gid.
15: Ay, duman mo.
6: Dako, silingkod ako, gina yung problema. Basta, duta, malinab-anay.
15: Oo. Ari di ko rin gusto mo naman mag-avail blood sugar. Gusto mo nga mamalaan. Initay, ari ka sa pinila ganito, may mga dadan. Kaya pang may dadan na, siyempre, isang bata pa gani. Recommend mo, no? So mga doktor sa doon, sige man i-check up. Diriya sa may left side naman, kung nag-asubang ka diri sa, ano ni, sa state, diri sa may Robinson sa mall, sa may distrito pang Maro. Ano yung mga service sa ay? Ano yung mga video? May pa? Apro na yung mga silanglan? Ay, Dad? Ha? Ako sa ba? Hindi sigur ka? Ha? May buang dulong mo kahit lahat ka lang? Ano man lang sa dito? Ha? Sige din ikaw? Nandika, tuloy mo lang. May oil, no? Yan may video ko na. Pero yan nagawa. Ay, implant. Ano ka rin ka lang,
16: no?
15: Dinner? Ito sa mga senior citizen, no? Na pagkulagin na check up. Kariyerang naman mo, puro high blood. Damay. E maya tayo, may maya. Ano, sugar? Ha? Amin, hindi nga kapila. Okay. Puro na matama, oh. Ha? Ipagay na yung mapapatika. Puro na po. Kunyakil mo ba tao? Ha? Ay, nilay ka kasa? Ah, okay. Ang RSU ko rin. Isang mga amo na nilita, hindi ko rin mabasa.
16: Hindi na.
15: Ang numero, hindi ko rin mabasa. Ang ngayon, hindi ko rin mabasa rin.
16: Numitan ko.
15: Tumento.
16: Momento.
15: Di mayroon na gano'n kayo kung lista sa utang, hindi siya
16: kapasok.
15: Galing yung problema, kasi kung listahan niyo na ito.
16: Di umugita, no?
15: Kung mayroon na kung kapil ka, kung may lista, lista mo, lista ko nila. Kaya ito mo nga, listahan ko na niya, pero kaya napalo niya mo yung utang. Hindi kaya kakita.
16: Ha? Lani ka kita.
15: Ang sering ka?
16: Sering
15: mo. Hindi ko iyan. Ito, ikaw yung sering ka? Sa Pabiyan. Pabiyan sa rin sa Pabiyan?
16: Sa Kabugaw.
15: Kabugaw.
16: Norte.
15: Norte. At yung dad mo, pila?
16: 67.
15: 67? Masa ka pa, matama na turon?
16: Okay na eh.
15: Pero kung layo, makita ko man.
16: Makita ko man. Makamulukan niya ko.
15: Kinangan, lagko ang kita. Hindi magsakay sa jeep.
16: Okay,
15: makwane. Okay
16: man yan? Okay man.
15: Ay, man, sa video,
16: okay?
15: Ha? Alam niya, makita mo ba kung mabili kami? Ha? Ha? Sino po mo din?
16: Ako lang.
15: Ha? Ako lang. Okay, may buro na gin.
6: Okay. Ako, hindi nga bulig eh, no?
15: Okay, ko, itong buron-buron na matamo kay... Ha?
16: Papawaon
15: akong buron. Papawaon? Teka din kasi, kapit.
16: Ha? Ano mo?
15: Ay, mapawa mo. Ang pawa. Huwag na diya sa amon, dito sa kapit.
16: Ah,
15: ano yung mga dinapit?
17: Matangan. Ato rin ka sa matang. Ito rin ka matapit. Panitan. Panitan. Akin na rin ako. Okay. Pero rin ako may isang Rimalo Villa. Yun na tayo. 58. Ito yung senior. Expect. Kani, ito hindi ka ni senior. Guilty living, no? Ano? Marlo. Marlo. Maya Baton. Maya Baton. Ato rin ka mag-inig sa Chilo, ya? Oh, alin ko sa Manila. Kaya rin ko kami na. Sa iago ako, ma'am. Sa nalagay, ma'am. Aray mo pagkikap? Matangan?
18: Oo.
17: Ha? Urang na mata?
18: Daw, bisa ka ba? Daw. May
17: amuhin na patagay na didad ka, no? Patagay na, mamana.
18: Oo.
17: Kumain mo sana, sana magpawa.
18: Pero kung ba?
17: Ah, talaga yung concern. Okay na iya.
18: Ay, video na ka buron na gitman.
6: Nabatsag-batsag na.
18: Buron ka ni Mataka, 45. Ayan ang 55.
6: Oo eh. No? Sos.
18: Hindi kalabanan kung mga muna ang mga konsela kung gagmay ng litra, hindi na gawa ka kita. Oo, pero kung lagto ka litra, hindi makita-kita pa man.
6: So kung ma-panigin ron,
18: masikap ka kong-party. Kundi, base ang mga rekomendan ka, base ay glass malami, akon malami, reading glass, base, makapasa nila, no? Ari, dito, ay, nakakasto din na sa legal pa, no? Sa legal? Ano yung mga pamangkutay mo mga concern to? Pulang alam. Eh, anong balila? Ay, mo ang mga concern. Ari, men? Oo, nga. Yung Bernal, ah. Ay, kaya ano ang alam mo, ano kulang sa ikla? Say mo nga ano yung dokumenta sa birth certificate mo?
19: Sa personal mo?
18: Oo.
19: Bukdito. Bukdito. Sister ko kulang.
18: Oo.
19: Ang nga, pato ay de. Sabi na din. Ka. Kulang-kulang.
18: Ay, ginto nila?
19: Ano ba?
18: Wala ka man ka sungkot? Amo naman ang sungkot ka? Ay doon wala.
19: Okay.
18: Oh. Ano ba mo? Ano?
19: Retire
18: ano ka?
19: Ano ka niya?
18: Lately? Yan ang pagsikap mo rin?
19: Oo, di ba? Sa kay...

0: po siya.
1: Hmm.
0: Nagkaman mo?
1: Oo. Tidiri na sa may mga problema sa Matara Juman Binroy, ang ibanda may mga taas ang blood pressure?
0: Oo.
1: Oo. Tisigisigi pa subong. Laba pang pila?
0: High blood, mata. Oo. Amo ginapirme. Ang daw na mo, ang matagid.
1: Matagid?
0: Basta may dadidad ka na na
1: idodamo
0: nung pawa sa imo sini nga mata mo.
1: Dodamo para da ang ilas sini nga mga glasses para sa mga malam.
0: Ah?
1: Dodamo dang ilang dala nga san ay glasses para sa mga malam.
0: Oh, mo gani.
1: Ang check up subong ano lawig pa pila? Damo pa naga pa pila sa pa check up?
0: Ano no.
1: Ang mga naga pa check up naton nga mga malam damo pa.
0: Oo, oh, damo ang sagwa dere sa tito nag-kuna gimana.
1: Matamat na.
0: Bahar-bahar na gimana.
1: Okay.
0: Sabala mo, asa na gini sa kuna eh? Last year, layo-layo pa rin sa may elevator eh.
1: Hmm.
0: Subong natin sa may elevator. Kaya ang sa araw, naglapad-lapad na kasi mas nagdamo, no?
1: Grabing pilahay ba, no?
0: Mga services. Kaya ma-avail sa mga kong sinin naman niya senior citizen na diri. Wow, kaya damo ang mga servisyon man ako mga nagkalanto diri radyo man na mo.
1: Sige, todo itso-itso naman daw, tanan naka-avail naman, no?
0: Ano?
1: Daw tanan naka-avail naman mga malam na tundra daw, bastante naman sila?
0: Oo. Namin kita mo, abi sa mga services diri, no? May, kumbaga, one-stop shop.
1: Oo.
0: Kung anong concern mo, di, ma-cater kay are man diri ang mga agencies naton, kaga NGOs naton, nga nag-cater regimen na mo.
1: Sige do. Pero kompleto naman yung aton nga nadulong sa mga utod naton, unless kung may mga dugang pagkita ng mga information subong, no? Kaya daw, sige-sige man ang tagtasang services Radyo Man Binroy.
0: Oo. Tama man ang pilay. Kaya siyempre, kinagilihir sa atong sininga po, eh. Sa atong sininga NCSC personnel, grabe ka, preparado man si Mang Rara. Eh, mga tao siyang kada services 3, may arasang nagabantay bisan sa pagpila. Although kasi hindi mo kita ibitan na yan isa may ito may nag-condidate. May gutok-gutok ng pila. Natural na. Pero madasig naman na yan. Kay hindi man ang cater sa ila sa atong mga doktor kaya sa iba niya mga serbisyo. Anyway, okay. Regiman Mon, kung ano, basi makabalik kami. After sinikaron,
1: okay. Damo pa man, ano?
0: Sa atong sila niya, ano gali ni? Sa atong sila niya, sinigat ni Gilip Gayon, Gray. Anya,
1: anyway,
0: and NCSP.
1: Radyo Man Binroy, may iharap man kita sa Facebook Live, no? Sige-sige man sa Facebook Live.
0: Ano, ma'am? Ano sa mata, ma'am? Nagyapan, no? Pilak, de. Gusto mo, hindi mapila ka din sa ila eh. Ah. Oo, ay ilan mo muna oh. Oh, okay, next issue, sir. Oh, dahil nagdamo na kinang sa concern sa mata.
1: Sa mata? Napila?
0: Sa senior citizen na to, no?
1: Okay.
0: Araman mo pala, riho mo na sila. Na, oh. The other services, oh. Ang pinakadamo, pila niya, matagid
1: sa matagid? Mo. No, hindi. Basta libre nga, ano, check up.
0: Matagid ang pinakadamong sila. Buto mo, lamang yung pinakadamong concern. Ay, pangatong sila yung mga author niya, may mga edad-edad. Kaya mabalik kami karon. Regaman mo, tugang sila yung mga update.
1: Sige, sige. Anyway, araman ng Facebook Live ta.
0: Pagkos ng perso sa Aramen, Iloilo, Regaman, Denroy Bernal, Patak Aramen.
2: Tatak RMN.
1: Madamo gid nga salamat sa koneksyon naton direkta dira sa may Robinson's Place sa Haro, no? Sa

0: Armen Public Service Expo upod sa National Commission on Senior Citizens Regional Office 6 mga karadyuman. Parado ang team ni Mamrara Ganson. Oh, grabe ang pagplastar sini kiti na last time to last year naka gina ni no gin handaan gitudo-tudo ni Mamrara no ang pagplastar sini tanan ti makono subong may yara kita sang PhilHealth no ay SSS may pag-ibig may PSA kita no may check up no ang check up naton from mga doctors naton na napasalamatan naton from West Visayas State University Hospital kagang sa Western Visayas Medical Center and of course ang mga sponsors pagid naton nga nagabulig man Philippine Statistics Authority no madasig nga releasing iya sang PSA documents para sa aton siningong mga katigulangan. And of course, so we would like to again acknowledge sa aton sininga mga sponsors, sumarin kay Inaz sa Armen Freedom Run kag sa aton sininga 20th relaunching anniversary mga karadyuman upod sa Festive Walk Iloilo kag ang Philippine Extreme Sports Explorer Club ang PSEC no? At the same time Metro Pacific Iloilo Water. Ang opisina man ni Congressman Ferd Chaviron kag Vice Governor Lian Dibuque. Aton sini nga mga sponsors pagid nga nag-upod man, no? Sa aton sini para mangin madinagon ang aton nga event, Bioderm, bida handa sa Bioderm, Nig Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Sea, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora. GBHRI Construction by Engineer Tuti Espinosa, Fiesta Gas and Councilor Johnny Young, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Capigenio, Megasoft Hygienic Products Incorporated, Makers ng Sister Sanitary Napkin, Sister's Panty Liner, and Lampin Pants of Baby Diaper. So po man, sang RLS or Crescent Builders Corporation mga karadyuman no damo gid nga salamat sa aton sini nga mga partners kag mga sponsors anyway do sige naman to radyuman Mark no may Facebook live man kita no ara man na nagatutok sa Facebook live naton ang dugang karon bantayan nyo sa udto no sa aton sining targeta na isaud to ang dugang nga mga updates no nagikandar iya sa may area sang Robinson's Place sa may Haro kag update man karon ha bantayan nyo man sa job fair nga ginapatigayon man subong dala sa may Robinson's Main naman no sa pagpanguna man iya sang Department of Labor and Employment Regional Office 6 Radyuman mga karadyuman ha? So, kulo kompleto naman ang Juman Mark, no? Pwede na takuro ka, ano ma, ang ginahulat-ulat nila ng mga dramas. Kagkaroon, balikanta, no? Sa targeta na isa unto ang mga updates, no? Sa siningin patigayon na natin, ng Armen Public Service Expo o podya sa National Commission on Senior Citizens Regional Office 6. Bantayan nyo na lang sa Facebook page natin, ang dugang ng mga activities natin. Subong iyang adlaw kagti Happy 128 Independence Day no sa tanan no pagselebrar naton sa aton sininga kalayaan ang kausa sa Armen Iloilo paghilway sa aton sa fake news kay amo ni subong ang pinakadako gid naton nga battle nga ginatubang no ang fake news kadi kadamo sa nagapati sa fake news without validating mga karadyuman sa mga news sources nila no kami diri sa Armen Iloilo ginakampanya gini no ilabi ng mainstream media amo na yang dapat nga kuhaan nyo sang source sang balita kay amo niyang credible no unlike sa naglululhot landa nga daw uhong nga mga page no kagang gapakilala man media kuno ay hindi gid kamo mag salig pati kay kadamo sang mga fake news subong nga nagalagaw. Ug mainstream media masaligan nyo na no, particularly diri kami sa RMN Iloilo bilog nga RMN network no. Amo na yang amon sini nga gina panindugan nga kausasubong para sa ika-128 nga kailuayan sa ngaton sini nga pungsod mga karadyuman. Ang oras ta, alas sa 10.28, no? So standby ka mong karon sa masunod pagin yung mga news and public affairs program sa RMN Ililo. Sa liwat, nagapasalamat kita sa inyo sining nga pagsuporta, pagsakdag sa mga programa sa RMN sa subong iya nga adlaw sang Independence Day, no, diri sa may pungsod Pilipinas. Sa ngalan ng itamang sa aton sining nga technical partner Radyoman Mark Daniel Sukal dito. Sa transmitter side, sino ko po na ton? Si Radyoman Tope, no? Kag sa aton sining area dira sa may Robinson Saro kay na, no? Opo ta si Radyoman Marjorie Herbo Miane, Radyoman Flo Navarrete, Radyoman Benroy Bernal, kag sa tanan nato, no? Ang bilog na pwersa sa Arimen Ililo, ang mga newsroom, mga angels sang Arimen Ililo sa newsroom, naglupad sila to sa may naglupad sila sa may Robinson Subong, tiyatog ito, no? Para nga maghatag dugang sang services na sa aton sini nga mga senior citizens, mga karadyuman. Standby na sa mga drama naton, ano? Kagkaroon sa dugang nga mga update diri sa RMN Iloilo, mga karadyuman. Sa ngalan na gid lamang ni Radyumano Biguaso, kag Radyuman Regan Sugabo Arlos, ako inyo talos nga lagad, Radyuman Mon Iales Kapalian, Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Community, community health alarm, kaupo di Papa G.
4: Nons Urban Absolute.
5: Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi.

0: kapsula.
1: Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
0: NANS Herbal Capsule!
1: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
0: NANS Herbal Capsule!
1: Yara lang sa mga butika.
0: Megaman Herbal Capsule!
1: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
0: Megaman! Herbal Capsule! Herbal Capsule!
1: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Megaman Herbal Capsule.
1: 30 minutos ang partner.
0: Yara la ang panating ah.
1: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Nuns Lemon Oil.
1: Hala, kariski, siga pa. Iski sa patudo hasta magrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabiin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nice! Lemon oil!
1: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: NANS Liniment Oil.
1: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
0: NANS Liniment Oil.
1: Mabakal sa mga butika.
0: NANS Corn Coffee.
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, inahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
0: NANS Corn Coffee!
1: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang yun na, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
0: NANS Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
0: NANS Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
1: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Cold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Megaman
1: Cold Coffee Mix.
0: Coffee Mix.
1: Alerto ka na.
0: Power up ka pa.
1: Yara lang sa mga butika. Itay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
3: Duwa ka pieces na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
3: Namit na gid ta akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 ay namit gid ini sa aton nga lawas.
2: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Dr. Ramil Uy.
4: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na itong bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan ha, ang DTX5 and how it would help sa non-bacterial cystitis. Mm. Simptoma kita anay, Doc. Ang simptoma sa cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
5: Sakit pag-ihi.
4: Sakit mangihi. Tapos kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihiun, doon ginabusisaw ka, Doc. Mm. And then ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho. Mm. And Doc Laudy.
6: DTX500! Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko, sir, ang ako niya, TI kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang pagka pati namon nga may DTX
1: web address
6: sa primero ka tatlo sa subong kaduana
4: subong kamusta
6: wa ini ko ginabati at maskin gamay
4: aron man balmo sa mga way pa nakatumaran sang DTX 500
6: DTX 500 lang amo gid ang makaayo sa aton
2: DTX 500
4: ano pa mapatyagan nga pressure sa imong lower abdomen kasakit ang balikawang gusto si Doc Ramil low grade fever now diri kita sa ngaa una is bacterial cystitis may ginatawag kita usually nga bacteria nga infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya, pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
5: Urethra sa lang ang usbla niya. Infection.
4: Mahubag
5: dai nang
4: imong
5: pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
4: Isa man na.
5: Mahubag ang imo ano.
4: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
5: So mahubag na siya, so once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kauturan nato nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder
7: kagang sobrang paginom sa antibiotics
2: DTX 500
5: para hindi dali magubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant, ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga berries-berries sa Amerika.
8: Layo.
5: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
8: DSE.
5: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Purason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali patay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintugas ining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
9: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom ta DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times ati.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
9: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahamal mo sa ila?
9: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500 DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
10: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
14: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Char.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: pakinggan kung makablog sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
18: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
17: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
19: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
18: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
17: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
19: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyende ka! Ha?
17: Mang!
20: Ay, di mo ginaili ng gugmayaling. Kakamakin ang lahat, masunod ka lamang.
21: Ano ka
20: diba?
21: Na?
20: Oo, sometimes.
21: Love conquers all.
20: Oo.
21: Amo na galing once.
20: Pero galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
21: Gani man.
20: Tanugun.
21: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
17: Kun ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
16: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng Tapang, Tatak Ginebra.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Pagaling si William Delta Tuyang.
24: May high blood ka man sa una?
23: Oo, may hara. Umatumba ko lang ngayon doon yung pilihan. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanantanan sa ako.
22: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahin ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Alas 10:47.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Ang mahigkong a colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagiging mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa healthy and good digestion. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
28: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Ano nga niya ang ginaubra nyo da? Mayroon nga pagpamatikag. Maayong nga. Adlaw lang sa aton. Tanan-tanan. Nga ni. Mamunong na-learn ko subong. Nga ni. Na. And shout out sa mga pinalangga natong dira ng mga listeners all over the world na. Diba? Kung subong high-tech na yan. Hindi kayo ka, ano, hindi ka mga tingala kung mga labo. Pasa iba nga pungsod ang inyong nga mga videos, ang inyong listening drama nato nga. Kung nag-uupahan balon, kay grabe ng technology to subong. Well, gabito nato sa insyaktong technology, hindi kay para mga take advantage. Okay? Always remember that. Oh, dumayo ako. Kanyari na, hindi ka na papatugay yung paha. Kangari na ang insulat ni Aya. Ang hatagan nato sa pagtamod, Aya Blada!
1: Mayong adlaw lang sa inyo, tanan. Ako gali si Aya, ah. Madamong naghahambal ka, chismosa ko no ako. Ay, hindi, ah. Ang sala na yung mga tao nga hindi kayo balong magtago sa mga sekreto nila. Kag kami yan, syempre, nagahulat man lang kami yan sang dapat namon hambalan, di ba la? Agod ba, hangpan nyo na lang sa lubos, siguran ko sa pagsaysay ang tanan. Uy, hala. Tuod ka?
2: Oo nga ni. Abi gani namon aswang eh. Galit kayo dito sila nagkatabo-tabo sa katubuhan ni Parigustin.
1: Ha?
3: Grabe, manabing babae. Bawahuhuhaw, gidya.
1: Ay, amo ba gani nakita ko, day?
4: Aya! Day, mano ka pa kita, aya? Hindi ka pa magpaule? Makatakasa ka pa kita?
3: Baw, dayaw ko nabala sa bana mo, day. Mapatimpla man lang na siya sang kape. Hindi na lang katimpla sang iyakay.
1: Ano kayo na namita na siya sa timpla ko ba lang?
3: Lugay na natong tamaragid siya ya. Ikaw ang sugo. Amo
1: gid.
4: Aya!
1: Aya, rana lang!
3: Ay sus, lab pagid ya.
4: Kasi gano'n na! Basta na kita mo karong dahin na inat ka tubig!
3: Aya na. Uy, Miga, sige na, pauli na lang. Sige na, kayo mapauli naman kami.
2: Oo, ah, visit kayo bang bana mo. Bayain na ba lang?
1: Ano?

0: ano ka? Ha? Ay. Ano ka na? Dito na lang sa mga amiga mo, ha? Kay sino naman mga buhay ang gintayog ninyo?
1: Kayo? Nga ahaw, ano ginbalain kay? Andes ko magalinda rin sa balay ng imos ko naman. Naubra ko naman ang ubra ko. Te, ano pag yung reklamo mo?
0: Ang kata-kata, among inyo.
1: Tinga, malain haw. Kaya natural man na sa babae yung magkata-kata. Ikaw, diyan ba lang nagambal, ha? Nga ang mga babae, duwawa ba? Kaya natural lang sa mga babae magkata-kata. Ya, gani. Ay, hindi. Ang hindi natural nga ka mga lalaki magkata-kata. Hindi ba lang mas laway na itulukon.
0: Ang halaga pang libak, among inyo.
1: Hoy, wala kami yung kapang libak. Kung hindi nga ginahistoryahan lang namon, kag makabulig ina si
0: Makabulig sa ano?
1: Sa amon pangabuhi.
0: Sa ano makabulig ang sipala sa pangabuhi, si Smith? Ha? Kaya di pong garuma na yan sa inyo, no? Bisan sala na? Talungong nyo kidya, no?
1: Pareho sa ginahambala namon.
0: Ano?
1: Na si Stella, nakita niya si Andre. Na may ginatabo sa downtown.
0: Oh.
1: Di, syempre bala. Kung sa ako na matabo nga may tabuon ka sa downtown, kundi, kaya palun ako sa buhaton ko.
0: Ano?
1: May balaan mo kung anong buhaton mo, okay?
0: Ay, ma'am. Wala ka obrahon sa kabuhi mo? Kalbuha ang balaibo sa ilok mo! Eh, kay kalaway sa babae nga laba, buhok ang ilok! Okay?
1: Ay, hala. Ay, butangan ko pa ni gani color.
0: Ba?
1: Yellow lang ang favorite ko na.
0: Ay, hala!

0: ka? Ay, sus, basi guilty eh.
1: Ano?
0: Ay, oo, gidmiga, basi guilty, balahaw.
1: Ay, testing nga niya eh. Mangirida siya. Testing nga niya, wala yung matilawan, matilawan niya sa akon, pro.
0: Ay, anuhon mo gid siya, mega, ha?
1: Ang balahibo niya sa, ano, kalbuhon ko.

0: News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topiko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw. Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain D3.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
4: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ini nga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ari ni sa eye star, abi ara magi sa aton arm.
3: Sa panit.
4: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
4: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
2: 300 trillion. 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion. Na muna ka grabe magdepensa ang probiotic sa atong lawas, sir boy.
4: Correct.
2: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B complex.
4: Correct.
2: Ga produce ang imong happy hormones. Sila ang gapatay sa ang sobra nga kagaw da.
4: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan nga kagaw patay.
4: Patay.
2: Abot yan patay pag abot sa tinai. Ang mga kagaw tong adamo mapatay. Lumpat-lumpat imong good bacteria. Lumpat-lumpat imong sila.
4: Ginubulikan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwag ko pa lang pag-inom. Matsiran ko na paghalog sa nga akong bilargo. Nagamayan na akong ngaboyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth, himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
4: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
4: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. Subalik, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo? So, kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
4: Pagsulod sa D3 Bio, ang may sa medium chain triglycerides, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimo son ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwani?
4: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duha na binipisyo mo. Patsyo niyang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
4: siya. Padamoon si probiotics.
2: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
3: Wala.
2: Wala. Wala. Sa
6: D3 Bio lang.
2: D3 Bio na.
7: Luwas pa, Dok Sam, Dok Ramil, nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imo lawas, may gapabili na proteksyon para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kaya pada mo ang imo mucus. Ang
4: mucus
2: lining.
4: Mucus lining mo healthy.
6: Kamu lang trap eh.
2: Kulma
7: pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag inyong epekto.
4: The dominant effect, ang good health benefits ng D3 Bio. Susunod natin sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sa gut-derived vitamin B's.
2: So, di ang B-complex, importante na sa imong
4: no? Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
4: Correct.
2: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones. Nablang
6: may
2: kabdokamil. Makadlaw lang, bastante ka happy hormones.
4: Correct.
2: Yung mga tao muna, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
4: Both.
2: Ginapromote niya ang EQ kag
4: IQ.
2: Wow. Ara na sa pain niya, D3?
3: Wala.
2: Wala, no? Because of MCT.
4: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Yung kugilang nabulik sa D3 Bio sa ako, natapos ang duha kagulan niya pagkumar. Natunaw, gida ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabot ka. D3 Bio. Health News.
9: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: ang RMN Freedom Run, 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa mga lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
6: Oras tatak impunto alas 11.
12: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo Sasaya! Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: D3Bio!
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
15: D3Bio!
0: Ang D3Bio!
15: Yung may Visio!
0: Ang Visio!
15: Yung may D3!
0: Matatas mga butika!
15: Mighty C!
0: Ang Alkaline! Vitamin C.
17: Ako si Mimi.
18: Dali kasi napit akong tuhod.
17: Rites na gali.
18: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibog, gidkaayo ang Mighty C.
15: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makatulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio.
0: Ang D3.
15: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
15: Yung may D3.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: TDX 500!
0: Garantisado!
15: Epektibo!
0: Aramis
15: mo! TDX 500!
0: D3 Bio.
20: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon putis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio. Kang nag-hining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon putis.
15: D3 Bio.
0: Ang D3.
15: Gamay Visio.
0: Ang Visio.
15: Gamay D3.
0: Bakal sa mga butika.
21: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
22: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule, proteksyon sa mga balatian.
23: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
24: Number 1.
25: Ay abaw, grabing si kakas ang bana mo samtang nagapulo pa nga piho. Kagday, take note ha. Gina-istorya ang servidora sang kape. Kalipon sure. Sang uniforme.
26: Ay, gali. Hmm. Amo ni gali gusto ya ha. Ma-celebrate kami sang anniversary namon. Visit siya.
25: Ay, katuin na. Kaya daw mapierde ka pa sang nag-serve kape ho. Abaw. Bahigo plang kape yung bana mo, pero wala agali ng panulok sa nag-serve ho.
26: Social mga kape yung bana mo ha. Sa mall, pwede mo na mula sa tabok sa ulubrahan niya nga sa mall gid.
25: Ah, kay taho mang nag-serve. Tapiha ang tasa samtang nagahigop siya, hindi gani isabiya ang kape sa nag-serve.
26: Ay, kanami sa mga laygay niyo ba? Mapusla nun.
25: Ote, ano pang ginahulat mo?
26: Ay, dali lang kamuha kay katuan kong bana ko.
25: Ay, dali na. Gub ang tripya kay ho. Tripya subong. Maghigop kape samtang nagahimutad sa dughan kag sa legs ang babae.
26: Sure.
25: Ay, ala, pwerte ba?
26: Dali lang kamuha. Mm. Ang order ta, ha?
25: Kaya maaking ko gani karong damo, unta pagid ang order ta. Ay, tuduhi pangaking ah. Pero isa lang hindi mo pwede himuon ha.
26: Ah?
25: Hindi mag-iskandalo kay bad na.
26: Oo na ah!

0: Gali, sus maayo eh.
1: Bao, kanami, isang palupang api mo, di ba? Coffee with legs and dog hand.
0: Ari ka dire?
1: Oo. At ito ganit si Stella kasi wala. Smile sa ila kasi sila nakakita sa imo. Smile!
0: Aya?
1: Sige na. Smile!
0: Ay, kagapayuhumun mo kaya sa ila, yaman!
1: Animal ka? Ang manigaling hindi ka magapod sa ako na ma-date kay Ari kadigali nagapulo pangapi sa mall. Damit giding ila kape kumpara sa gina-timpla ko sa imo, hao? Ang kami! Ay, kay Bo! May kitaon nga lang, budugahan, git kagleg sa ginatong.
0: Uy, aya, nangapi lang ko diya. Kaya nagapalipas ko oras. Kaya kay baluko nga, kung magpauli ko sa balay, wala ka pa.
1: Tinawa. Bawa, kanami nga rason ba?
0: Gusto mo?
1: Kagibalibad mo naman sa akong mga amiga ko. Uy, ilok mo ka no.
0: Tuwag ba nang inambal ko, hindi ba?
1: Ah, kagsa ako mo pa ibalik, ha? Ay, sus ka, no? Antes ako makadto sa balay sa mga amiga ko, may kalanon ka na. Kagun ara ka na, nagapauli dahil ako. Wala ginakuha sa mga amiga kong chimpo ko nga para sa imo. Naton ikaw, nanamian ka. Nasa adlaw sa anniversary naton, ari ka de. Kagmagala kayo mutad sa ibang nababagi.
0: Ano nga yung mutad, man? Ha? Ano nga yung mutad?
1: Nungay ka na, ha? Ay, naka pa naman ginatulok. Kag nakita naman yung perting himutad mo sa paa kag sa dughan sa nag-serve sa imo. Hmm? Hindi pala, miss!
2: Yes, ma'am.
1: Okay, kita mo na. Yes ko, no?
0: Di ano gadyang ginaputok sa butsi mo? Mm-hmm. Natural na yan nga matulog ako sa legs ng babae. Mm-hmm. Ano gali ang luyag mga tulokon ko? Mm-hmm. Legs ang lalaki? Isa pa, patulog ka man ko sa legs ang iban, kay kasulumod man sa pulos lang legs mong makita ko.
1: Yan na, animal ka.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may araging ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatunan ko na epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kung alagian sang aton nga hangin. Kay kung kis, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kis, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, e basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre mga malala nga problema sa baga aton na nga istoryahan, kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson.
4: Yes, Doc Edwin, sa aton mga kauturan, no, subong panahon, uso yang kaso sang pagtaas ang mga viruses, kag hindi lang sina bacteria, nag-uso ang asthma, pneumonia. Ah, di isa sa mga dapat naton pabakuron sa buong panahon. Pabaskugon kag pabakuron naton ang aton nga baga, Doc Erwin. Sa pagpabaskog sig pagbaba kag pagpabakod sa aton nga baga, dapat siyempre likawan naton ang pagpanigrilyo. Bisan gani, Doc Erwin, ang mga tawo nga nagapanigrilyo mismo, likawan naton kay ang second hand smoke. Asun sa mga pagtuon, mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan nga wala nagapanigrilyo pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sang mga tao nga nagapanigrilyo. Sunod sa mga pagtuon na ang Santon Plus Gold, oh, may ara siya partner sang malunggay. Oh, ang malunggay gali sunod sa pagtuon nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya nga ang aton nga lungs hindi maghubag. Ginabuligan niya man tungod may ara siya sang beta-carotene kag vitamin A, gabulig sila sa aton lungs. Man, amo na hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kag subong man nagabulig sila nga mabalik ang aton nami nga paginhawa. Kay nga ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas, most especially gid dira sa aton lungs, Doc Erwin. Kay once gani ang aton lawas gani mag-react dira sa nagasulod, oh, sa aton nga lungs, ang aton nga immune system mag-response ina. Once nga mag-response na sila, naga-create sila sang inflammation, kag ina nga inflammation amo ina ang nagapas sikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin dira sa aton nga lang. Sumas magamay inang alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa. Plus, nagataas ang mucus dito sa lungs naton, no? Ang plema bala, nagadamo. Once magdamo ina, kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Ban, dirmi lang sakit ako nga kan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bau may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa paggabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Once nga budlay, aton yung paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton yung heart, gakapiktuhan sina. Para malikawan naton, mag-inom sa suplemento na may aras ng balunggay, garlic, spirulina, na si diin, ini sila ng mga suplemento, nagka-proteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sa Santon Plus Gold, kukupdigid din nyo permi sang aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Dr. Erwin.
3: Yes, no, sa mga kauturan nato, no, nga may mga problema sa baga, gasipon ka mo, gaubo ka mo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
11: Pinagali.
13: Pinahusa.
11: Cellphone Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pituon Haro, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta, Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring. Drinking water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
15: Alas 11:14.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
16: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
18: Santong Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
18: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
20: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kumpare ko, matumar ko Santong Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
18: Santong Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Salaga. Max Protect, tago pa.
21: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Sa Iloilo City, Basta Balita at Serbisyo Publiko, Tatak RMN.
1: Number one!
3: Nga, may mga lalaki nga amo sina, no? Legs lang na! Ang importante, tani, nga bisan ano pa kabarikoson sang legs ang inyo mga asawa, hindi nyo pag-ibaylo sa iban, hindi nyo pag-ikomparar, o hindi ba na? Abilay, gayin nyo ning bana kung nga mahilig sa legs, so ah. Sa inyo, biko ka mong pambalon, Aya?
4: Oh.
3: Aya!
4: Eh, amo magdila mga lalaki.
3: Kaya Aya. Amo magdila mga lalaki. Well, kung kaisa kita legs dumat, siya kuya daw, lumpatan na lang.
5: Gabod lumata?
3: Oh. Inabilaw nagsakay sa jeep. Mga naga-pick-pick shorts na. Wow! Ang mga lalaki, naga...
5: pwede na yung bal to?
3: Oo, oh, pwede na lang pick-pick shorts.
5: Kaya mo mag-
3: Oo. No, diba? May mga lalaki. Kaya nga, amo na lang.
5: Tapos kung tulok ko sila sang lalaki, sala sang laki.
4: Oo, oh, sala sang laki.
5: Sala sang laki, kaya tulok sila?
3: Ay, huyapi, ganun na lang.
5: Hindi, kung... Hindi.
3: Hindi.
5: Nag-lipot-lipot ka short. Gintulo ka.
3: Eh, di ba, kala, may nakita ko na lang, may nakasakay ko na sa jeep. Nang lipot-lipot yung shorts. Tingnan lalaki, nag-imutan yung mga sayaw. Dasun wala, eh, lagi na mga mo na yapaaw. Gila, sira abre niya, yapaa. Para nga makita. Sinigate, oh, tinto ka na, tay.
5: Gamalan niya mo. Hindi okay, so na to.
3: Tinto ka na, tay.
5: Ay, kaya nang gusto ko, hindi ko na.
3: Okay ka na, tay?
5: At least gin-share mo. Kanabi mo niya.
3: Di ba?
5: At least wala sa nangaki. Kaya gipanindugan niya. Kaya gusto yaman tayo.

0: outing.
1: Ang pabiste mo, ibagay mo sa lugar na katuhan
0: yeah,
1: mo.
0: Yes, sa okasyon.
1: Mm-mm.
0: Kay, for example, makadto ka mo sa balay sang nobyo mo sa ginikana.
1: Oo.
0: Dapat presentable ka.
1: Maatuhan ka. Nag-ano-ano ka da.
0: Mabalong na natin. Paano ka na magustuhan karon sa ginikanan? Kung
1: correct.
0: Amo na. Ang imo nga pamiste karon. Dapat isanto mo man. Nabala. Why ka nag-abal nga? Hindi ka magsokso ka mo sina. Isanto mo man sa sitwasyon.
1: Kung kaya sa may mga ara, nag-apaninda, nag-aamulan na balalinga, okay man na.
0: Mm-mm.
1: Ito yung nagpanindat eh. Higo ba lang tindahan mo?
0: Gani man. Oh. Kagihila. Wala ka man yung nagpa, ano da, gapalidit.
1: Oo. Oh. Ito yung mayarag, hindi ba? Kung kaisa gapalidit.
0: Ang iba, hindi ko aware yung gapalidit.
1: Hindi, ma-shirt na sila sa lipotling. Tapos ma-cycling shorts sila sulod.
0: Mm-hmm.
1: Ito style naman na ah.
0: Mm-hmm.
1: Ah, arte man na sa mga babae. Ah, eh, kung mga wala arte, di wala na baligya.
0: Gani man.
1: Di ba?
0: Pero ang problema, tangain eh. Kang iyang bana?
1: Oo, may ilig sa legs.
0: Sa legs na.
1: Tigay siya galing ling, hindi na may leg. Ang muna problema mo kadako. Eh, ikaw ka asawa?
0: Bakli sa kagilo ka pa. Bakli sa kagilo pa ka manok.
1: Ikaw nga ba? Ikaw nga asawa, hindi ka mayo legs. Pabaiin na naman ang bana mo magtulok-tulok sa mga legs. Eh, bisan dira na naman gusog ang iyong mata. Kuna mo yaling.
0: Naumay na ba? Naya sa iyo. Ay, do, perme. Alam niyo, may mga barikos na iba.
1: Ganyan, di ba?
0: Ay, do, pa. Do, nara. Ay, ano ni asawa ko ng lunok?
1: Garas-garas.
0: Hindi lang malabay ko, matabay-tabay ko.
1: Garas-garas.
0: Ay, dapat ang Filipino teacher, kakamakikita sa imo pa ang salitang ugap. Ayaw po, Simo na. Pahala ka mo na makinagamo ka mo. Padayo na pa padala sa sunadri sa itong palatuntunan.
1: Kuna ko, pahambalon.
2: Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsaulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
9: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
10: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life,

0: Keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
1: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life. Good day mga kabiyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balas lang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 gagin publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Ini base sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo ka mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan, gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imo health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatihan. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian
4: Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang. Pero, sa

0: diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Alas 11:32.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok, tok, tok, lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak RMN.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sang kasaysayan ni Verlyn sang Rojas Capiz nga aton gintigluhan. Sunod-on nga kinaiya diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Ginasakit ni galing ni Tito Edgar sa to, ma.
1: Oh, pulos kastigo ang madangtan ko sa tion nga magpasingit siya sa to. Ilabi na kumpiyerte siya sa bulang, nakainom, o hindi gani hubog, manakit gid siya. Ang mas malala kag masakit sa akon tungod, atubangay ang pagpangaluib niya sa akon. Ginadala niya mismo sa balay ang babae niya, kag didto sila magdugmalana eh.
0: Ma! Nasarangan mo nga, Antuson?
1: Oo, Aileen.
0: May choice ka, ma. Pwede mo siya bulagan.
1: Mahapos ihambal. Ilabi na ako nakapuhi ka na. Apang mabudlay himuon. Ilabi na akong puturo sang bata ninyo ang ginapamensar mo. Mas labi pagid kong tuman kadako sa imo pagpalangga sa iya. Kaya mo nga magpakamartir. Antuson mo ang tanan. Hindi lang ka mo magbulagay. Gani ako. Pilit ko nga ginbaton nga amusin ang akon kapalaran. Nakita inatana ni Joven. Hindi lipod sa iya ang pagpanakit ni Papa niya sa dosakon. Ang kinakabalakan ko subong, basi kung sundon man niya inis sa imo.
0: Mama!
1: Pero ipangamuyo ko nga hindi matapu ina. Nagapati ako nga lain si Joven sang sa iya ang maipag-abot sa pagtartar sa imo bilang asawa niya. Kagmientras ari pa ako, pangapinan ko ikaw, Aileen. Bantayan ko siya nga hindi na maliwat pa ang pagpanakit niya sa imo. Giyahan ko siya nga palanggaon kaniya, tubtub sa katubtuban.
0: Mama Verlyn!

0: Ja, sehen Sie mal, wa?
1: A to sa skvelá, Han.
0: Ano naman ang mga knowledge and wisdom ang nabaton mo? Halin sa malay kayo niya. Blagan mo ko?
1: Jove?
0: Stingea! Hey! Mapiang agad sa akon, bro!
1: Hindi ko yun naman yun mo. Kag wala yung naging advice ni Mama Berlin sa akon.
0: Ati Mayo?
1: Joven, naangpan ko ikaw. Kung nga nagasubong ka sina. Nakahibalo na ako sang tanan.
0: Be.
1: Ginsugit sa ako ni Mama.
0: Ano?
1: Oh.
0: Piste! Nagpahuya-huya siya si mo!
1: Ano nga pahuya-huya? Hindi ina pahuya-huya, Joven. Kundi, luig lang niya nga may balan ko ba ng inyo inagyan. Ang iya sakripisyo sa buhay pa si Papa mo.
0: O dalo ka rin kinibalan mo, ha? Oh. Luyag mo nga magyan! Ano?
1: Ay,
0: aluyag mo!
1: Ben, hindi! Kahibalo ako nga hindi ka mo sina. Kahibalo ako nga may tagipusoon ka. Kahibalo ako nga lain ka sang samay mo. Wala ka makasunod sa iya.
0: Ano ang bagwaon mo nga sugilanon, ha? Nga wala ko kasunod sa amay ko? Ay, di ko yung bata! Anong buot mo sa lingon, ha?
1: Hindi, ang buot ko sa lingon
0: nga. Ikaw!
1: Joven!
0: Hindi mo ko ganit pag-insulto ko nga gagaga, ha? Amay ko si Papa Edgar. Kag sa iya ako nakasunod. Ano? Ha? Bato, ha?
1: Diyos ko, ano ba na natapos na yung mga Joven?
0: Ay nga nga, karun si
1: mo. Nakasubo kasi nga. Hindi ako pagsakit sa maluwag.
0: Amate, ha? Abi mo, nalipay ko bala nga makita ka bala nga nag-auriod sa kasakit. Puna! Nalipay ko yung nga nagahibi ka. Inabalang nagapakitluoy ka. Inabalang halos hindi ka na makagiho sa kastigo ko sa kasakit. Sadyahan ko na yung maglanto na. Oo! Kita ko si Papa sa una, ha? Talaga pa kasi pa kang sumbang si Mama sa una, bro. Ha? Sa imo man, be. Sa imo man. Unumiyaan ni kuya!
1: Jovan!
0: Ano?
1: Jovan, sana! Jovan, sana!

0: May lang gani kay may nag-report gila yon sa amon sa barangay. Tungod na batian nila nga nagasinggitan ang umagad mo, Ma'am Berlin. Madasig man nagpalagyo si Jovens ang nag-abot kami sa balay ninyo. Wala gitsa na mo na matakpan. Makaluluoy kay Aileen, Ma'am. Pulos lago bang naagom niya kay Jovin?
1: Diyos ko, sa din si Aileen?
0: Aro sa sulod sa health center. Sudla lang siya, Ma'am. Ginabulong siya dito.
1: Madamugin niya salamat ng pisyong. Aileen? Aileen! Ginoong! Ang umagad ko! Aileen!

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Magabuti ka.
8: TTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gig sa ako niya. Bayuang.
10: Sige, sa kapila ka mag-inom.
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero katatlo. Sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-inom.
8: TTX 500.
12: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
13: Oras tatak alas 11:45.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
7: Mabakal.
16: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
17: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan

0: Squalene Capsule. Subok na!
1: Sa mga nag-edad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Sa Iloilo City. Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Sa linibo namon ka panghuna-huna, wala ni isa nga nagsulod sa pensar namon nga amo sining madangtan sang bata namon sa anak ninyo, Ma'am Ferlin. Nagsalig kami nga palanggaon ni Joven ang anak namon. Gintugyan namon siya sa iya kamutungod, ginpangasawa niya si Aileen. Karon, amo na sining mangingkain pangan sang anak namon, ni Aileen?
1: Nagsalig kami. Naglaom kay nagalumon sila sa inyo balay. Ara ka nga magagiya sa ila. Magapatunga kun may kaawayon sila nga duha. Ara ka nga magapugong sa anak mo nga sakito ng anak namon. Pero nga mo sinya ang natabo. Ano ka klase sang iloy? Maestra ka. Na disiplina mo gani ang ginatos? Linibo ka mga kabataan nga nag-agi sa imo mga kamot? Pero nagaisahanon mga bata, wala mo madisiplina sang maayo?
2: Mare. Nagapangayo gid ako sang pasensya sa natabo. Bisan ako, wala ko ginapaabot nga magdangat sa amo sinya mga panghitabo. Katulad ninyo, nasakitan man ako sa nadangtan sang bata ninyo. Naluoy ako kay Aileen. Hindi niya deserve nga maagyan ang naagyan ko man sa to. Masakit na ninyo sa akon. Siguro, husto ka mo. Wala ako sang pulos at klase sa giloy. Maayo lang magtudlo sa eskwilahan, sa mga estudyante, pero sa kaugalingon ko nga anak, nangin pabaya ako nga iloy. Wala ko matudluan sang maayo nga pamatasan si Joven. Wala ko siya matapna sa iya pagpanakit kay Aileen. Ako, bilang iloy ni Joven, nagpangayo gid sang patawad sa ginbuhat sang anak ko. Personal ko nga gindulong diri si Aileen sa inyo, upod ang desisyon nga pabulagon sila nga duha.
0: Ano?
1: Ano?
2: Amo ining nakita ko nga paagi. Agod niya hindi na masulit pang insidente nga ini.
1: Mama!

0: Ila na kaadlaw nga na-notice namon yung mga co-teachers mo na wala ka sa kaugalingon mo. Nagasulod ka lang sa pagklase sa mga estudyante pero kabiter sa imo. Lutang kagon ka isa. Wala na kabalos ang ginawakal mo.
1: Ma'am Sapa.
0: Nahangpangid na mo ng ginabatsyag mo subong, Ma'am Verlin. Hindi basta-basta ang natabo. Kahibalo ako nga nagbalik dira sa pensar mo ang natabo man sang una sa imo. Nagasupot ang kalain sang buot. Ang kasakit, kagkabugat dira sa dughan mo. Ako, bilang inyo school head, concern ako sa imo. Gusto ko nga magpahuway ka, anay. Hatagis ang katawhayan ng pensar mo. Magpaliwaliwa ka. Magpa-check up kag mag-relax. Mapadala ako sang letter sa division office for your leave. Ako nang bahala nga mag-explain sa supervisor kag sa babaw na tungod sa imo. Ma'am Verlin, gusto ko gid nga matawhayan ka.
1: Ma'am Sapa.

0: Chove, ikaw, nagpauli ka? Sulod. Magpungko ka, anak. Gutom ka? Lutuan ko ikaw sa panyapon. Ano ang gusto mong sudunon?
1: Sudin, Silen.
0: Ha? Juan. Oo, wala siya diri.
1: Kaya ginpapuli mo sa ila. Amo bala?
0: Joven, anak.
1: Piste! Nga ginpapuli mo! Asawa ko to! Nga papulihon mo siya sa ila! Ha? Nga na kapaghilabot ka sa mga buhay na amon mahaw! Ha? Amo na galing hindi ka gusto kong magpain kami ni Aileen. Gusto mo yung maglumol na kami diri sa balay mo. Agod makapaghilabot ka sa amon!
0: Anak.
1: Ano?
0: Hindi amo sinang punto ko. Ang gusto ko matabo.
1: Apiste! Pabalik ka ni sa Aileen. Pabalik ka! Was na yun ha! Dahil kung hindi ka ni, magid na mo kikita magiloy! Tandaan mo na ma!
0: Joven?

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
2: Sampun Plus Gold.
3: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sampun Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sampun Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Sampun Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong kapa.
2: Sampun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Sampun Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampun Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Sampun Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampun Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Sampun Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
2: Sampun Plus Gold.
11: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ng mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sampun Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sampun Plus Gold.
12: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
12: pinahusay.
2: Sampun Plus Gold.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: Number 1.

0: Pasugtan ay han ni Verlyn ang gusto sang ianak nga si Joven. Ano ay han ang madangtan sa kaawayon sang mag-iloy? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Verlyn sang Rojas Capiz nga aton gintiguluhan. Sulundon nga kinaiya diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidugman nga ginubdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Baluto, Pasay City Branch. O kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, Alkaline Vitamin C, Sodium, Ascorbate, and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama, and RMN Fans Club Singapore Chapter.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
8: Hoy, kamusta kamutanan, kamustang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan. Pumalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tag-satag sa kamanga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan, Target Tanay sa Udto.
6: Tatak RMN.
8: Sa gihapon ninyo, abya ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Mandon Dolido. Off din ninyo ako sa aton sining pagpangalagad. Sa sining Biyernes ng edisyon sa aton palatuntunan, Independence Day! Amoy ning adlaw mga kabiyanan, naging tatak sa aton sining maragtas, ang kahilwayan sa aton sining pungsod, batok sa mga mananakop. Although at the time sang 1898, hindi pagidman na hilway kita sa kamot sa mga Espanyol. But what is important, na amat-amat naton nga ginadaog, ang away kontra sa ila. Happy Independence Day to all! Kag sa mga nagpasakop kagina sa RMN na Freedom Run, kabay pa nga nabalhasan kamo sang madamo. Nakaulo exercise kita aga pa. Wala ko ka stretching mayo Rajuman Mark. Subuga pala nakit ang paa ako. Jesus Maria Kagusepo. Wala na ko kasaot sa Zumba ni Zin Jury Bukana. Karami sa mga music ito Rajuman Mark. Magdami isang choreography ka mabalasan ka maka-stretching ka mayo black. Iti ikaw na lang alang kita sa oras to. Anyway, mayara kita karon sang recap sa mga winners naton sa aton sinima kabinan na RMN na Freedom Run. Ikadua pa lang naton ininga tuig. Sige-sige, hunta na ni. And of course, ang aton sinima kabinan na RMN and National Commission for on Senior Citizens Region 6 nga service expo para sa kay Lolo kag Lola. May recap man kita karon ongoing dira karon sa may bayan sang Robinson sa place sa Haro. Ang aton sining RMN and NCSC Region 6 service expo para kay Lolo kag kay Lola. By the way, pwede ka mo kapit dito ha, no? Pwede ka mo ka walk in, no? Kung gusto ninyo, for example, dira sa PhilHealth, sa may PSA, no? Philippine Statistics Authority, if you want, tabi, gusto ninyo may kopya ka mo sa birth certificate ninyo, certified true copy sa inyo sining marriage contract. Sa mga gusto magpakasal, pwede ka mo kakuha sa sinumarin nyo da. Within 30 minutes, no? Magwa na ang inyo kopya dira. So, pwede ka mo kakanto dira today, no? Subong kung may oras ka mo, total, tawhay man, wala trabaho sini, pesta official, pwede ka mo kakanto sa Robinson's Place sa Haro. Ariglado kag siyempre, speaking of Independence Day, ang speaker kagina sa 120th Independence Day nga ginselebra sa siyudad sang Iloilo, nag-focus sa energy independence. Kaya muna ko nung matuntuod nga kailwayan. Of course, kaya madamo kung kita mga kabayanan, we have our own may ara kita kaugalingon aton nga source of energy ta. May ari kita libre karon niya nga aton niya nga oil. Sa pungsod Pilipinas, puno karon ng mga iriyata sang oil, mga natural gases. So, manginging independent kita, kamangin manggaranon kita. Katulad sa Saudi Arabia, katulad sa Kuwait, no? Nga kung sanin, dako nga mga, dako sininga reserves ang oil ang ara dito sa ila. We can be an energy independent nation kag maka-export kita sang oil naton nga income naman naton diri. But I think with all due respect manami manina. Pero kita diri sa pungsod Pilipinas. Kadamo sang resources naton. No? Ari sa aton ang malapad sining kadagatan, madamo sa mga isda. Ari sa aton ang madamo nga mga kabukiran, puno mga kabyanan sa mga pagkaon. No? We are a farming nation. Kadamo sa mga mangunguma naton halin sa palay, pagkanto sa mga vegetables. We have all the resources that nga kinanglanon sang isa sining nasyon to be independent kuntani sa iban sining mga pungsod. We have the raw materials. We have the talent sa mga aton mga Pilipino nga mga estudyante nga nagraduar. We have the intelligence. No? Napakita na ina sa pila ka beses nga magpagproducer kag pag-discovery naton sang mga bulong, mga antibiotic. Isa sa mga nagapanguna dira ang University of San Agustin. No, nga ginpang patent na nila ni ang mga nadiskubrehan nila ng mga bulong. So we have all the resources. Pero ang problema naton, amo ang mga makawat naton nga leader. Ang problema naton as a nation, it's because our people, kita mismo nga tao, while demokratiko kita, while we are a republic, pero hindi kita kabalo magpili sang tao. Every 3 years, ginaubra naton ini. Pero gina-waste lang naton, gina-basura lang naton ang ining kaigayunan nga magpili sa mga matarong nga tao kung tani. That is why nga nagadamo mga kabayanan ng mga dinastiya. Because na namian kita, nga ginasakit kita nila. So, for us to be powerful and rich, unahon anay naton, ang aton nga panggobyerno. Nga dapat ang gobyerno naton may konsensya, ang gobyerno naton mga kabayanan accountable sa pumuluyo. And we can only do that and every 3 years. Kadamo sa mga qualified, kadamo sa mga maayo nga mga kandidato nga sa natilawana ang ila nga integrity. Pero ang ginapinili gyapon naton artista, ginapinili gyapon naton may mga kaso nga plunder sang una o kon may mga kaso subong. You know, sanoo pa kita madudla sina? We can only be rich, we can only be independent if the people knows how to choose their leader. Kung kabalo kita magpili sa aton nga leader, madugay na kita nagmanggaranon. No? Kadugay na kita madisiplina. Like for example, sa education subong naton. Kung ako ya pabangkoton in the first 3 years ang elementarya sang bata, no? Mga basic lang anay, Rajuman Mark, ang itudlo mo sa bata, Filipino, English, math, kag science, no? Lima pagali, history. Lima lang. More on values formation kita katulad sa Japan. So kung naginobraman na naton, ang values education naton, once a week, bala na mo. Sa elementary. But we can only do that kung sa first 3 years ang bata, ginatudluan siya kung paano magtinlo sa kwarto. Ginatudluan sila kung kaginadisiplina sila nga maglinyagid, magtahod sa mga katigulangan. Those are values formation. Kung sa panugod pa lang sang ilang pag-eskwela, ginatudlo na ina sila, gina-reinforce pagid sang ginikanan sa ilang sa aton mga puluyan, we can have a better citizens. No? Kag paglabot niya grade 6, may ara sila sang aptitude test, hindi iniya failing, wala sang failure dira. Kundi ginalantaw mo kung sa diin maayo ang bata. Ginalantaw mo kung diin siya pwede. No? For example, maayo siya sa English, maayo siya sa grammar, maayo siya. It is a possibility nga basi pwede siya nga maging professor, pwede siya magbaistra, magmaestro. Kung more on things ini siya, mahilig siya magulo kumbinar, mahilig siya mag-ubra-ubra sa mga structure dira. Basi gusto yun yung mag-engineer. May ara man niya nga computer savvy ang bata. So dira pa lang, pag high school niya, basic yapon ang yatag mo siya. Taga mo sa history, hindi na gani guro history. No? English, Filipino, kumayo siya sa math, engineering siya. Kag dito tudluan ng adaan ng bata, i-culture ng adaan ng iyang talent. Because I think, sa akong paglantaw, ang standardized na examination sa mga kabataan does not prove your potential as a student, as a human being. Kaya may ara ay akaro kay standard ini ng mga exam. Kadamo sa itong kabataan, do pigado sa math, pigado sa English. So dapat ang aton nga pagdihon sa examination, paano mabalaan ang talent sang bata? No one is failing. Wala sang failure nga ginatawag. But we can only give them an option. Maayo ikaw sa amuni, maayo ikaw sa amuna. No? Katulad na sa exam sa STEM, sa mga kabataan, di ba, muna, para mabalaan kung diin ka maayo for senior high school. So, dira ka dapat lang taon. So, there's no failure in that. Kag pagsugod niya pa lang sa high school niya, more kag majority sa iyang mga subject, amuna. Because kung ikaw naga-interest sa sina mga kabyanan nga butang, wala ka na toyo, wala ka ginakulban because you are interested. Kaya mo nang gusto mo. So mas gina-culture, mas ginatudluan nato ng bata to reach his or her full potential. Pag labot siya sa college, may enough knowledge na siya. Kag balaan niya na, ma-engineer ako. Balaan niya na, ma-doktor ako. Kaya lin pa sa high school, amo na ningin tutok sa ako ni ma'am ka ni sir. Hindi ako mayo. So kung dira sila mayo, interested sila dira, so dito kita magtutok sa kabataan. In that way man mga kabiyanan, we will have an informed, educated citizens na makapamanggaranon sa pungsod naton. If we have those talents, nga kadabudamo sa mga ideas, sila ang mapasanyog sang aton sining nga pungsod. Anyway, dugangan nato ni Nadri sa atong pagpangalaga ng standby na ang RMN Network News. 12 minutos sa kaligid sa TAC na sining alas 12 station lang. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
4: RMN Network News.
9: Hola kay SPM Janina Medina Fariñas, ang tagapangulo ng Committee on Tourism, Culture, Arts and Living Treasures. Nagbigay din ng special performance ang PGIS dancers. At panghuli ay ang mensahe ni Governor Jerry Singson na ayon sa kanya, ang pribilehiyong ating tinatamasa ay may higit na layunin. Ito'y upang gawing makabuluhan ang bawat araw, hindi lamang para sa ating sarili at ating pamilya, ngunit higit sa lahat ay para sa ating bansa. Ngayon sa pagdiriwang na 128 araw ng kalayaan, muli nating pinagtitibay ang pagiging makabayan na nagbubuklod sa atin bilang isang bansa. Ang paggunita na ito ay nagaanyaya sa atin na pagnilayan kung sino tayo bilang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsukat sa ating mga kilos na naaayon sa mithiin ng ating mga bayani. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, TATAC, RMN.
10: Hindi pa rin tunay na malaya ang bansa. Yan po ang giniit na ilan nating mga kababayan ngayon ika 128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay Christine Bisboy, lugmok ang bansa sa kahirapan ngayon at dahil ito sa mga ganid na mga nakaupo sa pwesto na nangaabuso sa mga mahihirap. Gayon pa ni Bisboy, ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas ay mas masahol pa sa nangyaring pananakop ng mga dayuhan. Kawawaan niya ang mga nasa laylayan pagdating sa mga oportunidad gaya ng edukasyon at trabaho dahil sa bulok na sistema ng pamahalaan.
11: Isipin lang sa mga nangyayari ngayon, like, yung mga ibang Pilipino hindi nagpapaano ng trabaho kasi nakadepende sila sa mga mostly yung mga kinukuha nila is mga college graduate, ganyan. Tapos may mga ibang, ano kasi, may mga ibang tao din, mga, ano lang, hanggang senior high school lang yung mga kinukuha. Tapos, ano naman, syempre may mga estudyante na hindi, may mga estudyante na hindi makakapag, ano, ng college, gawa nga ng kahirapan. Ganyan kasi nga, dahil sa corrupt natin, isa rin yung ano sa corruption.
10: Para naman kay Kenneth Soria, hindi pa rin malaya ang bansa dahil alipin tayo ng sarili nating mga kababayan na sa pang-aabuso ng mga nakaupo sa pwesto. Imbes anyang gamitin ang pera ng kabahan ng bayan para makatulong sa mga Pilipino, ay ginagamit ito para sa pansariling kapakanan.
12: Tingin ko po, ano po eh. Hindi pa po kasi po marami pong corruption at sa about po sa mga palatuntun.
13: Sa patuloy na balita, mga kasama, kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ngayong 128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Nagmarcha ang iba't ibang grupo mula Calao Avenue sa lungsod ng Maynila at tinangkang sumugod sa harap ng US Embassy. Pero hindi sila hinayaan ng mga polis na makaabot sa US Embassy at hinarang na ang mga grupo pagkalampas ng Maria Orosa Street. Kaya naman doon na lamang nagkasa ng programa ang mga grupo bit-bit ang kanilang panawagan na palayasin ang tropa ng Amerika at itigil na ang ginagawang military exercises, lalo na't kinasasangkapan lamang nito ang Pilipinas. Giit din nila na panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon, partikular ang mga kumita sa maanumalyang flood control project. Sa bahagi naman ng Recto Avenue malapit sa Quezon Boulevard sa Maynila, nagsagawa ng kilos protesta ang grupang kilusan na may panawagan sa pamahalaan na resolbahin ang iba't ibang isyu ng taong bayan at ang pinaka-apektado at hindi ang usapin sa politika. Sa Quezon City, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Philippine Alliance of Human Rights and Advocate at iba pang kaalyadong grupo sa Plaza Lapu-Lapu East Avenue Corner Elliptical. Mariin nilang iginigiit na wakasan na ang political dynasties, climate justice at palayain ng taong bayan sa korupsyon at imperialistang agresyon.
10: Sa kaugnay na balita, mga kababaihan, nagrally naman dyan po sa National Housing Authority kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mike Guyagoy. RNN Live Reports.
14: Nagmatag din ang kibos protesta ang isang grupo ng kababaihan sa harap ng National Housing Authority o NHA kasabay ng selebrasyon ng 128 na Araw ng Kalayaan. Layo ng aktibidad na ipaabot ang kailang hinaing kaugnay sa mga problema sa babae ng gobyerno. Kabilang sa mga nagsagawa ng protesta ay ang grupo ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, Youth for Democracy at mga kaalyadong grupo. Giit ang mga kababaihan na nanatiling hindi pa rin malaya ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon at sa kahirapan. Ipinakita nila ito sa pamamagitan ng isang programa na kung saan ay mayroong lola na nakatinig sila. Nakatinikala ang kanyang braso at dumunoy simbolo ng kawalan pa rin ng kalayaan ng bansa. Ipinapanawagan ng mga kababaihan na ibuhos sa edukasyon sa halip na sa flood control projects ang mga pondo na nauwi ngayon sa anomalya at ilan lamang ang nakikinabang. Hindi naman naka-apekto sa dali ng trapiko ang isinagawang tiras protesta ng mga grupong kababaihan. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Rajuman, Mike Guyagoy Tatak, RMN.
13: Samantala, tinatayang 500 rallyista nagkasa ng kilos protesta sa ilang mga lugar sa Quezon City at Maynila ayon sa PNP. Kasama mo sa balita si Rajuman Marjo Domingo. RMN Live
15: Reports. Tinatayang nasa 500 rallyista ang naitalang nagkakasa ng kilos protesta sa ilang mga lugar sa Maynila at Quezon City ngayong araw. Sa monitoring ng Philippine National Police as of 10 a.m., nakapag-monitor ito ng tatlong nagpapatuloy na kilos protesta sa Maynila.

0: ay inisprehan nito ang pulis sa ulo at tumahas.
1: Ispray siya ng ano, nagpa-vandal siya doon sa ano eh, sa may island ng dito sa Maykalaw, kaya pinigilan siya. Kaso inisprayan din niya yung ano, yung pulis natin na naka-civilian. Tinangka siyang aresto ngayon, kaya lang ano, nagpumigla siya tapos tumakbo, tapos tinanggal niya yung damit niya.
0: Kay paman, ayon kay Asilo, wala pang naitatalang untoward incidents sa nasabing mga civil protesta. Nasa higit 8,000 pulis naman ang pinakalat ng NCRPO para tumiyak ng seguridad ng nasabing mga pagsipon. Samantala, tiyak naman ng PNP na agagalang nito ang karapatan sa pagpapahayag ng mga nagkikilos protesta kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ngayong araw, pati na ang mataas na pagtitimpi sa lahat ng pagkakataon. Kasama mo sa DZLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Top RMN.
2: Samantala, mahigit 200 na hired on the spot target ng dole at ng peso sa isinasagawang Araw ng Kalayaan Job Fair sa Parañaque City. Maki-update tayo sa job fair kay Rajuman Gerald B. Ulep.
3: RMN Live Reports.
4: Patuloy na inaanyayahan ng Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office sa PESO ang mga resapos ng senior high school na mag-apply ng trabaho sa isinasagawang job fair sa Parañaque City kasabay ng Independence Day. Ayon kay PESO City Government Department Head Amalia Martin ng Parañaque City, marami kasing job vacancies na akma ang mga tinapos na expertise ng mga senior high school sa trabaho agad job fair Araw ng Kalayaan. Narito inanyahan ni Martina ang mga tapos ng senior high school na pumunta lamang sa SM Sukat at magdala ng resume para mag-apply ng trabaho. Kabilang sa mga pwedeng applyana ang barista, cookery, baking, automotive at electrician.
5: So naman doon sa meron tayong mga pan-production or factory worker. Sewing meron, mga sewers yan meron tayo. At encoder, marami pong encoder sa nangangailangan ngayon. Yung pong ating mga IT job applicants at saka bukod po doon yung ating programmer yan. Yan po yung mga job offer ngayon.
4: Target parang peso na magkapag-hire ng 40 hanggang 50% para sa local employment o nasa 200 hanggang 250 na aplikanta. Target ng dole at peso katuwang ang RMN Network na makapag-hire ng mayigit 1,000 manggagawa sa overseas at local dito sa isinasagawang job fair. Pagtatagal itong job fair hanggang alas 4 ng hapon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald, di ulit sa Talk RMN.
6: Sa ibang balita, mga kasama, na dagdagan pa ang bilang na namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Southern Mindanao noong Lunes, June 8. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na ng 55 ang bilang ng patay bagamat patuloy itong vina-validate ng ahensya. Sa situation report ni Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito R. Alejandro IV, inihayag nito na may mahigit 86,000 families ang naapektuhan ng lindol.
7: Meron na po tayong 86,135 families or close to 392,806 persons na affected, covering some 352 barangays from regions 9, 11, 12 and Barm. So marami pong apektado dito sa region 11 and 12. And out of that po, meron po tayong 2,409 families or close to 10,783 individuals that are staying in 31 evacuation centers. And we have around 7,480 na naninirahan sa mga outside evacuation centers.
6: Samantala, sinabi rin ni Assistant Secretary Alejandro na nadagdagan ang mga nawawala kaya hindi malayong tumaas pa ang bilang ng namatay.
7: Meron po tayong figures kahapon na nai-report, no, na 47 yung patay. But again, we are validating these figures kasi as we speak po, meron po mga reports na meron pong na-validate at binavalidate na information na pwedeng tumaas or bumaba itong figures na ito. In terms of missing po, ito po ang nagkaroon ng significant increase po from yesterday na 31, naging 38 na po ngayong umaga ang missing individuals. Ang mga missing po ay galing po sa

0: Karamihan ay galing sa Region 11 na nai-report, and of course Region 12, no. Marami pong additional missing ay galing po sa Gian, Sarangani, no. 11 po ang dagdag doon. So kaya
1: base rin sa natanggap na report ng NDRRMC, mahigit sa halos 20,000 ang mga bahay na nasira at nananatiling sarado o non-operational sa commercial flight. Ang airport sa General Santos City maging ang kanilang mga pier. Malaking hamon pa rin ang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng pagyanig dahil sa mga sirang kalsada at tulay.
2: Naabutan na ng tulong ng Department of Social Welfare and Development ang mga lugar na naapektuhan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Sa katunayan, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na umaabot na sa 55 million pesos sa halaga ng tulong ang kanilang naiparating sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Patuloy naman ang pahikipag-ugnayan ng ahensya sa lokal na pamahalaan para maipagpatuloy ang pagtulong sa mga nasalanta ng malakas na pagyanig.
3: Sa katunayan nga po, nasa mahigit 55 million pesos worth of humanitarian assistance na ang naipahatid natin. Yan ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items, and we have also provided a modular bench, gayon din yung mga financial assistance para dun sa mga nasa ospital. Na-deploy na rin natin yung ating mobile command center, yung ating mobile kitchen, nakapag-augmenta tayo ng mga personnel para ma-assist yung mga local government units, and nakipag-ugnayan din tayo sa Philippine Air Force, gayon din sa Philippine Coast Guard, pati doon sa mga private organizations, ano, para mahiram din natin yung kanila pong mga fishing vessels, para makapaghatid tayo ng family food packs o karagdagang food packs doon po sa mga island municipalities and upland communities.
2: Bukod sa mga food at non-food items, namamahagi rin ng DSWD ng suporta para makabangon ang mga pamilya na naapektuhan ng lindol sa ilalim ng whole of government approach. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang disaster assessment katuwang ang lokal na pamahalaan.
3: It's a whole of government approach that we're doing. Aside from the food and non-food items, meron din tayong ipapamahagi na emergency cash transfer. Yung emergency cash transfer, that's flexible. Pwede niyang gamitin para sa karagdagang pagkain o iba pang mga pangangailangan. Pwede niyang gamitin yan sa pagsasaayos ng kanilang mga nasirang tahanan o gamitin para sa pag-rebuild ng kanilang mga nasirang mga livelihoods. For the emergency cash transfer out of the DSWD, ang computation natin dyan is the regional minimum wage rate multiplied by 75% and the number of days that we will support them.
2: Yan mga kasama, si DSWD spokesperson Asec Irene Dumlao sa panayam ng GZXLRM and Manila.
1: Reconstruction sa Mindanao, tututukan ng Senado. Kasama mo sa balita si Radyo Mancon de Batac. RNN Live Report. Pabalikan na lamang natin si Radyo Mancon de Batac. Samantala, mga balitang dapat pang abangan. Labi ni Rene Baterbonya, nakaburol na sa Davao City. Public viewing magsisimula mamayang alauna ng hapon.
2: At Visayas Grid muling isa sa ilalim sa Yellow Alert ngayong Biyernes.
4: Buntag Pilipinas sa Ilopos.
5: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Mula sa mga pahina ng kasaysayan hanggang sa mga pangarap ng bagong henerasyon, isang bayan, isang bandila, isang kalayaan. Ngayong 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, alalahanin natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kahapon habang sama-sama nating binubuo ang mas matatag na kinabukasan. Isang makabayang pagpupugay mula sa RMN Networks. Mabuhay ang Pilipinas!
8: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa Dahig sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
1: Reconstruction sa Mindanao, tututukan ng Senado. Balikan natin si Rajuman Conde Batak. Rajuman Conde.
9: Babantayang mabuti ng Senado ang reconstruction sa bahagi ng Mindanao na niyanig ng malakas na lindol. Tiniyak ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Wingert Chulian na gagamitin ang available funds para sa pagpapagawa ng mga nasirang infrastruktura sa ilang lalawigan sa Mindanao na winasak ng lindol. Kabilang na rito ang pagpapagawa o pagsasaay sa mga tulay, kalsada, eskwelahan, palengke at iba pang pampublikong infrastruktura. Siniguro din ni Gatchalia na makapaglalaan ang pondo para sa pagpapatuloy ng reconstruction sa ilalim ng 2027 national budget. Ito rin sa sisilipin ng Senado ang pagrepaso sa National Building Code para mas matiyak ang integridad at tibay ng mga public infrastructures.
10: Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira agad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. At kasi dito sa si Senator Zubiri galing Mindanao at nasabi nga niya sa amin madalas magkalindol dito, importante ma-review rin yung building code natin. Titignan natin kung ano yung mga available funds para magamit kagad sa reconstruction. At may lagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget.
9: Yan ang pahayag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Sa iba pang balita, sa Ocampo, Camarines Sur, laking senior citizen sugatan matapos namang saksakin ang kainuman ng anak dahil sa mainit na pagtatalo. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Manny Basa.
11: RMN Live Report.
12: Sugatan ang 71 anyos na lalaki matapos sa saksakin sa leeg ng isang suspect sa bulubunuking bahagi ng Sitio Biludan, Sonsic, Barangay Villa Floreda, Ocampo, Camarines Sur. Batay sa investigasyon, nagiinuman ang suspect na si alias Rick at isang Rex na anak ng biktima ang si alias Tonyo nang mauwi sa matinding pagtatalo sa gitna ng insidente. Umano'y bumunot ng balisong ang suspect at sinaksak ang biktima sa kanang bahagi ng leeg nito. Agad namang dinala ng mga kaanak ang biktima sa Ocampo District Hospital sakay ng patrol vehicle ng PNP dahil walang available na ambulansya. Kalaunan ay inilipat ito sa Bicol Medical Center para sa karagdagang gamutan. Sa gawa ng investigasyon at hot pursuit operation, ang Ocampo Municipal Police Station at agad namang naaresto ang suspect. Samantala, sasampahan ng kasong frustrated murder ang suspect. Kasama mo sa DWNX, RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak, RMN.
1: Samantala, lalaki naman patay matapos matabunan ng lupa sa hinuhukay na balon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Kasama mo mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez.
11: RMN Live Reports.
13: Labis na nagdadalamhati ang pamilya malapit sa Barangay Baduang Pagudpud, Ilocos Norte matapos matabunan ng lupa ang isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya habang naghuhukay ng balon. Ayon kay Police Major Lester Dabay ng Pagudpud Municipal Police Station, ay naging pahirapan ang paghukay sa katawan ng biktima dahil nasa 10 metro na ang lalim nito.
14: Accordingly is 9 to 10 meters in the area. Di kuha na gamin dyan sir, di ba tutulo mo nung aldawin. Kata di kuha na sir. The foundation na niya yung pinaka-unignan sir kita na lupling.
13: Samantala ay hindi naman makapaniwala ang hipag ng biktima sa nangyari at inalala nito ang kabutihan ng kanyang bilas.
15: Nasingpad sir. Nagagot ko na ito. halos inaldaw nga, dalata dyan ta. Bangbangkang na siya nga, iinak natin na.
13: Nagbabala naman ang hepe ng Pagudpud MPS sa publiko na huwag gawin ang isang bagay kung hindi nila ito linya. Kasama mo mula dito sa IFM Luwag, ay Dolores Martinez, Tatak, RMN.
2: Magkasama umaasa ang kaanak, mga kakilala at malapit sa basketball player na si Rene Baterbonia na lalabas ang katotohanan sa kanyang pagkamatay. Para kay Coach Jess Evangelio na nagsilbing head coach ng Ateneo de Davao Boys Basketball at Davao Regional Athletic Association, kahit may tuturing na aksidente, ay kailangan pa rin na may managot sa pangyayari. Sinabi pa ni Evangelio na masakit sa kalooban at labis ang kanyang kalungkutan sa sinapit ng batang cager na 2 taon din niyang hinawakan bilang coach. Para pa sa coach, humihingi ng malinaw na paliwanag ang kanilang kampo maging ang mga magulang at kaanak ng atleta para sa ikakatahimik ng lahat.
16: Only lang naman po, tingin ko naman talaga na ano na aksidente yung nangyari, pero yun lang din po, hindi din kahit aksidente, syempre may mga persons accountable pa rin dapat, may mga persons na kailangan kausapin din ng maayos para bigyan ng maayos na explanation din talaga yung magulang. Kasi ang sa magulang, yun talaga yung gusto nila malaman yung totoo, ma-investiga na maayos para kailan eh.
2: Isa pa sa ikinalulungkot ng coach na sa murang edad at nagsisimula pa lamang ang magandang ipinapakita ni Rene sa larangan ng sports ay natapos agad dahil sa trahedya.
16: Sobrang same po kami lahat ng feeling ngayon na devastated talaga, sobrang lungkot talaga namin kasi nga, so yun, sobrang lungkot namin kasi si Rene yung pride namin, siya yung pang pinagmamalaki namin sa buong Pilipinas na ma-represent na maayos yung region namin, yung Ateneo de Davao, and yun lang, parang after 4 days na nasa Manila, nawala na lahat.
2: Aminado pa si Coach Jess na hindi niya matanggap ang sanhi ng pagkamatay ni Rene dahil sa pagkalunod, lalo't kilala niya ito na mahusay lumangoy.
16: At first, hindi. Kasi kilala ko naman yung si Rene. Sobrang galing yung lumangoy. So, hindi ako nakapaniwala na nalunod siya. Yun yung parang sakit sa akin. Kasi madami naman kaming times na kasama kami mag-outing or sa. Sobrang galing yung lumangoy na bata. So, hindi ko matanggap na bakit nalunod. Siguro based sa stories, sa explanation din ng coaches, pati ng mga players. Parang ang nangyari is parang hindi talaga nila makontrol kasi sobrang lakas daw talaga ng alon. So yung current daw kinukuha sila. Yung parang for me na masakit talaga. Yes, given na parang may parang aksidente yung nangyari pero yun nga parang walang preventive measures.
2: Ang labi ni Rene ay dumating na sa Davao City mula sa Maynila kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Si Baterbonia kasama ang kanyang kapwa player na si Divine Adili ay namatay sa kasagsagan ng team building activity sa isang resort sa Dipaculao Aurora noong Hunyo a 8.
1: Sa kaugnay na balita, labi ni Rene Baterbonia hihihimlay sa Davao City sa loob ng 3 araw. Kasama mo mula sa RMN Davao, si Rajman Kirby Manzon. RMN Live
17: Reports. Dumating na sa Davao City ang labi ni Rene Clerc Baterbonia, ang basketballistang nasawi sa team building sa Aurora. Alas 2:40 ng madaling araw nang dumating sa Davao International Airport ang labi ng atleta. Agad itong dinala sa isang funeral home sa Barangay Panacan bago ihatid sa Ateneo de Davao University Senior High School Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang public viewing ng 3 araw, particular na sa Christ the King Chapel, simula ngayong araw, June 12 hanggang sa Linggo, June 14. Magsisimula ang misa alas 6 ng gabi at magkakaroon din ng program ngayong araw, June 12, mula alas 7:30 hanggang alas 10 ng gabi. Bukas, June 13, magsasagawa ng Mass of Thanksgiving Offertory of Memories. At sa June 14 naman, isasagawa ang Mass of Hope and Sending Forth the Legacy Keepsake and Blessing. Samantala, naglabas din ang Ateneo de Davao University ng guidelines para sa mga nais bumisita. Kinakailangang magpakita ng valid ID ang lahat ng papasok. Hindi rin pinapayagan ang filming, recording at pagkuha ng litrato sa loob ng campus at chapel. Si Baterbonia and a naging bahagi ng delegado ng Davao City o ng Davao Eagles sa Palarong Pambansa 2025 kung saan siya ang itinanghal na Most Valuable Player or MVP. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radjuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
2: Sa kaugnay pa rin balita, nagsalita na rin ang ina ng Nigerian Ateneo player na si Divine Adili. Sa isang ulat emosyonal, itong sige ng FOMA, Adili na nanawagan ang kasagutan mula sa motoridad maging sa pamunuan ng Ateneo de Manila sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa ngayon, wala pang tugon itong sige ng Adili kung magsasampa ng kaso dahil inuuna pa nila yung mga legal documents para maiuwi ang labi ni Divine sa kanilang bansa. Hinihintay din ito ang resulta ng autopsy ng kanyang anak. Nanawagan din ito sa otoridad at pamunuan ng universidad na tulungan siyang maiuwi ang anak sa kanilang bansa. Si Divine at ang kanyang kapwa player na si Rene Clark Batarbonia ay namatay sa pagkalunod sa team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes, June 8.
1: Samantala, Attorney Israelito Torion nilinaw na hindi sila kinomisyon ng politiko para maging abogado ng pamilya ni Rene Batarbonia. Kasama mo sa balita si Radyoman Jairus Peña, Florida. RNN
9: Live Reports. Nilinaw nga ni Attorney Israelito Torion na hindi sila kinuha o inatasan ng sinumang politiko na kumatawana sa pamilya ng pumanaw na Ateneo basketball player na si Rene Batarbonia. Ito ay matapos itanggi ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. na kinuha niya si Torion at Attorney Jimmy Bondoc para maging abogado ng nasawing estudyante. Sa isang payag, sinabi ng Torion Law Firm na lumapit sa kanila ang isang kamag-anak at mga kaibigan ng pamilya para humingi ng tulong kasunod ng sinapit ng biktima. Ang tanging ginawa lamang daw ng opisyal ay iparating sa pamilya na may abogadong handang tumulong sa kanila. Naglabas ng payag si Torion dahil sa interes ng publiko sa kaso kahit na hindi karaniwang isinasa publiko kung paano nagkakaroon ng legal na kinatawan ang isang pamilya. Sa ngayon ay may mga miyembro rin na ng legal team na personal na nakasama at umaalalay sa pamilya habang ang iba ay ang kumakalap ng ebidensya, nagsusuri sa mga dokumento at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Iginit pa ni Torion na ang kanilang layunin ay makamit ang mga kasagutan na pananagutan na tustisya para kay Batarbonia at kapwa nitong player na nasawi na si Divine Adili. Kasama mo sa DXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
2: Construction worker naman patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Mariveles, Bataan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN
18: Live Reports. Patay ang isang 48 anyos na construction worker matapos malunod sa loob ng isang balon sa Lavender Street, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan kagabi. Kinilalang biktima na si Rolito Plumo Cayuban, residente ng nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng pulisya, bumaba umano si Cayuban sa 31 talampakang lalim na balon upang kunin ang nahulog na timba. Gayunman, nahulog umano ito sa tubig sa loob ng balon at tuluyang nalunod. Agad naman nagsagawa ng retrieval operation ang mga kagawad ng Bureau of Fire Protection upang maiahon ang biktima. Ayon sa mga otoridad, nasa impluensya umano ng alak si Cayuban bago ang insidente at idineklarang patay dahil sa asphyxia secondary to drowning. Patuloy pa ang investigasyon sa pangyayari. Kasama mo sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: Balita sa Ibayong Dagat, tapos na umano ang giyera sa Iran. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump ngayong araw sa gitna ng ulat na muling pag-atake na magkabilang puwersa. Ayon kay President Trump, may nabuong kasunduan ng dalawang panig at pumayag na umano ang Iran na itigil ang kanilang nuclear program. Sa kabila nito, hindi idinetalya ng US President ang kasunduan maliban sa pahayag na mananatili ang blockade sa mga barkong papasok at palabas o papasok at palabas ng Iranian ports. Wala rin kumpirmasyon sa gobyerno ng Iran kaugnay ng sinasabing kasunduan. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
2: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at mapagpalayang araw sa ating lahat.
19: Inyo pong RMN Network News.
20: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo,
0: of the NATO ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sa ikabyente ng pagsukat sa ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sa atong kalawasan, kundi sa atong manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th Anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
21: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugang

0: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
1: And Dr.
2: Ito po si Dr. Bernie Ong.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
10: Pwede sa may mga diabetes.
11: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
9: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
5: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy?
9: DTX 500!
8: Masalrikan DTX 500!
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
10: D3Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
10: D3Bio, ang D3,
9: yung may Physio,
10: ang Physio,
9: yung may
10: D3.
9: D3 Bio.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda, nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
14: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
15: Nagdala diri sa aton sining oras sa 8 minuto sa nabili nanti kita magdangat sa takna sininga alauna. Mabalik diri sa ato nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dulido.
14: Tatak RMN.
15: I-check ta dugdugay report pod kay Radyo Man Joel Franco sa ika 128 nga Independence Day celebration sa aton sa pungsod kay Gina diri sa syudad sang Iloilo ginpatigayon man ini, no? Kagang speaker dito, invited speaker nagtutok sa energy independence naton, which is sa iya nga mas maayo nga may enough kita nga supply sang energy compare sa iban because that is the total independence kuno sang aton sinya pungsod. We'll talk more about this dugay-dugay sa report upod kay Radyo Man Joel Franco. Philippine Standard Time. 7 minutos na nabili natin si Tamagdangat sa tak na ngalaw na.
3: Hindi nga bayangin na dulong sa inyo sa kaluwaan sa Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang. Dugangan niya, amuna ka unique ang aton ng produkto ng Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod. Kaya balansis ang sistema sa aton ng lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kagbayara sang vitamin C. Kompleto si Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
15: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals. Dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika. Oy si Lola Benedicta Belbar, baga pamatikin subong saton sang barangay Anino Alimudyan Iloilo. Nay Benedicta Belbar siya, Nay Benedicta Belbar, mayong hapon gid sa imo, no? Thank you sa pagsuporta dira sa RMN Iloilo. Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
14: TYRI Radyo Man Report.
7: Very timely ang nangin mensahe sang speaker, no, sang syudad para sa Philippine Independence Day celebration. Si Josec Giovanni Carlo Bacurdo sang Department of Energy. Di bangod nga naka-focus, no, sa estado naton kung paano kita ka-dependent sa imported fuel. Ang iyas ni nangin mensahe kag ang mga programa sang gobyerno agod niya malabot natin kung tani, no, ang energy sufficiency, sufficiency at the same time ang mapanubuan natin sa dependence sa imported imported fuel. So, no, sa kay Bacurdo, no, diri sa aton sa Pilipinas, imagine, Radyo Man Don, may isa lang kita refinery sa Pilipinas, dira sa may Bataan, sa ina siya nag-supply sang 30%, no, ang demand natin sa oil. Pero
15: iyan
7: ang gina...
15: Iyan na sa Petron.
7: Yes, ang Petron, no? Yes. Ang yada ang aling gina-process man, no? 100% may na siyang imported petroleum ang gina-process niya, no? Sa kaso naman sa mga coal-fired power plant, 56.7% sa ating pungsod nag-depende sa coal-fired. Imagine, 90% sang coal natin imported and 97% of that imported coal nagikan sa Indonesia. Isiling niya kung mag-away kita sa Indonesia, may mga diplomatic problems, kung doon sa Indonesia ang supply sang coal, mamalahan gid ang pungsod Pilipinas. Pero kita diri may mataas kita nga sources sang natural gas, no, at the same time sang renewable energy, no, halin sa hangin subong man sa adlaw, no, nga suno sa iya kon maharness lang initani isa ini siya kada kong bagay para nga madula kita sa dependence naton sa imported fuel. At the same time ginapush man niya, no, ang pagpasanyog, no, ang pagtuman naton sang electric vehicle industry diri sa Pilipinas by 2040 targetan ni, no, 50% sang aton nga fleet electric na, no, but currently daw hindi pa ina siya doable because imagine sa all over the Philippines may aral lang kita sang 1500 plus ka charging stations, no, para sa sa electric vehicles with over 60,000 or almost 61,000 registered electric vehicles gikan sa 300 accredited nga models no sa electric vehicles. So butang balon, malawig pa ang aton sini nga dapat na buton. As to the electricity naton nga kinanglanon nga artikon makahimo kita sa aton nga mga renewable energy sa electricity by 2030 or 2032, imagine no ang target natin dapat maka 1.2 gigawatts kita no, and by 2035 dapat magiging 2.4 gigawatts kita, and masobra sa 4.8 gigawatts by 2050 based sa tutinga target. Currently kung tanaw naton may ara kita sa potential 68.6 gigawatts no sa pito ka mga areas. So butang balon kung maharness ini rajuman doon mga masobra ini fourfolds no sa target naton nga pwede pa naton mabaligya sa ibang nga pungsod ugaling kasi daw mahina no ang aton sini nga mga proyekto na tuhoy sini. So sa iya ang matod ng freedom is freedom sa economy, freedom sa aton sini nga dependence sa mga foreign oil sources. So, hindi rin yung freedom from freedom sa kinagamo or freedom sa pag control no, kundi freedom sa ekonomiya, freedom naton na mag-angkon sang masanyog ang ekonomiya pagi man no sa sining hiwayan naton sa dependence sa ibang nga mga pungsod in terms of economy, in terms of supply, and in terms of supply man sang krudo radyo man doon. Pamatayan natin bala ang kabahayan sang speech ni Yosek Giovanni Carlo Bacordo sang Department of Energy.
12: Independence is not only about political freedom. True independence also means economic security. True independence means food security. True independence also means energy security. And this is one of the great challenges facing our nation today. At present, the Philippines remains heavily dependent on imported fuel. Our transportation sector relies largely on imported petroleum products, gasoline, diesel, jet fuel, and lubricants. Every jeepney, bus, truck, motorcycle, ship, and airplane depend on fuel that mostly comes from abroad. Let me give you some facts here. We have only one refinery in the country, and that is the Bataan, the Petron Bataan Refinery. 30% of our petroleum products come from that refinery. However, 100% of the crude oil that Petron gets from abroad. If we compare with our ASEAN neighbors, Petron has a capacity of 180,000 barrels per day. Compare it to Singapore, 1.8 million barrels per day. Compare it to Vietnam, 372,000 barrels per day. So ibig sabihin, masyado kita manubok in terms of refinery capacity. 100% of our petroleum is imported. So can you imagine, tanan nga gina, petroleum ginausan natin direct is imported. That is far from being energy independent. 96.5% of our crude oil passes through the Strait of Hormuz. So when this crisis erupted, ga problema kita. Ga problema ang Department of Energy. Paano mag-abot rin petroleum products sa atin? Our households depend on electricity generated from imported coal and natural gas. Let me give you some figures again. Ang atin mga coal-fired power plants, they provide close to 60% of the country's power generation requirements. And then our coal, 90% of our coal is imported. 97% of our imported coal comes from Indonesia. So can you imagine a scenario kung mag-abot sa panahon na magkaroon kita sa mga diplomatic issues with Indonesia, kung tatlo lang nila pag pagbentas ng coal sa ato, problemado gin kita. Because close to 60% or country's power generation requirements comes from coal. Sa natural gas naman, 55.6% of our gas is imported. Way back in the early 2000, about 40% of the power requirements of Luzon comes from our Malampaya, provided from the gas from Malampaya. But we know that by 2027, 2028, ang aton Malampaya gas is dwindling already and may not be able to support that requirement anymore. Agriculture, the backbone of many Ilonggo communities, depends on fuel for irrigation pumps, farm machinery, transportation produce, and food processing. Even the services sector, hospitals, schools, banks, telecommunications, hotels, restaurants, and government offices cannot function without reliable energy. When our country relies on coal, natural gas, and petroleum extracted from foreign shores, our national stability is held hostage by foreign conflicts we have no part in. By global supply chain disruptions we cannot control, and by shifting geopolitical tides we cannot predict. When conflict broke out in the Middle East last 28 February, the Filipinos felt it, the Ilonggos felt it, and we continue to feel it. We feel it at the gas pumps, in our monthly electric bills, in the rising cost of goods at the public market. This is not true sovereignty. Every megawatt of indigenous power we harness, every barrel of foreign oil we displace, and every local energy source we develop is a modern declaration of independence. This is why the energy security is no longer merely an economic concern. It is now a matter of national security. A country that cannot secure its energy future remains vulnerable to the external shocks beyond its control. That is why the Department of Energy continues to pursue programs and initiatives aimed at reducing our dependence on imported fuels and building a more secure, resilient, and sustainable energy future. Nakabutang sa aton nga Philippine Energy Plan 2023 to 2050, ang aton nga target for renewable energy in the power generation mix is 35%. And then ang ambisyon naton that by 2040 malakotin na by 50%. Subong nakabutang sa 25% ang gina-contribute sa renewable energy in the power generation mix. When I reported to the Department of Energy in 2022, arap pa lang siya sa 22.3%, subong 25%. The Philippines is blessed with abundant natural resources. Solar, wind, hydro, geothermal, and biomass. We are now accelerating investments in the renewable energy projects across the country to increase the share of clean and indigenous energy in our power mix. As of 31 December of this last year, 1,366 total active renewable energy projects with 7.85 gigawatts installed capacity and 139.84 gigawatts potential. Let me put things in perspective. Ang aton nga peak demand sa bilog nga Pilipinas during summer that tapo ni is about close to 20 gigawatts. That is the peak demand. Ang aton na installed capacity, at tanang na power plant sa bilog na Pilipinas, combine mo na, it is about 32 gigawatts. Ang aton potential for renewable energy sa mga 16 projects above is 139.4 gigawatts. Buot silingon, pwede pa tamang times 4 sa current naton na installed capacity. If we would realize this potential, we would be able to sell power to our neighboring countries already. So, dapat supportahan natin ang renewable energy projects natin. The DOE is also promoting energy efficiency and conservation programs. The cheapest source of energy is the energy we do not waste. Through better building standards, modern technologies, and responsible consumption habits, we can significantly reduce energy demand and lower cost for families and businesses. Examples sa mga good habits, energy conservation, include turning off unused lights, setting the aircon thermostat to 24 degrees. So sa amon, kapag magkanto ka sa conference, kapag nakita ka naka-jacket, buot silingon, inefficient use of energy na. So dapat ang aton, kaya aton mahilig kita mag-set ng thermostat to 18 degrees, 19 degrees, tapos mag-jacket kita. So dapat wala na kita jacket. Set the thermostat at 24 degrees because 24 degrees is internationally recognized a comfortable set thermostat setting. Use energy-efficient appliances.
15: Ah, okay. So, dako ang puntong, sino ka niliwat ni? Ang si Giovanni?
7: Giovanni Carlo. Kung pati yan, mo lang data niya, Radyo Mandon, do, very deserving, no?
15: Yes,
7: na, sir. May masarangan kita nga mahimo, pero do, kahinay, balas ang atong movement, ang buti malapot, ang ilang nga target na ito, no? And, ang sa oil refinery, gini? Imagine, kasi may gamay, gili isang atong niya capacity lang, no, sa pag-refine ng oil.
15: Actually, isang una, tatlo na kabilog. I don't know what happened sa dua. Kay sa una, may fuel refinery man ng Shell, no? And I think, ang Caltex, but I don't know what happened sa ila, pero nangin isa na lang, amuna sa Bataan, ang Petron, amuna ganyan, bal nila, bla, Radyoman Joel. Bla, hindi ko na yung magpatugong sa amuna, kay Brato, may tubig, guro na. No? Mga, amuna nga style, bla, nga mga independent gasoline station, bla. Wala sila kabalo, nga isa man lang ang ginakwaan nila na.
7: Correct, para riho lang, oo. Di ang isa rin yung ina-push din na Radyo Mandon ang maano kila din na mataas ang numero sa mga EVs no? O kung EV vehicles, no? Kay
15: dapat ni Radyo Mandon, Joel, this will be an obligation prior sa pagatag sa ila sa mga permit or certificate nga makabaligya ang mga EVs nga ini, dapat sila mag-provide sa mga charging station katulad ng ginobrablas ng Tesla. No, sa Amerika dito, every gasoline station may ara diya Tesla nga ano, nga charging station. So kung BYD ka, BAIC ka, you should provide sa mga charging station nga ina.
7: Kasi currently naka-provide pa lang abi MG pa lang, no.
15: Oo, kay katulad si Radyo Man na Joel, mabakala ko BYD. Automatic ma-add ako additional 20,000 pesos para magpatakod ako sa charging station sa balay ko. Just imagine that, ha? Nga dapat kung tanay, obligaron ni sila because paano kami kabakal sa inyo kung limitado ang mga charging station. Katulad sila, kagi ka mang Radyo Man Joel nga, wala mo na charge ang imo cellphone. May mga importante ka nga lubrahon, yung mga balita.
7: Malangan ka.
15: So karon nag-drive ikaw palayo, wala mo galimayo na tanchar ang kalayoon ng kilometrahe. Isubo na gaigpatigpat ng imo sininga salakyan. No, so those are things nga balido ginambal sang undersecretary sang DOE na siguro we will give some responsibility man sa mga if they want kadamo magbakal sa ila sa lakyan, i-provide sila sa mga charging stations.
7: Tamo ina no, by ano, by operate by law dapat no, 10 years ago parang sugod din sila, pero do kahinagi man abi sa aton nga movement because amo na gani ang infrastructure naton, yes. Medyo kulang pa. That's why adamant man ang publiko magbakal sa mga electric vehicles. Tungod sa mga infrastructures nga hindi pa nila ma-avail kung ni aras sa singa unit regiment do.
15: Lanto ablawel, ginaunahan pa ta sa China libot-libot sa aton nga teritoryo, pangita sang oil, ga-explore sila. Ang kita ay, I mean arena sa aton, all we have to do is tap sa mga companies, abi explore ka muda. Kung may oil kita di sa aton, mga kadagatan diri. Ito ginamagamat kita sa China, o?
7: Kagabalo ko na dyan doon ang China. Yeah, very advanced na sila sa ano sa electric vehicles.
15: Correct.
7: Na kung tanawin ni mo, halos na nila ng salaki niya, EVs na, no? Amo na nga, though wala ganyan problema to sa China. Pero, very aggressive pa sila mangita sa sources nila, sa petroleum sa Gihapon, no?
15: Yes, correct.
7: Despite sa sinara dyan doon.
15: Sige. Thank you so much, Radyo Man Joel. Basi, bala ko, basi kakaon ka na day.
7: Tapos na ako, actually. May mapuli na kami. May bit-bit kami na para sa inyo.
15: Mauti, mayogin. Sige. Thank you, Radyo Man Joel.
7: Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Isa pagin sa ginalantaw na ton because we have this problem eh. May problema kita sa energy. Look at the grid warning permit ng National Grid Corporation of the Philippines. May mga manual load dropping kita. Why? Because kadamo sang mga power plant, power generating plant nga nag nag maintenance, wala na naga-function since 2023. Those are things nga ginalantaw naton nga ah. Because may memorandum ang Department of Energy nga may moratorium anay sa pag-construct sa mga bag-o na greenfield coal fired power plant. Moratorium. So hindi ka pwede makapaubra subong sa panibag-o nga mga coal fired power plant. Wala sang bangko nga mafinansa imo. Pero kung may existing ka, if you want to expand, wala man niya gambal ang DOE nga hindi. No? Galing amula na, there is a thin line between constructing and expanding your power plant sa mga bangko naman nga nagambal daw bag-o niya nga coal-fired power plant imo basi ma-technical kita da. But we need it eh. Kinanglano naton, so nga ginapungga naton. Kinanglano na naton, we don't have the facilities yet para sa renewable energy. Ang solar powered plant naton, although malapad ina, malawig ang tinion sang tigilinit sa pungsod Pilipinas. Pulo pareyo lang sila ganit sang tigululan. But may limitasyon ini. Kung magalo mo ng panahon, rainy season, katulad subong saton, monsoon season kita, hindi mayo makagenerate sang enough electricity ang imo solar farm. There is a limitation. Dira. Dugangan pa, wind energy for example. Ang pag-construct sini alone cost millions and millions of pesos. Hindi man tanan nga tion nagahangin sa aton nga mabaskog. May mga limitasyon man. As of now, the only reliable power source amo ini mga coal-fired power plant nga ginakwaan pa naton ang kalabanan dito sa Indonesia. I think we have the resources here sa Pilipinas. It's only a matter of time sa pagdiscovery sa mga resources. Ang mga coal nga ini, we have a vast area eh. No? Lantawabla, Rajuman Mark. No? Ang Pilipinas archipelago, millions and millions of kilometers ang shoreline naton. But would you believe nga naga-import pa kita sang asin sa ibang pungsod? Could you imagine that? Kalapad sang aton sini nga kadagatan. We have a vast source of salt diri sa aton. Pero ang problema is that ang salt iodine law, hindi ka makabaligya asin kung wala nabutangan na fortify sang iodine. So medyo mahal-mahal ang proseso sini sa pag-ubra sina. Although kita diri gagamit magkita sang sea salt, di ba? But those are the problem eh. Though hindi kita kabalo mag-manage sang aton vast resources diri sa aton sini nga pungsod. Iduso tagid na yang hindi pwede mga coal-fired power plant. Ato blaga suffer kita. There is a need. Kung magabot man ang tiyempo that we have reliable, renewable energy, tiyamatamaton tayo because they will die in natural death. Ang coal-fired power plant will die in natural death kung may ara na kita sang reliable, renewable energy. But as of now, kita mo may mga rotating brownouts kita, nag-manual load dropping ang aton mga distribution utilities. Kay gamay ang supply sa kuryente. Kay kadamo sa mga planta ang wala karon naga-function 800 plus megawatts ang kinanglano naton. ang nadula sa aton because of those plants nga nagkaladula sang wala na nag-function, wala na nag-inandar, gina-maintenance. Just imagine 800 plus megawatts of power ang nadula. That is why nga gamanwalo dropping kita. So sige yun, tagin niya. Pwede man na malif sang DOE ang ilang memorandum, okay, because of the exigencies ang problema sa mong. We encourage sa mga negosyante nga mag-put up sang madamo ng mga coal-fired power plant. We have clean energy right now. Amo na ginatawag sila nga greenfield coal-fired power plant. Because we have to eh. Hindi kita pwede makarely sa mga renewable energy na kung sa diin may limitasyon sila. We have to do it. O brown ginato ng tanan-tanan sini. Hindi kita pwede ka-suffer as a country na hindi mag-invest dire ang mga foreign investor because do hindi reliable ang energy nila to. Ang China, for example, damo na sa mga intelligence report nga nag-explore sila. No? Sa Benham Rise, sa diin pa to nga area, kay nakita nila nga there's a vast concentration of oil dito sa mga inang area. Aton ina, pila na katuig, hundreds of years, wala ginang magpanumdom nga mag-explore sila. Tantuwa bala. So, I mean, kulang sa foresight, kulang sa aggressiveness ang aton sininga pungsod. No? Halin mga kabiyanan sa bioprospecting. Kadamo diri sa aton sa mga medicinal plants. We have the alternative.

We have all that. Pero wala naton ini mga kabayan makapitalize as a nation. Katulad sa energy. No? Gusto naton nga may matinlo ang aton sini nga kalibutan. How much pila ka porsyento ang ginakontribute sang Pilipinas sa carbon emission sang bilog nga kalibutan? Pila ka porsyento? Because kung mag 0.001 malang na, it doesn't matter eh. Dapat sulbaron anay nato ng problema naton sa energy before we can solve kagambalo nato nga dapat matinlo ang aton sininga palibot, ang aton sininga environment, which is very important of course. But how much pilang carbon footprint sa Pilipinas nga ginakontribute? No? Nga carbon emission sa bilog ng kalibutan. Kung insignificant ina, we might as well buligan nato niyang kaugalingon ta. Wala bala ka mo natakaan sa run out ni? Mga tigulang nato ng mga uto do? Mga senior citizen na? May hindi kagamit sa mga ventilator nila? Nebulizer nila? Kay man ti may hapo? Ti wala ko rin ti. Wala ka mo sina nagkakablaka? So idusokin nato ng clean energy? Nga kung sa din, wala pa kita subong sina? Hindi pa reliable ina? Until such time nga may ara ina, let us go with the basic. Coal-fired power plant is the only answer right now. Amo lang ginang sabat. Sa pagbahal sang diesel, ay ina ko tani kung may ara kita bisang aton kauglingon ng krudo, ginakwaan, bisang pila pakabilog nga diesel power plant, kiti barato kay ato na. Di ba? Pero wala kita. I think it is an eye-opener sa aton dire ngang speaker dira sa Independence Day celebration, gin-emphasize ini. Because we needed really to learn something nga mangin ano kita, mangin aggressive kita. Isa lang kabilog ang aton oil refinery dire, amuros bataan, 30% sang oil sa mga petroleum products sa Linsila. Ba't gina-import na pa na? Ang krudo na, ang crude oil, kang i-refine ang inang crude oil ngayon na. Just imagine. Bakal kita, pero kung palibuto naton siguro, explore naton ang aton mga palibot, limikwaan kita guro nga oil. Secondly, kung mag-explore bang kita, basimikwaan kita dire sang coal. Hindi lang ang simirara. Basi madamo pa. But because of environmental concern, nagakadulaan, ganaan ng mga nagaprospect ini. Kay protestahan naman sila, akusaron naman sila. Kung maayo malang, kag wala malang sila may ginaobra sila nga illegal sa pagmina o kung pagprospect, wala ko gambal nga hindi naton sila pagsabayon kung sala. But we have to encourage them. Kay tikin ang lano naton ina. Mas barato ang coal kung diri sa aton ginamina. Mambalkati doon ang what about the environment? Amo na ganing pamangkot ko sa inyo. How much ang ginakontribute sa Pilipinas? Oh? Sa total worldwide carbon emission? Because if it is insignificant, kagamay man lang sa gina-contribute naton, it will not change a thing. Hindi magbag-o ina. Ang bilog nga kalibutan, sininga carbon emission, ang carbon footprint. So dapat naton baguhon ang aton mga mindset. That if we want to succeed as a nation, to be independent from other nation in terms of energy, we have to be aggressive in finding energy. Oil, coal, solar farm nga makaproducer sa madamo man sini nga megawatts. But may limitasyon. Ambal ko na gani, kunting gululan, hindi ang full potential ya, hindi makuha. Kay gamay mga kabayanan ang init nga nakuha ya. Kay ginatabunan sang panganod.

0: hopefully, maabot ang tion. Kadamo na actually sa mga ano eh, sa mga invention, mga discovery. Pero pertik mahal ba? No? Pertik mahal kay manti sa pag-ubra sa ila. But then again, maabot mang gurong tion sina. Nga may ara kita reliable and clean energy source. Hopefully, sa lifetime naton makita naton ina. Philippine Standard Time. 25 minutos sa kaligad sa takna sining alauna.
1: Tingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagapagsik nato ni kayang ang lawas naton. NAN Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalangluyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, Isla Sampanay, kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users, kaya sila nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami yung users yung gamisang NANS Super Plus, gusto mo namon mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na namon kag ipikto sini kay namigid. So ipabati na ito yung mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakal man sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayong lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplan na kita lawa, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katulog-katulog si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skincare man ini. Ang namian pagin ko sini kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre ko hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Yes, hindi ka magka dengue. Dengue dala man lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Nami pang masad sa, no? Dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
0: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, di rin nakita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samtang nag-edad, nagagamay nang gagamay ina o kon ang imo abilidad daw nagadwindol bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, grabe.
1: Si Do ba sini no? Kag ang magamo mo nga kwan nga Strait of Hormuz mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay-singkay, sang imo nga junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipat, ha? Hindi na magpakuno-kuno, pakisa ka doon, lime lang na. Pero para sure ka gid ya, 124 subong inom ka isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah, gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imusininga energy. Sa labing-labing naman, abots na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nakibot si misis. Ay, do ko grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadi diri na kita sa kape sa mga guwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa yan sa pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta ng pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero master doon, ngayon yung pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Ganit mga one hour before sang inyo siningas pareng. Tiyo na para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kwana binos? Bala ka kwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pag puli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga, ay, tinimbang ka, ngunit kulang. Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon moon, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kaginilalakida. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, aral lang sa mga butika.
0: Sa aton sila pagpanumbalik, check na itong report tapos kay Rajiman Marjorie Herbomiani. Sa aton sila mga kabinan nga Service Expo sang RMN kag NCSC Regional Office 6 para kay Lolo kag kay Lola. 31 minuto sa kaligid sa tak na ngalauna magabalik ang Targitanay sa Udo.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Paluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
4: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: Cell phone plus cold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Pinili sa mga butika.
4: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
1: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Shirley.
6: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
6: Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Samphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Imnaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Imnaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa lumang uri ng sakit.
10: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
11: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
14: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
20: Ito!
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500.
15: Bula.
16: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Oras natak, ala 1:40.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
24: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
29: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
30: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may kadla.
28: Vita D Plus Coffee Mix.
31: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Experience Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel, Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ni regular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa Udto.
7: Nagdala diri sa aton sina oras 48 minutos sa kaligad sa takna sininga alauna. Mabalik diri sa ato nga pagpangalaga diri man sa Targetanay sa Udto. Pudyapon sa inyo abya ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
8: Tatak RMN.
7: Check tayo ito kaya si Radyo Man Marjorie Herbomiani, direkta dira sa may Robinson's Place Haro sa aton sining service expo sang RMN kag NCSC Regional Office 6, no? Para kay Lolo kag kay Lola. Standby diri sa ato nga pagpangalaga. 49 minuto sa kaligad sa tak ng alauna.
9: Pingabayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hilan na trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya ha? Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit sa buruso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape kag ini ang very nutritious bangod man sang Santon halin sa mangustin kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa Santon Plus Coffee Mix.
7: Naka standby na si Radyo Man na Marjorie Herbomiani. Okay, lagid no, standby sa kay Radyo Man Marjorie. Oy, sa kaday parikoida John Perotso sumagaysay. Thank you gid. Kanday Greg Briones Dinosta Jr., no? Kanday Parikoy Broadpet Madira Bistuer, no? Thank you so much sa inyo sining pag-upod diri sa ato nga pagpangalagat. Kanday Ma'am Tessie Sardal, of course, malipat pala kita dira sa ila. Kanday Ma'am Mel Gargaran, kanday Ma'am Nina Pinalver. Thank you so much sa inyo. No, in the rest of the gang naton dira. Naka-standby na Radyo Man Marjorie Herbomiani.
8: TYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Don, ang mabatian mo subong YG Tagabara, taga ano ni, taga Bureau of Jail Management and Penology, na naka, ano, mapapigbook live, kita subong, no, sa close book. BJMP personnel ni Ira Jumanton, nga nagapang masahe diri kagaina, ka nagapang gunting. So, habang nila, ay medyo tawhay pa man, nag-serenade, nagkanta, no? Matsagan mo, di ba, sa buong radyaman doon? Sa Robinson's Place Haro, while ginapatigayon pa ang Pilaterica mga public service expo nato, and doara ka lang sa, no, to Valentine's Day lang, kahit sa pagkalamig, tingog, sa ano. E, Facebook Live gani, hindi ko isa pa. Ay, para makita, no, in fairness, ano ni siya, mga, ano ni mga, so ano na sila mga trainee ka BJMP, no? Region 6. Mga trainee ka BJMP, Region 6, Radyo Mandon. Ay, live lang. Ay, lang tawon, pahiga lang. Kaya para makita nila, no? Ay, grab lang sa text. Pero, while nga nag-apadayo ng serenade ni Radyo Mandon, ang mga seniors natin, dali ginakilig-kilig po man gamay. Masobra 500 sa mga senior citizens sa Western Visayas na naka-avail, no, sa nga ipatigayon nga RMN and NCSC 6 Public Service Expo sa pugos na ni nga Western Visayas because madamo din sa mga nag-walk-in, no, kaina or kahapon or tigil ang target natin is ara lang sa 300 sa mga senior citizens. According kay Ma'am Rara Ganson, sobra 500, no, ang nag-participar. Although may mga nabilin pa man diri subong, like diri sa may PSA, kay ang sa PSA naton, Radyo Mandon, birth certificate, tenomar, marriage certificate, signatural IDs. Amo na ang gina, ano sang iban, ang gina proseso. So, syempre, holiday subong, tapos kunari ka diri sa RMA Public Service Expo, pag NCSC 6, makaano ka na, maka, kumbaga, less hassle ka, hindi ka na magpila, hindi ka na need na mag, lakas pa ka mag-kadto dito sa ilang ahensya para lang makakuha. Sini, no? In line with this, ihatag natin dali kay Ma'am Rara Ganson ng update. Kaya pabatiin natin karoon ang pila natin ka mga senior citizens kaya naka-avail. Ma'am Rara, si Radyo Mandon, mga regarding sa ining event natin na tamagit ka successful subong nga hapon. So, ari si Ma'am Rara Ganson. Ma'am, live daw po si Radyo Mandon.
7: Ma'am Rara Bao, congratulations first and foremost sa Ma'am Rara Ganson, Director.
11: Oh, thank you very much. Congratulations to us because yes, we are a partner. And this has been our third year together already with Robinson Haro.
7: Yes.
11: Congratulations to
7: Ma'am Ina. Ina Ma'am, natigayon tanan, bangod man of course sa panikasugman sa imo sining opisina and right now madamo sa mga nalipay naton, especially mga lolo kag lola naton dira nga naka-avail sang madamo nga serbisyo, no, dira karon sa among mga nanggasinulod pa bala, madamo pa bala ang nagakuha ka naga-avail sa mga services naton dira.
11: Yes, gihapon ginapilangan ang PSA, ang PLS, ang DSWD. Pag wala gida tapos ang panagtag sa antipara, subong amun yung mga tatlo kadalag kong ahensya na nagpabilin amuman ng NPSC at hijapon ating desk. Kag madayon kita nga naghahatag sa mga tanong na talanan man sa atong mga mall goers. Pang atong kumabatihan mo, may nagkakanta sa background. Tapos

0: Tange, ang ako na habide, ang tika GFT, tapos sa sila gunti. So, damo gid na nipay, sobra na gani 600, duro ang na-cater. Sa Gasige Gapon, sa Jumandon, sa Lord, ang atong yung mga kamusuran. Ang iba, nabi, hindi naman senior, so nagabamangkot, pwede man sa vehicle services. Kaya manami si PHA, nagdala sila sa ilang mobile CRS na pagkadiyan issue one sa birth certificate, marriage certificate, death sa Kenomar, na hindi mo na kilala magpila, hindi mo na kilala magpa-online appointment, hindi mo. So
1: nakanami gini ma'am, no? And kita ka pa salamat man sa mga partner agencies naton nga nag-upo dira, because not only kami nga maordinaryo, but this is very important sa aton mga senior citizens kid, no? Ining PhilHealth, for example, ining DSWD, kag ining PSA. So kanami gid ini nga combination sang mga ahensya nga para sa aton mga senior citizens magluwas dira, mga ordinaryo man nga pwede makabukin na mamrara. And I hope next year sa ato naman bag-o naman nga proyekto, there will be other agencies pagid nga mag-upod sa aton mamrara.
0: Yes, exactly, Sir Don. Actually, we're looking into Sir Henry, our special project there at the RMN. We have been discussing already. If we can come up with another one, come October, Elderly Filipino Week, no? Kay, nagpapasalamat din ang mga katigulangan. Kay, tanan, nag-inibigan natin ng mga ahensya. Ilang mga kilang dyan. Sa pamamputan, sa sumungalaw na sa budget, sa naglakad sila nga na ganyong buong, sa kagilambayan natin sila na sa atong entire year, na as we celebrate the freedom of our nation, we celebrate the freedom of those who matter most, and sila ang most na nag-matter sa atong tanan, kaya we wouldn't be here, no? Without our beloved senior citizens, no? So, this is our way of saying thank you, humble po. Kaya kamo nag-celebrate sa inyo 20th anniversary. Tapos, hindi ko, this is our way of saying thank you and giving back. Ang paghatag siyang care sa ila the whole day today. Kaya, feeling ko, thank you, Bit, for all your sacrifices, your love, and your care sa amon tanan. Amon ibalik, so this may be small, but ang aton gratitude, pagkasalamat sa ila, is something really big, no? It's coming from our heart. So, be excited sila, damban nila, pani maliwat before mag-end the year. So, isiriyahan sa nalang uwan natin. Anyway, it has benefited all the seniors who came, even those nga wala nadala sa medical, they're not sad, no? Wala sila nagsugod, wala sila waited patiently.
1: Yes.
0: Bangon pente pagid ka ayan siya ang nag-cater sa ila.
1: Okay.
0: Pardon.
1: Yeah. Sige. Ma'am Rara, congratulations sa inyo nga parikasog. Please send our thank yous sa mga agencies nga ini. Congratulations. Next year naman, kag siguro, before the end of the year, may ara pagikita. Thank you so much, Ma'am Rara. Congratulations.
0: Thank you also, Sir Don.
2: Okay, ma'am. Ako naman doon si Ma'am Rara Ganzon, director sa NCSC 6, no? NCSC 6 sa public
1: sector. Magluwas sa mga agencies ngayon na Radyo Ma'am Marjorie, basi wala iban ka balo dira. May medical mission, may mga doktor kita dira. Kaya may mga doktor. May mga bulong. May bulong man kita nga ginpangatag dira sa ila.
2: Yes, pero nag-train na tapos nakapanghimos na ang nabilin na lang dira yung mga taga BJMP, BFP nga nagakunting, manicure, pedicure, massage. Uy! Yes, may massage.
1: Ang nabilin galida, PMA year.
2: So,
1: pedicure, manicure, at iba pa.
2: Yes. And ang PSA, itong mga PhilHealth, ang muna ginasikaso sa karon no, nga nagkarabilin diri. May gin-send sa imo, hapon pa nata na send, akagabi o kaina.
1: Dalagit, Radyo Ma'am Marjorie Delgede, kawaan ko lang ang resulta sa small town lottery, balikan week of that. Standby. On minuto na bilin natin si Tamagdang at sa tak ng alas 2, yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Upod kay Radyoman Mon Kapalian. Monski kanin.
3: Yari na Radyoman doon ang atong sining resulta sang FTL subong hapon. Hunyo 12, 2026. First draw kita last 2 sa hapon. first winning number, numero 20, number 20. Aton sining draw team head Mr. Mitchell Slorin, ang aton sining operation specialist Mary Grace Roquero, aton SL representative Mr. Glenn Sunyo. Second winning number para sa subong hapon. Iyari na ikaduwang numero.
0: Our second winning number is number 33.
3: Numero 33. Second winning number na to. Numero 20. 33. 20, 33. First winning number na to. Aton nga judges chairperson, Ryan Melgar. Opo siya sa inyong mga members, Ella Marigad, Alcid Flores, Kagmabel Gameroy. Third winning number, yari na, ay katat mo nga numero.
0: Our third winning number is number 16, numero 15.
3: Numero 15, nagkompleto sa katong sining three winning number combination para sa STL sa Provincia sa Angilino.
0: 1,393 among numbers 20, 33, 15, saliwat. 20, 33, 15,
3: exact. Numero 20, 33, kag 15, 20, 33, 15. Aton sini mapalaron nga numero para sa subong yang hapon. First draw kita, Hunyo 12, alas 2 nga draw subong hapon, mga karadyuma. Congratulations sa tanan nga tumaray nga nagdaog, kag sa wala papatayon na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Board sa may isang PCSO sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Moon, Yales Kapalian, Tata Carmen.
4: Tatak RMN.
1: Thank you so much kay Radyuman Moon Kapalian. Batayang karo sa gabi, alas 8, untak na sa gabi ang second draw sa Small Town Lottery sa probinsya sang Iloilo. Balikan ko si Radyuman Marjorie. Marge, iada kamin.
2: Radyuman, doon ang... Okay na, so muna ang padayon, padari karoon ang taga BJMP, ang ilang manicure pedicure, no? Ang pasailuhat, salot, apakita, tadari ang, ano, ang PMA mo, Rajaman, doon? Ang PMA mo, mga, ano ni, nang, gupang magkotawla ka gayon ako, gupang lukat gayon doon.
1: Ano mga lalaki, no? Babae?
2: Ay, babae, lalaki ni, tapos may mga nagamasahe, no? Ang, saan sila in charge sa inyo? Pwede may interview, ma'am, na regarding din ang ikaw, ma'am. No? Ang ano na si mama? PNP? Peti? PMA? Ano natawag? Kalain ang ila mo? Ano ganit pangalan to, ma'am?
5: Senior Inspector Alvarado po,
2: ma'am. Oo, Tagalog, ma'am?
5: Opo.
2: Ah, okay. Mapapasabak yung Tagalog. Mura dyan doon. Si Senior Inspector Desiree, ma'am, Alvarado. Bali, ano yung position natin sa ano, ma'am?
5: Ako po yung CRS officer.
2: Ah, CRS officer sa BJMP. Eh, pakita naman sa imo sa Facebook Live, subong Radyo Mandoy ng manicure pedicure. Ihatag natin si Ma'am Death sa imo.
1: Gasakit ako nga liog sa ano mo. I-portrait lang.
2: Hindi, si Beb. Hindi, Makwan. Bebe, sige, i-portrait na lang. Patindugan ta na lang. Kayo dapat i-adjust sa damo. Ara, ako na lang.
1: Okay na lang.
2: Okay na?
1: Si Mark na lang.
2: Hey, gintadlong na, gintadlong.
1: Oh, sige na. Sino yung sorianta, subong?
2: Si Jail Senior Inspector Desiree Alvarado. LCRS and BJMP Region 6. Bata pa si Ma'am. Ilang taong ka, Ma'am?
5: 30 po.
2: Oh, 30 po lang si Ma'am. Okay, Ma'am, si Radyo Mandon. So, Radyo Mandon, ready mong Tagalog?
5: Ma'am, live sa RMM.
2: Hello po, sir. Good afternoon po.
1: Good afternoon po, Ma'am Alvarado. And first and foremost, ang pagpasalamat po namin sa inyo, sa inyong opisina po, sa BJMP, sa pag-sali po dito sa Service Expo po ng RMN at NCSC. Ma'am, ano pong service ngayon ang binibigay ng BJMP sa mga senior citizens natin dyan?
2: Ngayon po, sir, yung BJMP po, first and foremost po, it's our pleasure po, sir, na andito po ngayon sa activity ng RMN and yung for the senior citizen po, sir. Hmm. And thank you po for this opportunity na makapagbigay po ng servisyo po sa ating mga senior citizens. So ngayon po sir, kami po ay nagbibigay ng free massage, meron din po kaming free haircut, and free manicure and pedicure po sir.
1: Mm. Napaka-talented pala ng mga BJMP personnel natin, hindi lang yung pagbabantay ng mga persons deprived of liberty po, pero sila rin po ba, marunong pala maggupit, marunong magpedicure, mga PMA year pala to, no? Pedicure, manicure at iba pa.
2: Yes, sir. Apo, sir. Meron po tayong mga...
1: Sige, ma'am. Go ahead.
2: Yes po sir, meron po tayong mga personal po ng DJ MP sir na andito para magbigay po ng ating services. And also po sir, yung mga J01 trainees po natin sir, andito din po sir.
1: I see. So ma'am, maganda yes, po ito sir. And hopefully po marami pang mga activity na makasama namin kayo dito po. Hindi lang itong, I think this is, ito yung kauna-unahan eh, no? Na service expo namin nakasama yes, kayo, no? So hopefully yes, sa mga... Sir. Ibang program pa na, namin or ng inyo, makasama rin po namin kayo, no? So, napakaganda po ito. Ma'am, yung mensahe nyo lang po sa mga tagapaginig ngayon ng RMN Iloilo.
2: Yes po, sir. First po, thank you po and happy Independence Day po sa ating lahat, sir and ma'am. And sana po patuloy nyo din pong supportahan yung RMN, yung DJMP po. And yun lang po, sir. Maraming salamat po, sir.
1: Welcome, ma'am. And thank you also. Okay.
2: Thank you, sir.
1: Thank you, ma'am.
2: Parado, Radyo Mundon, Radyo Mundonel. May pila pa di ka mga
1: ako
2: seniors nga ari diri.
1: Ako lang din.
2: Ay, Radyo Mundon. Oo, gali. May pila pa kita ka mga seniors nga ari diri. Ngutaan na naman kita sa ila.
1: Makatulot ang huay ka ron. Ipa-ano ka, pa-tinlo ka na sang pa-cleaning
2: hindi,
1: ka lang po.
2: Masahe. May masahe diri. Gali doon na huya kung magpumasahe mo. Siyempre, nagdalaga ta kayo na 10 kilometers. So, doon.
1: So, delay ko gina kay dito ko nag U-turn sa iya ka 20 kilometers bla.
2: Aba.
1: Oh, na delay ko. Wala ko kamulalong, wala ko kamulalong nga may U-turn gali sa 3 kilometers. Din diretso ko ako sa 20.
2: Aba, amba kay ina ni Colonel Rosalan gani sa tinawo niya, amba niya na i-check mo nga baka makasumobra tayo sa ano sa map nila. Oh. Amo amo gawa ka matuno ba?
1: Sige ah.
2: Oo. Ang gamay lang din kay mga seniors natin. Mama, kamusta ang inyo sa kapila? Nakamo or tapos na kamo? Ah, tapos na. Ari, si Ma'am ho ah. Si Ma'am, sorry Ma'am, live ka sa RMN. Ano ka na naka-interview? Ano ganit nga lang natin?
6: Adelaida Nunez.
2: Taga diin ikaw, Ma'am?
6: Villa San Lorenzo, La Paz.
2: Ang taga San Lorenzo, La Paz. Ma'am, lipot lang i-interview. Kamusta no ang ano ang gina-avail mo din nga?
6: We are really lucky naka-avail kami sang frame sang antipara. And then sang bulong ng new chef kay late na kami why na kami may namtan.
2: Okay,
6: yes.
2: Iwan ang amo nang kulit ngayon ka.
6: Wala. Kay naka dong swerte lang ni naglibot-libot lang kami dire.
2: Nakita niyo nga may ano, the walk-in lang ang dating ma'am. Oh, anong luyog niyo pala po natin sa NCSC 6 niyo sa RMN Iloilo?
6: Madamo, ganyo salamat sa gobyerno sa Iloilo City, sa pag, ano, sin program. Kandamo, ganyo ang nalipay, kandamo ang naka-avail sa mga different ng mga, ano, nila ginatan. Kasi ng yakap, PhilHealth, ang bulong, and may mga trees pa na dapat ang sanan makuha kang magtanom para na hindi kita mabahaan.
2: Thank you, ma'am. Anong liwat ka lang to, ma'am?
6: Adelaida Nunez.
2: Si ma'am Adelaida Nunez. Kailan ang edad mo, ma'am?
6: 69.
2: Uy, 69. Hindi obvious, ha? Do mga 50 plus lang.
6: As in, hindi ko kapamama sa iyo. Sina?
2: Busog ako, ma'am. Thank you, ma'am. Hindi halata kay ma'am nga. Ay. Hindi halata kay ma'am.
1: May
2: edad mo sa gamay. Gamay, ha? Pero amo na, baga manog tapos sa mandigi mo si Mosa lang siguro mga last stress guro o himosa ni tanan. Kaya damo lang tarapuson like dari sa yaka, PhilHealth, PSA, kaya naga pinaubra ka national ID and mga manicure pedicure, no? Amo pa ning mga nabilin dari sa buong Radyo Mundo na hulat-hulat na natin para makuha natin ang final count. But as of this time, sobra 500 ang mga senior citizens kaya nag-avail, wala labot ang mga...
1: Ambal ganigina ni Mamra, ang mga 600 na eh.
2: Sige ka damo, kadina. Compared last year, damo today. Kagula, may nagpuli. Hello, haan. Although, naging prioritize ng 300.
1: Saan nagligad to, Yada? Ano to? May trabaho? Kahit subong niya, ano? Holiday?
2: Hindi. Holiday man to. Radyo man doon.
1: Ah, 12 man to? May service expo man to sang 12. Nalipat ako ba
2: mo? Last year, amugi hapon.
1: Sign of young age.
2: Oh, okay. Balan mo nalingaw mo sila kayo na kay balan mo sino ang nag-host dere or nag-MC?
1: Laban-laban ang kilabot sa mga senior citizen.
2: Amo gid.
1: Si senyorito.
2: Oo, iya gid yang payampay. Ipailipay gid siya kag ina yang iti syempre kita ya mga kaugdanan niya man ni. Radyo Mandoan.
1: Amo gid na yang kilabot ng mga senior citizens. Radyo Mandoan Del Folio Nagado.
2: Agang isa ka kilabot ti Dara, basta...
1: kilabot ng mga kulyala, alang-alang pasubong. Kahit ti may mga okasyon, may okasyon tay. So, ang akong partner, rapat, ano, haragin na. Anyway, thank you so much, Radyo Man Marjorie.
2: Amo na madulong na itong live update na gikan sa Robinson's Place sa Haro. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
1: Thank you so much sa National Commission for the Senior Citizens Regional Office 6. Kay Ma'am, Director, Director Rara Ganzon sa PhilHealth, sa PSA, BGMP, ano pang nalimtan ko, Andy? May nalimtan pa ko. But anyway, sa tanan nga nagbuylog dira subong, nagupod, we will make sure sa Dazon Cinema kami ng atuig, more agencies, no? Ang magaupod sa aton. Ano pa nga mga agencies ang for our senior citizens man? Ay, SSS, no? SSS, ila pension, no? Ano pa? Pag-ibig, no? Pag-ibig, no? Sige lang, no? Tisingin nyo PhilHealth, masidra kami maswerte, no? Kung wala kami swerte sa pag-ibig, tisingin nyo sa PhilHealth, masidra lang swerte nyo. Anyway, dugangan natin na, standby! 11 minuto sa kaligid sa tak ng alas 2. Parikoy, ining porsyon, ginadulong sa inyo makaminang sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo nang mapalaron nga winner sa December draw, mga kabinan, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Gani kagtuin na sila silang showroom. Dira sa may...
7: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudan sa Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kaabyanan, no? Kinanan dragin magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts, ha? Indi gid magbakal sa ibanda kay basi kun maha biktima ka mo kay indi bala original ang ila, kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila, mga kabyanan, sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
1: Sa atong sinipag panabalik, check naman natin ang kaginang RMN Freedom Run with Radyoman Flo Navarrete. 13 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2, magabalik ang Targitanay, Saudo.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, sa problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: ang RMN Freedom Run! 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buinog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Pito On Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasi City Branch, o kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
14: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Supple Plus Gold.
20: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
23: Ang init ng lagna dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
0: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Life

0: Maghalong sa peke. May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay nga sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
3: Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
0: Kilabot sang mga balok kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido kagang pare koy sang masa. Yeah. Pare koy Rajuman Ronel Sorbito sa targetanay sa Udo.
6: Nagdala diri sa aton sin oras 22 minutos sa kaligad sa takna sininga alas 2. Pabalik diri sa atong pagpangalagad sa targetanay sa Udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
0: Tatak RMN.
6: Check ta dugi dugay ha si Radyo Man Flo Navarrete sa pag-recap sang aton very successful nga RMN Freedom Run on its second year. So standby kamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. 23 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
7: Tuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inom ka mo, adlaw-adlaw. Kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi. Healthy mummies, healthy man ang mga babies.
6: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3. No? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
7: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo panglimpyo sa colon, tanan nga maigo ang colon, tunaan sa traidor nga mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pag kinahulat mag Super Fiber adlaw-adlaw.
6: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga maeliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himoon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang area suabe.
8: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa iningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
7: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsaka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
6: And of course

0: Ikoy, amunin manami, diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
0: Kaka-standby na Radyoman Flo Navarrete.
3: TYRI Radyoman Report.
4: Radyoman na doon, no, nangin madinalagon ang natapos ng Freedom Run, no, sa Aramis Unido bilang kabahin sa 20th relaunching anniversary sa sining istasyon, no. Ang Freedom Run ang mayara sa apatanan ka mga kategori, no, among 3 kilometers ang hindalaganan mo, Radyoman doon, ang 5 kilometers 5 kilometers, ano ganitong sunod? 10 kilometers, kag 20 kilometers sa Dimandon, no? So, ang 20 kilometers nag-sugod exact by 3 p.m. na or 3 a.m. ang ilasining gun start, no? Paginsundan ini isang 10 kilometers kag ang 5 and 3, no? Sa Dimandon, no? So, ang ining tinutuyo sang Aramis Unido sa sining aktibidad kun ang Freedom Run, no, agod nga mga pakigbatuan, no, ang fake news or nagkuan ng fake news sa social media, radyo man doon, no. So bangod sini nang mandilagon ang ining aktibidad sa Aramis Unido, nangin speech si or nangin dinapit ni speaker si program director Radyo Manobi Guaso, no, Radyo Mandon, kag suno sa iya nati amuning tion, no, para nga mapakigbatuan ang fake news, Radyo Mandon, kag ang dapat din nga pamatian, no, amo ining mainstream media which is amo ni ang RMN Iloilo. Si Radyo Manobi Guaso sa iya sining speech kay nasa Freedom Run.
5: Today is a very significant day for our country. This is Philippine Independence Day. And also today is a significant day for the number one radio network in the country, ang RMN kag IFM, Radio Mindanao Network sa Bilog ng Pilipinas. Because today is our 20th relaunching anniversary. Salamat gid sa inyo pagpakighupod sa among tanan-tanan. Antes kita magtikang, antes kita magdalagan, please remember two important freedoms na gina-inspire namon sa kanginan kagamo ina ka signifikante sa pag-ululupod naton subo. First, of course, is the freedom of the press and expression. Dala na nada ang pag-away naton sa hindi gid mabakusan subong nga fake news. Please consider trying to honor what is in the hearts of a human being. Sa tao kita nga may balatsagon, magpati, hindi sa algorithm sang makina if we are to fix this country. And number two, please remember, sa pagpakigbato sa atong kaiwayan, the freedom of our animals to be free from cruelty. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Thank you for celebrating freedom with us.
0: Yes, Flo.
4: Radyo man na Radyo man matiyan si program director Radyo man Nobi Guaso, no.
0: Mm.
4: So ginsiling-siling ati ang pakigbatuan ng ining fake news kag ang ikaduha amo ang tagaan sang kahiluwayan ang mga kasapatan, no. Kay ti si Radyo man Nobi animal advocate kag ti ato man to kay na ang mga animal advocate, no, grupo sang animal advocate Radyo man don, no, ti amo to ka ina ang ginpalapakan man sa mga mahiligon sa kasapatan, no? Kay manti ang mga sapat tagaan taman sila sang kahiluwayan, no? Like abing ara sila sa ang mga ido nga layaw abi, no? Hindi dapat pag sakiton o kun pag ano da pag halitan, no, sang iban nga mga tawo Radyo man na don, no? Samtang nangin isa ini si Agire, no? Sang pagsangaan Pabia, Iloilo, no? Ang nagdaog Freedom Run kag nagpauli ini sang cash prize certificate kag medal, no? Iniging bilaganan niya 20 kilometers Radyo Mandon pagsuno sa iya, no? Nga nakugid ang ining bulig nga ang cash nga nakuha niya kay bangod suporta niya ini, no? Sa iya sining ginikanan, no? Or si tatay niya, si nanay niya, sabi na ipakal siyang bulong Radyo Mandon, no? Ay di, ang nanay niya gamasakit abi, no? Pagka nakatalaga na ni siya sa may mga international stage, no? Like Thailand, Vietnam, kag Borneo. Ang latest niya sa Borneo, sang sinilang nga bulan sang Mayo, sari nagkakuha siya sang silver medal si Rodjin Aguirre Radyo Mandon, no? So ari bala siya siya sininga pagpahayag sa nga kon sininga ma-interview.
6: Siyempre, kada run ko, inspiration ko ako nga father nga nag-encourage ako before nga mag-run. Also, ako man nga mother and also ako nga partner.
7: Oh, nag-expect ka, sir, na ikaw madawag subong?
6: Subong sa langit ako ang mga runner nga nag-join. So, expect ko na nga makasalub ako sa podium. So, ay, since kilala ko man sila, and kapila naman kami nag-pump. So, result, this time man ang Japon. Thankful kita ko kay siyempre ako ang madawag.
0: Yes, Flo. No, congratulations doon. Nagligan tuwing runner-up naman ni siya eh.
4: Oo. Radyo Man.
0: Duga palya-palya ng imo sila nga signal. Siguro ang ibang Radyo Man, Flo, sa ibang na lang public affairs program, kaya daw lapaw nagigita sa latin diyo.
4: Sige, sige. Tapos ko ni interviewees, pero pastarta ka ron. Mm-hmm. Sa kay Radyo Man Henry, lumawag ang ban nga ang mga interviewee na ito. Si Ma'am Claire Laruan.
0: Mm-hmm. Bo, pasalamat kikita ka sa aton sining director dira sa Girl Scout of the Philippines. Mm-hmm. Pasakop yun ang Girl Scout of the Philippines kaya ma-throw kay Miss Claire Laruan na Radyo Man Flo.
4: Mm-hmm. Ako na gani si Kwan, no? JJ, soltero na.
0: Si Marian, ako na, naglaga na si Marian ba? Doon mo na blang iyada ako mo? Si Marian, nalipat na ko.
4: Amo na, guro. Kay...
0: O kon si JJ. Nalipat lang ko, abi. Wala mo naman na sign of young age.
4: Correct. Sige. Abot sa Ibo to Radyo Man doon, ano ganin mo bilaganan? 5 kilometers?
0: 20
4: km. 20, gurong iban, nakalagan.
0: Wala ko, amo niyo, 3 kilometers ako, Flo. Pero kay Tisigi ako istorya sa iban niya mga runner. Lumapaw ako sa U-turn sang 3 kilometers. Natalupang dan ko na lang sa nakita ko ng U-turn for 20 kilometers.
4: Ayabaw.
0: Oo,
4: naglapaw.
0: 10 kilometers pa kanto, 10 kilometers pabalik mo.
4: Kala? Mm-hmm.
0: Dito ko lumapaw, pero napangagyan ko pang iban.
4: Tingala
0: sila nga yellow nga kon nga shirt, pero dito ko nag-U-turn sa 20 kilometers. Ang bako wala ko mamulalungan, kiti wala makukabatsyag kapoy mo.
4: Kita-kita ko to post mo, why ka ganito, sura mo ganito, why batsyag sa kapoy?
0: Actually, gakuriit na gani.
4: amo ginaya.
0: Oh.
4: No?
0: Anyway, basta gadlagan, hindi meeting wala kami gina ano da, no? Nagabatsyag. No? Sa edad ko pa 37, gabatsyag nagibang kita.
4: Tsakto na, no?
0: Tsakto na.
4: Sige. Muna pa dulo na to information, no? Ang ibang karon na babatian sa mga programa. Ang RMN Ilo-Ilo.
0: I-reporte, magkaroon ng numero uno ng programa kong hapon.
4: Ano?
0: Ang RMN Public Service, bila na? Ito ga, man simpo nga ma-reportan mo karon si Radyo Man Magi kasi si Radyo Man Mon.
4: Okay. I-reportan to sila karon
0: na. Number one program na eh.
4: Tsakto na.
0: Kaga-tsakto na na. Sige.
4: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: At the end of the day, kita nagpasalamat sa tanan naton sininga makauturan nga nagboylog sa aton sininga RMN Freedom Run sa 28th relaunching anniversary in partnership with the festive walk Iloilo in Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated o kon PCK. Kay Sir Boyet Rintoy, kay Tara, kay Tara?
8: Tyra.
0: Tyra, no? Kay Sir Boyet, kay Tyra Rintoy, kay si Frost? Si Frost De Vera, no? Kag siyempre ang Metro Pacific Iloilo Water, thank you so much, kid, no? Sa Metro Pacific Iloilo Water. Kay Congresswoman Jamjam Baronda, ma'am, thank you for the support. Kay Congressman Ferch Biron, kag kay Vice Governor Lee Andibuque. Of course, ang Bioderm, Neg Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Sea, SYG Engineering Services and Consultancy, by Engineer Simon Himora, JBHRI Construction, by Engineer Tote Espinosa, Fiesta Gas, ni Councilor Jari Yang, Nature Spring Water, Davis Paint, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Eon Group of Companies, Capihinyo, kag Megasoft Hygienic Products Incorporated, maker of Sisters Sanitary Napkin, Sisters Panty Liner, and Lampin Pants Baby Diapers, kag RLS Crescent Builders Corporation. Thank you so much, no, sa inyo siling pagbuylog sa aton, pagdala, pag-sponsor. In line with this, may nagpadala sa aton makaminan through retired ambassador Leo Tito Ausan. Nagpadala si retired ambassador Ausan sang binilaybay Arimen Iloilo Panginbulahan. Are waragwagan sang DYRI Arimen Iloilo gintatakan ginhingalanan sa imoy kay bante nga pagsukat maalabaab nga panginbulahan. Akon gid ginapabugal nga ikaw ang akon masamig ginapamatian. Kay matuod gid nga ikaw sa mga tinaga nga imo ginabuy-an, napun-an sing balita kag ihibalo nga lunsay may kamatuoran. Ikaw matuod-tuod nga may hinambalan. Arimen Iloilo, ayhan sang langit palangga ka kag ginabugayan. Agod mangin subong kung subong kangasay kapinasayi nga waragwagan. Ang pulong ay ligay nun, imo ginpabakod kag pasidunggan, kag sang pagkamalahalon gindulutan sang paagi sa tingog hiligay nun. Ginpabati nimo sa kanginan mga sinulatan sa mga katapo sang Iloilo sumakwelan. Gani sang mga evergreen mega radio man kag radio woman, ikaw ang nagaawas-awas kag napunan sa imo Arimen Iloilo akon panginbulahan. Ginpadala ni retired ambassador Leo Tito Ausan Jr. Mandoriao Iloilo. Retired ambassador, salamat sa imo sininga pagpanginbulahan, no, sa Arimen Iloilo. Thank you so much, no. Philippine Standard Time. 38 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
1: Tinining nga ba yung ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule? Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaubra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginapabaskog isang Dr. Pinoy nga aton sining bone marrow kun sa diin ginaubra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo ra nga ang pinasay gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kun sa diin kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado gid nga madabo kita sa antibodies sa aton nga lawas. So ano pa ang ginahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian, mag-inom 2 to 3 capsules every day Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Oy, kaday parikoy, Paul Aranda. Parikoy, how are you, no? Next time, may ara dapat 3 hours marathon. May intra-grupo sang... Ay, nako. Parikoy, Paul Aranda, thank you da. Kay parikoy, Stephen Panega. Parikoy, thank you, manda. No, sa imo sininga pag-upod sa to. James Carpe, are o. Mike Montaño, ba? Mike Montaño, sang Wow Chicks. No, thank you so much. Kanday John Pirotso sumagay sa of course, nalawag tanan ni Kagina. Thank you so much ha, sa inyo nga pag-upod diri sa aton. Ara na nga ito ng mga segment. Una na ito ng Health News with Regiman Joel Franco.
8: Pakinig ba hindi na sa inyo Schedule 1 sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
9: Ang mga tao na kakaon sang plant-based diet, nakita nga may maayo nga panglawason sa ilang pagtigulang. Sa review sang Physicians Committee for Responsible Medicine o kon PCRM sa Washington nga napublish sa Journal of the American College of Nutrition, nakita nga manubo ang risgo sa mga nagkakaon sang plant-based diet na makadevelop ang type of diabetes kag manubo man ang risgo na makadevelop sa obesity. Suno kay Hana Kaliova, director sa clinical research sa PCRM, nakita nila nga ang manigakaon sa plant-based diet manubo ang risgo makadevelop sa type of diabetes, obesity kag coronary heart disease sa ilang pagtigulang. Ginapanubo man sini ang metabolic syndrome nga amo ang nagapataas ng risgo sa tao makadevelop sa cardiovascular disease kag type 2 diabetes. Ang pagkaon sa plant-based diet makapanubo man sa halos katunga sa risgo sa type 2 diabetes kag risgo sa coronary heart disease kaangay isang heart attack sang 40%.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tattak RMN.
8: Hindi nga ba yung sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: 42 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
1: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy ginatawag nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pangcoconut oil magluwas nga virgin, nagabuligid niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang panginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga baklon kag imnon kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides. Ginagabulig ipabakod sa resistensya sa lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagsalupsop sa mga fat soluble ng mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E, kag K, kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium.
0: Of course, mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination, mga kabinan, sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amunin pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology, nga effective ini, nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na miloy din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sa vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
1: Dili ra nga benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani master don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kon sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
0: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ra mo balan nga
1: very mighty
0: gid, no. Pero arang gyud sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Uy. Magluwas pa sina ang Mighty C, nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sang partner niya ang DTX 500.
1: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iban ng mga pre-diabetic na parikoy, ang bako, wala may madula sa inyo, tisingin nyo, after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level, kung di layo ka sa diabetes parikoy.
1: Correct, ina, Master Don, kag ang DTX 500, dalin sa disugard sugar cane, may ampalaya pa ini. Kag mga kasama, nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagapunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500, upod ang Mighty C, Vitamin C, ginatawag nga
2: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
0: Yari na matong sininga Tourista with Rajuman Lynette Chulatrice.
11: Ginganyat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manika ng publiko na mag-amot sa environmental sustainability paagi sa pagsunod sa maayong mga practices ilabi na sa patag sang turismo. Isa na diri ang pagbakal sang local products sa pagbisita sa mga local destinations agud hindi na kinahanglan nga magsakay sa eroplano nga makabuhi naman sa carbon emissions. Dapat man nga protehiran ang dunang manggad paagi sa husto nga paghaboy kag pag-segregate sang basura. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Villatriz, Tatak RMN.
0: 46 minutos sa kaligad sa tak ng alas 2.
1: Pingabayang ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas, permi lang ginaubos si Pun, hilana trangkaso. Hindi magkabalakay na mag-antos, mag-inom sang Santon Plus Gold. May gold gid ya. Kay kon may gold siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani ano pang ginahulat ninyo? Bakal na Santon Plus Gold ara lang sa mga butika. Kag hindi gid magkalipat mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina bulong pa. Santon Plus Coffee Mix manamit sa buroso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, kami suya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sa ang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sa Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kun balunggay nga ginatawag na kape na bulong pa, Santon Plus Coffee Mix!
0: Ari naman ato nga trivia with Radyoman Rezzy Bordon.
12: Subong adlaw aton ginadumdum ang Independence Day o kon ginatawag nga araw ng kasarinlan o kon araw ng kalayaan. Ining isa ka national holiday sa pungsod nga ginadumdum sa tagsa ka Hunyo 12 sa tagsa ka tuig. Diri ginadumdum ang deklarasyon sang kahilwayan sang Pilipinas sa nagikan sa Spain sang 1898 humarin sang 1978 ining ginakabig na nga National Day. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo yung inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Rezzy, Danioso, Bordon. Tatak, RMN.

0: kaare na sila. Labugay boy.
1: Ay, alang alang nagin na nga itong at siyempo diri sa atong sining pagpangalaga diri man sa targita na isa uto. See you mga kabianan sa buwas nga daw, same time, same station. Sa ngalan nagin lamang sa kakon sining partner kay Radyo Manon Nel Sorbito, kag sa ngalan, sa ngustisya kag kamatuoran, sa wala nagabago kag padayon nga numero uno, ini naman si Radyo Man Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nods Herbal Capsule.
6: Ano sa ring mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bala infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bala or urinary tract infection ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice agidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honigot tree tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina. Naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone. Naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner.
5: Yara la ang palading. Ah!
6: Megaman. Herbal Capsule. Mabakal. Sa mga butika.
5: Nance Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang Davis, makalalaton.
5: Nance Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nance Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Lemon Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: Nance Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: Nance Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nance Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee partner.
5: Nance Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina-partner ang non-scorn coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
5: Non-scorn coffee.
6: Ang nami pagid sang non-scorn coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Non-scorn coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Partner pariyo kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na kuhagard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
7: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
8: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Varex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Varex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Varex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Varex B araw-araw.
14: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
15: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus Apanalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
16: Kini Kill.
17: Uy, 150 over 100 dali.
18: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
17: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
18: Ay.
19: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
20: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
16: Kini Kill.
21: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: It's Real Bio.
23: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
16: Detribio Bio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribio. DTX500.
24: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
23: Saan nag-inom ka? DTX500. Ilan nalang subong imo sugar?
24: Pagpigay ka namin isang DTX500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX500 na
16: gito. DTX500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
25: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
26: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Oras tatak impunto alas tres.
7: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
27: Nons Liniment Oil.
28: Kaspan?
27: Wala problema.
28: Nons Liniment Oil Partner.
27: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
28: Nons Liniment Oil.
29: Ang galing! Pang matagalan!
30: Parang tayo lang, han.
31: Everest Appliances.
29: Babe, ano ever best decision mo in life?
30: Siyempre, building a home with you.
31: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
32: Supple Plus Gold.
33: Ako si Angie.
34: May bukol ako sa breast ko.
33: Kamangkot ko da son kung ano maayo diri.
34: Damo ginaghambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, igubala kay matama to na dula ang bukol.
32: Supple Plus. Go! Makak sa mga butika.
35: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
36: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
32: Sample Plus Gold.
37: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
32: Sample Plus Gold.
31: Mas pinalakas.
32: Pinagaling.
31: Pinahusay.
32: Sample Plus Gold.
31: Pinili sa mga butika.
32: Sample Gold. Coffee Mix.
38: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kadagap iupod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycologen.
32: Santon Gold Coffee Mix.
31: Nagkape ka na, lalakas.
32: At gaganda ka pa.
31: Santon
32: Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
39: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
39: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
39: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
39: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
40: ACS. Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
41: Mami, itigil ang drama.
40: Angeline,
41: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrients kinili na sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
2: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang palala, ang iBerry
5: ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw, siyudad, kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tab Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Ako inyo alagad, niyak niyo masyado. Iti sa Metro Pacific Iloilo Water, padayon ng commitment na maghatag sang safe, reliable, kag affordable nga serbisyo sang tubig sa mas madamo ng Ilonggo communities. In fact, MPAW remains one of the most affordable water distribution utilities sa Western Visayas, kag isa sa pinakaabot kaya nga water service providers sa Bilugang Pungsod. Kag bilang kabahin sang commitment, may ginlansyar ng bagong programang MPAW na sigurado gid nga makabulig sa madamo naton na pumulayo. To tell us more about this initiative, we have no other than our resident guest here sa Tap Talk, ang head sa Customer Care Department. We have once again, Ma'am G.I. Del Rosario. Ma'am G.I., Mayong Adlaw, welcome back to Tap Talk.
1: Mayong Adlaw, Manat. And thank you so much for inviting me here again. It's really a privilege and gakalipay gid akong magabalik sa Tap Talk.
0: Yeah, Ma'am G.I., it's our great privilege na makaupo ikaw sa Bunga Adlaw. Kagamon man ina, ang commendable no, sa bahin sa Customer Care Department, bagod nga, wala lang kung managasabat sa concerns, but kamang nagatulay, nag-bridge sa kumpanya padulong sa aton mga konsumidor. Kagka namin iman pamatian, Ma'am G.I., nga di, nagakatubig ka mo sa komunidad, agod nga, servisyo kan sila. And which I believe nga, di rin man nag-root ang aton inspiration na magdihon sa manarisari ng mga inisyatibo para sa MPAW, Ma'am G.I.
1: Yes, tama gid nat, no? So ang goal sa MPIW is not just to reach more communities, but to give a more reliable and safe water and sa mas manubo kag affordable nga presyo.
0: Good to hear that, Ma'am G.I. Pero speaking, Ma'am G.I., sang programs kati directly nag-benefit sa aton mga konsumidor, may isa ka mo ka programa nga tigin anunsyo, ini ang Lifeline Rate Program. Can you take us through, Ma'am G.I.?
1: Okay, so thank you so much for giving me the opportunity, no, para mag-explain sang bago naton nga programa, which is ang Lifeline Rate Program naton. So, recently, ginroll out naton ang Lifeline Rate Program nga amugid ni, I think, ang madamo gid ng mga applicants maging interesado. Okay, so importante gid nga mapabalo naton sa mga interesado nga ang ini nga Lifeline Rate Program is basically for the connection fee. Hindi ini ma-cover ang monthly water consumption charges.
0: Yeah, Ma'am G.I., para mas maintindihan sa aton mga viewers, ang Lifeline Rate Program, bala ini bulig o kung aid, discount para sa mga luyag magpa-connect sa ilalinya sa tubig kay MPAW, Ma'am G.I.
1: So, correct not, no? So, ang objective sini nga programa is maging affordable ang initial cash outlay sang connection fee.
0: Yes.
1: And mas madamo kita siguro ng mga applicants kag households nga maserbihan. Kabalugid kita subong nat no nga tempo nga medyo may mga challenges kita sa upfront payment. So ini magabuligid sa aton nga pamuluyo para mas mahapos kag mas makabarato sila sang pagbayad sang water connection.
0: Beautiful. Yeah, Ma'am G.I., kabalo kita nga ti kun may discount ang gilayon nga pamangkot sang aton mga konsumidor. Asta san o ini, Ma'am G.I.?
1: Okay. So nat tama gid. So gusto ko man i-emphasize nga hindi ini promo. Ini programa sang MPIW.
0: Right.
1: Ang difference between the promo kag program is that ang promo may expiration date. While ang programa gina-implementar ini bilang isa ka-socialized access initiative sang MPIW. So as long as implemented ini sang kumpanya kag available ang guidelines, pwede kid ini ma-avail sang qualified applicants.
0: Yes, so simply put, Ma'am G.I., hindi ini siya limited offer nga doko online sale lang. Isa ini ka long-term commitment ni MPAW agud nga ti mas madamo ang maka-access ng safe and reliable water. Now, Ma'am G.I., before kita magpadayon, basi miyara kita mga misconceptions nga luyag i-address kay ti basi miyara subong nagapamati nga individual homeowner nga nagkahuna-huna nga automatic covered na siya sang Lifeline Rate. Ma'am G.I., ini bala para sa tanong connection types o kung may specific qualification lang kita, Ma'am G.I.?
1: So, salamat, kidnap, no? Gusto ko lang i-clarify sa tanyan nga ang Lifeline Rate Program naton nag-a-apply sa residential clustered meter connection or ang inang tawag naton nga meter or groupings or metered groupings.
0: Yes. So meaning, Ma'am GI, kung maghambal kita nga clustered meter connection, may ara grupo sang panimalay o kung pamilya ang nag-avail sang serbisyo through organized setup, Ma'am GI.
1: Yes. So usually ini nga mga communities o kun areas nga mas practical kag mas feasible ang clustered connection para mataga naton sang maayo gid nga serbisyo.
0: Yes, pretty well, Ma'am GI. Kag ti siguro may rason gid nga a clustered connection anay ang gin prioritize isang programa, basta pwede mo ini ma-share sa amon, Ma'am GI.
1: Sakto nat no. So ang objective sa sini nga programa is to maximize the access kag matagan sang serbisyo ang mas madamo nga pamilya kag mas sa mas affordable nga paagi.
0: Yes, right.
1: Sa clustered connection arrangement, mas efficient ang infrastructure requirements kag mas manageable ang connection fee or installation cost. So this allows MPIW to extend water service to more households while maintaining affordability. So sa simple nga terms no, mas madamo nga mas mabenepisyo sa programa nga ini kung clustered communities ang una naton nga mahatagan sang ini nga programa.
0: Very promising approach, Ma'am GI. Kati kung mas madamo nga pamilya ang maserbisuhan naton sang safe and reliable water, mas dako ang impact sa komunidad sang programa nga ini, Ma'am GI. Now, Ma'am GI, for the exciting part, pila ba ang regular nga application fee para sa clustered connection? At pila naman ang balayran sa cost sang customer kung mag-avail siya sang lifeline rate, Ma'am GI?
1: Okay. So, natang atun nga regular clustered connection is at 6,977.60. Pero sa installation cost sang ato na lifeline rate program, ang connection fee ay maganubo sa 4,832.80. So this means may 31% na discount sa connection fee.
0: Oh, amazing, Ma'am GI. 31% discount. Dako, gid ini ang bulig para sa tagsaka pamilya. Kumbaga, 2,000 pesos man ang difference compared sa aton regular clustered connection fee. Ma'am GI, may bilin pa kita for groceries and other household needs. Pretty well.
1: Okay, so ang goal sa programang ini gid is paghatag sa mas affordable kag safe and reliable water service connection.
0: Now, Ma'am GI, since ang goal sa sininga programa amo ang pagbulig sa low-income households, siguro pamangkot man ini amo ang our viewers today, sino ba lang pwede maka-avail sa sininga programa, Ma'am GI?
1: Pwede gid maka-avail sa lifeline rate program naton ang first, ang mga members ng Poor Peace. Next, ang mga low-income households nga may certificate coming from the local Social Welfare and Development Office or LSWDO. And may mga requirements kita nga standard requirements nga magadugang sa application. So, ini siya, amo na ang aton nga mga valid IDs, government-issued IDs, aton nga proof of billing, the latest proof of billing, and ang lot ownership kundi inila ibutang ang water service connection.
0: SMJ, klaro gid nga meron kita sang legal basis kag clear ang aton qualifications na ginasunod. Klaro gid nga fair kag transparent ang pag-evaluate sang applications. Wala sang special treatment o kun pabor-pabor. So kung miyembro ikaw sang 4Ps o kun may certification ikaw gikan sa LSWDO nga low income household ikaw, pwede gid ikaw maka-avail sang sining program, Ma'am GI.
1: Kaya gusto gid naton nga ang assistance ni makaabot sa mga qualified applicants or households.
0: Yes, Ma'am GI, sa pagid ka very important nga detalye no to clarify para sa tanan, isa sa qualifications amo nga wala ikaw sang existing account o kun water connections among address kag dapat new applicant ikaw, Ma'am GI.
1: Importante gid ina nat nga kun may existing account ikaw sa amo na nga service area, hindi na kamo qualify for the lifeline rate program naton. Kay tungod gini, gina-intend for the new applicants.
0: Noted on that, Ma'am GI, kanami kiti na-clarify ini naton para sa aton mga konsumidor and sa aton mga viewers sa mga adlaw. Now, Ma'am GI, for example naman, Abby, interested ako mag-apply. Kag na-meet ko man, Abby, ang qualifications. Ano naman ang requirements na dapat ko ipreparar, Ma'am GI?
1: Actually, Nat, gintapos natin ang proseso. So, i-repeat ko lang no, mga requirements. for the 4Ps members, valid ID nila of the 4Ps, mm-hmm. for the low-income household, yeah. certificate from LSWDO. And then, ang atong na standard, yung requirements is, which is ang proof of billing under the applicant's name, the latest, and ang ilang lot ownership. So ina, ma-complete nila mm-hmm. ang requirements para sa new water service connection.
0: Mm-hmm. Yun, very simple, kag straightforward ang aton requirements, Ma'am GI. Wala sang complicated ng process para agad nga mas easy ang pag-apply sang aton mga applicants, Ma'am GI. Now, after Ma'am GI ma-prepare ang requirements, di naman nila pwede ma-acquire ang application form kag mag-submit sang ila application, Ma'am GI.
1: Okay, so naat madamo kita man nga programa mm-hmm. sa aton nga customer mm-hmm. care team nga kami ang MPIW nagapalapit yeah. sa komunidad. Like for mm-hmm. example, Katatap Barangay Caravan mm-hmm. or information and education campaign. Yeah. So nagakadto kami sa kada barangay kag may mga application forms mm-hmm. kami right. nga ginadalaman mm-hmm. kag ginabilin sa barangay.
0: Yeah.
1: For those nga interesado mag-apply. Mm-hmm. Or, they can visit us sa third floor, annex building, sa Festive Walk, mm-hmm. sa Mega World, Mandariao, Iloilo City.
0: Ma'am GI, thank you for that information. Pero Ma'am GI, may isa pagit ka programa, nga ti familiar man sa aton nga viewers, I know, subong no, ang Sakdag program, na-discuss ini naton sa aton previous episodes, ano naman ang kinalain sa ni Ma'am GI sa Lifeline Rate program?
1: Okay, so ang Lifeline Rate program na kon, nagka-provide sang discounted yeah. connection fee mm-hmm. for new water service. While ang Sakdag program ay ininagahatag naman sa low down payment. Mm-hmm. So at as low as 500 pesos, mm-hmm. they already have a connection. Mm-hmm. Kagang balance sa connection fee, they can pay it through installment scheme for 12 months.
0: Mm-hmm. Now, Ma'am GI, for the exciting part, kung nag-avail abi ako sang Lifeline Rate, pwede bala ako maka-avail sang Sakdag program?
1: Of course not. You mm. can avail for both mm-hmm. programs. Mm-hmm. The Lifeline Rate program and the Sakdag program at yes. the same time.
0: Ma'am GI, dako gidi nga bulig para sa tag sa kapamilyang Ilonggo. Hindi lang affordable, reasonable ang aton connection fee. May flexible payment options man kita para sa ila, Ma'am GI.
1: Well, subong nat, mm-hmm. Madamog gid kita ang mga ongoing projects which aims to improve the service reliability mm-hmm. kag mapanubo naton ang non-revenue water mm-hmm. or ang water losses naton.
0: Right.
1: May ara man kita sa mga projects like service expansion projects mm-hmm. nga mag-intend man ini para mas madamo nga communities ang malabot sang right. serbisyo.
0: Mm-hmm.
1: Kag-aside sina, may ara kita sa modular water treatment facilities sa right. Nabitasan Lapas. Mm-hmm. Nga magahatag sa 1 million liters per day or 1 MLD. Mm-hmm. Duga nga supply para sa Nabitasan kag mga malapit nga barangay.
0: Mm-hmm.
1: Kag may ara pagid kita noong desalination plant
0: right.
1: na itukod mm-hmm. sa barangay Ingore. Kag ini magahatag sang 66.5 mm-hmm. MLD para sa mga konsumidor man naton.
0: Yes. So in other words, Ma'am GI, kung ang customer care department nagadihon sa mga programa para sa mas accessible kag affordable nga pag-connect sa tubig, ang operations and engineering teams naman ang nag-aubra agad nga mas mapadamo ang supply kag of course, mas maimprobar ang atong serbisyo, Ma'am GI.
1: Yes. Kaya ang aton nga goal nga ini sa paghuman sang aton nga mga projects mm-hmm. is madamo pa gid ng mga komunidad ang aton yes. nga serbisyuhan kag maka-improve ang aton na service reliability kag ang aton nga availability mm-hmm. so mas magalapalapit pagid kita sa mga customers nga may access sa safe and reliable mm-hmm. water.
0: Yes, Ma'am GI, kag amugin na ang best direction ni MPIW, wala lang naton ginapahapos ang pag-connect sang tubig pinaagi sa Lifeline Rate program kag Sakdag program, kundi ginapreparan naton ang tayuyon water service para sa palaabuton. Ang resulta, mas madamo nga Ilonggo families ang maka-access ng safe, reliable, kag 24/7 water service. Now, Ma'am GI, before we do fast talk, balikan ta ani ang aton mga points sa subong adlaw. Ang Lifeline Rate program is a discounted new water service connection fee para sa qualified applicants. Ang regular clustered connection fee nga 6,977.60 mahimo na lang a 4,832.80 pinaagi sa Lifeline Rate program equivalent. to 31% discount. Amazing. Available ini para sa qualified 4-piece beneficiaries, ka low income households na may LSWDO certification. Intended ini para sa new clustered meter applicants nga wala pa sang existing water service connection sa service address. Dako gid nga opportunity sa aton komunidad agud maka-access ang safe

0: new water service applicants?
1: Prepare na nila ang all their necessary requirements para mas makapos sa ilang mag-apply.
0: Right. In one word, Ma'am GI, what is Lifeline Rate Program?
1: Ang pagbulig.
0: Ma'am GI, coffee or safe and reliable water?
1: Safe and reliable water.
0: Of course. Kaya Ma'am GI, mensahe mo na lang sa atin mga tagpalamatik kag tumalan o subong kag sa kutob sang malabot sang aton nga programa. Go ahead.
1: Okay, so sa tanan nga viewers kag listeners sa ini nga programa, rest assured nga ang customer care team padayon nga maghahatag sa inyo sang maayo kag effective and reliable service. So, salamat gid sa tanan kag mayong adlaw.
0: And that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, would like to thank our guest, Ma'am GI Del Rosario. Thank you so much.
1: Thank you so much
0: for sharing these exciting developments. Ang Lifeline Rate Program isa gid ka manifestation sa commitment ni MPAW na mas mapaluntad ang accessible, safe, kag reliable na water service sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Sa aton mga tagpalamati kag tumulan o subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
2: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sigurado.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: D3 Bio.
0: D3
9: GTX 500.
20: Si Edding Grace, paglimutan.
21: Ako, may sakit nga diabetes.
22: Ilang imo nga gininom na kapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100.

0: gamit ang akon nga sugar so mabakal na kamo sa Detex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
1: Detex 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physium.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physium. Ang Physium, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama!
1: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tumdoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagtaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
14: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
15: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
17: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
18: Oras tatak alas 3:30.
19: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
0: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
3: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini-carots.
3: Hindi lang carots, mga kautura.

0: magkaon ko malot. Kadingin ba yun ang akong momo?
1: Sala ang solusyon. Oh. Hindi magkaon malot.
2: Informasyon sa ikaayong lawa. Malingaw ka na.
1: Gusto niyo ka mabalani mga flowers na damong probiotic.
3: Basta mas labo.
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ba ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Informasyon sa ikaayong lawa.
4: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo, ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
5: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyo nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing, Sir GP, ang isa sa pinaka-common ng mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapila sa linsang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
4: gapali lang, no?
5: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
4: Na-imagine na korodok sa mga may diabetes.
5: Agoy.
4: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C. While wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
5: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
4: hemostasis.
5: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agod supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agod magkapol sa gitawag pilas. Dira pa lang party need mo na gid ang gitawag nila nga MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom MyTC or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang pala inom MyTC, dasig gid niya mag-ayo ang pilas or GP. So
4: stop.
5: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang site sang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
4: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
5: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag MyTC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
2: Yan ang gapanupo.
6: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Sa liga.
6: Epic.
2: DTX 500.
5: Halim sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pagprevent sa infection ang pag-inom sa gitawag MyTC.
4: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
5: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
4: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
5: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag MyTC, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So MyTC will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. MyTC para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom MyTC, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Isa sa paborito kuya Sir Boy, yung epekto sang DTX 5 Recog Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nagiinom sang DTX 5 Recog Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot nas noybe sang gabi. Hindi lamang ni ako ha. Halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 5 Recog Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 5 Recog Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
5: Mm. Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 Recog Mighty C. Imagine bala ang palibot sa bong, diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga magaimit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
4: Gusto, no?
5: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
4: Sa ilang bulsa, no?
5: Ambot ko ano katuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ha? Ano sikreto niya?
4: Milik sa tagoay.
5: What's up panago sa ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
4: Dice ko no, dice. Nag ang 8 na 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, ka 19 na.
3: Ah, kampyon ni.
5: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawsang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
3: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo.
4: Basic.
5: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ako na.
3: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinakakampyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kuntito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamakamat ka hamis. Ang pinakapotante, hamot-hamot ka, kunang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahid ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahid ko nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain niya energy? DTX 500! Masalika DTX 500!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaramang kita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building.

0: Clínica de Alternativo Medicina. Clínica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nag-ambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang ating
2: subong.
1: Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong ya, ginataga na isa-isa.
1: cellphone.
3: Subong, lula na ka pangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares nyo, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computer sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty-C kada adlaw para maayo gid ang imong nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty-C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, wala wala ka panigilyo sa nagko nga tao ay ganti para.
1: Pero no.
3: Ara na. Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retinopathy, apektado na ang imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay ang imong mata, wala gapunaw, paski Dok Ramil, mag DTX 500 ka, mag Mighty-C ka. Kung gusto mo ang mata mo kampyon gapon, tulad ni Sir JP,
1: layo pa lang kita na.
3: Why not grab?
2: Ayun pala makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty-C.
5: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
5: Basta yung makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro. Basta napakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty-C or Pure-C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty-C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty-C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
5: Dabumbay, masyaga.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang VCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka nanan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang kapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
5: Di ka pa nakita, Bi, ang imo ya bulong kapi.
4: Kampiyon.
5: Namit ya sabor.
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay iya kapi ya butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetico ka at may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
4: Ay kampiyon. Pumbudito.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium mga kapi. ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, coffee. Nami itong sa iya nga ganoderma mushroom, kag siyempre, ditribayo, Sir Boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan, ano pa lang health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
5: Mm. Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Steel.
2: Ha? Confirm ka balaga. Araman daw ang kuan. Araman daw ang paliguan.
5: Sa ko.
1: Di ba? Swimming pool.
2: Yeah. Wag ka kaligo daw.
5: Ara.
2: Kita ko daw.
5: May mga katawa
2: daw. Okay man banyo da.
5: Confirm ka balaga hapit sa Golden Steel. Confirm ka balaga sa public plaza. Uy, dapat magditribayo ka.
2: Di ba tika to?
5: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo? Ang numero uno nga problema ni engineer. Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc. Oy, hindi malalaglaw ang STD, Sir Boy. Ang problema siya ni madala mo ni si mga misis. Misis ba si Malatnan? Mm. Ako si mo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
5: Napalainom titribayo ang mga palikiro.
3: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men, no, men is polygamy.
3: Gamos by nature. No?
2: Polygamy.
5: Mamati ko na si Nilboy.
3: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
3: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022. Mm-hmm. No? So, sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
3: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
3: Duhay maging dulong nung kaya sex gid.
2: Damo ka bang danan, Sir Boy, na mo?
5: No. No? Mm-hmm.
2: Number one is HPV, or human papilloma virus.
3: Uy.
2: Either virus na,
5: vaginal warts, no?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
5: Bacteria. No? Chlamydia sis mo baho na.
2: Oh. Gonorrhea.
5: Ay!
3: Ang kapitalayan.
2: Oh. Syphilis. Syphilis.
3: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imong imong ano.
1: Muna ako may aga pa nagapangulabo.
3: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
2: pamati. Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
3: Delikado gito.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Ditribayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
3: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
3: Mga babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners ako. Kag paano ang Ditribayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy? Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin ngayon? Wasakun. No, ang envelope sa virus. Ama na ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo. Ikaduha nga, kaya himuon sa Ditribayo, kung mahimugid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kaya pagguha niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagguha pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, Sir Boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
6: Ditribayo. Ako si Richard, isa ka threshold driver nga galing mo po ng baluan ko nga taas ng reyak ng blood pressure. Painom ko ni Mrs. Ditribayo, tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang galing sa ulo ko. Nang lubo na ako ng blood pressure.
7: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. Matatas
3: mga butika. Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha. ha? Mm-hmm. Ha? Kay kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm-hmm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Ay, mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga mahatag sa itong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
3: Check!
1: Kaga mga, may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex, kay siyempre, ikaw bikaon sang sagingaw, may ano, may panit.
5: Ikaw bikaon nung siya may panit, lalim ba?
1: So ang D3 bio no nagahatag sang pag-asa mm-hmm. sa mga tao nga may ara sang history of STD oy. Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
3: o tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal
1: no mm-hmm. sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir JP pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata mm-hmm. kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
5: May pag-asa pa.
3: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, mm-hmm. kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
5: Vaginal warts.
3: Almost kuno. Tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no.
5: Ay.
3: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
5: Gakos sa cervical cancer.
3: Ang una-una, gikos siya warts. No? Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
5: Do cauliflower.
3: Do cauliflower ang flower.
5: Ang pitsay, manging cauliflower.
3: Uh-huh. Mm. O manang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
5: Akali. Pulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Agad ang ka. Discharge ni isang babae, bilti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endodoment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Mm. Sa laki, painless.
3: Mm.
1: Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why, ang muna ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio, ilabuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amuni, kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlaigid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw manghihikab la Sir Boy
1: kakalayo dok kakalayo
2: manghihikab gagi na kala Sir Boy ako ay ko kagi na
5: yan
2: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
3: friends na lang ta mga friends na lang ta
2: ang nalang sinang balat yan Sir Boy chlamydia
5: ay chlamydia
2: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutsak
5: chutsak
2: may gitawag siyang painful sexual intercourse.
3: Pin virgin.
2: Ang iba niya gano, ga-bleeding between period.
3: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, ga-bleeding.
5: No. Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, Sir Boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3 bio,
3: mm-hmm.
2: isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
3: Amo nang cause, no?
2: Kagaw.
5: Agent, no?
2: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. naman ang iba niya before guro sexual intercourse sir boy
5: inom ka gituto
2: inom ka di tribayo kag butangan mo di tribayo imo nga ano eh
5: ba nga ba nga may amon ni galibuyaw
1: mga idno sa mga active dapat naka di tribayo
5: dapat dugay ni naging topic
2: ni text
5: ha dapat dugay ni naging topic
2: subong ganing timing na mo abi na mo aras engineer eh siya ginayang eksperto da
4: hambal nila pwede ni maliwat liwat every week
2: basta importante din nang lain gid ang ma-offer ni di tribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid D3 bayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3 bayo.
7: Correct. No? Informasyon sa ikayong gawas.
4: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang sa naol guwapo.
5: Kulang gali niyang budget mo, 150. plus 8 gali. Plus pilang gali bayo, plus 14.
4: Pesos. Oh. Kagamay ka bakit?
5: 164.
4: 28 mm-hmm. pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mm. mag-D3 bayo, kaya hindi na sa tangka kaso uposipon, kagilanat ikaw protektahan sa D3Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang D3Bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom D3Bio, di damo nagainom coenzyme Q10, damo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gituwag brain
4: tayo,
2: no amuna mo mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga cocutin vitamin E for skin for your gut for your brain pa the best nga antioxidant no napanami sa imo nga vision imo reproduction dali ka makabata kung palainom ka ning cocutin kag vitamin E pero damo gainom nga wala effect sa ilang lawas
4: okay, nga
2: reason why
5: di ma-absorb?
2: Wala maabsorb dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga D3Bio.
7: D3Bio with physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
7: D3Bio, ang D3. You may physio. Ang physio. You may D3. D3Bio.
1: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio no, nagpakita ini sang makabulig sa pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio nagahatag isa sang feeling of fullness dasig ka mabusog no so ang D3Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung naga adlaw-adlaw ka naka D3Bio no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
4: uy,
1: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
4: Katunto sa gabliga. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita will nga tawag nila nga carbon chain sa medium chain triglycerides no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang kung sa rondayin sa lawas mo no and not only that no ang byproducts ni which is ketones ang ketones ga provide man energy sa brain while labot ga provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton niwang ka sexy ka mag D3Bio ka na
7: informasyon sa ikaayong lawas
2: wala na mitay ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan magaayong gin sumadamo ninyo nga balatian
7: informasyon sa ikaayong lawas programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-

0: Hamemo mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
3: Megaman,
4: mabukal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangbang kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
9: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tunay, natural, at orihinal.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
17: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
19: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
20: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
19: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
22: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
1: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Isang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
27: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Captio Lisang, batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
30: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Guns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attake ka sa mga lamok? Guns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Guns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Guns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charmin Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, nga ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, go consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatsyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa kidney care.
13: You care? We care? Kidney care!
14: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
16: This Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid dyan sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Coffee Mix ang labot ka.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washy!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
15: Sample Plus Gold.
23: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
15: Sample Plus Gold. Sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: You need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
24: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
26: Oras tatak alas 4:20.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: Busog-busog ikot ulit.
29: Ako man, bro, kalot.
28: O, ito yung bro, kusti.
29: Busog-busog, eh.
28: O, tila ka tata. Bayari na ito, tulilot.
29: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
30: Yes, sir.
29: Ah, Ay, ay, ay!
28: Ano nga, ay, ay, ay?
29: Bro, kalap. Nadulang kahit ako.
28: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
29: Nawigit ko, bro, kalot.

0: tangan nak sir.
1: Nan, kita mo. Ikaw na nagako nga may tangan tinulan ninyo. Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tangan galito yung mga paggawin niyo.
0: Ah, gali ka sir. Okay lang sir ah.
1: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
0: Okay lang sir ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
1: Ay ay ay.
2: Kalot, kagtulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santong Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangod yara na sa Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santong Plus
6: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santong Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santong Plus
6: Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santong Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
9: ACS.
3: DKX
11: 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DKX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DKX 500.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: You need toothpaste for brushing every

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maayong adlaw! Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
8: Ay nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang lalungan siya nga ito nga likod, Sir Gerard. So that is why kung nagaedad na kita, hindi na advisable sa aton magpanghakwas ang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas. We should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. See, at least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
15: Yes, correct.
14: Sugar free na yan. So safe gid kita sinadara.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
16: Oras, tatak, alas 4:30.
11: This time check is brought to you by iBerry.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko, isang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: D3 Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akong matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. You might D3.
6: Mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako galing si Shirley.
6: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
4: pinagaling,
7: pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O si Karen, nandang mong isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Parang sumanguti ka.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX-500.
4: Para sa healthy nga tayo,
5: DTX-500.
4: Ang DTX-500
5: ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Mas tagtino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX-500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX-500
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit ka tama.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Number 1.

0: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Ma'am Charot, dugay-dugay tapos na kami isang kwesta. Si Tulilo tiya wala pa ho.
2: Wala siya guro kabalos ang isulat niya eh.
1: Ay, Tulilo, nano ka? Nagatulo ka lang kay Ma'am Charot tao.
3: Tulilo?
4: Charot.
3: Nag-quiz kita? Nag-ano kaya?
4: Ayayam! Ha? Akuan, ma'am Charot. Pasensya agad, ma'am. Pwede mo ko matuduan kay hindi ko kabalo, ma'am Charot.
3: Ano? Tulilot, quiz ini, hindi ini activity lang. Gani kinahanglan, gamay answer ka sa papel mo karon.
4: Ay. Hindi ko bigay chinde maayos ang English, ma'am Charot. Tagalog ang bala.
3: Hindi ka makahibalos ang leksyon mo, pero ang luyag-luyag among imo.
4: Ay. Ma'am Charot.

0: Oswee, ma-order kami?
1: Yes. Ano ang order on ninyo?
0: Ay, gi, mga ilo ko sa sudaan mo ha. Kay kanon na yung baklon, kuya. Ah. Ano, boing eh. Ara si manang mo, upod ka. Sa akon ka pa yung mga ilo, sudaan niya.
2: Pag, ako niya, baboy lang ang liyempong sinugba ha. Kag isa ka rice ah.
0: Ayun na, Anika. Ala, ang wallet ko gali. Wala ko na dalang.
2: Wala? No, gay na wala ang aara ka naman bala sa bilin-bilin wallet, how?
0: Hoy, to, naiya. Wala ko mula bit-bit nga kahita. Hala, anong flower? Ikaw lang nga naibayad, babe.
2: Wala! Wala!

0: Kalat, may dala ko din nga sudan, no? Pilagit ni kaputahe. Libre lang ni.
1: Ano, di na halid tulilot?
0: Siyempre sa karinderya ni Winslet, eh. Ginhataga niya ko, agad ko na, may sudanong tangadwa sa gabi ngayon, eh. Siga ano nga, idamog niya lang sa mga alaga yang ako rin kag ido.
1: Wow. Eh, maayo pa siguro ang iban, isulutan na sa ref, bro. Agad nga, sudanong ta sa adlaw. Hindi na tamag bakal-bakal pa sudan kay, eh, grabe, kay init.
0: Gani man, ma'am. Itchat to kagit, bro.
1: O, ano ka?
0: Ano?
1: Basta balhas ang bayo mo, oh?
0: Jutay, ah!
1: Okay, ilis nito. Ilis na kayo manyapunta.
0: O, na lang ka, on, bro, kalot, ha? Kaya may kadtuan ko, anay, ah.
1: Ha?
0: Oh!
1: Hindi nga makadto. Hambal ko sa imo, kung may bilin kang kwarta, isave mo.
0: Ha? Ma'am? Bro, kalot! Ano ang isave ko? Kay wala gani!
1: Waraw! Tagaan ka dito, bro, gusting. Halos ang doadlaw yung kanigahatag si mo, oh. Ako yung kahatag man si mo. Ubos na ito yung ginahatag ko sa imo ang kwarta, ha?
0: Ay, ubos na ito yung ginahatag ninyo nga duwa ni Brocosting ang kwarta sa ako niya?
1: Ote, ang ginahatag ni Winslet niya ang kwarta, ya?
0: Ha? Ah, wala pa, bro, ha? Dasan pa kurong adlaw, ha?
1: Ano ka?
0: Ano?
1: Ano na yun sa tiles, oh? Ba? Kwarta? 1,000?
0: Ay, ala! Ako na ang nahulog, guro!
1: Pusit ka.
0: Anay ka!
1: Habal mo kulang ang kwarta!
0: Ha?
1: Hindi ka nagawa sa 1,000?
0: Kwan, bro, kalot. sa pagkamatuod, bro, kalot, kaduha na ni nga hatag ni Winslet sa akon.
1: Animal. Butigyan mo pa ako, ha? Imbis ibakal ko na ipanyaga ang kwarta mo, ginatag ko si Emo. Galik kay Dabo ka mga galik kwarta nga animal ka nga hayop ka, manugtunto ka, buisit, hasil yun.

0: Oras tatak alas 4:40.
1: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galay si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Ang lamig!
6: Dika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Life Extension. Vitamin D3.
9: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba rin nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butik.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
3: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Ikaw ba lang ang may diabetes?
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar.
3: Sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Masaligan.
10: Epektibo.
3: DTX 500.
4: D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salay, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa atay. Oh. Walapit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
4: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ila tong score gani?
7: 470.
6: Ang tiko duwa
7: sa gabi, duwa sa
6: agad. Ila na lang imo nga blood sugar.
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: TGX 500. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si baby, mas masami ko din na allergy. Kasi magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C,
8: mababaka sa mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Supple Plus Gold.
12: Ako galis si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
1: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Super Fiber.
18: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
5: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
20: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
24: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
23: Mas klaro na bala maski gabi?
24: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
25: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Oras tatak, alas 4:50.
28: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
29: D3 Bio.
30: O si Rosita, kakangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
29: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Mimi.
32: Dali kasi napit akong tuhod.
31: Arthritis na gali.
32: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
31: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
32: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
31: Tibog, gid kaayo. Ang
29: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagin ako makabatsyag ng sakit.
29: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na duwadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in One na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangosteen at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in One na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Charot! Mayong hapon!
1: Ay, mayong hapon man, Ma'am Park.
0: Mapa-office ko, anay, ah. Ay, hoogali. Kumustang abyan ko nga, estudyante mo?
1: Hmm? Sino nga abyan mo, Ma'am Park?
0: Si Tulilot, ma'am!
1: Ay, si Tulilot! Ahay, kaluoy mamala sa iya.
0: Mm.
1: Sa pila na katuig nga nakauntat siya eskwela, daw kahina na gitsang pick up sang memory niya.
0: Hala.
1: Pero maayo naman ina nga, maanad siya magbasa ka magtuon, ah.
0: Ah. Gali.
1: Kabuot na lang sa iya, pero... Mm.
0: Pero ano, ma'am, Charot?
1: Nagapangaluyal siya sa akon niya. Nga hindi na niya pwede sa aton, kag hindi ko man siya type, bala. Hay, amot ah, katalaka.
0: Hala! Ma'am Charot!

0: morning, class!
1: Good morning, Ma'am Park!
0: Okay, you may take your seats. Kag please, ha, ipasa inyo ang mga assignments now!
2: Hala, wala ko, bro! Hala, nalipatan ko mag-
0: Ma'am! Si Rindin, wala ko na kayo mga assignment, ay!
2: Ay, dura, kamala ko da!
0: Tuod mo na! Nga, tagoon-tagoon mo pabi kayo mabalaan mo nagyapon ni Ma'am Park!
2: Hala! Ano?
3: Rin, sunod yan. Isa akong assignment.
0: Nga, Adaping, sigurado ka nga ang gusto nang ginobra mo nga assignment na ako.
3: Ay.
0: Ano, gay ka da?
2: Ano ka?
0: Ginapapasa,
2: kung
4: kita ka mo sa assignment ninyo, nagaginoal pa ka mo ah.
0: Si Dapeng, di mama?
4: Katakata ninyo da.
0: Si Rin, pagit mga
4: assignment yan, kay mag-isiyon ka na karan. Ah, mga sungan yung nagagura na karan ah.
2: Yes! Salamat kit, ma'am! Wala ko nga daan ka obra assignment!
3: Ay, Rin!
2: Timing kit ko, ma'am! Sige na, ma'am! Kisiyan na, mama! Kaya wala ko nga daan assignment yan!
0: Ma'am! Rin!

0: Brolet! Brolet!
1: Roasting!
0: Tawahay lang kung Sabado kag Domingo, no? Kaya ti, why? Klase?
1: Si Tulilot na yan, tawahay, bro, eh. Ako yan, damo ko yung bros balaya.
0: Ano, bro?
2: Amo lang ni nga da, napawahay ko kung gabi kay Sabado kag Domingo, nagabulig pagit ko yung pangugas sa karinderya, ya?
1: Tulilot, may kwarta ka na o kung wala?
2: Wala!
0: Tasik sa babo, bro, ba?
1: Butong ka!
2: Ma'am! Bro, kalot!
0: Bro, nga, man!
1: Ginainto yan ang tati, Bro Gusting. Hambali, wala sa kuno kwarta kay galiyag yung tagalan siya ni Winslet. Tapos kita ya, hatag matanga hatag sa iya.
2: Ma'am! Bro, kalot, Bro Gusting! Hindi lang ka bumaakig sa akong mala!
0: Hey! Ano?
1: Tagay ko bisang rason nga hindi kami maakig sa imo, Hatulilot.
2: Ma'am! Kaya piyan ninyo kumuha palang ganin ninyo ko, hindi bala?
0: Wow!
1: Bro, tulilot. Abyan gani. Pero ako lang niya ang natraiduran mo nga abyan mo.
2: Nayayam! Wala!
1: Tingabutigan mo kami nga wala ka sa kwarta nga damo ka magalit kwarta nga animal ka.
2: Ma'am! Nga ako magkapal ko sa inyo nga mga ayaw ko kwarta pang date ko kay Ma'am Charot, tagaan ninyo ko haw. Amo na ang ginatago ko niya sa inyo. Ako, bisan magkadali lang, malipay man ko sa kabuhi ko.
1: Animal, ayaw! Katuntong si Ma'am!
2: Ayayay! Bravo!

NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Heavy duty ka tino, saka dapahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kung doble, okay. Maundi hinata sa supplement 2-in-1.
3: Santo Plus,
2: herbal capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: herbal capsule.
3: Ang supplement 2-in-1
2: na masaligan.
3: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kung doble, okay. Maundi hinata sa supplement 2-in-1.
3: Santo Plus,
2: herbal capsule. Adunay mangustino kamungay. Kamungay, dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus,
2: herbal capsule.
3: Ang supplement 2-in-1 na masaligan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santo Plus herbal capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pamumpong makablu, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdog kung baka blue sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
9: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Biktibo kayo.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 ng may Visio.
11: Ang Visio
13: ng may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
13: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi.
17: Hello, Mommy.
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na,
20: lalakas,
22: at gaganda ka pa.
23: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamungay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
18: you need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Habyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
4: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: TTX 500.
6: 27 lot.
7: Ano ginabatsyad mo sa
6: akin? High blood gid ko.
7: Ano sa unang imo?
8: Blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
5: TTX 500. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas mga butika.
2: Oras tatak, alas 5, Jess.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Hamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocal.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1.

mga mga tagpalamati, sunda pagdinig nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Narelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sporsyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-agarto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Ito yung mga bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
3: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm
6: BabCon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: TTX 500.
8: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Bayuwang.
9: Sisa ka pila ka mag-inom.
10: Sa TTX 500.
8: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
8: Oy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatya.
7: TTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
7: Mga butika. D3 Bio. With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
7: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Oras tatak alas 5:15.
15: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrang kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
5: Sampon Plus
4: Herbal Capsule.
5: May mangosteen at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Sampon Plus Herbal Capsule,
4: ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
5: Sampon Plus
4: Herbal Capsule.
5: May mangosteen at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Sampon Plus Herbal Capsule,
4: ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Sampon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: You need to toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocot. Himo sa extract sa down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga mga butika.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipakot.
1: Remind Herbal Capsule.
6: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
1: Remind Herbal Capsule.
6: Also available.
1: Remind Choco Mix. Sample Plus Gold.
7: Oh, si Mercy. Nara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan. Noong pawan
1: ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Goodbye.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: you're a singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Sa nga ramen news and public service sa karon yang adlaw sang Biyernes mga karadyuman pet sa 12 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa aton sining pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Maggie Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yalas Kapalihan. Amen. Happy Independence Day sa aton sining mga kauturan sa palibot sang Bisaya nakatundan mga karadyuman 128 years na nga celebration na sa aton sining kahilwayan sa subong iyang adlaw mga karadyuman. After more than 300 years na nga nangin ulipon kagti na paidalom sa pangginahom iya sa mga katsila mga karadyuman sa subong, yari kita nagatama sa sangaton sininga kahilwayan. Standby sa aton sininga mga kauturan kay sa subong iyang adlaw. Sa dili mo kay i-check ta ang balita dala sa aton sininga RMN news team, no? Kagang pila ka mga information aton sinihatagan sang igtalapangod ining pagpatigayon aton kaina sang RMN Freedom Run, no? Kagang aton sining public service expo kaupo diya ang National Commission on Senior Citizens mga karadyuman, no? Diri sa may Western Visayas. Damo sa mga katigulangan naton ang nag-upod kaina, no? Kag nangin benepisyaryo sang mga serbisyo para sa aton sining nga mga senior citizen. So salamat gid, no, sa aton sining nga mga katigulangan, no? Natuon lang abing ati na una-una kamusta amon sa duyan ati kinanglanon man nga hatagan sang igtalupangod, no, ang inyo ikaayong lawas, no, kiti kabado naman kita nga ang tion, no, may mga tion iya kung isa nga nagahilapit na ati amaning sa mga katigulangan naton kinanglanon man naton nga ulik doon ini sila nga sektor, no, kiti kadamo sa ila kinanglan man nga hatagan sila sang pasalamat man, no, kag pasidungog mga karadyuman paagi sa sining mga serbisyo publiko. Standby sa aton sining pagpangalagad kay sa dili madugay, i-check ta si Radyuman Marjorie Erbo Miane, no, sa sining mga information dito kay na sa may Robinson's Place sa may distrito Sangharo. No, kag sa piyag kabahin sa may area iya sang Robinson's Place sa may main, no, sa city proper kay na nangin masadyaman kag kadamo sang nagpakingupod man sa siningin patigayon nga kalayaan job fair 2026 mga karadyuman, no, konsidiin mga masubra 1,500, no, ka mga job seekers ang narestro nagpadulong dito para sa pagpangita sang trabaho. As of the 3 p.m. kaina, may ara na sang 26 or malapit 30 tanan ka mga aplikante ang na-hired on the spot, no, sa nagkalain-lain iyang trabaho. Pero ang kadamuan sa mga na-hired on the spot mga karadyuman atong mga yara or ginbuksan sa gobyerno nga government internship program kadamuan mga fresh graduate na kinagapangita sang trabaho mga karadyuman. Standby kay dugangan tar stili madugay, i-check tanay si Radyuman Marjorie Herbo Miane ang mga balita tipo sa patwork. Kamusta subong hapon, no, ang aton sining palibot.
1: TYRI Radyuman Report.
2: Radyuman mon maturotawhay subong ang palibot sang syudan kiti holiday gamay lang ang mga salakyan nga aton nga makitaan nga nagapakadto-pakari, no, diri sa syudad sang Iloilo. May pila mo diri ka mga kauturan naton nga nagapuro pabalhas.

0: laging, iba nga bike sa mga hapon, kagwala sa nga ulan, rajuman mon. Sa detalye sa aton nga mga balita, padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isang construction worker matapos sa kuryente sa barangay Bunta Tala, Haro, las 10:20 kay ina sa aga. Ang biktima gininago kay alias Kere, ginabanta 30 anyos ang edad, residente sa barangay Tabukan, Barotac, Nuevo. Sunod kay Police Captain Mabil Naranyo, hepe sa Haro Police Station, nga base sa ilang investigation, nagapangkuha sa C4 lanes ang biktima nga sa ginakonstruct nga extension sa barangay Hall sa Bunta Tala, Haro, sang nasangit ini sa live wire kabangdanan nina kuryente. So pahayag pa nila ranyo maswerte nga may pulis nga malapit sa lugar nga nakaresponde gilayon kabangdanan nga nadala ang biktima sa ospital. Wala ni siya matamaan kagati istable na karon ang iyang kondisyon rajuman mon. Amo na madulong naton nga balita subong hapon kasama mo sa DQRI RMN Iloilo rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
1: RMN. Madamo gig nga salamat ta Rajuman Marjorie Herbo Miane. Oras na to nala 5:28 na sa hapon sa aton sining pagpanganagad. Ginapasalamatan nato ng aton sining mga sponsors nga nagbulig para matigayon ang aton sining RMN Freedom Run. At the same time ang 20th relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Opo diya sa Festive Walk Iloilo. Ang Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated, ang PSIC, no? At the same time, ang Metro Pacific Iloilo Water. Kasubong man ang bulig man, no? Ni Congressman Ferdinand Biron, Vice Governor Lian Dibuque, kag Congresswoman Jamjam Baronda. Upod sa aton sining mga sponsors gid nga nag bulig sa sining aktibidad ang Bioderm, no? Bida handa sa Bioderm, Nig Marketing, Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pure Z, SYG Engineering Services and Consultancy by Engineer Simon Himora, GVHRI Construction by Engineer Tuti Espinosa, Fiesta Gas and Councilor Johnny Young, Nature Spring Water, Davis Payne, Philippine Red Cross, RMN Fans Club Singapore Chapter, Ion Group of Companies, Capigenio, Megasoft Hygienic Products Incorporated, makers of Sisters Sanitary Napkin, Sisters Panty Liner and Lampin Pants Baby Diapers, RLS, Crescent Builders Corporation. Salamat gitaran sa inyo and of course sa mga tagpalamati naton na nag abulig, no? Para matigayon ini mga karadyuma. Nang aton sining RMN Fans Club main chapter, no? Salamat gid, no, sa pagbulig ang aton sining mga interns, no, from the West Visayas State University College of Communication mga karadyuma, no? Kadamo-damo sa aton sining mga intern nga nagbuligid, no, para man nga matigayon ining aton sini nga aktibidad sa masunod nga tuig liwat, no, kahit kada tuig ining event, no, running on third year na kita subong mga karadyuman, ha, and sa masunod iya nga bulan sang Agosto kada siglang, no, ang aton sini naman nga pag celebrar sa aton sini nga network anniversary, no, ang aton sini nga programa kada magabot iya ang bulan sang Agosto, ang aton sini nga Baroto Race, no, bantayan nyo man ina, no, sa masunod iyang bulan mga karadyuman, no, pa huway-huway tanay gamaya. Tutok tanay naman sa mga balita diri sa aton sining pungsod kay medyo kadamo gid, no, sang update karon particularly sa balita national mga karadyuman. Kamustahon ta pa ang impeachment trial sa Senado, no, do hindi ta may tindihan subong kun anong nagakanabo sa aton sining mga senador. At the same time may ginatubang pagid kita karon nga ginabantayan naton ining update sa linog dara sa may Mindanao mga karadyuman, no? Sa kadamo-damo na kay nagasaka nagkaroon man ang death toll, no? Dara iya sa may Mindanao region. And of course ang masunod iya nga inadlaw sa Domingo, no? Bantayan ta ang game 5 pagid sang NBA mga karadyuman dito sa may Estados Unidos sa tunga sang San Antonio Spurs kag sang New York Knicks. Makuha na bala sang New York Knicks niyang kampyonato sa adlaw iya sang Domingo. Amo nang balantayan, no? Kag magpamati kamo sa pinaka-exciting nga coverage diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Wala na sang iban kamo nga pamatinan, no? Kung gusto nyo nga duwara gid tupad sa sulod iya sang court, no? Nagakover sa tupad gid iya sang hampang ni Jalen Brunson kag ni Baby Wimby. Dere kamo pamati sa Remen Ililo, no? Kay ara sini ang action iya sa RMN coverage. Kag sa mga balantayan pagid naton nga mga balita kag information, no? Bantayan ina karon dugang man sa RMN Iloilo. Salamat gyud sa pagpakigupod diri sa aton sini mga karadyuman. Bago kita magtakop, bao dutayan tal manipatan, no? Ang aton sini nga mga talamyawon sa Kaykas diyan pero sa sumagay side dala sa barangay Paupututan Iloilo. Salamat gyud sa Kaykas James Carpe sa Dumangas, Sir Stephen Panega, Sir Mayong Hapon, and kay Security Guard Imundo Munding Muntalbo, Mayong Hapon gid sa imo kag sa inyo sini. Bilog ka pamilya dala sa barangay Halawood, Dabro, Tacmebo, Iloilo, kay Kas Brudpet Madera Bistuer, no? Thank you gid, no? Salamat gid, no, sa aton sini nga mga listeners. Kaysa nagatutok man sa aton sini nga Facebook live broadcast subong iya nga hapon, no? Ang aton sini nga always, no, mga listeners naton nga nagatutok gid diri sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo, ha? Pagpakigupod sa kay Laila Nerviol, Bong Wenda Francisco. Salamat gid Casburg Pet Madera Bistuer. Thank you gid no sa inyo sini nga pagpamati. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita nasyonal. Himulsuan ta ang mga balita sa RMN Network News. So subong iya nga adlaw sang Biyernes. Sa ngalan ni Radyo Man Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
2: RMN Network News.
3: Ganig bandang alauna ng 14 ng tanghali sa katubigang bahagi ng Sarangani. Isa niya itong aftershock mula sa tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong nakalipas na Lunes. Samantala, naramdaman din ang intensity 2 sa lugar ng General Santos City, habang intensity 1 naman sa maasim at maitom Sarangani sa Bangga at Norala sa bahagi ng South Cotabato.
4: Yate na maghahatid ng ayuda na sunog sa karagatan ng Glan Sarangani. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Brian Onyate ng RMN General Santos.
5: RMN Live Report.
6: Hindi na umabot pa sa destinasyon ang isang pribadong yate matapos itong lumiyab sa karagatan na sakop ng Barangay Margos at Pangyan sa may Glan Sarangani Province kaninang alas 11 ng umaga. May kargang mga relief goods para sa biktima ng lindol ang nasabing yate, at bigla na lamang itong lumiyab habang papalapit sa dalampasigan ng nasabing barangay para maghatid ng tulong sa mga nilindol. Ayon sa report, nasakay di umano dito ang 42 mga volunteers mula sa Southern Mindanao Mission at Southeastern Philippine Union Mission ng Seventh-day Adventist Church. Nadamay din ang mga maliliit na bangka na sakay ng mga personahe ng Coast Guard para sila ay ma-rescue. Sa ngayon, ligtas na ang mga pasahero at kalahati sa kanilang mga relief goods ang nasira dahil sa nasabing trahedya. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Onya, Tetatak RMN.
5: RMN, tutok-tutok!
4: Problema pa rin ang kawalan ng kuryente, tubig at pagkain sa mga lugar na matinding naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Sarangani Province Provincial Information Officer Joanna Grace Lapore, nakapos na sa pagkain at tubig na maiinom ang maraming residente sa lalawigan. Bukod dito, nagkakaubusan rin ang supply ng gasolina maging ng mga gamot dahil sa dami ng nagkakasakit na residente. Nanawagan ang lokal na pamahalaan ang agarang tulong para sa supply ng mga pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rescue and relief operations.
7: Glan is still suffering from no power and then little to limited or even to no internet connection po sa area at nakakaubusan po ng tubig at ng gasolina. Actually po, we need medical supplies as well dahil po apektado ang mga buildings, kalunos-lunos ang kinapit po ng ating mga pasyente. Even po ang ating mga doctors and medical practitioners would have to make do sa mga tent, no? Yung mga temporary na shelters na binigay para lang po magbigyan ng luna sa mga may karamdaman. Yun po sa kung ano po yung meron tayo sa ngayon. We need all the help we can get from the north, the south, the west, the east. Wala na pong political colors kasi wala namang pinipili ang disaster.
4: Dagdag pa ni Lapore, bagamat bukas na ang ilang naapektuhang kalsada, marami pa ring liblib na lugar ang hindi pa naabot ng tulong.
7: Meron pa pong mga iilan pa ng mga barangay, lalo na po doon sa mga liblib na mga mountainous area po ng ating Sarangani province sa Malapatan at sa Glan, sa kung saan hirap po talaga dahil sa landslide. Pero ang ginagawa po natin, patuloy ang clearing operation. Kaya nga, ngayon araw, yung barangay Small Margus na kung saan yun po yung very important link para makapasok pa po doon sa mga liblib na lugar ay passable na. Pero patuloy po kasi ang ginagawa po natin ngayon parang band-aid solution pa lang. Ano? Dahil nga po yung pitak-pitak na mga daan, kailangan ng na i-filling para lang po makadaan ang ating mga sasakyan para makapagpadala ng tulong.
4: Sa ngayon, pumalo na sa 28 ang bilang ng nasawi sa Glan Sarangani dahil sa lindol at inaasahang tataas pa ang bilang habang nagpapatuloy ang operasyon. Aabot naman sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga kalsada at tulay pa lamang.
3: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, 20 naman ng mga gasoline stations sa Region 12 na natiling sarado kasunod ng malakas na lindol itong nakalipas na Lunes. Detalye mula kay Rajaman Joyce Adra. Joyce?
5: RMN Live Report.
8: Kinumpirma ng Department of Energy na 20 pang gasoline stations sa Region 12 ang hindi operational kasunod ito ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Sa kabila nito, tinayak ng DOE na nanatiling na stable at sapat ang supply ng lais sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol ayon sa DOE. Masusi nilang minomonitor ang fuel distribution at restoration activities sa mga nilindol na lugar para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng petroleum products sa mga apektadong komunidad. Kinumpirma naman ng DOE na may isa ng import terminal sa Region 12 ang nagbukas na. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN.
4: Mga NHA inspectors na deploy na sa quake-affected areas para sa rapid assessment sa mga housing project sites. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
5: RMN Live Report.
9: Dineploy na nga ng National Housing Authority ang kailang mga housing inspectors upang magsagawa a rapid assessment sa mga NHA project sites na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani province. Particularly, dineploy ang mga inspector sa regions 9, 11, 12 at 13 para magsagawa ng ligtas na site inspections at mag-evaluate sa status ng housing units at community facilities para matiyak na matibay ang structural integrity ng mga pabahay sa mga resettlement sites. Magkakalog din ang NHA ng financial assistance sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng regional offices ng NHA sa mga LGUs para sa close monitoring ng housing projects at data verification ng mga housing beneficiaries at ibang mga households para magkaroon ng master list ng EHAP beneficiaries. Kasama sa talaan ng mga beneficiaryo na may partially or totally damaged na mga tahanan na nangangailangan ng cash assistance para sa repair at construction. Bukod dito, ang NHC ay paplano rin magtayo ng bagong permanent shelters para naman sa mga pamilyang tuluyang nawasak ang tahanan dahil sa naturang kalamidad. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, may Kuyawit Atak, RMN.
3: Samantala naman, yung pasok sa Rion 12 muling magbubukas na sa Lunes maliban sa Jensan at probinsya ng Sarangani. Mula sa Remin Jensan, may detali, Radyo Man, Brian Oñate. RMN
6: Live Report. Pwede nang bumalik sa klase ang mga mag-aaral at magbubukas na ang mga paaralan sa rehiyon na ngayong darating na Lunes matapos maapektuhan na ng 7.8 magnitude na lindol noong araw ng Lunes, Hunyo 8. Ayon sa Department of Education Region 12 na muling magbubukas ang halos 951 na mga paaralan na nauna nang sinuspindi dahil sa lindol maliban di umano sa mga paaralan sa lungsod ng General Santos at Sarangani Province na labis na naapektuhan na. Ayon sa kalatas ng DepEd 12 na magbabalik na ang klase sa mga lugar na Kinapawan City, Coronel City, Tacorong City, South Cotabato at Sultan Kudarata ngayong darating na Hunyo 15, 2026. Sa Jensan ay mayroong 106 na mga paaralan habang sa Sarangani Province naman ay mayroong 327 na mga paaralan ang apektado. Dagdag pa ng DepEd bago simulan ang klase sa mga nasabing paaralan, sasalang muna ang mga kabataan sa mga kumustahan, psychological intervention, first aid at mga orientation. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, Tatak RMN.
4: Nagpaabot ng mensahe sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte para sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati sa Luneta Park, hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na patuloy na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Gitang Pangulo, sana'y palalimin ang bawat isa sa isang kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan at alalahanin ang sakripisyo ng mga bayani na lumaban para sa kalayaan ng bansa.
10: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
4: Samantala, nagbabala naman si Vice President Sara Duterte na patuloy na banta sa kalayaan at soberenya ng bansa ang korupsyon at mahinang pamamahala. Ayon kay VP Sara, ang mga banta ng soberenya ay nagmumula hindi lamang sa labas kundi maging sa loob ng pamahalaan, kaya nanawagan siya ng pananagutan at mabuting pamamahala.
11: Ang kalayaan natin at ang soberenya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang, hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba, every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat
4: si Vice President Sara Duterte.
3: Mga kasama, akyatain ng Baguio City, iba't ibang aktibidad doon naging tampok rin sa pagdiriwang na ika-isang 128 araw ng kalayaan. May detalye mula sa FM Baguio, si Idol Jayan Calis. RMN
12: Live Report. Masiglang ipinagdiwang sa Baguio City ang 128 na kalayaan ng Pilipinas ngayong June 12. Bilang bahagi ng selebrasyon, idinaos ang programang Kalayaan 2026 sa Baguio Convention and Cultural Center. Sa kanilang mga mensahe, binigyan diin ni Mayor Benjamin Magalong, Vice Mayor Faustino Olowana at Congressman Mauricio Dumogan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at responsibilidad ng bawat Pilipino. Pinangunahan din ng Department of Labor and Employment Cordillera ang tatlong araw na kadiwa ng Pangulo Trade Fair sa Malcolm Square kung saan tampok ang mga produkto ng mga micro, small and medium enterprises at mga benepisyaryo ng iba't ibang programang pangkabuhayan ng pamahalaan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang Police Regional Office Cordillera at ang Philippine Military Academy bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagsusulong ng patriotismo at paglilingkod sa bayan. Samantala, isinagawa rin ang Kalayaan Job Fair 2026 sa Porta Vaga Mall ng Department of Labor and Employment na may 35 na employers at mahigit 900 na bakanteng trabaho para sa mga naghahanap ng hanap buhay. Sa kabuuan, naging makahulugang paggunita ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan na nagbigay pugay sa mga bayani at nagpatibay sa diwa ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa bayan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
4: Selebrasyon ng Independence Day, generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
5: RMN Live Report.
0: Iniulat ng Philippine National Police na naging generally peaceful ang naging selebrasyon ng Independence Day kasunod ng mga isinagawang kilos protesta ngayong araw. IGP and the Chief General Jose Melencio Narcates Jr., walang naitalang untoward incident ang mga kinasang aktividad. Nauna nang inilagay ng PNP ang lahat ng police visual offices at national support units ito sa full alert status para sa nasabing selebrasyon kung saan nasa higit 89,000 personnel ang i-deploy sa buong bansa. Kaugnay nito, kasama kanina ni Narcates, si SALG John Vicrimulya at iba pang miyembro ng directoral at personal staff ng PNP para sa close monitoring sa mga nagaganap na aktividad kaugnay ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Kinilala naman ni Narcates sa lahat ng mga commanders at personnel na nasa ground para sa kanilang kasipagan para tiyakin ang seguridad ng publiko. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga LGUs, event organizers at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa seguridad sa buong araw. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Top RNN.
3: Sa kabilang dako naman mga kasama, iginit ni Vice President Sara Duterte na hindi niya gustong agawin ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang sagot ng Vice Presidente nang matanong kaugnay ng mga panawagan umanong manguna siya sa people power laban sa Pangulo. Sa isang panayam, matapos niyang pangunahan ang pagdiriwang ng 128 na Araw ng Kalayaan sa Davao City, binigyan din ng Vice Presidente na bilang constitutional successor. Wala sa kanyang plano ang gumamit ng mga illegal na paraan para agawin ang pwesto. Ngunit kasunod nito, nagpakawala ng matatalim na salita ang Vice Presidente laban sa Pangulo.
13: Meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
3: Mga kasama, yan pa rin si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang komento ang Malacanang sa mga pahayag ng pangalawang pangulo ng bansa.
4: Ex-Congressman Mike Defensor itinuro ng palasyo na posibleng nasa likod ng banta sa Senado. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
5: RMN Live Report.
14: Naalarma ang Malacanang sa mga ulat tungkol sa posibleng banta sa Senado at sa paligid nito. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, hindi mahirap tukuyin kung sinong nasa likod ng 18 dating bodyguards na sangkot sa mga kontrobersyal na pahayag. Tahasang itinuro ni Castro si dating Congressman Mike Defensor na anya'y hayagang nananawagang mapatalsik sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gate pa ni Castro, maraming butas at walang matibay na ebidensya ang kanilang mga kwento. Dahil dito sinabi ng Malacanang na lalong nagiging questionable ang tunay na motibo ng mga nasa likod na maparatang at umano'y pagkilos na maaaring magdulot ng kaguluhan.
15: It was very alarming, very concerning dahil alam naman natin kung sino ang nasa likod ng 18 Maleta Boys. Walang iba kundi si Mike Defensor na hayagan, na sumisigaw, na gusto niya mapatalsik ang pangulo sa pwesto. So ano pa ba ang kanilang magiging motibo? Kung babasahin nyo at titignan nyo ang mga kwento ng 18 Maleta Boys, butas-butas, walang pinanggagalingan, walang basihan, ano pa ba ang motibo dito?
14: Si Palace Press Officer Claire Castro, kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
3: Samantala naman, yung mga nasa likod ng pang-hack sa website ng Senado, pinatutugis ni Acting Senate President Win Gatchalian. Kasama mo sa balita, Rajaman Cody Batak.
5: RMN Live Report.
8: Hiningi ni Acting Senate President Win Gatchalian ang pagpapanagot sa batas ng mga nasa likod ng pang-hack sa website ng Senado. Tinukoy ni Gatchalian na ang hacking incident sa website ng Senado ang pinakahuli sa lumalalang banta sa seguridad at independence ng institusyon. Binigyang diin ng senador na hindi dapat ituring na isolated incident ang pag-atake sa sistema ng mataas na kapulungan, gayon din ang iba pang banta na kinakaharap ngayon, kundi dapat ay ituring itong krimen. Igritigat siya na hindi sila susuko sa intimidasyon at hindi hinto sa pagtatrabaho para sa mga Pilipino. Nanawagan si Gatchalian sa National Bureau of Investigation, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center na agad maglunsad ng malalimang investigasyon sa insidente para mapanagot sa lalong madaling panahon ng mga kriminal. Wala namang nakompromisong sensitibo at mahalagang impormasyon at records sa website, subalit ang pangimasok na ito ay katumbas ng paglabag sa integridad ng institusyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Juan de Batak, Tatak RMN.
4: Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Dipakula Aurora ang resort kung saan nalunod ang student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Dipakula Municipal Tourism Officer Leticia Combis, bagamat kompleto sa papeles ang resort, pinatawan muna ito ng temporary closure order. Napag-alaman kasi na walang lisensyadong lifeguard ang resort at security guards lamang din ang pumapapel na tagasagip, bukod pa sa kawalan ng sapat na safety signages.
16: Binigyan po ng temporary closure yung resort po, at kung matapos na po yung problema at kung makakapag-comply sila sa mga kulang nila, sa mga pagkukulang nila, ay ewan ko lang po kung mabibigyan pa ni Mayor ng permit. Yung mga pagkukulang po ng resort, yung mga safety reminders, mga signages, at saka kung makapag-ano sila ng kanilang talagang license na lifeguard. Ang sabi po sa amin nung caretaker ay nung kanilang receptionist ay yung kanilang dalawang bali apat na security guard at the same time po ay nagpe-perform sila as lifeguard.
4: Dagdag pa ni Combis, ika-apat na taon nang nagdaraos ng team building ang Ateneo sa nasabing resort dahil pribado ito at walang ibang tao. Gayunpaman, labis nilang ikinalungkot na hindi nakipag-ugnayan ang universidad sa LGU na nagresulta sa pagkaantala ng paghingi ng tulong nang nangyari o nang mangyari ang insidente.
16: Kung ganyan sanang may mga malaking crowd ng mga team building, ay humingi sana sila ng, nakipag-coordinate sana sila doon sa opisina namin o kay mayor para mabigyan sila ng seguridad. Pagka may ganun namang mga, nagbibigay din po ng ayuda yung mga MBR, nagpapatrol po sila dyan. Iniiwasan lang po siguro ng Ateneo ay yung hindi sila madumog dahil sikat daw yung ngayon. Pero ngayon lang namin narinig yung pangalan ni Rene Lert at saka yung basket po.
4: Si Dipakula Municipal Tourism Officer Leticia Combis sa interview ng DZXL RMN Manila. Samantala, sa kabila ng trahedya, sinabi ng Tourism Office na hindi naman naapektuhan ang turismo sa Dipakulaw dahil marami pa rin ang nag-i-enquire ng mga turista sa kanilang bayan.
3: Dunguhin natin ang Davao City, mga kasama. Yung public viewing naman para sa labi ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonia. Kasalukuyan pong sinasagawa doon sa Ateneo de Davao University. Yung dating mga klase nito ay ginigit na dapat may managot sa pagkawala ni Rene. Mula sa Remin Davao, may detalye, Roger Man, Abby Bibera.
5: RMN Live Report.
4: Sa kabila ng matinding init ng panahon, patuloy pa rin pumila ang mga taga-suporta ng atletang si Rene Baterbonya para sa kanyang public viewing sa Senior High School Campus ng Ateneo de Davao University sa Bangkal ngayong Biyernes, June 12, 2026. Sa panayam ng DXDC Ironman Davao kay Stephen Abelio, kaklase ng atleta, sinabi niyang may nakita siyang kapabayaan mula sa mga namamahala na umano'y may kaugnayan sa pagkamatay ng atleta. Dahil dito, naniniwala siya na kapag nailabas na ang resulta ng investigasyon, dapat may managot sa nangyaring trahedya. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa loob ng naturang paralan, lalo na't ipinagbabawal ang pagkuha ng mga larawan malapit sa burol ng atleta. Kasama mo sa DXDC Ironman Davao, Rajuman Abibibera, Tatak Ironman.
5: Network News.
4: Philippine Coast Guard hinamon ng China na alisin ang itinatayong o itinayong platform sa Bajo de Masinloc. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
5: RNN Live Report.
17: Kasabay ng pagdiriwang ngayong araw ng ika-128 Independence Day ng Pilipinas, muling pumalagang Philippine Coast Guard kaugnay sa natuklasang istruktura ng China sa Bajo de Masinloc. Ang KPCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela, hindi pinalalaki ng Pilipinas ang issue kaugnay sa istruktura sa teritoryong sakop ng bansa. Malinaw niya na nakita, natukoy ang lokasyon at nakuhanan ng aerial images ang naturang istruktura bago ito isinapubliko. Binigyan din ni Tariela na hindi ito pagpapakalat ng maling impormasyon kundi bahagi ng transparency. Ipinunto rin ang opisyal ang nangyari noon sa Mischief Reef kung saan nauna-umanong sinabi ng China na para lamang sa mga mangingisda ang mga itinayong pasilidada. Pero makalipas ang ilang taon ay naging artificial at militarized island na ito kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dahil dito, sinabi ni Tariela na hindi pwedeng basta tanggapin ang sinabi ng China na normal lamang ang mga aktibidad nito sa Bajo de Masinloc. Nanawagan din siya sa China na alisin ang naturang platform, itigil ang paglalagay ng mga buhay at communication tower, at igalang ng 2016 Arbitral Award at mga karagatang sakop ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Kasama mo sa DCXL Armen Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak Armen.
5: RMN Network News. Mula sa mga pahina ng kasaysayan hanggang sa mga pangarap ng bagong henerasyon, isang bayan, isang bandila, isang kalayaan. Ngayong 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, alalahanin natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kahapon habang sama-sama nating binubuo ang mas matatag na kinabukasan. Isang makabayang pagpupugay mula sa RMN Networks. Mabuhay ang Pilipinas!
18: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WBS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Golden Arches EJ nagtanghal sa World Cup 2026 sa Mexico City kasama si Italian tenor Andrea Bocelli. Detalye mula kay Ron Juman, Alex Furake.
1: Now with ni EJ, ang Korean-American singer-songwriter na nasa likod ng Golden ng K-pop Demon Hunters, ang official 2026 FIFA World Cup anthem na DNA. Kasama niya si Italian tenor Andrea Bocelli sa opening ceremony ng tournament sa Estadio Azteca sa Mexico City. Itong live debut ng naturang awitin na nirelease ang FIFA nitong Miyerkules. Tampok din sa recordings sina French DJ David Guetta at American rapper Megan Thee Stallion, ngunit hindi nakadalo. Si EJ ang nagsulat ng anthem sa Korean lyrics, kabilang ang linya na kanyang inawit bago magtapos ang track. Sinabi ng singer-songwriter na isang karangalan para sa kanya ang naturang proyekto matapos siyang maging kinatawa ng South Korea sa World Cup stage. Dinaluhan ng humigit-kumulang na 80,000 audience ang seremonya ng World Cup. Liban kay EJ, nagtanghal din sa stage sina Colombian superstar Shakira, Nigerian star Burna Boy at South African singer na si Tyla. Yan ang ating entertainment news, Alex Forake, The Talk or a Man.
2: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
0: At Radyo Man Jenny Pahilang.
2: Mula po sa RMM Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Pangasinense, Masantos Yalabi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:03.
3: RMN Network News. News.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako Gali sa Rhea. Ako na Redla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugin ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
4: Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Imnaadlaw-adlaw kumana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplement 2 in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Imnaadlaw-adlaw kumana sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
1: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: At lang kita sa buong sang Biyernes, Hunyo 12, 2026.
2: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
4: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
2: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordoan.
2: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, masobra 500 ka mga runners nagpasakop sa ikaduhang RMN Freedom Run.
4: Masobra 800 ka mga senior citizens nangin benepisaryo sang RMN Public Service Expo.
2: Balita international, mga pagbaha sa Indonesia nagpatay sa hindi magdubo sa 7% sa populasyon sang tumalagsahon nga orangutan na suno sa report.
4: Sa showbiz, Taylor Swift, pinakamanggaranan niya babae nga musicians, akon musician, sa maragtas nga may 122 billion net worth, suno sa Forbes.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:08, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Nangin madinalag-on ang ikaduhang RMN Freedom Run subong Biyernes sa June 12, kadungan sa pagselebrar sa ika-128 nga Philippine Independence Day kag ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Masobra 500 ka mga runners ang nagpasakop sa nasamit nga event nga nagsugod last 12 sa kaagahon. May apat ka mga kategorya ang dalagan nga amo ang 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. Nalakip sa mga nagpasakop ang nagkalain-lain nga grupo sang uniform personnel, government agencies, ng government organizations, kag mga ordinaryo nga tagpalamati sang RMN Iloilo. Sa 3K female category, nagkampiyon ang fish vendor nga si Danilo Francia. Second place ang basketballista nga si Michael Muok, kag third place si Rice Amen. Sa 3K female category, nagpanguna si Bliss Gregory, ikaduha si Kristen Yones, kag ikatatlo si Syra. Compete sa 5km male category, nagpangibabaw si Wawi Iliado, ikaduha si Dan Harsi Kaalam, kag ikatatlo si G.E. Sulieza. Sa 5K female category, nagkampiyon na si Diane West. Second place si Arin Kate Lumawag, kag third place si Riza May Desierto. Magluwas sa ila acrylic finishers sa medal, lunsay nagpauli sa certificate, kag gift packs gikan sa Mega Self Hygienic Products Incorporated, ana summit ng mga winners. Sa ika or samtang sa 10K female category, nakuha ni Carl Hubag ang first place, nag second place si Christian Rizalon, kag third place naman si Justin Sahonia. Sa 10km female category, napanguna si Jillian Despe. Ikaw daw or ikaduha si Sky Hercule. Kag ikatatlo si Mary Jane Octavio. Ang tag sa Camille, kag female category, sa 10km, nagbaton sang 2,000 pesos ang third prize. 3,000 pesos ang second prize, kag 5,000 pesos ang first prize. Dugang padari nga ilang medal finishers or ilang metal finishers medal certificate kag gift packs gikan sa Mega Safe Hygienic Products. Samtang sa 20km male category, nagkampiyon ang international marathoner ni si Rogin Aguirre. Nag second place si Marbert Celis, kag third place si Joshua Habiliana. Sa 20K female category naman, nagpanguna si Janeline Noblesa. Ikaduha si Jennabel Rebio. Kagikitatlo naman si Mary Dominado. Ang tagsaka male kag female category sa 20K, nagbaton sa 3,000 ang third prize, 5,000 pesos ang second prize, kag 7,000 pesos ang first prize. May arap ang isang medal or metal medal, loot bag, kag Armin merch. Magluwas na rin, nagpauli naman sa 3,000 pesos nga cash bilang special award ang best in costume sa LGBTQIA+ community special category si Tony Pineda, nga nagdalagan suksok ang iya outfit na ukon bayo nga inspired sang kombinasyon sang Pride Month, Independence Day kag sang sikat nga karakter nga si Sailor Moon. Ang ining bahin ng mga kay-radyo man ang ginadulong sa inyo. Sang Super Fiber pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation. Agud magbulig. Kagdako ang bulig para maamligan kita sa balitian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamang kotanon, mag-text ako magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamaha o kag Super Fiber and isang palihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
4: Sa dugang pa nga balita lokal, nalapawan pa sang Argument Public Service Expo ang 300 ka-target beneficiaries. Sini, bangod nagdangat sa masabra 800 ka mga imol nga katigulangan ang naserbisuhan sa Bungadlaw June 12 sa Robinson's Haro. Inikadungan sang selebrasyon sang ika-128 nga selebrasyon sang Philippine Independence Day kag ika-20 relaunching anniversary sang Argument Iloilo. Nangin major partner sang istasyon sa ining event ang National Commission of Senior Citizen o kon NCSC 6 sa idalom sa pagpamuno sang ila regional director nga si Miss Anne Rapunzel Raraganzon. Nadakip sa madamo nga serbisyo nga gintanyag sa Argument Public Service Expo ang medical mission niya may libre nga check-up, libre nga bulong kag libre nga reading glasses para sa mga beneficiaries. Gindala sa mga volunteer doctors kag nurses gikan sa West Visayas State University Hospital kag Western Visayas Medical Center. Naghari naman ang libre nga mga bulong sa Department of Health, Unilab kag JOSMEF. Para sa libre nga blood sugar check-up kag dugang nga mga bulong, yara naman ang Holistic Health Pharma Clinics, Life Extension kag Ahanta Pharma. Nagupod man ang Lions Club para sa libre nga eye check-up kag reading glasses. Samtang yara man ang Iloilo Provincial Government 24/7 Prime Mental Health Helpline para sa mga mental health concerns ang katigulangan. Magluwas ni nagtanyag pagid sang nanuhay-tuhay ng mga serbisyo ang iba niya government agencies kag non-government organizations nga partners sang government kag NCSC sa ining event. Yara ang Integrated Bar of the Philippines kag IBP Iloilo Chapter nga naghatag sang libre nga legal counseling kag notary public para sa mga senior citizens. May desk man ang Department of Social Welfare and Development para magsabat sa mga pamangkot sang katigulangan angot sa social pension. Mayra pagid sang libre nga seedlings kon seedlings sang fruit bearing trees kag native trees nga ipanagtag sa ila ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR kag Provincial Environment and Natural Resources Office kon PENRO. Magluwas ini may online registration pa sa e-gov app para sa national ID sa mga tigulang gikan sa Department of Information and Communications Technology kag registration sang wala pa marehistro sa Philippine Statistics Authority. Mayra pagid sang libre nga pamahaw gikan sa Got Game clothing kag libre nga pagpagunting sang buhok, libre nga manicure pedicure kag libre nga masahe nga gintanyag sang Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology personnel. Ang ininga bahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Samsung Gold Coffee Mix na kahibalo ka balang samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Ganit ko nining magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sining ang ginapabasko gangaton niya supat ganit mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahina yung pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Samsung Gold Coffee Mix na.
2: Sa piyak na bahin, nagtabuk gid sa Iloilo si Tatay Nanding Espinosa, 67 anyos sa Barangay Rizal, Jordan, Guimaras. Matapos na batian ang ginapatigayon ng Argument and NCSC 6 Public Service Expo nga ginhiwat sa Robinson's Place Haro. Sunod kay Espinosa nga permigid siya nagapamati sa Argument Iloilo. Pahayag sini nga luyag niya kung taning magpa-check up apang wala niya inimaabutan kabangdanan nga nagdesisyon siya nga magkuha na lang sa National ID pinaagi sa Philippine Statistics Authority nga kabahin man sa mga serbisyo sa Public Service Expo.
5: Ngayon, makakamutin, mapapatsik ko sa akot ni BP, kagsakam ko lang na ako na sugar. Di, wala na gini. Di ba, kita ko, mayari din, pwede kakuha sa imo na sa lahat eh. Nagkapay na ko, kila ko na sa lahat eh mo. At iyo, kaya magkakuha na ko. Kung ako yung muli, yung muli, kay isa magkapalay ko, nanon ko ka nun ko, napita ako ay din. Pero, kinapita sa akong idya, na sa lahat eh. Matulang nga ako na, di, kumpito mo ko din, may senior, driver's license, may PhilHealth, may SSS. Di, kaya nga, napita ako na sa lahat eh.
2: Ang kabahin, asang pagpasalamat sa nasambit nga programa bangod ako ini nga bulig sa ilang nga mga katigulangan.
5: Ikaw gi manako nang alimim nimo kay kada gaga. Amo na kun mamatiyab nimo sa ugto kay sa gabi magbalita mag matibali matidrama blang mo domestiko. Amo na ko balik balik nimo. Ipay mga ni ko amo nga may pring amo ni din.
2: Si Tatay Nanding Espinosa, residente sa Barangay Rizal, Jordan, Guimaras. Ang ini nga porsyon ng mga karadyo man ang ginadulong man sa inyo. Sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari nang solusyon ni Santon Plus Gold i-upgrading inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami ikinagapabaskog sa atin ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
4: Nagpasakop ang Provincial Government of Iloilo sa selebrasyon sang ika-128 nga anibersaryo sang Philippine Independence Day pagi sa flag raising ceremony sa makasaysayan niya Flagpole Park sa Santa Barbara, Iloilo. Ginpresentar ni Provincial Tourism Officer Olin Yu Sin si Governor Arthur Defensor Jr. sa programa kaupo ng mga lokal kag national nga opisyal, stakeholders kag mga Ilonggo. Sa iyang mensahe, ginitagan niya sang pagtamod nga ang kahiluwayan hindi lamang sa pagdumdum sa mga sakripisyo sa ngatong mga baganihan, kundi paghanda man para sa mas maayo nga palabuton para sa masunod nga henerasyon. Ginpabutyag man sang Provincial Government of Iloilo ang padayon nga pagtinguha nga mapasanyog ang probinsya pinaagi sa mga programa sa edukasyon, teknolohiya, inobasyon, renewable energy, turismo kag lokal nga pag-uswag sang ekonomiya. Ang selebrasyon nagserbe nga pahanumdom nga ang padayon nga pag-uswag sang pungsod yara sa kamot sang tagsa kay Pilipino samtang ang aton maragtas nagaserbe nga inspirasyon padulong sa mas masanag nga palaabuton. May temang Independence Day sa Bugatuig nga kalayaan, kasaysayan, kinabukasan. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog ginting ang mangbangustin plus gayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, magaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog ang korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Sa biyag nga bahin naglabot sa 26 ka aplikante ang natigayon nga ma-hired on the spot sa kalayaan job fair sang Dole 6 as of 3 PM subong adlaw Hunyo 12. Sino kay Attorney George Ferrares sang Dole 6 kadamuan sa mga hots o sa mga hots ang mga government internship program nga kalabanan ang mga pamatanon nga bago lang nag-graduate naglabot naman sa 1,554 ang mga job seekers. Nga nagpakigbahin sa nasambit ni Job Fair, sento sa records sa Dole 6 as of 3 PM, naglabot sa 949 ng mga qualified applicants, kag 132 ang nearly hired. Magapadayon ng Job Fair, last 5 or nagtapos last 5 kainas sang hapon. Ang iningabahin ng mga karadyo man na ginadulong man sa inyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C nagabulig agad makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kagay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika di Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose kay kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka bilang nagatigab, masami bilang may hangin ng imong China, base may diferensya ng imong liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500, ang para sa imo ka sa pamilya mo, kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, sa Kilid sang Robinson's Haro.
4: Matambong si Mayor Raisa Tranya sa World City Summit 2026 sa Singapore halin Hunyo 14 tubtob 16. Isang alkalde sa panel speaker sa hiwaton ng National Heritage Board o kon NHB session nga may tigulo nga championing heritage for lovable cities nga hiwaton sa Hunyo 14. Kabahin sa iya iga share ang paningo sa syudad sa idalom sang Iloilo City Heritage Conservation Program kag sa mga tikang sini sa pagpreserbar kag pagpromote sang cultural kag heritage assets. Kabahin sa official trip ang learning visits sa mga lugar nga nag-integrate sa heritage conservation sa ila developmental o kon development strategies. Sinukay Tranyas ang ini nga mga engagements makabulig sa Iloilo City nga mas maintindihan kung paano magamit ang heritage bilang driver sa tourism investment ka global recognition. Dugang pa sini ang partisipasyon sa Iloilo City nagapakita sa padayon niya commitment sini sa pagpasanyog sa presensya sa syudad sa global stage samtang gina-build ang momentum nga makuha gikan sa pagkilala sa Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Luwas sa NHB session, magatambong man ang alkalde sa Mayor's Forum, lakip ang Rethinking Urban Energy Transition Plenary nga nagatipon sa mga mayor kag city

0: Gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
1: Kabloom!
0: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
1: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
1: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Balita sa luwasang pungsod ay na-wipeout at sang makamamatay nga baha kag landslide sa Sumatra, Indonesia sa nagligid nga tuig ang indi magnubo. Sa 7% sa total population sa critically endangered nga Tapanuli orangutan. Nasahad sa report niya na sa ginabanta 58 ka Tapanuli orangutans nga endemic sa Batang Toro Forest sa Sumatra ang napatay sa mga pagbaha. Wala naman sang ma-survey sang report ang iban nga parte sang kagulangan. Gani nga posible nga mas mataas pa diri ang numero sang mga nagkalamatay nga species sang sapat sunod sa pagtuon nga climate change nga tugas sang katawhan. Posible nagpataas ang intensity kag frequency sang malala nga pag-ulan sa Malacca Strait nga nagtuga naman sa mas dako nga risgo sa ginaistaran sang Tapanuli orangutan. Ang balita international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. Mice arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palaman all, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa mga nag-aubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kinagadugo ng pilas. Iaini pa ang tatunokan patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
2: Balitang Showbiz.
3: Ginakabig na si Taylor Swift bilang pinakamanggaranan niya babae nga musician sa maragdasyon sa Forbes. Sang damlaglanggin pagwana sang publication ng ila Iconoclast 50 list. Sa din ila ginabanta nga yara ng net worth ni Taylor sa $2 billion so kon 122 billion pesos as of March 2026. Sa ila feature gin describes sang magazine si Taylor bilang isa sa pinakamadinalagon niya songwriters bangod dako ang naamot sang iya re-recorded albums kag Eras Tour sa iyan net worth. Sang December 2024, naghimo man sa maragtas ang nasambit ni American singer-songwriter sang nangin labing unang concert tour ang Eras Tour nga nakalapaw sa $2 billion nga gross revenue. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 to doctors recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Mga idol, nabatyagan nyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw ka nga expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with Vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, a world-class quality.
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:27. Ginagreet nato ang happy listening. Nakatutok diri sa aton si Fire Officer 3 Jetro Estilo sa BFP Iloilo Province. Manino yung happy listening. Thank you so much sa mga law enforcement naton nga nag-join sa Iloilo Police Provincial Office kay Police Colonel Bayani Razalan sa taga ICPO sa Police Regional Office 6 sa BJMP Rejoin. BJMP Ungka, si Sir Soriano, kag si jail sa parenta ng Denver Beltran ang warden sang IDJ, RCDJ, MD. Kaya nag-join man, taga Bureau of Fire Protection. Sa iban, pagiging nakatutok, Rajuman Rezi, ang happy listening kay Domingo Salem.

0: Pinoy ko dadya dili mato man to siya kagaina sa kay Police Major Eduardo Chaco ene kay Police Major Roy Tayona kay Marinay ko retired Police Brigadier General James Brillantes kag manini Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street Gimbal sa di ka may itiri kay Lola Milanya Padernal kag sa iban pagid nga nakatutok diri sa aton nga pagpangalagad. Happy Independence Day
1: sa atraman Facebook Live viewers Rasal Gayapa Gomilia si 16 Ko Joey o Zoe, Sabina Gorasocaldito, Jonas Camayudo, Yolina Arancillo Alcorin, Joven Atondukan, Bongwinda Francisco, Zemar Tanalion, Daimel, Laila Nerviol, kag Jerome D. Kilia. Sa iban pa natin yung tagpalamati, mayong gabi. Of course, kay Manina Hector, sang tatay Manukan and Seafoods, kay Manina Maritso, mayong gabi.
0: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
1: Sa liwat, adlaw kita sa buong sang Biyernes, Hunyo 12 at 2026.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner.
1: Radyo man Joe Valdavid.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
1: Radyo man Rezi Danio sa Bordo.
0: Radyo man na Marjorie Hervo Miane.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Boy for Brain Function. Kung ikaw nag-edad sa 45 anyos pa saka, gagmasami naman na nagamalipaton o kon wala sang konsentrasyon sa mga bagay-bagay. May problema ka sa imo paghambal? Nabudlayan ka nga mag-recognize sa mga tao kag mga lugar? Kag worst, nabudlayan ka na nga magdesisyon? Mahimo nga nag-experience ka na sa ginatawag cognitive o kon intellectual deficits. Kalma lang mga abiyan para malikawan na. Subong pa lang, magdumar na sang the original Koi Herbal Supplements. Himo sa mga pinili nga medicinal plants, aprobado sang FDA. Koi Herbal Supplements, 550 milligrams, tag 1250 lang sa mga butika sa inyo lugar. Tag sa main outlet, Metro Inn Hotel, 6th Street,
1: Pilipinas sa mga adlaw, welcome naman sa papalagad dirigid lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga pare Koi Serge Santillan. Tumargig kita sa Koi Herbal Capsule adlaw-adlaw para basko ka aton sining immune system. In terms of credentials, ang Koi FDA approved ni siya, no? Food and Drugs Administration approved na sa isang suplemento. So why ka problema kay man aprobado sang FDA? Ining FDA amo ni siyang naghatag sa approval para nga ma-market nimo, mangin legal ang imo sining ginabaligya. Kag mangin safe naman sa mga bumalakal ang imo sini nga produkto, no? So hindi basta basta kag kadamo sa mga requisitos before ikaw aprobahan naman sang FDA. So aprobado sang FDA ang Koi Herbal Capsule. Ginabaligyan nato ni siya sang tag 1250 tuman kabarato kada kapsula, no? Kag mas mabug-at ni siya kumpara naman sa iban, 550 milligrams sini siya. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi the best sa mga may aras ang diabetes, no? Magsuplemento kita bangod man kay nagabulig ini panubo sa imo sini nga blood sugar level. Nagahatag proteksyon sa imo sini nga liver o kun atay, no? Imo ini sa mga pinili nga mga medicinal plants certified safe sa nga Food and Drug Administration. Ang mga bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita gid lamang sa amargoso. Amoy na siya nagabulig panubo sa aton sininga blood sugar level, no? So why problema kay man nakakoy herbal capsule ka nagabulig panubo sa kadamuon man sang kalamay sa aton sininga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton sini nga ihi. Ginapaayo niya pa ang hemoglobin level sa mga tao nga nagainom naman sang Koi Herbal Supplement. So amo na siya mga bintaha nga makuha naton kapag tumar naton sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang, 550 milligrams. Available na sa halos tanan nga mga butika diri sa aton sa Western Visayas. Koi Herbal Capsule gid lamang, mga mari Koi kag pare Koi. Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang, lain gid jamay ra sang testimonya ang aton sin magaturan nga nabuligan naman sang the original Koi Herbal Capsule.
2: Tay, aton pangalan?
3: Ako galing si Bundi to, di Pulungon.
2: Pilang edad tay?
3: 60.
2: Tagadiin ka tay?
3: Taga Dumanan, Purok Batili, Bakulog City.
2: Bali sang wala ka pa nakainom sang Koi tay? Ano ang imong ginabatsyag sa lawas?
3: Sang ako nga wala pa kainom sang Koi, Herbal Capsule. Ang ako nga ginabatsyag, wala nakita nga akong tiil. Tisubong nga pasalamat ako sa Koi, Herbal Capsule. Dahil na pagtumar ko, nag-ayo-ayo ang mga lakason ko. Salamat yun sa Koi.
2: Di pwede mo tayo maimbitar ang mga wala pa nakagamit sang Koi nga magamit man.
3: Sa Bacolod noon, sa ibang mga sakop ng Bacolod, itry nyo ang Koi Herbal Capsule, ay garantisado, ikisibo, magmayo.
0: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sininga, katotohanang May K!
4: Minamaliit ka nila porket wala ka ngayon. Ayos lang yan. Bilog ang mundo. Pabayaan mong gulatin sila ng panahon kapag nagkapalit na kayo ng sitwasyon.
0: Magkoy! Why na ko time? Sa papalagad, dirigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sininga mga mari Koi kag mga pare Koi. Ako naman ang inyong sininga pare Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char! Fab! Car! Pamong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char!
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdog kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: TTX 500! Rosel ako yan, taga-akaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500!
9: Nan's Corn Coffee.
10: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
9: Ang Nan's Corn Coffee.
10: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
9: Magtimpla na sang Nan's Corn Coffee
10: para magpabiling ka nga healthy,
9: focused kag energized.
10: Nan's Corn Coffee.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, Lagini Maras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang paginom mas maayong resulta, i-combine ang paginom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
17: RMN Network News.

0: Kag karon sa kasumpunsang aton palatuntunan, diri sa Mundo Mistiko.
1: Sa Diaz ang birthday ni Miguel Leong, no?
2: Bisan to ba lang iya yung prepara ng ilim nun? Pero solve na taya.
1: Ang gani man. Eh, hindi ka. Ang flashlight mo bali ito, ang flashlight yan ta. Ano kalayo?
2: Sige, ayos mo. Prang, okay ah.
1: Ubog ka na gidaw. Kadyutay sa nainom mo. Nagka-isisip yung agi mo. Nika, punduan eh. Ano na sa kilid sang dala, no?
2: Ha?
1: Ano na?
2: Ha?
1: Mas light tibla!
2: Babae? Lababuhok?
1: Ba? Hindi! Ano ka? Ano yun, ha? Ha? Tumay kalabas ng yadila! Hindi!
2: Ha? Nasilawan siya, oh! Natabunan niya ang mga matay, ha?
1: Oh! Ba? Hindi! Gikaon niyang ilaga kaging kuhay isang malaban niyang dila!
2: Hindi! Ah! Tawang mano!
1: Ah! Sino blang? Hindi! Ito si Lucy!
2: Hindi! Naglakad siya! Ato siya ho!
1: Nagkasigasiga ang kapiyak niya ng mata! Madali lang! Madali lang!
2: Tumig! Hindi! Hindi siya malaksa! Demonyo ang mapahinga, Tumig! Demonyo! Demonyo!

0: Mayong aga landa sa inyo, ah.
1: Eh, amo na tabo ko gabi? Diba? Tawad? Ay, Jesus, kaya di ko kayano. Matuod di ba eh? Ay, ara na si Choi Ho.
0: Choi Ver, isa lang akon ka, kapibit, Choi.
2: Ah, okay, oy, ah.
0: Ay, anay ka. Anong naistoryahan ninyo?
2: Kwan pare, iyoy. Kagabi ko no, si Bini kag Atoy, na merkde sila kay Ilyong. Pagpauli nila nga doon, nakakita sila sa babae sa kilidalan nga nagkakaos ang ilaga, kagkalain sa itsura. Daw taho ko nung manug.
3: Uy,
2: taho? Oo!
3: May nabalaan ka nga taho nga manug dira sa lugar taho?
2: Nagkakaon gani ko nung ilaga. Kag iba nga sapat-sapat ang taong manug nga to. Sang makita nila nga doon? Una!
3: Ano?
4: Oo, Choy, uyoy! Kagbasi hindi lang mga sapat-sapat ang iya biktimahon. Basi bala, pati ang mga tao di sa lugar ta.
3: Apaw! Kadelikado sang lugar ta, Subong. Gani maghalonggid kita.
0: Ano?

sa mga magagmay na maluke na kaupot sa akon kung mangita ako sa kalanon ko kung gabi. Diri, diri ako sa basala itong kadami diri ihapa-hapa kabog na. Maulat ako diri sa sarang ko nga makaon. Kanami likid sa basala itong mayo lang kinagulan kay na gutom ako. Kanami ikaon. Wala gitsang sapat-sapat dire. Ari ang dahon na basa kaglata na. Kinahanglan magpauli ako sa balay. Busog na ako. Agad makatulog na ako sa matukay. Kag mapugtaw naman ako kung gutom mo na ako.

0: Nagbalik naman ako sa daan ko nga dagway. Kuna mo, kada magpatak sang tungang gabi, nagatigbaliw ako sa manog. Ang katunga sang lawas ko manog. Kagang katunga tao. Gusto, sa tagsang alas tres ang kagahon, nagabalik ako sa akong matuod nga dagway. Mapangon ako dili sa nagdaan ko nga duta, to magpauli sa balay. Dasigan kong paglakat, agad nga makapahulom ako sa tubig sa banyo. Ba, may masugata ako. Duha ka tao kaging sa, nagadalas ang flashlight. Matukol na ako.
1: Papulion ka, hindi ka gidya. Kahit yung gusto mo, mangin lumos ka sa ilinon.
2: Hey, pusa, lang ba mo ah?
3: Ba, Lucy? Hey. Anay ka? Ikaw ina?
0: Ha?
3: Anay ka? Eh, di kahalin. Kangalot ako ng bayo mo. Ha, Lucy?
0: Bi...

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato mighty C or pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag mighty C kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
5: Water soluble man.
3: Gusto. So, natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na nga nanotis mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma.
3: Mm.
4: Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Mm.
4: Amo na permisa gabulad sa kadadlaw.
3: Mm.
4: So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, mighty C kag pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: ko maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay taga pasilong.
3: Taga pasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti katiga.
5: Kasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka start.
1: Yun
2: sa manipag inom.
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP. Kung sinong alam, ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
3: Oh.
4: Ang asukal ang amutong unod.
3: Oo. Oh.
4: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit.
3: Oh.
4: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Binigin silo sa ato, nalin sa tanong.
4: Oo, muna ganingin, butang na to kapsula, ang DTX 500 para maimnon, para masilo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so, sa 14 pesos ka presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang, daog ka na mo.
3: Daog
4: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi. Sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto niyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
3: Gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Pwerte ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag mighty C kag pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangiing. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: si Nova lang...
1: Ay, yeah. Ay, aray, maayong agad ah.
0: Ay, Ariano, Tani, may upod ka?
1: Ay, gindulong, kulang ang bata mo, kay nalabayan mo ni Banahon, nga nagalakat kagula sang tsinelas, kaglutakon ang bayo iya.
0: Ano? May, Lucy, ikaw ina!
2: Masadla ko na iya, kamaligo ko.
0: Ay, Lucy! Sadin ka, Helen!
1: Bokita mo gilang batasan sa bata mo? Siya nang ginbuligan, akig pa! Huwag gani nagpasalamat, ho?
0: Ay, Marikarya, sadiin mo siya nakita?
1: Nasugata siya namon. Namangkot ko gani kung diin siya maghalin, kahit ikahig ko sa iya. Daw nagtubog, bala siya sa turugban.
0: Ano?
1: Ay, kasuplada, gidya sa bata mo. Wala nagasabat pamangkuton. Ay, ambot! Naghinulsol ako nga gindulong pa namon siya ni Banahon di sa balay ninyo. Tani, pinabayaan na lang siya namon?
0: Be, ay, ka

0: Ano nay? Si Manang, luta ko ng bayo iya? Kagagaw na nagpauli?
1: Oo, gani.
2: Ay, naano man ang bata mo man? Sugod bala sa nag-abot na siya halin bala sa lugar sa magulang ni Silda? Do, naglain na balang ulo niya?
0: Hutay, naglain na git si Manang. Nagatulog lang siya nga nagatulog, sabaw lang nakaon niya.
1: Ano ay yan ang natabok nga ini sa bata, taman?
0: Dugay na nakalain ulo si Manang Lucia. Kagdugay naman na siya nga suplada. Pero sabong, ambot, kaya na namian siya magpahulom sa tubig, ah. Kag magtulog, bisa maglakat siya, do pamatsyag ko, nakapoy siya.
1: Ano ay yan ang natabok kay Lucia, man?
0: Ano?

0: Nga, bala nga diri makugin patulog sa inyo, Lucy.
1: Basta bala, di ka naman natulog. Hindi pa yung magsugot si nanay mo.
0: Natural eh. Kaginisen siya mo kumatuod, pero daw wala ka respeto kay nanay.
1: Ay, timanugid ko. Maluhod-luhod.
0: Sumpada, gid bala sa imo.
1: Patsya ng pulawan mo nga kinky kay matulog na kita. Gabi na ho. Manugilas dusi na yabalas ang wulaklak diri sa kwarto mo.
0: Hindi ganyan yung magtulog kay ara na ho. Lapit na lang. Gusto ko nga makita mong pagbago ko.
1: Ano? Ano nga pagbago, man?
0: Ang pagliwat sang dagway ko. Ato blang yung sugit ko sa imo.
1: Ano? Dabuang ka bala, Lucy.
0: Hindi ka magpati, ha?
1: Oh. Ara na. Ba? Ara na. Oh! Okay. Ano yun ang sapanit mo sa wala mga kamot? Kagang sa guyam? Hala! Kabasa! Abi! Ay! Pilit-pilit! Amo man ang sabaga kag sa kamot mo!

0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
1: Nung try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan, nalipagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
3: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Hello, anak.
5: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
11: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
17: Sundan ninyo sa pagpamati ang kasubunsang atong sugilanon diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi.

0: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
1: Simethicone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing diari eh, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
10: Oras, impunto alas 7.
11: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente na pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sang aton demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
13: D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Megamon Herbal Capsule!
9: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Megamon Herbal Capsule!
9: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginipabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio!
10: Ako si Darlene, isa ka-full time law student, mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
7: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang Iloilo, Ilora, subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imuon nyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustine at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
4: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
4: May mangustine at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
4: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Ang Iloilo, subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, way ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imuon nyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Isipin ninyo, sinimong orasan, orasan DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station that is up and I, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
9: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
10: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawat.
11: Ngayon, magpangkutin, magpatsik ko siya ako kay BP. Kasi ako lang ako na sugar. Si, wala na gini. Si Bagita, kung mayari din, pwede kakuha sa imo na sunlight day. Nagkapay na ko, kailangan ko na sunlight day mo. At iyo, okay, magkakuha na ko. Kung ako yung muli, yung muli. Kay isa magkapalay ko, nanong ko kanon ko, napita ako ay day. Pero, inapita siya akong idya, na sunlight day. Matulang nga ako na, hindi ko pito mo ko din. May senior, driver's license, may PhilHealth, may SSS. Hindi ganing, kung napita, kailangan ko na sunlight day. Kay kung gibin ako ng alimimim mo, kay kalagaga, ang muna ako ng mamatiyang alimimim mo, sa ugto, kay sa gabi, magbalita, matidrama, blang mundo mistiko, muna ako balik-balik, ipi ang mga nga ko, muna may pringa muna din.

0: Ginkumpirmar karon sa Department of Energy o kon DOE nga 20 pa ka mga gasoline stations sa Region 12 ang hindi operational kasunod sa Puerto Cabasco Galinog nga nagtayog sa Mindanao sa Lunes. Ang magnitude 7.8 nga linog nga ang epicenter niya dito sa may Kiamba sa Sarangani Province. Sa pihak sinigin pa siguro sa Department of Energy nga nagapabilin nga istable ang supply sa langis sa mga lugar nga naigo sa mabaskog nga linog. Sunod sa Department of Energy nga mainid nila nga ginamonitor ang fuel distribution kag restoration activities sa mga ginlinog nga lugar para masiguro ang wala untat nga supply sang petroleum products sa mga apektado nga mga komunidad. Ginkumpirmar man sa Department of Energy nga may isa ka import terminal sa Region 12 ang nagbukas. Padayon man karong ginamonitor sa Department of Energy ang presyo sa produktong petrolyo. Konsadiin una na nga ginapananaw nga maganubo ang presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana sa hindi magnubo sa 3 pesos. Ang decrease sa diesel, 50 centimos ang pagsaka sa gasolina. Nga sa nagligad nga Martes, no? Nagnubo siya. Do mga pila, 2 pesos ang ginnubo niya nagligad nga semana mga kasama, no? Mga 2 pesos. Samtang sa kerosene naman, ginalauman yung maganubo man sang masobra peso. Apang bangod sa instability dira sa may Iran, kag sa sining mga pronouncement naman ni ni US President Donald Trump, basi ginakahangawan nga paglabot sang Martes, hinali lang magtimbok naman ang presyo sang krudo. Pero sa pagtakop sa trading day kahapon nga adlaw, mga kasama sa World Trading Day, ang mga forecast, ang mga projection is that maganubo ang kada litro sa diesel sa hindi magnubo sa 3 pesos. Ang gasolina iya kag kerosene magasaka. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga! Welcome! Nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyo niyo magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa aton sining pagpangalagad mga kasama. Adlaw kita sining Biyernes, petsa 12 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Holiday kita subong, pula ang aton nga kalendaryo. Bakod mga ginadumdum nato na ika 128 nga anibersaryo sang pagdeklarar sang kahilwayan sang Pilipinas sa kamot sang mga Espanyol. Pero nagbulig diri sa aton mga kanoman.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Tama, Espanyol or sa kamot sa mga kano ng independence ta. Doon nalipat na ito sa history tao.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Basta hilway ta sa mga dumuloong, ah, kano man da, Hapon, Katsila. Hilway na ginman ta.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Hilway bala kita sa mga dumuloong? Or ang mga dumuloong subong ari di sa aton o ay takakilala iban public officials na pa.
1: RMN Palabra di Honor.
0: So ikaduhan ng Biyernes ng adlaw mga kasama sa ikanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo, sa YouTube RMN Iloilo Official, sa mobile apps download lamang kay install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo, kag syempre sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz sa TikTok RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account.
2: Itagamo sa bato ang salita nagmimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan tagkarong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama. Nagapanguna diri ang duha ka mga adlag ko nga mga events ang RMN. nga we are overwhelmed bangod man sa tama ka positibo nga mga feedback nga kanami sa aton sini nga mga event kag nagset sang standard sa mga event nga ginapatigayon diri sa Iloilo.
1: RML Palabra di Honor.
0: Perte ka kapoy nga event mga kasama sa subong wa ipakita kay Ilis, no? Galing ti do nami manabing teaser ta Rajman Chubal.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ang blue nga t-shirt para ini sa 10 kilometer nga category sa aton nga RMN Freedom Run, no? Kon 20 kilometer pula, no? Pero kay siling ko RMN iya blue ang concept colors ang RMN, so ma 10 kilometer ako. So dire ako nag-register araw, no, so blue. So daw okay man daw ako maginulsol. Pero ang sa 3 kilometer kag sa 5 kilometer nami man.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ang pula nami man, tanan nami.
1: Palabra di Honor.
0: Hindi lang manami ang mga batiis nga nagapalanakit.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ilabi pa kon waay ka naga walking walking, waay ka ga jogging jogging. Birahon mo bisan 3 kilometer lang, daw binakol ka kapulo ka fraternity pagkatapos.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pero kon usual ka man nga naga jog jog mga kasama every day, ako ni ate gina-maintain ko gina nag-walking-walking kada adlaw. Ti subong daw ay tanaga-batsyag ang batiis ko.
1: RML Palabra di Honor.
0: Nanad na siya isang dagon-dagon.
1: RML Palabra di Honor.
0: So RMN events sa mga kasama nangin tuman ka madilagon angot sa pagsuulog sa 20th relaunching anniversary sang DYRI RMN Iloilo kag subong man sa pagsuulog sa aton 120th Independence Day. Masobra sa 100 ka mga runners nakarehistro kag or 500 I mean, no? Masobra 500 ka mga runners nakarehistro kag nakadalagan sa RMN Freedom Run kagainas ng kagahon dira sa May Festibuok Mall. Perte ka damo mga kasama kag suno sa mga runners, wala sila sang naintrahan nga run nga amoto kadamo.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Amoto kadamo ang nagpasakop ti thank you kid. No, sa mga nagsakdag, sa mga nagdalagan kagainang mga listeners, mga viewers sa RMN, family and friends, sa mga kasama, no, nga nahimo man nga family time, no, kahit may mga magpamilya dito nga nag-upod sa RMN Freedom Run. Kung sa ringga tinagasak lang, may mga cash prizes, may mga certificates, may paraffle pa.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yung kaimo da kita nga madlagan ka na lang makapromote ka sa healthy lifestyle para ba na sa imo kung magulig exercise ka mga kasama magjogging-jogging ka, no? Kibalan mo kung ay kita nag-walking-walking bisan 30 minutos lang kada adlaw or nag-jog-jog mga kasama gataboy-taboy da yun ang matambok mo. Ang buyon ta da yun do 3 months pregnant ka mo.
1: Palabra di Honor.
0: Ga pinungko ka lang ka pinungko. Ah, ga damo ang gatabo ang mga sapay mo.
1: Palabra di Honor.
0: So, amo na nga importante nga makapromote kita sang healthy lifestyle, healthy living. No? Bauti may mga pamahaw pa, tama na ka sa Magic Cobillas. Dira kay mo yung store kay balaan mo pa kag panimahuan ang pamahaw ba?
1: RML Palabra di Honor.
0: Kadalagan ka na, may premium ka na, may certificate ka na, nakapromote ka pa sa healthy lifestyle, nabuligan mo pang lawas mo makaburn sa madamo nga kalori para hindi ka pagbago-bagoon, hindi ka ma-stroke or ma-cardiac arrest. Mga kasama, may pamahaw ka pa.
1: RML Palabra di Honor.
0: Masobra naman 800 ka mga tao na serbisyuan sa RMN and NCAC 6 Public Service Expo sa Robinson Saro. PhilHealth, TSWD, kag PSA, Philippine Statistics Authority, nga mga tables or booth mga kasama, sus, perti ka na mo isang pila. Gintistingan ko, gin, no? Nga magkuha sa birth certificate, kag marriage certificate sa PSA. Bo, tiara ginto si Sir Jean Lito Isapol sa PSA, no? Gin-interview mula sang nagligad nga adlaw nang dera Juman Ronel kag Juman doon sa Udto sa targetana ay sa Udto mga kasama, suspirti ka na sing result. Tingin request ko, tatlo ko birth certificate kay isa ka marriage contract. Ga-aralay kamot ko sang fill up kay damo surulatan. Dugay pang fill up ko sang form sang sa paghulat ko sa result mga kasama sang authenticated copy sang mga dokumento. So the best, very good nami ang mobile civil registry system or CRS sang Philippine Statistics Authority, no? Gusto gani nila sila san o naman tama medical mission sir kay makadto naman kami. Ang PhilHealth damo man nagpirila kay ti garehistro sang kwan mo sang yaka program na bala nga kun may mga check up ka, may mga bulong ka nga kinahanglanon i-charge mo lang da sa yaka program mo ay bayad salo sang PhilHealth, no? Ti kinahanglan mo paristro da sus damo sa nagparistro mga kasama
1: RML Palabra di Honor.
0: Ato to si Sir Haren Christopher kagaina mga kasama. O, sige, istoryahan ta na bala karon. Dari sa aton sini nga pagpangalagad kanami isang mga serbisyo sang gobyerno kun mabalaan mo lang gali mga kasama, no? Do hindi kay muya mamigado ah. Kaling kun kisabi may pila lang ka mga unscrupulous nga mga public officials naton nga daw hungod nga ginatago sa publiko ini mga serbisyo sang gobyerno. Dugang man sa aton nga presidente nga daw hindi man kabalo mag-highlight sa mga programa sang gobyerno nga kadamo gali. Tigunti, pila ka mga pumuloy, gasunggod lang sa gobyerno mga kasama. Ining mga tawo diya sa Idalom, mga empleyado diri sa Idalom, sa frontline, no? Sang public service, sus, ga pangamangkamang mga kasama sang pag-atubang sa tawo. Believe ko sa pasinsya sa taga-PSA, DSWD, PhilHealth, kang iban pang ito kagainang ang mga partners naton mga kasama. Kaya mantik na mo damo sa pamangkot. No? Sa DSWD, pamangkot. Siya tingaway na ko sa subsidy or sa ano gani ni sa senior program lang. No? Pero tiklawig sa mga pasinsya.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Sige, kay Plastaron, tara ko rin kay istoryahan mga kasama sa comprehensive report ni Rajaman Marjorie Hervo Mayane.
1: Palabra di Honor.
0: Sa Balita Nasyonal, bangkay ni Rene Baterbonia nadala na sa Davao City kag nahaya na dito sa may high school department sa Ateneo di Davao. Mga nag-idolize sa iya mga kasama na may magginabi pa hampangon nga bata. No? Natural ang hulag. Nami magdang. Spectacular ang

0: 128th Independence Day celebration kagainan, ginhugyawan sang mga tumalambong. Uy.
1: RML, palabra di honor.
0: Kalimti, siyempre ang mga nagatambong dito, mga pro-administration eh. Mga empleyado sa gobyerno. Oh. Kaga World Cup, mga kasama, sa tatlo sila ka mga pungsod sa kontinente sang Amerika. No? Sa kontinente sang duha. Asa duha ka kontinente sang Amerika, no? Bala nyong duha ka kontinente sang Amerika. Kita ko mga nag-post bala sang nagligad nga adlaw sa video sa Shoni Vice Ganda. Nagpamangkot siya sa kontestan kon ano nga kontinente nga isa man ka pungsod. No? Ano nga kontinente sa kalibutan nga isa man ka pungsod? Why na si iba nga pungsod? Kundi iba nga kontinente, damo siya upod nga pungsod. Parehas di sa aton sa kontinente kung sa di nabilong ang Pilipinas. Dahil kita nga kontinente! Damo-damo to upod. No, may Japan, may China, may Korea, may Indonesia, may Malaysia. No? Ti, ang isa ya ka kontinente nga isa lang siya, wala siya upod, isa lang siya ka pungsod. One continent, one country. Sus, why kasabat ang kontestan? Iya sabat, ano to, Northern Samar? Probinsya lang na iya sa Pilipinas, no? Ti, ang sabat sina, Australia, no? Because Australia is a continent, and at the same time, country, no? So, ang kontinente sa Australia, doon pa lang ni, high school pa lang kita sini, mga kontinent-kontinent ngayon ni.
1: RML, palabra di honor.
0: Pitok bilog, di ba? Kontinente, mga kasama naton. Tiba naton yung mga pumuluyo, ay kabalo. Ti ang World Cup subong, kung nagligan ng World Cup 2022, kay every 4 years ang World Cup, no? Magsiling ka World Cup, competition ina sang the best football teams sang tanan yung mga country sa bilog nga kalibutan. The best of the best nga mga footballers sa tagsa ka mga pungsod nga ma-qualify maining kwentrohan na ida. Kung sang 2022 sa isa lang ka syudad kag isa lang ka pungsod ang World Cup sa Qatar, nagpatindog siya pila ka stadium gin patindog sang Qatar gani Kas Nikolai, pito or siyam. Aral na tanan sa capital city niya nga Doha.
1: RML, palabra di honor.
0: Hindi isa or tatlo, duha.
1: RML, palabra di honor.
0: Dira lang sa isa ka syudad, subong ang nag-host sang World Cup. Hindi sila kasarang mga kasama nga tingbon sa isa lang ka syudad. Gintunga, hindi gani sa various cities, kundi sa tatlo ka mga pungsod, sa duha ka kontinente, ang World Cup 2026.
1: RML, palabra di honor.
0: Dumdaman kong 2010 World Cup, ang pinakasikat nga World Cup song, ang Waka Waka ni Shakira. Mga kasama, sa South Africa, ginlapta nila sa North, Middle and South cities, no? Johannesburg, Bloemfontein, and Cape Town. Inlapta nila sa damo ka mga syudad ang tagsa ka mga gym kung saan ma-play ang mga World Cup qualifiers, mga kasama, no? Or qualified teams para sa World Cup, no? Subong iya, tatlo kapungsod sa duha ka kontinente ang nag-host.
1: RML, palabra di honor.
0: Istoryahan ta na karon sa naisinon ng mga players nga barantayan di mga kasama, no? Ara pa yan si Kylian Mbappe sang France. Ara pa yan si Neymar sang Brazil. Sanday sino? Si Lionel Messi, mahampang pa. Ara pa siya.
1: RML, palabra di honor.
0: Pila sa Qatar kas Nikolai, walo ka stadium ang ginpatindog nila para mag-host sang World Cup, mga kasama. Subong iyang Amerika, hindi nakasarang, no? Ang USA, hindi nakasarang. Siya tunga ta, Canada, ikaw na si Iban. Mexico, ikaw man na si Iban. Tiyama kon mong lupa ron mo halin sa Canada pagkantos Mexico kung may hampang kaabit tos Mexico.
1: Di honor.
0: Kag makuan ka to, no? lupad ka over USA.

0: Lakra, the Honor.
1: Sige, istoryahan tayo nagkaroon. Anong mga team ang balantayan mga kasama sa World Cup 2026?
0: Your deposit the money in the bank. Upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: Gendolong kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan na mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig, agud malikawan, na balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil, nga ginupdan pa sa vitamin D3. Suplemento kong bugana sa medium chain triglycerides, nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw, kapag inom sa D3 Bio, mahimo ka malikawan ang colorectal cancer, kagiban pa nga sa isang cancer, bangod nga ginaputos ang imong selula sa medium chain triglycerides, agud malikawan ang pagtapik ug pagdeposito sa mga carcinogens. Isa ini kasay isang substance nga makaguba sa imong DNA nga nagapatuhaw sa balatian nga cancer. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio! Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. DTX 500, gina problema mo bulang mataas ka blood sugar level, DTX 500 ka na. Kulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Bastante sa antioxidants pangontra sa makahalalit nga free radicals. Likawan ang balatian kag komplikasyon dala sa diabetes, mag DTX 500 now na. Kag subong man, Mighty C na acidic alkaline vitamin C, ginaidukar, ginabalanse kag ginapabakod aton sining immune system, nag-tap na sa tanan yung mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kagiban pa ng mga balatian. Mighty C, na acidic alkaline yung vitamin C, D3 Bio, kag DTX 500, makabakal sa tanan ng mga butika, kag mga Clinical de Alternative Medicine and Wellness Center, nga may libre lang nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasi, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique.
0: Palabra de Honor.
2: RMN News, panahon.
1: Yari anay, pinagkaulingan dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa, Iloilo, graduate John Baron. Karajuman John, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, mayong gabi. Kagsaton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, June 12, 2026. Sa ton nga update, wala kita may ginamonitor ng LPA or bagyo sa sulod or sagwa sang par. Pero ang easterlies, nagapadayan nga po niya epekto sa may eastern section sang Southern Luzon, Visayas, kag sa Mindanao. Sa mga sistema, diri sa aton sa Western Visayas, generally fair weather ang aton nga gabi, no? Pero may mga chance gyapon sa mga isolated nga mapagulan, pangilat kag panagoob, dalas ang mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubagan hagan sa direksyon na magatan nakatundan, tubtub na bagatnan, kaya mani ang magandala sa makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Pagkas temperature naton 26 to 31 degrees Celsius, ang adlaw nagtunod 6-12 kina sang hapon, magabotla kini 5-27 tomorrow morning. Naman itong latest weather update. Ako si John Baron. Madam Ugin nga. Salamat.
2: RMN News. Panahon.
1: Salamat, Gid. Garanyo man, John Baron, sa pinakauling at dalagan sa panahon. Pasalamat kita sa Chimpo kay Kagaina, somewhere sa Liganes, Kagharo. Kusog-kusog ang ulan, mga kasama. Pero dito, iya sa may Mega World. Why go ulan? Gatro trit hilang gamay. Pero nami sa Chimpo, bugnaw. So nag-ubay gid ang kaitasan, mga kasama, nagsakdag gid, no? Hindi lang si Kong Jam Jam kag si Mayor Raisa Trinias ang nagsakdag. Kundi ang kaitasan, mga kasama, para maging successful ang aton sining RMN Freedom Run. So easterlies kag localized thunderstorm ang nag-apekto karon sa bilog nga Pilipinas, mga kasama. Ginatamyaw talang si Nanay Merlinda Sarmiento sang happy birthday subong adlaw June 12, 2026 71st birthday ni Nanay Merlinda Sarmiento, no? Pinalanggang Iloy ni kasamang Romeo Sulugastua Sarmiento nga nagapamatigid permi sa aton sininga programa si Nanay Merlinda. Nanay Merlinda, happy birthday! Yo, ito da, bisan linaga lang ay. Linaga lang baboy.
0: Palakra, di honor.
1: Kamay, langka.
0: Palakra, di honor.
1: Yeah, joke lang. Enjoy your birthday, Nanay Merlinda Sarmiento, dira sa may banwasay nga Saraga, no? Subong man na si Raymar Cobillas sa Bilbis, no? Ano ni Kasmaji, birthday man ni kasamang Raymar Cobillas Bilbis nga nagapamati gid subong. Kung hindi niya birthday, ti happy listening lang. Kung birthday niya, happy birthday.
0: Palabra di honor.
1: San bahay sa nagalupad ta ang mga balita gindulong naman kay Ginboy Lughan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag gina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprero sang type 2 diabetes mga kasama no? Kay sunod sa isa ka publista study sa diabetes care ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pancreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog man kag nagapaktibo sang beta cells sa aton sininga lawas. Sa atong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ya ginaaktibar ang pila ka may insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ng bastanteng insulin. Gani ba tuwa ng type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong haykayong lawas mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Mabakal sa mga butika kag sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix, may Reese Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract, nga clinically proven bilang cancer protective, kagkilalaman nga mayara sang madamo nga immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
0: RML, Palabra di Honor.
1: So birthday man gid gali ni Raymar Cobillas sa Bilbis, no? Kasamang Raymar Cobillas sa Bilbis. Happy birthday! Happy birthday. Ang handa ko na ni Nanay Merlinda Sarmiento ubad nga may manok kag pantat lang kas Henry hambal ni kasamang Romeo sa Lugusto Sarmiento. Ano nga pantat lang? Pantat gid, no? Bow sampat kini, no? May ubad, may manok nga gin ubadan. No? Hindi nga ubad nga may manok. Manok nga may ubad. Kag pantat nga sinugba, bao kanamit ka na sa pantat sa kwan, sa saraga. O, di, sampat na, na, no pa naman.
0: Palabra di Honor.
1: Yari na ito nagalupad ng mga balita with Radyo Man, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News. Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tinuin yung colon paagi sa damang pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado sa another quality product sa Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobadong resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sa Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber wakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, nagsaka sa 55 ang mga napatay, tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, sunod sa Office of Civil Defense o OCD. Sa isa ka-update, ginpayag niya OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, nga 1,120 ka mga tawo ang gin-report niya napilasan, samtang 31 kaiban pa ang missing kasunod sa mabasko nga linog sa Hunyo 8. Sa Webes, ginpayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga kabugusan nga masobra 346,000 ka mga tawo o kung masobra 75,000 ka mga pamilya halin sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Dr. Jen, Kagbang Samoro Autonomous Region and Mosi Mindanao o kung BARM ang apektado sa linog. Gindeklarar naman ang state of calamity sa mga masunod nga lugar. Davao Occidental province-wide, Malapatan, Sarangani, Glan, Sarangani, General Santos City, Dadyangas, kag South Cotabato. Sa dugang pang balita, wala sang intensyon si Vice President Sara Duterte nga agawon ang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno sa iya nga nagsumpa siya agud nga ipreserbar kag depensahan ang konstitusyon. Sa iya mensahe sa ika on 128 ka Independence Day ginsiring man ni Duterte sa publiko nga hindi lamang sa dumuluong madula ang soberanya sa Pilipinas kundi sa tag sa kamangin private enterprise ang serbisyo publiko. Ginatagan man niya sang pagtamod nga ang korupsyon hindi lamang pagpangawat sang kwarta kundi nagakawat man sa oportunidad, dignidad, paglaom kagmangin sang kahilwayan. Sa dugang pagid nga balita, magapadayon si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pagtungod sa iya mga responsibilidad kag depensahan ang interes sang pungsod sa tunga sa mga sanksyon nga ginpatuman sang China batok sa iya kag sa iya pamilya. No kag Teodoro nga sa isa ka state ako sa isa ka statement gipayag niya kinamatarong ini sang China kag ginsiling nga ang ini ang masaminila nga ginahimo sa mga tawo nga nagahambal sang kamaturan batok sa ila. Una na nga ginanunsyo sa Ministry of Foreign Affairs sang China ang sanctions batok kay Teodoro kag sa iya pamilya bangod sa ginaligar nga liwat-liwat nga sala nga payag ni Teodoro may kaangkanan sa Beijing nga sunod sa ila nagapakanubo sa lehitimo nga interes kag bilateral ties sang pungsod. Sa idalom sa ni hindi mahimo ang magsunod si Teodoro kag ang iya pamilya sa mainland China, Hong Kong kag sa Macau. Ginadumilian man ang mga entities sa China nga mag-engage sa anuman nga transaksyon, kooperasyon o kaliban nga aktibidad kay Teodoro kag sa iya asawa kag bata. Sunod sa ministry, ginapatuman ini agud nga pangapinan ay national sovereignty, security kag development interest sang China. Sa bahay naman sa Department of Foreign Affairs sa kon DFA, ginpakamalaot nila ang tikang sang China kag ginaragway ini nga isa ka unfriendly act. Kag sa atong panugdaon sa mga gabi, freedom is not secured for those who merely cry for it. It is won by those who make themselves worthy of it. Amuyad to mga nagalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.
5: Tokmo News.
0: Palabra di honor.
1: Salamat gid, Radyo Man, Jaylene Tamayo para Onda. Sa ato nagalupad nga mga balita. Balikanta na ko sa balita nasyonal, no? Kay sa speech ni BBM kagiina sa Independence Day celebration tayo. Nagrinugyo ang mga tao sang gin-acknowledge niya si Senador Sherwin Gatsalian. Gindolo naman kaginboy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinag-epektibo sinin ang panilo sa atong kolon pangkontra sa problema sa constipation. Agad mamligan atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agad nga hindi magtinera, mahigko sa atong kolon. Nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kung pagtugas ng balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyo kolon, pag-isadlaw-adlaw ang pag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product, epektibo. Garantisado mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobrang ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kay iban pa. Ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gani magtumar na. Sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ay inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandug Hiko Alternative kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Balikan ta karon ang sa RMN Freedom Run naton mga kasama. Kaya mga dapat naton pasalamatan kag ang iban pagid nga mga mahambal sang mga nagpasakop. Daw halos tanan nga sektor sang society naton ara. Girl Scout, mga pulis, military, mga kasama, no? Mga senior citizen, no? Nag-upod mga kasama sa aton nga Freedom Run. Ari anayon, bago lang nato natapos diyon, nahapunan ang aton sining RRMN and NCEC 6 sa Public Service Expo, serbisyo para kay Lula kag Lolo upod sa nanay tuhay nga mga government agencies. Bangod nga kadamo gid sa gusto magpa-member sa YAKA program sang PhilHealth, damo sa nagkuha sa mga birth certificate nga may QR code sa PSA Mobile Civil Registry System. Kagdamo sa mga nagpamangkot man sa DSWD mga kasama. Kag mga nagpamasahe kag nagpagunting, may pedicure pa? Halin sa mga bumbero at mga BGMP personnel?
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Dami gali mang cutix ang mga taga BGMP kag BFP.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Ginakapoy na manog masahe, damo-damo pagapilas ang malasahion mo.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Are bala, check naton si Rajuman Marjorie Herbo Miare.
0: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Henry, masobra 800 ka mga senior citizen sa Western Visayas ang nakabenepisyo sa ginpatigayon ng RMN and NCSC 6 Public Service Expo serbisyo para kay lolo kag lola nga ginpatigayon kaina sang hapon or kaina sang aga sa maghapon.
1: Una si lolo. Mm-hmm. Una si Lola, kag si Lolo para doga rhyme siya, Rajuman Marge.
4: Oh, do amo man sa gihapon pero tay sige. So, ang nasambit na sa bida Rajuman Henry kay tikabahin ini isang aton nga 20th RMN Iloilo relaunching anniversary kag dungan. So 128th Philippine Independence Day celebration. Kay ina, amo to sa na mention nimo kadi mga sobra 800 ang medyo nadugayan to kagaina ang abi mo anong nadugayan aside sa gunting kag mga masahe. Ang manicure, nag-pedicure, no? Ang, syempre, yes, nag-pedicure sila. Iyaka, BJMP. Kina mo damo pila? No, iyaka ko itaya, ito kag itanyag sa ila. Pero, ti, na lingaw itong mga malam.
1: Nag-manicure pa sila kang nag-pedicure.
4: Yes. Ang matagali, do ka, Kwangi, do ka, grabe man yung effort kay BJMP. Pasalamat kita kay JL Senior Superanta ng John Montero, nilang nga director.
1: Dala nagali sa training nila, magsulod ka sa BJMP, kag sa Bureau of Fire. Nga kabalo kung mag-manicure, kag-pedicure?
4: Ang Bureau of Fire, gunting sila, as usual. Pero ang unique lang to yan sa, abi ko gani, masahi, dala, gamay nga masahi, usually dala na sa gunting mo. Pero kaina, may masahi, gidyang nga separar.
1: Lain gidyang nga may full, gidyang masahi. Kay, yes. Sa mga barbershop, kung magpagunting ka sa mga lalaki, after sinagin na muro masahi ka. Pero gamay lang daw, pangbawi lang bala, basi nonay ang liog mo, or ano da. Pero wala man niyang full gidyang nga masahi, nga usually 30 minutes. Ang
4: nila kaina, ang full nga masahi. Kita man na gina, masahi gidyari sa liog mo, sa mga senior citizens kaina. Relax na relax, gid sila kaina. And then, ang ibang to, idlak-idlak to mga kuko nila, kay may manicure pedicure, kag ginang may lukit-lukit, ginabala Rajuman Henry, sa mga bago sa mga trainee itong mga personnels mga trainee sa BJMP 6 ang ara abi mo
1: ko gani kagina support na staff to sa secure sa Kwanbla sa mga senior citizen gali kay sila to mas serbisyo gali
4: sila gid yes and abi mo kay ina kay medyo do to you man bala ang tanan kay syempre we don't understand halos kalabanan naging traman ka nag-support sa ng Freedom Run nag-offer ang mga trainee nga makanta kag grabe nga tingog bala do matyagan mo do Valentine's Day do kalamig-lamig nga matyagan mo do pagkanta sang isa ka trainee nila pang libang do feeling mo do ara ka sa bulan sang paghigugma ra jo man ay ka binidyo to kay ina pati mga tigulang ginakilig-kilig. Kamo ko grabe man nga talent sang mga kabataan subong. So isa lang nga sa mga ginpilahan kay ina. And ang kwede kay ina damo dito sang
1: so, hindi ka karapal kung ikaw ang senior citizen or ang kliyente Rajuman Marge or hindi man pasyente ano? Kliyente abido hindi ka ka arapal sang mga serbisyo nga i-avail mo, no?
4: Oo, wala kang kabalo kung diin ka. And may mga na-istorya kita kagiina nga nabatian nila and then nag-apa sila. And why man sila nagpuli nga luhaan? Because ang isa to kagiina from Guimaras, nagtabukit sa Guimaras kita i-avail listener natin para mag-avail na wala siya nakakuha sa check-up pag sa iya nga blood pressure and blood sugar. Pero, hambal niya may aras ang kuha sa national ang ano ganina ang national ID. So, nagpila na siya kagiina ka nagkuha. Kaya gina-require ko na kung kaisa, Rajuman Henry, so daw, tumuha ng pasalamat sa mga senior citizens.
1: Sa PSA. Table, ho?
4: Oo, isa-isa ko na ito, ang ato dito kagiina, Department of Health, West Visayas State University Medical Center, Western Visayas Medical Center. Naghatag sila sa libre nga medical consultation upod ang ilang mga doktor kag nurses. Ang Unilove Holistic Field, Holistic Health Pharma Clinics, Josme Pharma Incorporated kag Ahanta Pharma ang naghatag man sa libre nga mga bulong kag vitamins. Of course, yung Robinson Small Lingkod Pinoy Center nga naghatag man sang madasig nga access sa government service kay ina. Ang GOT Game ang naghatag sang libre nga pamahaw, 24/7 prime mental health helpline para sa may mga mental health issue or concern ka counseling. Ang Lions Club International kay ina nga nanagtag sang libre nga eye check up ka greeting glasses, isa pa gito sa dako man nga bulig sa mga katigulangan.
1: Oh, pila ka bilog to anti para nila kuno do 300 bilog.
4: Ang wala kulang maisip pero pati kadamo na ka-veil. Sobra kadamo Rajuman Henry kag iban pang anak palaga.
1: Amo nang target naton nga kwan mo nga beneficiary na senior sugin pa ina nila 300 kanti para.
4: Oo. And ang BFP nga may libre nga gunting, ang BJMP may libre nga gunting, manicure, pedicure kag massage services. Ang Integrated Bar of the Philippines nga naghatag sing libre nga legal counseling kag notaryo. Philippines 36 Authority para sa online registration services, ang DNR naton Penro nga ang hatag sang fruit bearing and native indigenous tree seedlings.
1: Mga hunol ginaragawan tong mga hunol sang kahoy Rajuman March, sambag, kakao.
4: Oo, kakao, nara.
1: Nara? Di national tree tanang nara? Kung makatanong kasi na duha kabilog, ipasirahi mo kag himuon mo lamisa Rajuman March?
4: Di, inakon buhi.
1: Pulungkuan?
4: Oo. Ti may DSWD pagid kita nagtanyag sa Social Pension Assistance kag referral services. Mm-hmm. Of course, ang Life Extension Philippines para sa libre nga blood sugar screening kag vitamins, ang DICT para sa e-gov services, digital ID assistance, cybercrime kag online scam awareness lectures. While gahulat ka na, gina-guide ka mo, gina-lecturean din ako na nung mga dapat likawan. Kaya siyempre kalabanan sa ginabiktima sa scam, katigulangan, PhilHealth para
1: hindi,
4: sa...
1: Kwan mo, hindi take, hapos nila...
4: Hapos maintuan. So, PhilHealth para sa PhilHealth registration, member data record, processing, ID printing, kag-iban pa.
1: Ang yaka, mo na, yaka program Rajuman March to, amog ito ginapilahan?
4: Oo, amog ito ang isa kaina. Kagitin mo na ganito man ang...
1: Nakarehistro ko man sa yakap? Or may nagayakap na?
4: May yakap lang ta, pero...
1: Hindi daw, tautanan, manggaranon, kagpigado, may mga obra kagula. Qualified Rajuman March sa yakap program nga entitled kita sa mga libre nga mga check-up sa mga accredited nga mga yakap clinics, no? Hospital, check-up, kagbulong, worth 20,000 pesos kada tuig, Rajuman March?
4: Yes, dako, panangabulig, siyempre, Rajuman Henry. So, tuman, gito kayo ng pasalamat, kagdaw halos tanan man dito na usisa ka na interview natin, kagkapila na natin may interview si Ma'am Rara Ganzuan. So, may pila lang kita diri ka mga ipabati man nga mga listeners natin or mga nagtambong bala Rajuman Henry nga nagpasalamat man yun sa ining program natin. Siguro unahon natin nang isend to da ang first video interview ini sa kay ang taga-Gimaras niya, gapamati ni kuno kainas ang aga. Kag nagtabok siya, naghulat-hulatan siya kuno gamay kinagadalagan, pakita kaina, so pag-abot niya ang target niya, wala niya mabtan, pero wala man siya ganin ang puli nga luhaan, kinakakuha sa siyang national IT.
1: Nagalin siya sa Buena Vista, Gimaras, masakay pa na siya.
4: Oo. Ay, taga-Hordan, Gimaras, yes. Oo, si...
1: Bantay ka pa, bangka, Rajuman March, although lapit ma lang. Tapos dungka mo diri, sakay naman sa jeep, no?
4: Diretso na dayon diri sa Robinson's Haro. Ang una nga video siguro, no? Si Sir Nanding Espinosa, 67 years old, sang Rizal Jordan Gimaras, sa ato ang gini-interview.
6: 67?
7: Taga din?
6: Rizal Jordan.
7: Rizal Jordan
6: Gimaras.
7: Gimaras. So, bali, taga Jordan kagid.
6: O, taga diri kay kuya. Tumando kay kuya.
7: Sa?
6: Tumando kay kuya, Sir Jordan.
7: O, bali, ano ka nagkatulig din sa Iloilo para dira?
6: Dani makaw ko tayo mapatsik ko sa ako tayo BP, kasi ako lang na ako ng sugar. Ti, wala na gini.
7: Nakapotalo.
6: Ti, pagkita ako miyari din, pili kakwasing mo na sunlight eh. Nagapay na ko, kila ko na sunlight eh mo.
7: Oo, so nakapay ka, kamusta? Okay, man?
6: Ati, okay magkakwan ako.
7: Oo, ano pang iba nga na abdan mo services? Wala. Bilang walk-in?
6: Bilang amula lang siya eh. ID na sunlight din lang ako.
7: Oo, pero para sa inyo, sir, dako gini nga bulig, sir.
6: Oo, dako gini nga bulig. Muna kay... Isa mag-apply ko, nanong ko kanon ko, napita ako ay din. Pero, pinapita sa akong ida, national ID. Matulog nga ako, nede ko pito mag may senior, driver's license, may PhilHealth, may SSS. Tingin, hindi nga muna pangita, ginako national ID.
7: So, after sinin, mabalik ka man sa Gimaras?
6: Balik mo ko dayon.
7: Sir, anong luyag mo ipalabot sa RMN, kag sa NCSSX sa ining program?
6: Ate mo nang kikiba. Ikaw ang kiba na ako ng alimim mo, kikiragaga. Ang muna ako naman matiyang alimim mo. sa ugto kag sa gabi magbalita mag mati bali mati drama lang mo domestiko mo na ko black kada
7: cool ka man sir sa ining mga activities ni para sa inyo mga seniors
6: yo di pa mga nagko mo may pringa mo ni din.
7: Thank you, sir.
4: Si Sir Nanding Espinosa, 67 years old, sa Barangay Rizal, Jordan, Guimaras. May isa pa kita nga ni-interview. Si 82 years old, no? Dari sa may taga Quintin Salasaro, ka nakakuha siya kay Ina sa Nganara. No, nalipat lang ako din niya to Dalon, Aklan, Ocon, Calibo. But si Sir Elizar Gonzaga, 82 years old. Moldovers siya, nang naka-timing lang nga nakita niya. Eh, nakita niya nga may puno sa Nara, nangayon eh, siya sa din sa Penro kay Ina. Kagi nakalipay niya gini, kaya hamal niya ibiyahe ko gini buwas, kaya Dalon niya dito sa Ila, nga probinsya. Ari si Sir Elizar Gonzaga sa ato ni interview.
8: I am Elizar Gonzaga. I am from Greenwald Subdivision, Barangay, Quintin Salasaro, Iloilo City. And my age is 82 years old.
7: Wow, 82 years old, sir. Bali, nagkadto ka gid diri, sir, sa
8: Army
7: Public Service Expo?
8: I just happened to pass by. Nakalabay
7: na. Saan mga na-avail mo di or what? Aryo? Nangayo ba sa puno?
8: Nangayo ako.
7: Ano na siya
8: natanong,
7: sir?
8: I think this is Nara, ano?
7: Oo, bali din mo nang itanong, sir.
8: Sa farm.
7: Sa farm mo, sa?
8: Sa Calibo.
7: Dumadalan mo ba din sa Calibo? Oo. Sir, nung mahambal mo dali, sir, kayo may mga amo nga program sa iyasang RMN kag-DNR?
8: It is a good program. Useful and, what's it called is, Maposlano.
7: Talon mo pa ni sir sa ano?
8: Talon
7: mo pa ni sir sa...
8: Sa Calibo. Buwas.
7: Buwas yan. Thank you. Sa ano gusto mo ipalabot sir sa RMN?
8: Continue the good work and God bless.
7: Thank you sir.
4: Si Sir Elizar Gonzaga, continue the good work. Radyo Man Henry, ang iyang mensaheng luyag ipalabot sa atuan diri sa RMN Iloilo. Kahit sa edad niya bala, 82? Kita ko siya kapamuto siya sa lamisa sang duha ka puno sang Nara nga iyang itanom sa Calibo, Radyo Man Henry. So hindi lang sila nga mga ang mga pre-identified naton nga mga citizens. Tagamos
1: ang servisyo nga nahatag
4: yes. Sa Juan
1: Mars, no?
4: Oo.
1: At talining 800 nga ini ka mga tao, damo ni nga servisyo, ilan na avail, no? Nakapa-PSA sila, nakapa-PhilHealth sila, nakapa-DSWD, nakakuha-hunol, iban sini nakapag-untik, nakapamasay. Unta pa iya sang check-up kag may mga bulong sila.
4: May vitamins pa nila.
1: May vitamins, din may antipara, no?
4: Oo, ti grabe na yung ilang pasalamat. Kati may mga kaangay sining activities nga nagatatapang sa ilang katigulangan. Kati most of the time, may mga programs gidman, pero ang mga katigulangan natin sometimes hindi bala matatapan. So muna nga, grabe ang pasalamat nila. Kagiti makabig natin nga puwerte ka successful ang atong event.
1: Nabutan mo ang ilang intermission number sa out ang mga senior citizen regimen.
4: Actually, ang balko, hindi ko ni kaya kung mga sa ano to gay naman. Ang
1: isan subong hindi takaya.
4: Pag hindi ko gigkaya, matinapakay lang
1: kayo. 13 sa uto, no?
4: Oo. And may mga senior citizens kaya nag-intermission kay Ina nga taas-taas ang tingog. Like, ginagamit nilang ilang second voice nga mag-akwa mo. Nagkaragisi na siguro yung puha ko, Radyo Man Henry. Habang ko sa isa ka senior citizen nga kapamati kay Ina sa nag-perform sa stage. Habang ko, habang niya grabe tingog niya mamu. Habang ko, yes. Habang ko, ginabaton ko na nga reporter na kagma-report na langgit ko. Kaya hindi ko ginakaya. Labuto na nga muna nga klasika talent kag tingog, Radyo Man Henry. Babayi kag galaki nga nag- perform kay Ina.
1: Natapon ta Rajman March ang aton nga mga katigulangan.
4: Bakit yes.
1: Sila ang aton nga ginutangan sa kung ano man ang ara subong sa aton. Sila ini mga nagpanikasog, sila ini mga nagpakigbato, nakigaway, nagpaninguha. So amo na nga balikan ta sila pagi sa pagtatap sang maayo sa ila Rajman March kag pagalagad sa ila.
4: Oo, ako din gani kay Ina kay Rajman Novi nga subong sila kasi sa ulihi kita naman malabot man sa amo nang edad kagatikod pa dayon no ni naton nga makahatag man kita sa mga kabataan blang ay ugali no mga katigulangan naton kisa kinanglan man napon naton sila ipamper sa simple lang nga manicure pedicure kag nail polish lipay-lipay to kay Ina ang mga senior citizens sa gamay nga masahe
1: Mahal sa buong magpa-manicure kag
4: pedicure. Manicure, ba? Pedicure, 350.
1: Eh, pinana na kabarato, guro? Pero kung sa mga...
4: Mga 250 o 200 na, barato na na.
1: Oo.
4: Pero, ti...
1: Magkanto ka, guro, na sa mga salon, guro, sa mga mall, guro, ba si Libo, guro, ya, gani, Regiment March?
4: Oo, may nag-request po to galikin na pwede ka pakilay. Pero ti... Mamba sila sobrano na ako sa salon ka na lang tali, nagkanto. Hindi ah, ang at least na pamper nato na ang mga katigulangan nato, ang Regiment Henry. Muna madulong naton nga balita, kag-update sa aton nga Armed Public Service Expo upod ang NCSC 6. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: RMN, Palabra, Di Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. I-acknowledge sa karoon kag-isi sa honpagid dugang to highlight sa aton sining mga partners nga mong gin na... ang isa sa mga dako man nga rason no nga kunya anangin madilago nining duha naton siri ka mga proyekto mga kasama the RMN Freedom Run kag RMN Public Service Expo
0: RMN Palabra di Honor.
1: Yari na resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod sa aton manog STL Rajuman Mon Kapalihan.
9: Yari na Rajuman Henry nga aton sining resulta sang STL second draw kita resulta sa gabi subong yung adlaw Hunyo 12, 2026. First winning number numero 40, number 40. Second winning number numero 15, number 50, 40-50. Naka na first two winning number naton. Ang atang sininga Dottie Med, Mr. Antonio C. Ang atang sininga draw operation specialist, Reynan Pinyol. Kaupon sa STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Registered person naton, Mang Juliet Abanyo, kaupon sa iya sininga mga members, Ryan Milgar, Ernesto Baricuatro Jr., kagma Bel Gimeroy. Third winning number sa supong agabi.
10: Numero
9: 31. Nagkompleto sa atong sining 3 winning number combination subong agabi.
10: Division 12,006, draw number 1,394, sitang draw subong agabi. Amo ang numero 40, numero 50, at numero 31, sa 40, 15, 31. So, this
9: is numero 40, 15, kag 31, 40, 15, 31. Congratulations sa konsiling mga winners mga tumbalayan naton sa probinsya sang Iloilo. At sa wala papadayo na sa pagtaya para makabulik kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sang PCSO, kag sang Eagle Roll Gaming Corporation, Rajuman Moniales Kapalihan, at Takarana.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo 40, 15 kag 31, 40, 15 and 31. 40, 15 kag 31. Sa mga nagdaog, congratulations kas Jesley, what can you say? Sa wala, sige tayo lang kay ang inyo tayo nagakanto sa Kawanggawa.
0: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawas.
1: Gindolo naman kay Ginboy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Nans Liniment Oil. Pinakapuro kag pinakaepektibo nga pahaplas herbal, Nans Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilasi ay nipatugunon pauntaton. Patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Subong man mga kasama sa mga mangungumag at mga agripinol, siyari na inyo kahiguyunan yung makadaugsan traktura, transplanter, power tiller sa mga kasama, kag iban pa nga mga papremyo. Sa kubota, kagapay isang mangunguma para sa masanag nga agrikultura mga kasama. Sa tagsan ninyo ko pagbakal, sang kubota equipment or genuine spare parts, mayara ka mo sang, sa tagsa ka 3,000 pesos worth. Sa inyo pagbakal, mayara ka mo sang raffle ticket or raffle coupon. Filapan ninyo ina, kagihulog sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri o kon outlets until December 5, 2 p.m. 2026, no, December 5, 2 p.m. ang deadline. Kaya pagka 3 p.m., pati kayo nun dayon, ang draw sa INA Farmers Learning Site and Agri-Farm Incorporated, Barotac Nuevo, Iloilo, mga kasama. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, o hindi gani, personal nga magkanto para makapamakal ka mga kuasang raffle ticket kag coupon, mga kasama. Pakitaan nyo lang si Mang Susan Aurelio kag si Sir Earl John Fodadera. Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, dira lang sa unhan sang Ceres Terminal, mga kasama. Pwede man magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinaray ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
0: RNN, Palabra de Honor.
1: Pagbalik ta mga kasama, ang nagkalatabo naman sa aton sining RMN Freedom Run nga masobra 500 ka mga runners na pasakop. Isa sa pinakadako nga run nga natabo diri sa Iloilo mga kasama.
0: RMN Palabra de Honor.
1: Kada sino man nagdala og no kag nagabutan sa raffle. Nagdalagan ka na may raffle ka pa. Standby. 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
14: Nerelito dayon, senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon, nung kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, blikay. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaral. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
18: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika. Sample Plus Gold.
20: Ako si Vibot. Ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
15: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
21: Nuns Liniment Oil.
22: Kaspan?
21: Wala problema.
22: Nuns Liniment Oil Partner.
21: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
22: Nga amo ang kaspan.
21: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
22: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
21: Nuns Liniment Oil.
2: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
16: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
23: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pirmi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnamit. Kami na akong pamatya, itibugit ka tama.
25: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
25: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
28: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
29: DTX 500.
28: Ikaw ba na ang may diabetes?
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500
29: ang may powerful compounds.
28: Ganagapanupo,
29: kagakontrolar
28: sa Imo Blood Sugar.
29: DTX 500.
28: Asalikan,
29: epic,
28: tipo.
29: DTX 500.
30: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
31: Unilab quality yan.
32: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Santhon Gold Coffee Mix.
34: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
33: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santhon Plus Gold.
35: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhon Plus Gold. Intestingan ko man, inom adlaw-adlaw. Nang magaan, ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
33: Santhon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
36: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
37: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
38: Unilab quality yan.
39: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
40: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
41: Pagsubong ka nami sa akong paminsarin.
33: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
42: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akong natapos ang duha ka bulan niya pagtumara, natunaw gid ang bato.
33: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
43: Mabakas mga butika.
44: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
45: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
44: Wow! Mas pinagaling pa?
45: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
44: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga. Wait,
45: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
38: Unilab quality yan.
39: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
46: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: Santhon Plus Gold.
47: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Santhon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santhon Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santhon Plus Gold.
33: Santhon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold.
48: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santhon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
33: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Sa mga butika.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usanan ka kapsula. Inaandaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Doble ingredients sa usanan ka kapsula. Inaandaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Protect John?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka, John!
6: Maayong adlaw mga pinalangga na kung natagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
7: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oras sa Liwaya Rai, RMN na Iloilo, Philippine na Standard Time, 15 minuto sa kaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
11: RMN, Palabra di Honor.
10: Naghambal lang yun man finally ang coach sa Ateneo Blue Eagles, no? Controversial nga si Tab Baldwin mga kasama, no? Kaya under attack karon ng Ateneo bangod sa order sang ila sininga management kay Tab Baldwin nga hindi anay mag-issue sang statement, no? Kay basi syempre ginapananaw man ada advice siguro sa abogado basi kun ano mahambal niya pa karon bala mga kasama kay maka-incriminate sa iya or basi magamit pa sa kaso karon, no? Amo na nga why sana gin pahambal mga kasama, no? Pero subong nag-issue na siya sang statement kag nagpangayo sang pasaylo, no? Sa natabo sa duha nila ka mga players nga nagkaralumos, no? Mga student athlete nila nga nagkaralumos dito sa may Dipakulaw Aurora sa ilang team building activity mga kasama inan Sanday Rene Baterbonia nahalin dito sa UMA sang Takulugan Agusan del Sur na scout sang Ateneo di Davao, ginpaeskwela sa Ateneo di Davao, mga kasama kag nakalabot sa palaro kag nakita, no? Ang maayo yung hampang so gin scout naman gin kuha sang Ateneo di Manila University Blue Eagles.
11: RMN, Palabra di Honor.
10: Sa video nga ginpagwa sa Ateneo di Manila University nagpangayo sang pasaylo si Baldwin, no? Pwede mo da mapakita Rajman Jobal. No, ang video ni Tab Baldwin, no? Lip out lang ni Riz ang iya sining statement, no? Hambal niya saya pamatsyag napaslawan siya bilang leader, bilang coach, kag bilang abyan, no? Sa kay Divine Adilay, kag kay Rene Baterbunya mga kasama, no? Namun yung hambal ni Tab Baldwin. Nga ti, madamo naman sa nga napamatunan sa yasining coaching career nga nagmanilago ng mga team, no? Kag nag-evolve, nag-develop ang mga players nga yasining nga ginauyatan na mga kasama. Are, matianta bala si Tab Baldwin kay finally nag-break na siya sa yasining silence sa sining controversial, no? Kag nangin istorya karon mga kasama bisan diin lang sa Pilipinas kay manti basketball loving country kita, no? Kung ining kwan bala team building nila bala nagresulta sa kamatayon sa duha ka mga atleta do ka pinasayway sa natabo ng mo ni sa sport, no? That is why nga damo sa nagka-interes ni mga kasama yari si Tab Baldwin, no? Sa iya sining statement.
12: I'm Coach Tab Baldwin.
1: head coach of the Ateneo Blue Eagles. I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barbonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind. In being left behind, we are carrying immense sorrow. We're carrying immense grief. We're carrying immense remorse. But I've known since the moment that I was told that our boys had passed away, that no matter the magnitude of our grief, there were two families that experienced a loss that was so much greater than ours, and a loss that would stay with them in the most acute way for the remainder of their lives. Never again would Renee's mother and father and family, never again would Divine's family be able to talk to their son or touch their son. Yes, as a coach, I lost.
10: Medyo buffer ang video mga kasama. Medyo teary-eyed na si Tabalduin, no? Pero tika sakit para sa iyan eh. Konsidiyan, pati ang iya sining working permit diri, gina scrutinize ka ron. Medyo lawig-lawig ang video, Rajuman Jumal, no? Nagalaba mga pila ka, kwan? Mga 8 minutes, no? Iya sining video mga kasama. Siya karon ang ginabasol, no? Ang programa niya dito sa pamilya ni Rene Baterbonia, ang ilang claim nga sila nga ti way sila kahibalo nga mo ng training galing may mga langoy-langoy kag may mga pabugat sa lawas. Although ay man ina makumpirmar, no, pero pila ka mga istorya nagalapta nga daw may mga weight sila sa tiil, no, para siguro magmagaan basigin palangoy sila may mga weights do amo na bala mga kasama ang ginaistorya. So the burden right now, the blame right now, and the hate ara sa kay Tab Baldwin. That is why dapat lang magwa siya, no? Ari siya sa do isa ka gym sa Ateneo Blue Eagles gym siguro ini. Konsiderin sa likod niya may mga blue nga pulungkuan nga nakapilo, no? Ang iya sini nga pulungkuan na mga kasama. Masakit kayo kay Sanday Rene Baterbonia, mga kasama. Si Rene Baterbonia, promising basketball player. Kagdako ang tsansa nga makalabot sa PBA. Kag hinali kong maka-PBA, way takahibalo ba si mangin gym shop ang stature niya, no? Nga magsikat, nga mangin franchise player sa isa ka team. Bakod nami pahulagon, no? Pwede man mag-fail siya, pwede man mag-succeed siya, pero ti, hindi na nato niya mapaktan kung ma-fail siya mga kasama. Ang ginapananaw di riyang, ti, masanag ng iasin nga palabuton, tapos sinali lang nadula. Ang hamungaya nga madala niya kong tani sa iasin nga mga ginikanan, no? Ti, pigado ang pagpangabuhi dito sa Agusan del Sur. Hinali lang nadula. That is why some quarters are pushing and are asking nga or suggesting sa Ateneo de Manila University management nga hatagan scholarship ang mga utod, kung may mga utod pa nga nag-eskwela si Rene Baterbonia. Ay ginikanan, nanay kag tatay, tagaan sa trabaho or palangabuhian, livelihood. Negosyo, patindugan balay, kagbaklan duta. Because amo nang mahatag sa ila mo. Sa ila sini nga bata. Sa successful career niya sa basketball. Pero karon hindi na ina mahatag mga kasama. No? Kagrabe pa nga kasakit ang ila nagyan. Ang masakit pag indiri sa Nigerian player nato nga si Divine Adilai is that wala siya isang family. No? Nakibot lang tong pamilya niya to. Dutata niya, nag-issue sang statement sa social media mga kasama na sila yung bata ko naghatag honor na sa Pilipinas. No? Ti, wala siya din sa pamilya tapos ang mga panatabo sa iyang mga kasama. No? Ti, tama ka

0: si Divine Adelay nga nagkaroon lumos na, why nila ma-rescue dayon? Or nakita man nila pero hindi sila makarescue dayon kay madalom, madulom, madalom, madulom, kadlagko pasang balod, no? Tiyan mo na nga binawian ginsang kabuhi kay kung nahingagaw pa ni mga kasama, dako pang tsansa nga ma-revive pa ining duha ka mga players nga tama kadako, no? Tama kadako, tama ka sanag kung tani pa sang ila sini nga palaabuton mga kasama.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Sa pihak nga bahin ang Mexico nakuha karon ang pinakauna sini nga kadalagahan sa FIFA World Cup no 2026 opening game dito sa ila after sang opening ceremony kagiina sang World Cup nga gina-host sang Amerika or sang USA kag sang Canada. Ang Canada balaan ara man na sa kontinente sa Amerika, no? Canada kag USA, North American continent, no? While ang mga Brazil di ang mga Spanish speaking language or countries, mga South America naman ang sila nga continent or ginatawag nga Latin American na countries mga kasama. So dito sa Mexico ang opening ceremony mga kasama kag may hampang dayon ang Mexico. So nga team no sa ila paghampang kontra nila ang Mexico ginluto silang South Africa no nga country. And then sa isa pa kahampang inlutos naman sang South Korea ang Czech Republic. Bo grabe ang South Korea ba no? Gabato sa kwan? Gabato sa football ang South Korea. Pierde nila mga kasama no? 2-1. So bangod sini, isa lang sila ka group no sa Group B. Mexico, South Africa, South Korea and Czech Republic no? Bangod sina mag-atubang ang Mexico kag South Korea sa June 18 sa Group A gali sila no sa Group B naman mag-inkwentro ang Canada kag Bosnia and Herzegovina sa Toronto Canada alas 3 karon sa kagahon samtang sa Group D magkontrahanay naman ang USA kag Paraguay alas 9 buwasaga sa Los Angeles.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Yari na aton sining ating og hiligay noon o pod kay Rajaman, Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining binalaybay ginatiguluhan shrinkflation. Pagsaka presyo sa mga balaklon, hindi gid mapunggan. Isa kalibo kon manindahan, tama na kamag-an. Lain sadto sang unang tiyempo, hambal sa mga tigulang. 100 pesos mo daw mabuktot ka na sang pasan. Subong at inion, tama na gid kamahal sa balaklon. Gani nagresulta sa ginatawag nga shrinkflation. Balaligya nga ginabakal sa tindahan, literal nga nagkupos o ginpagamayan. Pandesal subong daw itlog na lang kagamay. Wala labot nga nagkupos para nakot ginbuhinan. Ang isa kabilog, halog na sa tutunlan. Hindi na makabulong sang gutom nga nabatsyagan. Parehas man sa nagkakatabo sa mga kalanan. Daw sangka hakop na lang ang kanon sa pinggan. Afritada kag adobo na himo sinabawan. Samtang KBL, laban langka na lang ang matilawan. Sulod sa mga dilata, may buhin man imbis 100 gramos na himo 90 na lang. Wala lang madiparahan sang kadam-an. Presyo nagmahal, ang sulod gamay na lang. Ining binaraybay gindihon ni Ginang Ruby Herzabalino, retired teacher sang Partisyon Gibal Iloilo kag Kuymi sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamu man ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Rajaman Fiamey Otero. Angot sina si Ambassador retired Ambassador Leo Tito Ausan. May gindihon man nga binalaybay bilang pagtamyaw sa RMN Iloilo sa aton sining 20th relaunching anniversary, no? Hambal ni retired Ambassador Leo Tito Ausan, siya panamyaw Rajaman Henry, batuna palihog ining dulot ko sa imo sining adlaw sang aton kahilwayan RMN Iloilo Pangin Bulahan. Waragwagan sang DYRI RMN Iloilo gintatakan, ginhingalanan sa imo ika-20 nga pagsukat, maalabab nga Pangin Bulahan. Akon gid ginapabugal nga ikaw ang akon masami ginapamatian, kay matuod gid nga ikaw sa mga tinaga nga imo ginabuyan, napunan sing balita kag ihibalo nga lunsay may kamatuoran, ikaw matuod-tuod nga may hinambalan. RMN Iloilo, ayhan ang langit, palangga ka kag ginabugayan, agod mangin subong ka nga sahi, kapinasahi nga waragwagan. Ang pulong nga hiligay nun, imo ginpabakod kag ginpasidunggan, kagsang pagkamalahalon gindulutan sang paagi sa tingog hiligay nun, ginpabati nimo sa kahanginan mga sinulatan sang mga katapo sang Iloilo sumakwilan. Gani sang sa mga evergreen mega radyo man kag radyo woman, ikaw ang nagaawas-awas kag napunan sa imo RMN Iloilo, akon Pangin Bulahan.
1: Palabra di honor.
0: Ika-12 Hunyo 2026 ni retired Ambassador Leo Tito L. Ausan Jr. Mandoriao, Iloilo City.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Ba't may mga kabataan pang kabalo magsulat sang kasubong sini mga kasama mga tinaga?
1: Palabra di honor.
0: Nidalom, pero puno sang balatsyagon. Ang kaundan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Thank you, good evening, Ambassador Leo Tito Ausan. Salamat gid sa sining imo nga gindulot nga mga dinalan para sa RMN nga waragwagan ang amon kalipay sa dughan lunsay napuno sang kasadyahan.
1: RMN, palabra di honor.
0: Thank you again, no? Ambassador Leo Tito Ausan.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Saan ba ay Rajuman Flow Consumo na parete? Gindulong kagin builugan, edigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers, ginagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mag-inom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tara nga problema sa kalalakinan, makuha, pareho sa prostate problems, wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May isla na ina sa pagka-agresibo kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema. Mabakal sa mga butika, kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki, nag-aamlig sa ato nga prostate para hindi magdako or maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bangod may ginseng tungkat ali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kagkaroon sa sining mga tinion, ato naman dawaton ang maalabab nga report sa aton sang ginatawag ta Rajuman nga mailom-ilom. Pero ang iyang karisma makalalaton. Si Rajuman Racy. Si Rajuman Plo Consumo na Barete ang aton ginatumod nga sa panindugan tuman kabakod. bisan sang baljang bulldozer hindi mabudbud. Check naton mga kasama ang madinalagon nga RMN Freedom Run kagina sa Mega World mga kasama sa kag Sunset Boulevard, no? Kadamo sa mga nag-upo dito sa aton yung mga friends ta nagapati sa kausa kag mga advokasya sang RMN Iloilo. Mga ginapakigbato naton nga mga issue kag mga komentaryo nag-ulupod sila kagina sa aton. Yari ang report ni Rajuman Plo Consomo Navarrete.
1: TYRI Rajuman Report.
4: Mailom-ilom kon tulukon daw lomboy ang kolor pero mag-atubang do si Daniel Padilla ang iya karisma.
0: Ina nga mga dinalan, wala sang kahulugan. Bangod ang tawo nga ginapatungdan, siya malang ang nagahambal. Daw kabudlay pa kanon pa no kun duway ka abilidad Rajuman Plo mag binalaybay. Ang imo to ya daw dayaw to no. Lain man yang tunos ang binalaybay kun duway kay abilidad mabudlayan ka mag pangita sang mga tinaga kun indi masangkad ang imo sining bokabularyo sang mga tinaga kag mga pulong hiligaynon. Mabudlayan ikaw sa pagtipon sang mga dinalan nga ang tunog daw halos ginakaripon. No, mabudlay mag kun hindi kay experyensyado no, mabudlay magbalay sang mga halambalanon nga doon nagapariho ang tunog Rajuman Plo. Sige.
4: Gusto na no. So nangin man din nalago no ang ikaduhang nga RMN
0: Iloilo. Nakita ka nang run nga mo to kadamo tawo.
4: Kuway pa.
0: Di ba pero may ka man nagaka-cover sa mga run day Sir Boyet no.
4: Hmm. Tumuda mo kay na mas nagdoble siguro Radyo Manindre ang numero sang nagdalagan mga nagdalagan i-compare ta sang nagbigyan nga tuig no kay ti na report ko man isang last year may record pa ko di gani ti mga almost 300 plus lang to sa last year no pero subong nagtaas na masubra or masubra 500 ang nag-upot sa sining ikaduha ng RMN Iloilo Freedom Run. No? Nati ang pinutuyo na pakigbatuan ang fake news no kaghatagan sang kahilwayan ang mga kasapatan Radyoman Henry. No? So ti nagulupod rin ang mga taga-suporta sang RMN Iloilo no? Kag mga sulid listener din no? Sang sining istasyon nga ti madamo kita dito nakita no kag nag
0: sinong Herbert Vigo grabe ato to siya gina no pila ni sinong Herbert Vigo do mga 70 plus mo
4: 69 kuno kay nasa interview ko
0: no? Ah 69 hindi ah do mga 70 plus na siya
4: out ba si no na sila in pamati ang guro kina pero na interview ko to sa kina
0: susad to pato siya naglagan-lagan man to siya kag nagupod gid siya sa to.
4: Oo, lagan kagalakat na, no? Sa edad niya, hindi siya magwaswas lagan, no? Pero ato sa tina, para nga ipakita ang suporta niya sa RMN Iloilo, Radyoman Henry, no? Kaganday, ano, anday, Police Major Charlie Sustento, Police Major Dadji de Lima, kagmadamo pa, no? Nga nag-upod.
0: Si Carmel Bayanera Salan, of course.
4: Oo, ato to. Si IPO director no
0: bayani galing wala nagatinyarget si Colonel Rasalang kay damo siya mga prior appointment pid pero nagpakita
4: oo at least nagkadto no kaya ang pagkadto niya ang presensya ti dako gina nga matter no sa aktibidad sang RMN Iloilo no ti na istorya ta diri kay ti suportado man sang Girl Scout of the Philippines no si Council Executive sang Girl Scout of the Philippines si Ma'am Claire Laruan no kasi upod naman pa kay na ang 50 or masubra 50 ka mga kabataan no ang nagupod sa sining aktibidad kag si Councilor Janiang no kita ko man to kay na si Dr. Christopher Haspe no ang dean sang WBSU Piscar no ato man to ka kaina no
0: isa okay.
4: Na ha
0: Din sang Piskar, College of Piskar.
4: Oo.
0: Balan mong mining sang Piskar. Kay di ba taga West ka?
4: Oo, balan ko.
0: Te balan mong mining sang Piskar, physical education, sports, culture, arts and recreation.
4: Amo na siya.
0: Basta taga West, memorize na. Ikaw memorize mo na kay taga West ikaw. West oo. Ano gani?
4: Habog-habog.
0: Habog-habog.
4: May isa pa na.
0: West Timawa.
4: Sabi ka pa. Philippine Sea.
0: Bawo, duloy layo na gito.
4: Na-enjoy gito sila. Na-enjoy gito ang mga nagulupod kayo na sa Dalaga ng Rajaman Henry.
0: May sumba, ay, no? Oh. Although kagahon pang sumba, no? Pero do grabe mga sumba niyo.
4: Oo. Kaya ano na, nang ilang warm up ina sang mga runners, no? Ang sumba, kag mayara pag yung sumba pagkatapos ang dalagan nila para ngati para mag cool down, no? Ang tagsa ka mga runners Radyo Man Henry, no? Di ang sumba ginapamunuan ni Zin Jury Bukana, no? Radyo Man Henry. So, may story ako si Ma'am Claire Laruan kay ti sa edad nila, sa edad niya hindi naguman amo naka pagsikid magdalagan pero ti walking pero ang matutuo diri kun nga nagupod sila agud suportahan ang advokasiya sang Armenio Luido nga ti makigbato or batuan ang ining fake news Radyo Man Henry. Yari si Ma'am Claire Laruan, ang council executive sang Girl Scout of the Philippines Iloilo Council.
5: Way mga buhok pala sa Ma'am Claire, nag-join mo?
6: Yes, actually, upod pa mga Girl Scouts, kagakon man mga kabataan.
5: Oo. So, how was your experience sa pag-join niyo?
6: Ate, kayo sa edad na natin, yeah, medyo namagota, yeah, pero sa mga bata, ate, chicken lang. It's just fun, nakapabalas kita, and nakapalabot kita, napubutsak natin ng ating advocacy.
5: Ang mga kabataan mo nag-look?
6: Yes, so, ang akong 5 years old, nagdalagan mo na ang 7, ay 8, kagang...
5: Okay, from the Girl Scout, mga pila ka mo?
6: From the Girl Scouts, subuang mga 50 taon, subra lang kami. Kahit sa mga kabanuhanan, balaan, may Independence Day celebration man today. So ang iba niyang mga bata, wala na nakakadto. Pero we have here from Iloilo National High School Girl Scouts, from Haniway National Comprehensive High School, Iloilo Doctors College, kaga Haro National High School, kag mga schools na dari lang sa syudad. Kaya sa mga banwa, dito man sila ma-attend sa fundraising nila karon.
5: Ma'am, anong napagkagan mo nga nag-join ka sa sining very meaningful no, nga activity ang Armenian Freedom Freedom Run sa sense nga Independence Day po, and this is the KTF nga band since na gina-relaunch kanya RMN.
6: Yeah.
5: At may kausa, no?
6: Yes,
5: nga,
6: yes.
5: Oh.
6: Actually, I was also there during the relaunching sa 2006, sa ngarapang ako na spot. And so, I'm very happy kayo na-witness gihapon na, munsan wala niya sa Edwin. Na-witness ko, kagang sa mga kabataan ko with the Girl Scouts, ang ika-20th na no anniversary sa RMN. So, I was very happy. Kag hindi lamang kay because it's Independence Day. Also, we were able to show our support sa mga advocacy sang RMN as well as advocacy man namin sa Girl Scouts.
5: So, what is your message sa kanan?
6: So, everyone na nagpamati sa amin, subong
4: si Ma'am Claire Laruan, siya sinigapag pahayag, no, ti, since nga gin-relaunch ang RMN Iloilo, no, ti, kagati buhi pasad to si the late Edwin Carol Laruan, ara din na sila. Suportagin na sila sa Armen Iloilo, no? Ang pamilya ni Ma'am Claire, ti upod niya kayo na magluwas sa mga kabataan, nga Girl Scout, upod man ang iyasin nga agot niya, no? Nga babayi, ipat lang ko sa nga.
0: Si Marian, no? Dasig Padlaganon?
4: Oo, si Marian.
0: Una pa siya sa amon, ginahagal na ko, susgaan lagan pa si Marian.
4: Oo. Si...
0: English ano speaking pa na?
4: Ah,
0: English speaking pa na. Kung amo to sa git interview mo guro ah. Iawad ka pamahid tissue guro sang dugo sa ilong mo.
4: Laban gid eh. No, ti kag si JJ, no? Ang subang nga bata ni Ma'am Claire kag ni Sir Edwin Laruan, Radyo Man Henry, no? Samtang si Councilor Janiang, first time niya ni nagpasakop sa Armen Iloilo Freedom Run, no? Kagti, managtarman sa the age of 69 siguro, edad ni Councilor Jan.
0: Siya na yaguro yung 69 niya, no? Si nung Herbert Bigoya, pag insindi ko nito, mas tinta plus na nung Herbert.
4: Ate, amo na, no? Sala lang pa kayo na nga kung compute. Si Jan Yang, ang 69, di, balan mo, si Jan Yang, the international dragon ni siya mo. Dumdumang ko to sa Boston, Massachusetts, no? Nag-intrato siya.
0: Oh, mga 76 and, or 77 na yan si nung Herbert Bigo.
4: Ah, okay.
0: So, ang 69 iya, 69, si Councilor Johnny Yang. Grabe ba, no? 69 na siya.
4: Puti hindi makibabalaan sa itsura niya, no?
0: Nang mga 50 pa lang, no?
4: Hmm.
0: Pila, 69? 69, 59?
4: 69. Oo. Tiga, kuwan niya, 42 kilometers, no? Ang lagan ni Mr. ni Councilor Johnny Yang, no? Sa interview namo ni Rajuman Binroy, no? Di, suportado niya ang advokasya man sa nga Remenyo de Ilo. Kanti, hindi lang...
0: Nagwan pa na siya? Nag-donate pa na siya sa ginparaful naton nga mga fiesta gas sa stove with butane?
4: Oo. Nag-sponsor.
0: Nag-sponsor, gali. Donate pa niya. Sponsor.
4: Sponsor? Si Johnny Yang. Yari pala si Councilor Johnny Yang, sang City Councilor, sang Iloilo City, sang awon may interview ni Rajuman Binroy Bernal.
7: Martial Khan, so one love sa masagap.
8: This is the first time nga nag-join ka sa Army and Fitness?
7: Oh, first time ko din naka-join. No? Eh, maybe last year, ato ko sa abroad lang ako sa World Marathon.
8: Oh.
7: Oh, so, why?
8: May next year pa man, ano?
7: Oh, next year, ma-intrapt na gyapon. Mga, sige, gyapon, supporta na doon pagi pa sa tagsang raffle prizes.
8: No, ay man ka, kagaling ito sa anak kailangan ka sa pa, no?
7: Oh, 42K.
8: Oh, 42K ka, 42K.
7: Oh, 42 ka sa...
8: Chicken, galing na lang. Ah, 20K na ura.
7: Oh, sulod ah. Oo, oo.
4: Nagpasalamat man siya sa Aramen ni Dilo kasi may among ining aktibidad kasi sila niya gani sa sunod nga freedom run naton sunod tuwi gabi maglaga na sa sang 20 kilometers sa Juman Henry, no? Kag na-enjoy gid si Councilor Johnny Yang. Samtang si Dr. Christopher Haspe ang binsang sang PISCAR, sang WVSU, na ti na-repay man siya nga may amoy
0: ang nga... Ang mga chief sang kwan, sang BGMP, kag si Jail Superintendent Denver Beltran, warden ka BGMP Ungka, kag Jail Superintendent Soriano, nagdalagan man sa 10K kag ina Rajuman Plo.
4: Oh.
0: Hindi talaga lang kilala mga itsura abi nila mo, no? Pero damo gali sa mga official to nga ito itong nag-urupod.
4: Damo to kay isa pa, hindi sila maka-uniforme, hindi sila makilala mo, no? Mo ito nga wala ito makuhaan gabi interview, no? Kukuli, damo gito nag-ulupod kina ng mga official, no? Sa mga lines ni nga mga ahinsya sa gobyerno. Sino kay Dr. Christopher Haspe, ang din sa PESCAR sa WVSU, na ga-support man siya, no? Sa sining freedom run sa Remenyo de Ilo, kagti kuman ang yasining kalipay, no? Bangod kay ti mayara inisang mayara sang aktibidad ang Remenyo de Ilo na kasubong sining like kami freedom run, no? Ti na nakuad ka sa sang yasining pagpayag Radyoman na Henry. Yari si Dr. Christopher Haspe sang din sang WVSU PESCAR.
9: Kami gid kay nagatag sa aton sang oportunidad nga mapa pabatkag naton sa komunidad nga naton nga freedom of expression nga isa ka usa sang RMN Freedom Run. Kaduha, may oportunidad kita nga makapropobalas kag mag socialize sa aton mga kilala kag sa bagong naton nga masumala nga tawo.
5: Mga this is good dan sa pagdalagan eh no.
9: Yes, yes.
5: Importanteng
9: yes.
5: Kausa gid eh. No?
9: Yes, yes, yes. Ang pagdalagan, ang pag-upod naton sa fun run or half marathon, nangin palagyan o kun medium sa aton nga ginatulod nga freedom of expression. Ginapamatukan naton ang pagguluwa sa mga fake news.
5: Labi likid nowadays ang fake news na kinanglan mag-aot kita eh.
9: Dapat mabatian kita.
5: Dapat mabatian kita, mag-aot kita. So this is one way nga palabot naton ini ang awareness aton sini nga mga
9: kauturan. Tama. Isa ka lugar or place nga makapabutag kita nga dapat aware ang mga pumuluyo, ang mga tawo sa ginatawag naton nga freedom of expression kag paglikaw sa pagluwa sa hindi mayong mga balita.
5: Sino upod mo kina, sir?
9: Si Mrs. Kwa.
5: Ay, din siya.
9: Aras sa likod sa
5: dito. Ay, ka mo kina?
9: Ay, duha mo lang kami.
5: Ay, ano oras ka mo nag
0: si Tupi Gali, Rajuman Plo. Ay, so-so-batch na mo ni, so West. Piskar gini sa unas Tupi. So, di nagali siya subong sang college so Piskar?
4: Oo.
0: Oo, kilala ko. Itsura niya na subong ko lang na dumduman.
4: Oo. Di, gapamatigi na sa remainder me, no?
0: Good evening lang. Ba, o, di nagali si... Nakuha mo kon kasano siya nag-din, dugay na?
4: Wala ko makakuha, Radyo Manindri.
0: Do, kabats no? Namo ni, no? Saan to mag-uplang Piskar, no? Kung may mga... University Hinampang, U-Day. Ang taga-Piskar, amo ng mga nag-referee? Ga-referee sa football. Ga-referee sa baseball, softball, no?
4: Football, gakuan na siya.
0: Okay, balan mo ti... Amo ganin ang Piskar, physical education, sports, culture, arts, and recreation, no? So, mga dance sport, tanda mo na sila, no?
4: Oo.
0: So, di nagali si Tupi, ba...
4: upod yung asawa niya kay na, no, nga nagdalagan or nagupod sa aktibidad sa Remen Iloilo, no. Thank you gid sa kay Dr. Haspe. Ang champion or nagdaog sa best in costume sa Remen Iloilo Freedom Run na si Tony Pineda, isa ini siya ka designer, no.
0: Okay, may ara kita run para sa mga LGBTQ nga gusto iya mag-cosplay da or mag-suksok kung ano da nga mga costume gina-allow naton, may premium man, no? So, nag-effort siya iya, Rajman Plo.
4: Kaya ang iya sini nga costume, makita sa duwa niya nga abaga ang sinyo sang Pride Month, no? Pride Month. Kag ang sa wala niya hayahay sang Pilipinas, Radyo Man Henry, no? So, suno sa iya, tatlo na ni kauras, no? Naging ubra ang ining iya nga costume, Radyo Man Henry, no? Kag natapos niya, no? Kag natigayon nga masuksok during sang Remen Iloilo Freedom Run. Yari si Tony Pineda sang amon sini nga ma-interview.
10: The Pride Month and the Independence Day and the Sailor Moon. Ako lang. I work at just in 3 hours. Wow. That's why I had no sleep. Dapat tulog. I'm a designer. Yes. Yeah. I low-key designer. Okay. Thank you. Thank you.
4: Si Tony Pineda, no? Sinasay na pag-ayad na doon na hindi, no? So, may list of names makita di subong na ginauyatan sa mga nagdaog sa raffle, no? Radyo Man Henry, kag list sa mga runners na ito nga nagdalaog, both male and female, no? Radyo Man Henry.
0: Ang 10K naton, may winner sa female category, may mga winners sa male category. Sa 20K, amo man. Ang sa 5K, kag 3K, may winner man, Pero certificate lang ilang na baton. Ang sa 10K kag 20K may cash sila ang mga winners. Tapos sa AIDS group may mga ginpangkilala man kita ng mga fastest runners, ginhatagan naton sang certificate regimen flow.
4: Yes, no.
0: So do halos tanan gin acknowledge sa gigili kag gin kuan no. Gin pasidunggan ang mga achiever sa lain-lain nga field.
4: Yes, correct na. Radyo man na Henry, no? Yung sa butane, no? Hindi ko na paglawag. Ang gurong numero, direksyon na tas pangalan.
0: Oo, mga
4: no?
0: Winners na doon daw. Pulo na Kabilog.
4: Oo, pulo ni Kabilog. Ang nagdawag sa butane, Jerly Hulaw, Involtorio Maymay, Rolin De La Rosa, Chudolfo Castro Jr., Christian Panasi, Vincent Alunday, Christopher Navasquez, Rinalyn Logroño, Lawrence Gonzalez, kag Richie Pilar. Ang nagdaog naman sa Stan Fan, apat silang nagdaog, amo ni si Debet Nicole Gardose, o kon Debet Nicole Gardose, Jeremy Solinap, Romeo Mortalis Jr., Natasha Cielo. Ang nagdaog naman sa Gastov, tatlo ni ka-winners, Randy Podadera, Julie De La Cruz, si Julie De La Cruz, si Julie Strawberry, kag si Princeton. Samtang nagdaog naman sa ngaton sini nga mga runners sa 3K or 3 kilometers male. Nagdaog diri si nagpakuna diri si Danilo Balok Francia. Danilo Balok Francia. Dugay na siya ning Juan, ta supporter sa Remen Iloilo. Ikag basketball sang kagkaupo ni Remen sa Remen BA. Amo man ang nag second place o kung nag second runner up si Michael Mook, kag nag third si Rice Amen. Sa female category, first si Bless Gregory. Second, si Crystal Main Yunes. Third, si Shaira Kampit. Sa 5 kilometers, male. Nagpakuna diri si Wawi Iliado. Ikadwa, Dan Harsi Kaalam. Kag J.E. O kung na third, si J.E. Solyesa. Sa female category, nagpakuna si Diane West. Second, si Aaron Kate Lumawag. Third, si Rizal May Disierto. Sa 10 kilometers male, nag-first diri si Carl Francis Hubag. Second, Christian Rizalon. Third, si Justin Sahunya. Sa female category, 10 kilometers. First, Jillian Dispe. Second, Sky Agata Hercule. Third, si Mary Jane Octavio. 20 kilometers male. First, si Rogin Aguirre. Perte ni si Rogin Aguirre na play ko ni kinang interview ko siya sa Unto. Nagdaog niya sa mga international stage. No? Sa runner, nag-silver medalist niya sa bulan sang Mayo, sininga tuwig, sa Maya Borneo. Second, si Dinabel Ribillo. Third, si Mary Dominado. Ang makuha nga premyo sa 20 kilometers, ang sa first, 7,000. Second, 5,000. Third, 3,000. Sa 10 kilometers, Radyoman Henry, ang makuha diri sa first runner-up, on first place, 5,000 pesos. Second, makakuha sang 3,000 pesos kag third place makakuha sang 2,000 pesos.
0: Nakuha na nila. Nakuha na nila. Nabato na nila kagina.
4: Oo, nakuha na nila, no? Ang ila sininga mga tagsa ka mga premyo. Amo yun to ang mga pangalan sa mga nagdaog sa gipatigaw ni raffle sang Aramen Iloilo kag Subong man ang mga winners sang mga dalagan, no, sang 3 kilometers, 5 and 20 kilometers Radyo Man Henry. So alas 2 kay na, alas 3 kay na sang aga, inumpisahan ang start sang 20 kilometers, no? Kag pasado alas 4, amo naman iya ang 10 kilometers, then pag ginsundan sang 5 and 3 kilometers Radyo Man Henry, no? So ti dako gini nga bulig ang ginpakita nga suporta sang masubra 500 tanan ka mga runners ang nagupod sa aton sining RMN Iloilo Freedom Run. Amo ni madulong naton nga information sa pagpanagad sa programa Alab Radio Nor. Ang nogali ang Freedom Run naton ang ginhiwat sa may festive walk dira sa may distrito sang Mandurriao. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak RMN.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man Flow, Consumo na Barete. No? Congratulations sa tanan sining mga winners, sa mga kasama sa nagpasakop sa RMN Freedom Run. Tob-tob naman sa masunod nga pagpatigayon naton sang sining hilikoton nga nag-umpisa sa nagligad nga tuig, gindali-dali talang. Kay kulang na chimpo kay election last year mo, no? So, ang aton attention ara sa election. Pag puas ang election season, nga may nagdaraog na, ay so siling ta may anniversary gili ta? Wala kita event? Tiyan mo na nga nagpadalagan kita in just a matter of 1 month, mga kasama. Nakatipon kita sa masobra 200 man ka mga runner. Subong tinapreparahan naton Enero pa lang nag-launchar na kita.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: 500 ka runners plus. Pero ang kalabanan niya nagpa-register, lapit na malang deadline.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Pag-launch early timprano pa, daway pa man niya sa pocket ang mga runners. Siya, dugay pa to. No, dugay pa to. Igo mag-register mga kasama tag duha na lang kadlaw ang nabilin.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nandali, salamat gid sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton sining RMN Freedom Run si Major Charlie Sustento, special mention aton Major Daji Dilima, si Councilor Rodolph Ganson adto to kag iya sining family upod dito mga kasama si Ma'am Rara Ganson ang Regional Director sang NCEC National Commission of Senior Citizen Region 6 kag iya sining mga staff, no? Ang iban at tutuga preparar para sa aton nga public service expo sa Rob Haro, sa Robinson Saro. Sa pagpanguna to ang manager sang Robinson Saro, mga kasama si Ma'am Luisa Biernesa. Kagang marketing manager si Ma'am Stella Hembra, mga kasama. Ang katunga sang mga staff sang NCEC6, nag-upod dalagan, upod kay Ma'am Rara Ganson, mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Iban pa to kagainang mga VIPs nga nag-upod. Salamat gid sa inyo, tanan-tanan, nga nag-participate sa RMN Freedom Run. Salamat, salamat, salamat gid sa inyo, tanan, mga kasama. Mabuhay ka mo.
1: Palabra di Honor.
0: Gindolo kaginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule. May 30 ka bitamina kagun si kamineral. Tandaan naton, yung sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani alungan tagin naton nga kaugalingon. Kagpara, likaw stroke kagbalatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Subong man, non-scorn coffee, ang sister product man sa non-serbal capsule. Nag-boost din sa aton immune system ang non-scorn coffee. Nag-promote sa weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibit sa migraine kagsakit sa ulo. Nanscorn Coffee kag Nanserbal Capsule, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ready da bala Rajman Jubal ang video ni Presidente Marcos, no? Una da ang gin mention niya si Senador Gatsalian, kag ikaduhang speech niya sa Independence Day, ang continuation mga kasama. Though damo iya gusto, no? Galing iti, this is a government event. Siyempre ang tananda mga pro-government, pro-Marcos, mga kasama, no? Pero bisan pa pro-Marcos, pwede taman masiling nga hindi man doesn't necessarily mean nga kung pro-Marcos ang audience sa Independence Day celebration, automatic gagre man sila nga sigat salian ang mangin Senate President.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Sige, standby, ipakita na ito, nakipabati, dugay-dugay, mga kasama. Kaya naghirinugyaw ang mga tao, no? Kag gina-acknowledge gid naton ang mga staff sa National Commission of Senior Citizen for a job well done, no? Ang NCEC Regional Office 6 staff, sanday Ma'am Sheila Haba, J. Fred Panganiban, Mary Lurin Hormena, Steven Daban, Vicente Mospad, Gretchen Ann Orbista, Maylin Binundo, Felix Herbacio Jr., John Gualbert Ibias, Janilia Denise Catalan, Krista Maria Cugulio, Colliem Ferry Saison, Jessa Villora, Maria Teresa Comoda, Venus Ganson, no? Mga government interns, si Frian, si Sara, si Bimbem, si Angel, si Francis. Mga volunteers, Crystal Pacificar, Yana Ganson Indisha, ang anak ni Ma'am Rara, kag iban pa. Thank you, kid, no? In CEC6, sa Sining Madina Lagon, damo nga mga government agencies anang kaupod nato, no? Ginapasalamatan ko man ang nagsabat gid sa aton Sining panawagan nga makapadala sa mga doctor and nurses ang Western Visayas Medical Center sa pagpanguna sang medical center chief, no, si Dr. Joseph Dean Nicolo. Kag subong man ang University Medical Center nga nagpadala man sa mga doctors and nurses nila, mga kasama. Thank you, gid, nag-assist dito kag ina sa aton nga mga seniors ang University Medical Center. Thank you, gid, kay Dr. Dave Indel Hilito the 3rd. Thank you, gid, no, ang medical center chief, no, kag iban pa nga mga government agencies, mga kasama.
1: Itaga
0: was istoryahon ta ang kwanbla PSA, mga kasama ka namin isang serbisyo sa PSA. Kag ang kwan, ang PhilHealth, ining yakap program nila nga dako gid ang mabulig, mga kasama, sa mga pigado naton yung mga kauturan.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Kag sa tarantaran nga nag-upod sa Freedom Run, nakigbahin ng mga seniors naton tubaw, hindi na naton makuha tanan ng mga pangalan kay kanamudamo siya baw. You deposit a money in the bank, pamati kami sa RMN. Sige, no? Good evening lang sa inyo, no? Mga ma'am and sir, no? Tanan naton sining mga upod kagaina sa Freedom Run kag sa RMN Public Service Expo. Thank you, thank you, thank you, gid.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Yari ba lang pag pinalakpak again sa mga tao sa ginpatigayon nga 128th Independence Day celebration nga ginpangunahan ni Presidente Marcos dito sa Metro Manila, mga kasama, no? Sa ginacknowledge niya si Senador Sherwin Gatsalian bilang Senate President pro tempore, di ba? Kay ginakwestiyon sa Cayetano Group, Cayetano Black, nga invalid, no? Hindi illegal. Illegal ang pag-elect sang Gatsalian Group sang mga committee chairman kag opisyal sang Senado. Pero karon iya nagapirma na sa payroll, ginkilala na sang landmark si Senador Sherwin Gatsalian as acting Senate President, no? Si Senador Cayetano iya waay nagakadto sa Senado, mga kasama, kung may sesyon kapag wa lang siya iya papel. So meaning, ang ining patimaan daw makadtogi kay Senador Gatsalian ang Senate Presidency, no? Kung hindi magpatawag special session si Presidente Marcos, hindi ni makakonvene ang Senado kung hindi formally ma-elect ang Senate President, no? Tiko mag-amo na, mahulat kita sang July 27 sa resumption sang session sang Congress, sang Senate, kag sang House, ang June 27, the fourth Monday of July, amo man ang SONA sang presidente. Pero before the SONA, 4 PM, 10 AM pa lang sa aga, 10 AM, mga kasama, nag-convene na ang Senado. Kung may mga dapat i-elect, gina-elect natin. Laban-laban, diran ada, no? Amo man ang sa House.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Pare Rex Gallardo, thank you, gid, no? Congratulations sa RMN Freedom Run. Yan naging successful, no? Kung gusto ko gid dani mag-join, kaso busy, gid, sa work, no? Out of town ako. No problem pare, basta ara ka lang da. Yari mo lang mga kasama, lipot mo lang ini ang pahayag ni Presidente Marcos. Pag acknowledge siya kay Senador Sir Wingat Salianden, isunod mong isa niya ka speech po yung Drajuman Jubal.
11: Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
0: Amo to mga kasama, girinugya mga tao. Feeling to damo, damo fan si Senador Gatchalian sa mga kwan, taga Malacanang. Palakra di honor. Urdamo naga pansa iya no, naga anong tawag sini naga bet no. Nga mangin Senate President.
12: RMN palakra di honor.
0: Kaya na pananaw nga magluwas nga ti pwede mahimo nga kaliado sa Malacañang kag ginapananaw basi madiktahan man. Ang personality abi ni Senador Gatchalian do ay mangga pangaway no. Duhay man siya nagapinangaway gid mga kasama, no? Medyo mabugnaw man ang personalidad niya, bisan diin man nga kampo, no? Tiyari ang kasugpon sa speech ni Presidente Marcos ay agin hambal sa mga Pilipino angot sa pagsuulog ta sang 128th Philippine Independence Day. Gatiyog-tiyog ba siya kagina pa na Rajuman Jubal? Tiyog man siya gapon, no? Sige, standby, matiyan natin si Presidente Marcos. Pero antes sina mga kasama, manyos anay kita sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, mga kasama, ang pagpalangga ang ginatawag mula sa puso, haplos na mula sa puso, no? May lima ka hindi basta-basta ang ingrediente kagin pidalong gin sa painid kapag tuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Ama nag-randa kagina mga kasama, kung doga pala nakit panginya sining mga batiis, banyo sininyo sang Soft Touch Wonder Oil antes ng magtulog subong para makuha ang pagpalanakit pagbugtaw ninyo buwas sa aga. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag subong man ang kape nga damo na nagabakal subong. Kada mo ga pinamangkot sa mga buti kasi ano nang kapihin yung ano na mayari ka mo day kamo ginang tuno magpamangkot sa butika so ay ka mo di kapihin nyo hambal sang butika may ara ikaw imo kalma lang bala pagkita yung sang kapihin nyo bago kurukadlaw da yun si ara mo lang gali
12: palabra di honor
0: kay man ang kapihin nyo 14-in-1 herbal coffee no 14 kabilog ang ingrediente niya pero barato lang, 25 pesos lang mga kasama, no? Kapehin niyo 14-in-1 herbal coffee, ang mga ingrediente nga ini nga are dire like ginseng, mga balunggay, mga chia seeds, mga black cumin, mga kukwa, mga maca root mga kasama. Kilala ini nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami sa pangpamuhin, nagaparelax ang huna-huna, no? Nagapautay sa pulao kag iban pa mga kasama. Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. No? Do may gina, may loy problema nga ginalukto, kapihin nyo.
12: RMN, palabra di honor.
0: Kapehin nyo 14-in-1 herbal coffee, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar, ilabi na sa Shop at Samara, no? Upod sa Soft Touch Wonder Oil, dere sa Mary Mart Mall malapit lang sa main entrance mga kasama.
12: RMN palabra di honor.
0: Abi porsyon lang sang pahayag ni Presidente Marcos mga kasama kagina kun okay na kun gapli na siya Rajuman Jubal.
11: Sa bawat Pilipino ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayang ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ang henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad.
12: RML, Palabra de Honor.
0: Doge man ang Space Presidente Marcos, no? Piliin! Piliyon ta ang aton sinapungsod. Amo na ginahambal ko, no? Hindi kita maging loyal sa politiko kung sino ang Herodes na kagpanulay. Maging loyal kita sa aton sinapungsod, no? Galing tang question lang di kay Presidente Marcos. Ang hambal niya, hindi paghilabtan ang hindi imo. Muna galingin pa si Dabangod sa pamilya niyo. Diba? Pinakadako kinawat nga diktador sa Pilipinas, diba? Si Marcos. Galing ti hambal man sa mga DDS, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak.
12: RML, Palabra de Honor.
0: Pero sige, bayin na lang da. Diren lang kita sa ginahambal mga kasama. Palanggaon ta ang Pilipinas. Bisan mabudlay, no? Pilion ta nga palanggaon ang aton sininga pungsod. 20 minutos sa kaligad sa takt ng alas 9 sa gabi. Okay na kita oras mga kasama sa aton sininga pangalagad. Salamat gid sa inyo pag-upod sa karong edisyon sa aton palatuntunan. Happy Independence Day. Salamat gid sa mga nagtamyaw sa 20th relaunching anniversary sang RMN. Actually, ang RMN Iloilo iya mga kasama, no? Mga 1962, no? Mga 1960 pa, no? 1960 ang DYRI na establish, mga kasama, 1960. Ano nakita subong 2022, 60. Tama, no? Ang DYRI, RMN Iloilo, 1960, officially na-establish, serving Iloilo City mga kasama, no? Sa frequency nga 774 kHz. 1960, ano nakita subong? 2026, no? Mga 66 years na. 66 years na yung RMN Iloilo, ang DYRI mga kasama. Diri sa Iloilo, galing ti sa mga programming sang una, may ara sa mga wala nag-click. So amo na may mga relaunching, no? So sanggin relaunch ni iya with Rajuman Ronel Sorbito as station manager. Upod sa tayo Rajuman na Novi Guaso mga kasama sang June 12, 2006, no? Ang major relaunching mga kasama. Kag amo na inisubong ang DYRI RMN Iloilo. Salamat kid sa inyo sining mga pagpanamyaw, no, sa mga listeners, sa friends, sa families na nagtamyaw sa RMN Iloilo. Sa field upod naton Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez. Sa news center Rajuman Reese Daniel Subordon. Sa technical side sa transmitter Rajuman Christopher Mondihar. Dire naman sa studio Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinialaga na imo angkorman kasama sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Henry Aspera Lumawag Tatak RMN.
13: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong, herbal supplement, ginhimo sang Unilab.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.

0: 0956-501. Ano ang buot silingon sini maghambal kita nga chronic stress para sa understanding sa tanan naton nga mga listeners?
1: Bala naton nga sa aton adlo-adlo nga pagkabuhi, hindi man naton malikawan ang stress, no? Kag kung kaisang stress nga short term lang, for example, makuha ka sang exam or test mo for the day, natural mas stress ka, no? So dyante ka. So kung may report ka at bangan sang class, sang classroom, mas stress ka. Pero ina short term stress na, which is good, no? In times of emergency, ginlagas ka sang ido, mas stress ka na. Pero fight or flight nga tawag naton sina, which is normal kay gina-prepare sini ang lawas mo sa pag himo sang tikang agud amligan eh, makaugalingan, because ang response ang body sa stress, ang ya pinaka goal sina dyan is to protect the body, the self, no? Pero ang problema kay kung halim permi-permi, sulit-sulit, sigi-sigi kang nagaka-stress, amoy ning delikado kay grabe gid ang epekto sini sa lawas. In fact, madamo nga mga balatian ang naangot sa stress, no? Kag syempre pa gin-mention mo sa aton nga introduction nga isa na diri primarily ang cardiovascular disease, which is the number one killer disease sa gihapon, no? So amo na nga aton nga hambalan kay ti manghambal kang chronic stress, di nag-persist ni saya sinimana, binulan or even tinuig na gani, no? Di, for example, no, ang imo nga lawas, okay lang na nga ara ka sa fight or flight mode, no? Nga maslingta in case may ginlagas ka, for example, fight or flight, mapalagyo ka or mabato ka. Pero kung every day ara ka sa fight or flight amo na nga sitwasyon, hindi mayo para sa lawas kay ma-burden ang imo nga body, labi na.
0: At kuni doc, that's very common sa kadamaan natin nga makauturan ining ma-stress kay ti stress ka sa kabigaduhon. Stress ka kay ti gapaugtas ang imo nga mga kabataan, especially may magagmay ka nga kabataan sa bana mo or sa asawa mo da kung ulugtasan, di ba? That's common. Pero ang importante dapat balaan natin kung paano i-handle ang stress.
1: Hindi natin ma 100% ma-avoid ang stress mo. Mamanage ta lang. Kinanglan ka blok kita magmanage. Kaya di, adlo-adlo may stress. Giniwala man niya isang tao nga stress-free. Bisan ang pinakamanggranon nga tao sa kalibutan. Di mo masiling wala sa isang stress. May stress gina siya. Sa lain lang aspeto siguro. So that's why nga kinanglan, kabalo kita mag-handle or mag-manage ang aton stress. Kag, syempre, agud nga malikawan naton ang mga halit nga madalas ang chronic stress, no? Kung caregiver ka, very stressful mo. Ginatipan mo ang stroke patient na stressful mentally, stressful physically. Kulang ka sa tulog, no? Chronic illness. Siyempre, stress na yan sa body. So, ang signs and symptoms, tagalakip sang physical, emotional, kag even siling naton na cognitive, mental, no? Mental. So, tatlo ang pwede panimaan nga na-stress ka na. Una-una, physical, emotional, kag mental. So, kung manghambal kita physical, muna yung pinaka-obvious nga mga palatandaan nga stress ka or may chronic stress ka na. Number one, do pirmi ka lapyo, even though nga nakapahuway ka na. Pirmi lang nagasakit ulo mo. Of course, may damo nga rason nga nagasakit ang ulo naton. Pero do pirmi lang yan nagasakit ulo mo, which sometimes requires investigation kasi pwede man yung maging serious ina. Hindi man sila nga stress lang dahil i-attribute na lang sa stress, no? Muscle tension. That's why may mga pasyente kita nga or mga kauturan kita nga nag-muscular headache sila. Kag subong man, nagasaka ang blood pressure. High blood, no? Nag-high blood sila. Palpitations. Sign ina sang pinilang nagkubakubay mo dughan. Do sila mo daw nagadala, do gusto mo magdalagan. Digestive problems, no? Pinilang ka nag-heartburn, nag-acid reflux. Kag labi na ang kakulang, ang poor sleep, no? Ang pigado, ang imo pirmi nga pang tulog. Kag nanotice mo nga frequent ka lang yan nga daw ginakataro, daw ginasipon, ubo ka lang pirmi. So this could be a sign, no? So look at these signs, and probably usisaon mo ko galingon emotional symptoms. Ano pa? Pirmi ka lang anxious. Ano pagid? Irritable ka. Dali ka lang, gamay-gamay lang, gasnap ka dahil yun, no? Sa work, sa eskwilahan, sa sulod sa pamilya. Or daw, feeling ka nga daw overwhelmed. Ang ibang saling nila dumalumos, no? Tapos, daw pirmi ka lang matamlay, daw ay kaya gana nga, daw hindi ka lang pirmi na namian or nasadyahan. Siyempre, ang mood mo is always low. Or meaning, daw low bat lang, bisa nakakaon ka na, bisa nakapahuway ka na. Daw low bat lang, yapon, halim mo, low bat naman ko. Cognitive, mental, do hindi ka pirmi ka concentrate, sa limo do may brain fog ka, Tapos doon malipaton ka, tapos ano, budlayan ka maghimo sa mga decisions, hindi ka kabalo maghimo decision.
0: Kag ang serious abidok nga ining impact sang stress, especially ining chronic stress sa aton nga health, ining pagkaguba sa aton cardiovascular system.
1: Exactly.
0: Nag-amot siya sa pagsaka sang heart attack and stroke. Manotis mong iban na stroke, na heart attack, mabatian mo na always ano ang cause sang iyang pagka-atake. So nagkugtas siya, may problema, kahit wala ka nung kasakay ba na niya. I mean,
1: are... That's true. Realistic
0: primarily the risk factors ining stroke and heart attack ang chronic stress gid. Again, ang aton nga text line base may mga pamangkot ka mo 0920-5056-501.
1: Once nga ang pasyente or ang isa ka tawo gili no na stress siya, ang aton lawas natural lang nga nag-release sang tatlo ka klase sang hormones. Ano ning tatlo ka klase sang hormones? Number one, cortisol, steroid ni siya nga ginapatubas ang aton adrenal gland. Number two, adrenaline, kag noradrenaline. Ini silang tatlo nga ni nga hormones nga ginapatubas ang aton nga lawas. Ginapatubas ini sila agud nga makaresponde ang lawas naton sa isa ka sitwasyon. Iprepar, ihanda. So, siyempre, kung malagyo ka or makikig-away ka bida kung may kontra ka or nilagas sa ido, siyempre, dapat i-increase niya ang imo heart rate. Meaning pabumbahon niya ang imong korason sing kapin pa agud nga may dugo nga i-supply sa mga maskulos sing imong lawas para kadalagan ka, para kapanagan ka. Natural lang nga sa fight or flight mode masaka imong blood pressure because normal response na sa body agud nga maka provide siya sang oxygen sang blood sa imong sirkulasyon para makahimo ka sang dapat mo himuon. Number two, same is true with the adrenaline and ang cortisol naman pasakaon yang blood sugar. Ma-release through the cortisol, ma-increase ang blood sugar, i-release niya. Nga, ang blood sugar, kinanglanon sang lawas as energy. Yeah. Para nga makapalagyo ka, makadlagan ka, makabato ka. Kaya kung wala sugar, lupay-pay ka, way kasing weak imo lawas. So, pero, kung adlo-adlaw stress ka, siyempre, adlo-adlas, gasaka imo blood pressure. Adlo-adlaw, nagapalpitate ka, nagasaka imo heart rate. Adlo-adlaw, nagasaka imo sugar. That's why nga ang stress, chronic stress, angot man siya, hindi lang sa cardiovascular, kundi even sa type 2 diabetes.
0: Yes, type 2 diabetes, heart attack, kag
1: stroke.
0: Kag yung cholesterol pa gin.
1: Exactly,
0: may mga
1: sa
0: Yale Medicine, mga kabyanan, gina-explain din kung paano makaamot ang chronic stress sa pag-promote. Sang or pagpa-increase sang risk of heart attack and stroke. Kaya isa diri sa gina-increase niya ang LDL cholesterol, ang total cholesterol, triglyceride, nag-aamot ina siya sa pag-promote sang ining cardiovascular related nga events. So that's why nga nagasaka ang risk sang heart attack kag stroke sa mga tao nga always lang gina-stress.
1: Damo pa iba nga kausa no, tuing kalabanan sa aton di financially ano kita no, lacking or problema kita kung din pangitaon ang sunod naton nga inugbayad sa aton nga mga obligasyones dira no. So pwede nga ma-stress kita. Of course may iban pang mga rason, for example namatyan ka, stress na, that's why kung kaysa mabatian mo na blood diyan, napatay ang asawa, kadugay-dugay ang bana, nagsunod na. Sometimes mabatian naman ng siling nila balang broken heart syndrome no. Tawag mito na may ara mga broken heart syndrome. So that's why it's very important mga abyan nga kabalo kita mag-manage ang stress. Kiti na sana siling tana, ni ta ginay malikawan. Ang kabuhi taya may stress gina, ni ta ginay malikawan. Kailan kabalo kita mag-manage. So kung paano naton i-manage na, there's a different story. Pero one thing you can do is one, practice relaxation breathing. Isa na ano kung stress kita, practice relaxation breathing. Kung paano na obrahon, you can search that on the internet, available na sa internet. Of course may iban pa nga pa no, nga ma-manage sa ato ng stress. Kag, siyempre, dapat diskusyonan man ina. Pero sa subong, isight lang naton ang benefits ng vitamin D3 supplementation sa effects sang chronic stress sa aton nga lawas. Okay. Ang vitamin D nag-reduce sang ginatawag naton nga stress hormone. Itong cortisol, ang glucocorticoid, no? Kagamoy ng isa sa mga interesting nga pagtuon kay base sa isa ka randomized placebo-controlled trial sa mga healthy, ha? Healthy nga mga adults, ang mga participants kuno nga nag-take sang vitamin D3 for 2 weeks, ha? Duwa lang nga ni kasimana mo. So, no, sa pagtuon, may manubo sila sang urinary cortisol. Meaning, sang in-measure, patagaas lang vitamin D3, sa sulod lang sang duwa kasimana, in-measure ang amount sang cortisol sa ilaihi, kasi tuod nga hindi mo na direkta nga paagi sa pag-measure, kasi pero ginapagwa naman sa ihi mo. So, the higher the cortisol, meaning, mas grabe ang stress ng person. Pero nakita nila nga sa mga tao nga gitagaan ng vitamin D3, nubo ya ang ilang nga urinary cortisol. Nga mo nang habal naton stress hormones ang lawas. Na-found out Manila sa among randomized control trial nga mas manubo ang blood pressure sa mga tao nga gitagaan sang vitamin D3 compared sa gitagaan sang placebo. Kag dugang pa, improve kuno ang ilang exercise performance compared with placebo. Kaya nasiling naton kag ginay isa kapatimaan nga isa may chronic stress is tamaran siya mag-exercise, wala siya gana maghulag, no, dugo pa rumatay lang siya. Pero diriya ang gitagaan sang vitamin D3 nag-improve ang ilang exercise performance. By the way, i-mention ko lang in passing, one way to manage stress is to exercise. Kay na-prove na ginaya sa mga studies nga kung stress ka, try by exercising, walking kada, jog walk kada, kung ga-gym kada, gym kada, ga-lower ang imong ga-decrease ang imong feeling of stress, no? So ina ang ginsiling sang pagtuon.
0: Di ba, gin-discuss ta nga ang isa sa mga ginaubra sa vitamin D3, gina-optimize yung sleep, ginapanami yung tulog naton.
1: Yeah.
0: So, of course, kung hindi nami tulog mo, stress ka. Kahit isa na siya sa mga, ginsight mo kagina, Dok, ang isa sa mga symptoms ng stress nga tao, hindi ka tulog.
1: Yeah.
0: Okay, since nga ang vitamin D3 nag-promote sang optimal sleep, so meaning, beneficial siya sa pag-manage sang stress.
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin D3 nag-regulate sang melatonin production kag circadian rhythms.
1: Right.
0: So kinanglan ta ni para nga magdami tulog ta sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: So in this explanation maka-conclude kita nga may bulig gid ang vitamin D3 sa stress or pagpa-reduce ang stress level. Another study makabyanan Kusmiati et al 2020. Randomized controlled trial ini siya among midwifery students naman. Ini nagapakita nga ang vitamin D3 supplement significantly reduced academic stress scores.
1: Kung vitamin deficient?
0: Yeah, deficient.
1: Okay.
0: Ang vitamin D3 supplementation, kuno Dok, naga-significantly reduced, naga-panood siya sa academic stress scores.
1: So meaning to say, kung mag-supplement sila sa vitamin D3, naga-improve bali ang ilang academic performance, most likely, bangod nga ang ilang stress, mas na-manage nila or na-lower down nila ang ilang stress level. Kay tsakto na, no, when we are stressed, for example, kag chronic na ang stress naton, sometimes, ang aton ability to concentrate, ability to make the right decisions, impaired siya, apektado siya. Pero once nga ipasakaon, magaling mo vitamin D3 level, naga-improve ang imong academic ano to performance?
0: Yes, ang academic
1: exhaustion. Okay, yeah. So conversely, yes amo na no nga kung ma-reduce ang ila academic exhaustion, natural ang ilang academic performance ma-expect naton nga mag-improve.
0: Academic stress scores gali Dok, nag-reduce siya ang pag-supplement ng vitamin D3.
1: Ah, okay.
0: Uh-huh.
1: Academic stress score nag-reduce, naganubo ang ilang academic stress score. Ang pagka-stress nila bangod sa ilang pag-eskwela or mga school activities, pressure, ano, kung mag-supplement sila sa vitamin D3.
0: Yes, kag one last study makabiyanan ining Almukbil et al. 2023, ang vitamin D deficiency kuno or ang pagkakulang sa vitamin D, gina-associate sa significantly higher odds of depression, anxiety, kag-stress among university students. So thus, nag-support ini siya or nag-suporta ini siya sa papel sa vitamin D3 sa pag-improve sa mental health or mental health resilience sa mga estudyante. So nami gali ni kay ang mga students balang pressured always sa ilang obligations sa school.
1: Mm-hmm.
0: Pwede sila ka-take, I think omega-3 is being promoted to enhance in cognitive performance sa mga students para mas dali sila makapanumdom. Okay, it's because of DHA components ng omega-3. So gina-improve niyang cognitive performance function sa mga tao or sa students. So apart gali sa omega-3 product or sa omega-3 supplementation, ang vitamin D3 pwede man gali i-take or i-consider sa mga students nga nagatuon dira.
1: Yeah,
0: especially
1: right.
0: Med students, law students.
1: Yeah. Very good. Mm-hmm.
0: Kasi grabe yung pressure sa tulunan dira kung medical students ka.
1: Yeah.
0: Or ano ka, law student ka. Again, basahon ko doka, ang vitamin D deficiency kuno makabyanan, associated siya sa significantly higher odds of depression, anxiety, kag stress sa mga university students, kag ginasupport niya ini ang role sang mental health resilience sa mga estudyante.
1: Yeah. Kung may isa ka supplement nga pwede mo i-take, probably that's the only thing you can afford I think
0: go for vitamin D.
1: Go for vitamin D3.
0: Yeah. Yes. And there are a lot of medical professionals gyud do. Kadamo sa mga medical professionals, even gani i-Google naton makabyanan makita nyo dira. They are really promoting vitamin D3 supplementation. So it's a very affordable pill, kahit pila mo lang bili yasin eh. Pero in, of course, hindi tanan nga vitamin D3, pariho ang efficacy, pariho ang quality. That's why always natin gigine-emphasize, piliun natin ang reliable or masaligan nga brand. Kay nag-follow man nga pag-reliable ang brand, sumabalaan natin reliable kung ginhimo sang isa ka-reliable nga company, credible nga company. So mas manami man ang effect kay quality ang ingredients or mga raw materials ang ginagamit nila. So that's why always natin gina-remind, choose the brand Life Extension. So we've been promoting Life Extension brand in as early as 2001 or 2011, I mean, 2010, until subong. Kadamo naging subong sa mga medical doctors nga nag-promote sini kay mga bato naton ang prescription nila dok sa clinic naton. Ginalista na naton ang mga outside prescription sa mga medical doctors nga nag-kadto sa clinic naton. So sila mismo nag-indicate sa brand nga Life Extension. So meaning sila mismo kampante nga mag-recommend sini kay they have tested and proven the efficacy sang Life Extension vitamin D3. So pwede galit natin makonsider ang pag-supplement sini doc daily para nga somehow makabulig sa aton nga stress level, right, nga ma-reduce ang aton nga pressure, kag syempre ma-reduce man ang stroke kag heart attack, kay naamot ang chronic stress sa pagsaka sang risgo sa heart attack and stroke. Isa sa mga ginakampanya man naton makabyanan ining pagpa-check up gid. Isa ini siya sa mga advocacies naton diri sa Life Extension Philippines. Rason kun nga ang may mga clinic branches kita outside Iloilo, outside even Visayas, parang ang goal gid naton ma-bridge naton ang gap between health and sickness through regular medical checkup. So kinahanglan naton ang pagpa-check up medical. Last week gin-discuss naton ang stroke and heart attack, kay gin-sight naton atong duwa ko kakilala dok sa amon lugar nga they die of stroke at the age of 38. So ang stroke is related sa stress. Basta kung na stress lang to, kay wala pero may kwarta, ang pressure sang pamilya bala sang problema sa pamilya. So hasta nga yes, sampaw-sampaw mga problema hasta nga ang heart mo dira karon apektado, nagat increase ang imong heartbeat. So may tendency nga sa sige-sige nga amo nang sitwasyon, mas stroke ka gidya or ma heart attack ka. Kag tani kung nagpa-check up siya tani, nabalaan nga do medyo taas blood pressure niya, basi kung nagapan.
1: Possibly gid. No. Kay kalabanan nga high blood pressure patients, wala ka balo nga may high blood gali sila.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820.
5: Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kagang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukatext o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa naman kung ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mukha-text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, galing SM City Bacolod branch, aran na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mukha-text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kantulo ka mo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
0: Bisitahin nyo ang Life Extension Medical Clinic. Hapaw pa lang ya ang nabalaan nyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang gina-practice or gina-employ naton, gina-hatag naton sa inyo diri. Kag ang aton diri is integrative ang approach naton. So, more kita sa nutritional products, nutritional supplements. But, ining mga nutritional supplements, ang commitment naton sa aton nga mga pasyente, these are study-based, scientifically formulated, and validated. Gagin supply lang gid sa mga credible nga company. So before ginhimo ang mga soft gels, capsules kag tablets, gintun-an ang formulation sini nga may ara gid nga ma-render nga benepisyo sa aton ikayong lawas, because these companies are credible companies sa field of health and wellness industry. Makabyanan, we see to it nga ang mga products naton diriya are advanced formulated gid kag makabuli gid sa aton nga mga pasyente. So gina-combine naton ini makabyanan sa mga pharma products or ining mga conventional medicine para nga mas better ang management sa aton nga mga doktor sa aton nga mga pasyente. So bisitahin niyo ang aton nga mga clinics para nga mabalaan ninyo kung ano nga sahi sang medical check-up ang aton ginahatag diri. So it's a quality but wala sang bayad nga medical check-up para sa tanan.
6: Mga kabyana,
7: subong June 16, Tuesday,
6: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
7: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only.
6: Sa June 16, Tuesday,
7: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
6: For longer life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Mr. Eduardo Sabando Solani.
9: May problema sa prostate.
8: Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies,
9: Life Extension Products,
8: at ng Life Extension Vitamin D3.
9: Napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
0: Pwede bang makausap si Sir Eduardo Sabando ba to?
10: Opo, sir.
0: Kumusta na po yung medical condition po ninyo? At kung nakatulong po yung pag-take po natin ng mga life extension products na pinrescribe po ng ating mga medical doctors sa life extension clinic?
10: Nakatulong po, sir. Back to normal po pakiramdam ko.
0: So, sir, before nung hindi pa po kayo gumamit ng life extension products, especially itong ating life extension vitamin D3 at POMIT, ano po yung inyong mga symptoms sa inyong prostate health po?
10: Ano po, sir? Yung lagi ako gising ating gabi, ilang bisa ako babangon
0: para umihi.
10: Tapos,
0: meron ba kayong ginagamit na other pharma products during that time? At meron kang gamot na binigay na synthetic or pharma products?
10: Opo, sir.
0: Pero nakatulong ba yun sa prostate problem po ninyo?
10: Pabalik-balik lang po, sir.
0: So, sino po yung nag-recommend po sa inyo ng Life Extension Clinic, sir?
10: Sa radio po, sir. Sa radio po.
0: Binigyan po kayo ng mga products ng Life Extension at based po dito sa record po ninyo, binigyan po kayo ng POMIT, Life Extension, Vitamin D3 at yung concentrates po natin ng products.
10: Lumipas lang mga buwan, sir. Tapos tuloy-tuloy na talaga ako.
0: Okay. Bali, tinake po ninyo yung product consistently talaga for 1 month, yung nireseta ni Doc.
10: Opo, sir. Tapos yung pakiramdam ng katawan ko, parang ganun, parang wala akong, malakas na ako sa trabaho eh. Hindi ako napagod na. Normal ang pakiramdam ko po, sir.
0: Okay. Tapos ngayon, sir, every night, ilang beses na lang po kayo gumising para umihi po?
10: Mga dalawa.
0: Dalawa na lang po. Pero before, ilang beses po, nung hindi pa kayo gumamit ng life extension products?
10: Ay, 5-6.
0: So, ang laki talaga ng pagbabago, sir.
10: Nangayat nga ako. Ang masabi ko lang po, sir, okay kayo, sir. Siyempre, ano yung pakiramdam ko? Back to normal na. Ay, sa mga kaibigan ko po, pwede na kayo kung may pakiramdam man kayo, pwede kayo maka-take ng sa life extension. Pumunta na kayo. Sa mga nakakinig diha, maayogig kayo ang life extension para sa inyong may pakiramdam, malunasan talaga.
0: Complete name po natin uli?
10: Eduardo Sabando Solanib, sir. Ako po dito nakatira sa Makato, Aklan. 64 na ako ngayon, sir.
0: 64.
10: Sa awa ng Diyos po, sir. Thank you po.
7: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
1: Kung pamangkuton kita, anong vitamin D? Ang DDRA stands for defensa. Meaning, depensa ini sa aton nga lawas. Depensa against sa stress. Kay depensa sa madamo pangasay sa mga balatian nga pwede naton ma-reduce ang aton resgo. So, affordable siya. Pwede ginaton gamiton na adlaw-adlaw. So, ganihin mo naton nga batasan, no? Na mag-supplement. Kung may isa ka supplement nga affordable gid, nga pwede naton i-maintain vitamin D3. Kaya syempre, piliyon naton ang insakto kag masaligan nga brand. Life Extension Vitamin D3.
0: Okay, kung sa aton nga makauturan, gina-promote man naton ang aton super fiber, ang colon problem is very rampant naman subong incidence of colorectal cancer sa mga young adults. That's why nga ato nang ginakampanya ang paggamit sang super fiber kay guaranteed ang pagbulig sini sa aton nga colon problem, pag-promote sang colon health, pagi sa pag-stimulate sang regular nga pagpamuhin, ining regular nga bowel movement. Ang ining mga higko tabla dira Sir Brad nga nagatindir sa colon, syempre delikado na siya kung di naton mapagwa na siya regularly. Kaya adlaw-adlaw ginapasudlan tang lawas sa pagkaon, sang residue sang pagkaon nga hindi na mapuslan sang lawas ta dapat pagwaon. Tunawon ta lang ang sachet sang super fiber, kaya powder ang uno dya sina sa 200 ml nga tubig. Tapos i-shake naton mayo para nga matunaw siya kag inumon naton. Best time to take super fiber is before dinner, before kamo manihapon makabyanan. So dapat araki kamo sa balay ninyo kay sigurado makadto kag sa CR kay pagwaon mo gina ang dugay na nga nakatago dira nga higko sa inyo nga colon. So ang Super Fiber available sa tanan nga mga pharmacies kag sa tanan nga branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag sa mga coffee drinkers dira, ang nami diri sa aton nga coffee kay ti ang every sachet sini makabyanan may vitamin D3 nga 200 IU. Ang iba niyang 200 IU ya ara na sa supplement, ginapabugal grabe ng hype nila. So diriya sa kapila na naton makita may 200 IU nga vitamin D3 kag ma-enjoy pa ninyo pag-inom sa aton nga Vita D Plus coffee mix kay mahamot siya kag manamit mananam. Kag makita mo gidya nga may unod gidya sang reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract kag may vitamin D3. So Life Extension Integrative Medical Clinic plus Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Oras tatak impunto alas 10.
13: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya kag wala sang movement nga klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
16: Welcome sa Palatuntunan.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
16: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
15: Ambot pala nakingala ako kung nga ang iban sa aton natamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasig. Kung sa gwapo, dasig. Kung sa gwapa, dasig. Importante gali ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot gali ini siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sang obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
15: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Nasi ka pagani mapatay. Pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguhon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kaya dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Higo. Kaya kadamo, nag-isang nabuligan sini sang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
17: Edukasyon.
16: Edukasyon
17: para sa ikaayong lawas.
15: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
16: Evergreen Herbal Capsules.
15: Makaangkon ka sa mapagsik ng lawas para nga maka-exercise ka.
16: Evergreen Coffee Mix.
15: May ara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity, makadulot sa constipation, na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Tikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. igo bisan sa mental health impacts lang gani no epekto bala sa aton sining mental health utok mo igo nya kulang ka sa exercise anxiety depression reduced cognitive function inabalang do gamalipaton ka laban-laban magka Alzheimer's kapag gani ni increased stress tiara makabulig ang barley grass ang wheat grass ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression tandayan pag itsang barley grass why na kun musculoskeletal issues naman ang paghambalan ang mangustin perfect man ini para sa pagpabakod sang tulan sila sang balunggay ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay ang risgo nga magka cancer kadako man kun wala ka physical activity tikun protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer ang manami pagit kun naga-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo kag nga magwapa, healthy ka pa, sigurado ma-enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
18: Ilong Ranger?
19: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
18: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
19: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
18: Sip-on ganyan dayon?
19: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C plus 40 with zinc dayon.
20: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Kinikil!
23: Uy, 150 over 100 dali.
24: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
23: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
24: Ay...
25: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa Kinecare. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
26: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
27: Kinecare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
28: Mahalagang paalala, ang Kinecare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
30: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng charm.
31: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangdong kumakablog sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
30: ACS.
33: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
34: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
35: Ganyan ang Pinoy!
36: Ang Pilipino may isang salita.
37: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
38: MX3, dito ako believe.
39: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
40: Sang una, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
39: Mas klaro na bala maski gabi?
40: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
41: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa Biloga Pilipinas, 10 minutos na nagkaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

0: Indonesia, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon.
2: RMN
0: Patrol
2: 774. 774.

0: 10, control, 7, 7, 4.
1: Mayong gabi sa aton sa mga pinalanggang nga mga tampalamati. Nagapakalaga na inyo palatuntunan na magkahon, magarot ang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Biyernes na kita karoon niya adlaw, ikaduhang nga Biyernes sa bulan sang Hunyo tuwing 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Mula nga itong sinikalendaryo, wala sang opisina holiday.
0: RMN Patrol 774.
1: Ikangot mga kabiyan sa itong siringa celebration isang ika 128 anniversary mga kabiyan sa Independence Day.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi naman namin nga Independence Day mga kabiyan na celebration kayo. Ang Facebook subong may advisory mga kabiyanan base mag-experience ka mo dira to is ang tanan mga kabiyanan may ara sila nga kung maka-experience kita mga kabiyanan sa inyo sila nga mga Facebook sa power outage.
0: RMN Patrol 774.
1: Kibot lang ang aton sila nga mga users na daw nag-gulpi lang mga kabiyanan na to is na i-tip ang aton sa mga Facebook.
0: RMN Patrol 774.
1: Pare mga kabiyan ng mga advisory diri, ang ila sining advisory is Facebook is currently experience a widespread outage where user are encountering this page isn't available right now. Errors getting log out or facing loading issues across Facebook and Messenger.
0: RMN Patrol 774.
1: Anong tanig ang tupiko tata dito mga nagsululod to?
0: RMN Patrol 774.
1: Wala kita mahimo mga kabiyan, Wyman sang advisory. Mga kabiyanan kung ano oras, ano ni Kwan, more power.
0: RMN Patrol 774.
1: Pagkatapos burnout dahil yun, ma-resume ang mga kabiyanan ng power. So, hulat-hulatan nyo na. Pero mo ni mga kabiyanan, hindi nyo magamit ang inyong sinigang mga Facebook. Bangod kayo, maka-experience kita mga kabiyanan sa power at outage. Mga kabiyanan, ang tanan ng mga Facebook user.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi kita live sa Facebook, so kita sa YouTube ta subong gagamit. Kasamang Jubal, no? So, YouTube, anay kita!
0: RMN Patrol 774.
1: So, hindi maayon yung Independence Day mga gabihan. Doon na huwag kita kahilwayan sa ato sinin mga Facebook, ko.
0: RMN Patrol 774.
1: Mayad-ayad ang gabi para sa ato sinin mga pinalangga ng mga tapalmati. Nagapakalagad ang mga gabihan na ninyong palatuntunan. Mayong gabi sa aton siling mga suki kang sa aton mga gabianan ng mga gabilugan na nag-upo na rin sa inyo palatuntunan.
0: RMN Patrol 774.
1: Balanta masako ang tanan. Nagkapahuwayway ng mga gabian ng mga nagpasakop sa aton siling fun run. Kag siyempre, mga runners ta, kapoy. Dabahawan-hawan sa mga kabiyan labayan ta ang Biloga Siyudado. Mga major streets, mga kabiyanan na nagapahuway na. Ang tananta ng mga kauturan bagod mga kabiyanan ng waisang tuon wala sang opisina. Mga kabiyanan wala sang klase. Kag siyempre mga kabiyanan, kapoy kag inupahuway na. Sang aton sininga mga kauturan, timprano pa ang inyo sininga mga pagpulupahuway. Kaya mga kabiyan na tabuan nga Biyernes. Kagti, malawig-lawig ng mga inadlaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan sa ato sininga mga pinalaga ng mga tampalamate. Sorry na kita sa ato sininga pagpangalaga dari sa inyo palatuntunan. Sa ato sininga mga suki sa 180 kabarangay sang syudad. Kag siyempre mga kabiyanan sa ato sininga mga tampalamate man sa mga kabanuanan. Sa probinsya sang Iloilo, sa kaiping tanga mga probinsya, mga kabiyanan sa probinsya sang Aklan, Capiz, Antique, Negros Island Region, kag sumuman sa probinsya sang Guimaras.
0: RMN Patrol 774.
1: Lulupo naman kita mga kabiyanan. Dari saan na inyo sinigapag pangalagan. Sa inyo pala tuntunan. Sa sulod sa duha ka oras, kita naman mga gabi nga maghahatag sa pila ka mga impormasyon. Kag maayong gabi man sa aton sining mga OFWs. Wow, dami dyan nagtaway-taway na kay da na call off na mga kabiyanan ng plano sa Amerika nga magpatigayon sang atake sa pungsod Iran. Pero mga kabiyanan, ng mga do hindi mo mintindihan mga Iran government, gano'ng kadamo sa mga hindi mo maintindihan kung sinong ginapati nilang ilang prime minister, ang ilang sinagapungko ang nagbulo sa napatay ito nilang leader.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mag-report mga kabiyanan niya ti bukas ng Strait of Hormuz. Pero mga kabiyan ko ng Iran, ang paghambalon mga kabiyanan wala sang pihong kasugtanan suno sa mga leader sang Iran. Ano ni man?
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyanan, importante nga wala madayon ang posibleng major attack sa Amerika batok mga kabiyan sa Iran.
0: RRMN Patrol 774.
1: Banti kita magyapon mga kabiyan mapiktuan ang bilog kalibutan partikular diri sa aton mga kabiyanan mo pa sa mga problema way na kita pa putaputan may mga linog may mga away pa sa sinada.
0: RRMN Patrol 774
1: mga kabiyanan sa gyapon ini ang inyong kubos nga alagad Ranjo Van Rodelfo Leonagado nagasiling sa gyapon sa inyo. Welcome aboard
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga activities natong kaina. So overwhelming mga kabiyanan, mga suporta sa atong sining mga kauturan. Wow, kaina kasamang Jubal. Mangunya, di matatari mga kabiyanan ng mga pila to sa partikular sa PhilHealth kag sa DSWD. Yung mga kabiyanan, paraw-up kita sa atong sininga mga posibleng mga incoming mga incentive sa DSWD bilang senior. Pero mga kabiyanan, napaiwan na lang kita. Sus, kadamo sa mga nagapila mga kabiyanan. Tiga, salutan ko pa to. Naluoy man ko sa iba nga mga naghalin pa sa mga kabanawanan. Out of town, lakit na mga kabiyanan. Aga pa kaina. So, sampot kita mga kabiyanan sa Robinson's Mall sang haro. Ara na yung mga senior citizen. Aga pa sa kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano ka pa ito, pila-pila ka man ito mga kabiyanan. So, itagaanta na lang sang priority ang mga ara nga nagahulat mga kabiyanan sa pag-process sa ila sining mga benefits. Kag siyempre mga kabiyanan sa mga government nga naghatag man sa ila sining mga serbisyo para sa aton sining mga kauturan para sa mga lolo kag lola sa aton sining mga public service expo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay na mga kabiyanan, mga nakita at itong mga sa unang mga katigulangan, mga lulo kag lula ta. Sa mga arap pa kita mga kabiyan sa City Council. So sa arap ang gihapon mga kabiyanan, mga leader na namun sa mga senior group.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tumutok kayo na mga kabiyanan kay Manti, nagdululugog ka na mo. Ay, expectar kita mga kabiyanan. Kasi kung tapos ang programa, medyo magkanay-kanay na. Asus, nagdululugog. Puno mga kabiyanan. Ground floor sang Robinson's Mall. Mga kabiyanan sa Haro District.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kita mo bla mga kabiyanan ang mga siyempre kinanglanon gid nga mga labi na sa mga bulong vitamins mga kabiyanan kag pag mga benepisyo man halin sa mga government agencies no? So diri gid mga kabiyanan atong nabatyagan ang sa pagkakinanglanon sang mga kauturan naton kag diri ta makita mga kabiyanan ang gobyerno kunara gali mga kabiyanan ng aton sining mga government agency DSWD Department of Health mga kabiyanan Cebu man ang PhilHealth, ang ano pagiging mga private groups, no, mga kilala, mga kabilangyans, kag Cebu man mga kabiyanan, mga sponsors naton na naghatag sa mga vitamins, kag Cebu man sang libre nga mga medicine, blood pressure kag sugar.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa pagkamatuod mga kabiyanan, kinahanglan ng mga sitwasyon sa mga muling nga mga medical mission. Kinahanglan kabalo ka man kung kaisa mga kabiyan magpurpangunyadi kay perte. Laboratory sa bongway kasang libo-libo. Isus.
0: RRMN Patrol 774.
1: Muli mga kabiyanan, kaya na nagpaiwan na lang kita nga mag pila-pila man dito mga kabiyanan. Bagay kung insisteran taman, pwede man, pero ti mga kabiyan kita gaan taligwagid ang mga nagahululat. Mga kabiyanan sa kagsimpre sa mga importante yung mga tao na mas kinahanglanon nila ang ining mga bulong, mga serbisyo, no, ng BGMP kay na. Mga kabiyanan sa ilang libre man nga ano ni BGMP, ang Bureau of Fire Protection, libre mga kabiyan ng gunting, massage kag subuman sa manicure kag pedicure.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ano mga kabiyanan nga libre na serbisyo mga kabiyan ginatan-ay sang sininga mga agency mga kabiyanan. So dako gid ang nabuli, no? Bao nga kinahanglanon nga adlaw-adlaw mo mga kabiyanan. Pero tibal anta naman mga kabiyanan nga mga tumalagsaw ni kag yearly na ini nga mga medical mission nga atong ginapatigayon sang RMN na Iloilo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero compare mo last year, mga kabiyanan, double ang tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kadamo mga kabiyanan kay ina sa mga tao da nga nagahululat sang serbisyo sa nagkainlaing yung mga invite natong yung mga government agency. So thank you gid sa mga konsenta nga mga amigo, mga abiyanta mga kabiyanan sa public service, ang ining nga mga government agencies, mga kabiyanan nga responder man, ang Army, PNP, ara man mga kabiyanan na dito, kag siyempre mga kabiyanan ang mga walk-in, no, ng mga out of town from Guimaras, kag iban pa nga kundi in pa mga kabiyanan nga parte sang mga banwa nga nagkalit nga nagkadto diri mga kabiyanan, so wala gid sang may nagpuli nga luhaan.
0: RRMN Patrol 774.
1: So kinanglanon gid mga kabiyanan sa sunod sini, kinala dugangan tapagid ang ining mga agencies. No, kanami kikadasig ang ila sining service. Sabi ng mga kabiyan sa mga regaprasis sa mga document. Issues kahulas mga kabiyan kadasig. Mga kabiyan da mga kabiyanan kay perti kanami sang ila sining mga pag-entertain sa tanan nga mga nagapangayo sang bulig mga kaabiyanan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nagbalik na sila. Ara na sila kasamang Jubal. O, no? Nabalik na gali ang Facebook ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sige, back to barracks na kita mga kaabiyanan para sa aton sining mga kauturan. Iban pa rin karoon mga information. Kaangot sa sining medical mission naton, fun run. Ang iban pa mga kabiyanan kay ina nga mga activities sa Haro Robinson. Mga kabiyan standby kamo sa dugang diri nga mga information.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dali na kita mga kabiyanan sa aton sa ning mga talalupang doon nga mga information. So ang balita ang aton sa ning mga kabiyanan posibleng nga

0: Original mga kabiyanan sa daan nga presyo ang gasoline sa ton 53, tapos mga kabiyanan ang diesel na 662 or 60 pesos.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano importante mga kabiyanan, isang gamay-gamay lang ang rollback. Mga kabiyanan, ang importante, kabisan paano mga kabiyanan makabenepisyo sa gyapon ng aton sining mga driver sa transport sector.
1: RMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyanan dari sa aton sining mga talapangdong nga mga balita.
1: RMN Patrol 774.
0: Isa di ba lang nga kaso, mga kabiyanan, no? Ito balagsahon mga kabiyan nga misteryo nagkatabo ini pero mga kabiyan nando makonsider tabla nga ang ining iporwa ko na dugay-dugay bala sa imo nga kasamang jubal kay mga kabiyan may mga grupo nga nagainom-inom sa isa ka lubrahan mga kabiyan nang sang deponeraria gorone
1: RRMN Patrol 774
0: na nag-aobra ini sa mga kabiyan sa lungon, mga trabahante na nag-aobra mga kabiyan sa mga lungon, posible sa isa ka poneraria, sus na tublag sila mga kabiyan at pagkatapos nga, kulpi lang, nag-andar ang salakyan, nagapundo, wala driver, why man yabi?
1: RRMN Patrol 774.
0: So nangin nag-viral mga kabiyanan ang ininga video, sang sining mga grupo nga naga mga trabahante no nga trabahador nga nagaubra mga kabiyanan sa poneraria sa mga lungon samtang sila nga nagainom-inom suskulpi lang mga kabiyanan ng isa ka salakyan no daw guruging convert ini mga kabiyan mo nga ginakargahan mag-deliver sa mga lungon sa mga patay
1: RRMN Patrol 774
0: gani mga nagkarga mga kabiyanan kumayara nga mga ginatawag sa ilang mga maaksidente, mapatay tapos sila nga nagkakuha dalon sa punibre o dalon mga kabiyanan sa sining sa sining para mga kabiyanan nga ibalsama ron
1: RRMN Patrol 774
0: anali lang nagagrupo-grupo sila sa isa kalamisa. So, apat ni sila kabilog. Lima ni sila mga kabiyan. Anom. No, anom sila samtang ang ining salakyan mga kabiyanan nga siguro elf ini nga ban ara sa ilang likod. Hinali lang yang nagandar kasamang jubal. Kapag katapos daw hindi gin man masiling madasig na sinya daw kahinay malang amat-amat. Pero mga kabiyanan na ginaaralo yung ila siling alamisa samtang nga nagainom sila nga anom.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ang gingkatingala ni mga kabiyanan sang sining mga trabahante kay wala man sang driver sila hanon malang nga nagatubangay wala man sang liabi ang ining van. Mga kabiyanan hinali, nagamat-amat lang ang nagalakat, naging arado ang ila, siling alamisa samtang, sila nga nagainom-inom ay abaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: So natabo ini mga kabiyanan sa Santo Tomas, Pampanggao?
1: RRMN Patrol 774.
0: Diba si magkita mga kabiyanan sa video, nagaandar lang ang isa kasalakyan, nga wala sang driver kag wala man liabi so natabo ini sa tunga sang panginom-inom sa mga grupo nga mga trabahador nga naga ubra mga kabiyanan sa mga lungon
1: RRMN Patrol 774
0: so, samtang mga kabiyanan nga wala naman sa may naagom nga mga malala nga kalitan eh, makita mo sa siningaban amat-amat as in daw ginatulod lang ang salakyan bala sila hanon malang ni daw compound mga kabiyanan tapos tipon sila sa isa kalamisa nagainom-inom tapos mga kabiyanan na hinali lang daw as in nga daw hindi man sila nga dulhugon ini masiling ta mga kabiyanan kay daw

0: ang ila sini nga lugar nga gina imnan nga may lamisa nga gamay, nagapalibot sila nga anom mga kabiyanan, hinali lang niya nga daw wala man sang kunano nga may nagtulod, way man na hangin nga mabaskog. Sus, baka tilingala mga kabiyanan nga naglakat lang niya mga kabiyanan, hindi man dulugon, naglakat lang niya ang ining nga salakyan, pero mahinay siya. No, as in nga, pero ti, kumbagi diyang ila sining nga lamisa, samtang mga kabiyanan nga nagabrungkala sila, nagidapunggan samtang galakat ang ining nga ban ay aragay.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung tinulukay ng mga kabiyanan ang mga trabahante, kung nga ang ato na natabo mga kabiyanan, so di sila nagpati nga base may mga espiritu nga nagtulod sa salakyan samtang mga kabiyan sila nga nagainom-inom. Namigit istoryanay nila nga anom kasamang jubalo. So inali lang yao naglakat mga kabiyanan ang salakyan.
1: RMN Patrol 774.
0: Di kwanta na kay ato na ni nga yakdalis wala ang nag-obra sini nga nagkuwas ang video mga kabiyanan na i-forward ko na sa imo kasamang Jubal para ma kwanta na karundugay-dugay mapalantaw ta sa atong sini nga mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Santang sa piyakabayan mga kabiyanan, ining gin-report natin na nagligad nga adlaw mga kabiyanan sa sining reklamo na sa mga ano ni sa mga negosyante.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini ba lang negosyante sa mga Blue Crab? So na-alarma ng mga kabiyanan ng provincial government. So laban-laban kita dari mga kabiyanan na ginabasol subong ang ining wala na pagbaton kagya kay ginabana ini sang Amerika. So nagligad ang mayor balas ang EB Magaluna kaya magiging mga kabiyanan ang lugar kunsa din may mga planta, export na plant nga mga kabiyanan diri ginahimo man ang mga reject nga mga blue crab nga ginahimo mga kabiyanan sa mga crab meat.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ang inisubong mga problema, dako mga kabiyanan nga mga bagay ini para sa mga taga Negro. So
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ang 3rd District Board member nila dito, mga kabiyanan sa Negros Occidental, mga kabiyanan nag-react na diri ho. Kay man bangod sa sini mga reklamo sa mga Blue Crab sa Picker.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyan, according sa information, ginalantaw ini nga kumag-amuni ang sitwasyon ini nga mga Blue Crab sa mga kabiyanan nga ginalantaw nga magkabarato ang ining bili sa mga Blue Crab kasunod sang US ban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Da makatilaw na ta sa mga lagko ng mga blue crabs mga inamon eh. Kaya nga kinilo yung nga mga kabiyanan. Subong sundo sobra pa sa gold bar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa provincial government, ginalantaw na nila mga kabiyan nga magabarato ang ining mga blue swimming crabs. Suno sa ila, mga gabiyan kasunod sa hindi pagbakal sa Amerika. Pagpasunod sa sining mga blue crab salin sa Pilipinas sumugod kahapon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tinigin ang balanta sa Negros Occidental kay manti mga kabiyanan daw data gimang kadamo gimani nga mga blue crab sa Negros kung hindi man nima paperde diri sa aton mga kabiyanan sa Panay Island partikular diri sa Northern Iloilo, Carles, Estancia, Concepcion, Caga, Banatio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dinalarma ang Negros kay sila gigali mga kabiyanan pinakadako ng mga supplier sa sining crab meat mga kabiyanan sang pungsod na ginadala sa Estados Unidos. So ginpahayag na rin ni Negros Occidental 3rd District Board Member Bambi Di Pasukat Sason nga 90% sa mga crab meat mga kabiyan sa pungsod ang ginapadala sa Estados Unidos samtang 10% mga kabiyanan sa iban nga mga pungsod. Apang bangod sang sini nga pagban mga kabiyanan, so ginapaabot nga mga dako mga kabiyanan ang mabilin diri nga supply kaginalantaw nga maganubo ang presyo.
1: RMN Patrol 774.
0: So amo nga ginadala ko dai mga kabiyanan, kay isa kita diri may mga planta kami dito sa Northern Iloilo, partikular sa may Banwasang Carles, kag Banwasang Istansya.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay ang ini mga kabiyanan nga mga exporter man, nagapamakal ini sila, may mga kasuki man ni sila nga nag-ooperate sa mga kalalawran sa mga isla sa Carles, isla sa Concepcion, kag isla mga kabiyan sa Istansya, partikular man ang banwa sa Banatio.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay madumduman ta mga kabiyan, video naglakain ni nga mga ka blue crabs kag ini mga kabiyanan nga mga kurusan nga mga klase sang kasag nga mo ni nga sa una mga kabiyanan na ginaordinaryo lang ini sa mga pumuluyo to sa una sa Carles kag subuman mga kabiyanan sa amon to sa banwa sa Istansya. Once ka mag-operate na gani mga kabiyanan ini mga manugpanalom kag subuman sa mga nagapanguha sa sini mga blue crabs, hindi lang kami mga blue crabs kundi mga nagkalain-lain niya mga klase sang kasag mga kabiyan dito sa norte. Pero partikular mga kabiyanan, supply diyan sini daw tatlo kabilog planta exporter sa Carles. Ang amo to daw mga pilang kanahot lang gor mga duwa.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga ang ini nga supply mga kabiyan sa mga crab meat diri ni auton dito ni sa Manila ginapadala. So may mga pila ka mga Taiwanese, no, hindi kita magsala mga kabiyanan, yung mga Taiwanese ginag una diri nga mga exporter. Kag sang uli mga kabiyanan nag-intra na mga Japanese.
1: RMN Patrol 774.
0: Magulang kabalo mga kabiyanan nga 90% galit sa mga crab meat mga kabiyanan. Negros Occidental, silang nga pinaka dalagko nga mga supplier nga ginapadala to sa Estados Unidos. So diri lang galit mga kabiyanan sa Panay Island lang. Medyo dako yaaw kung gamay i-compare mo mga kabiyanan sa Negros Occidental. So naibaluan nga sad to may mga picking plants nga nagabakal sa mga binulto nga blue crabs. Agod nga maproseso kag ma-export. Apang subong mga kabiyanan, nag-retail na lang. No? Retail na ang pagbaligya sa mga manog kasag.
1: RMN Patrol 774.
0: So, sining Martes lang, isa kaserulus resolution ang ginduso dari mga kabiyan sa sangguniang panlalawigan sa sining 3rd District Board Member nga nagahinyo mga kabiyanan sa Department of Agriculture kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Department of Environment and Natural Resources kag iban pa nga mga agency sa gobyerno nga magdihon sa mga tikang agud liwat nga makabaligya sang blue crabs ang Pilipinas sa Estados Unidos. Muna gusto ta may baluan mga kabiyanan sa BFAR, anong punot dulo diri nga mga kabiyan ginbandri ang ining maluwas atong aligasyon kasi din mga kabiyanan ang problema sa mga pagkuha sang sining mga kasag nga posible nga hindi mauyunan ang mga proseso mga kabiyanan sang sining pagprocess sang sining mga kasag nga ipasulod to sa Estados Unidos.
1: RMN Patrol 774.
0: Sunod sa report, wala pa sang data sa kadamuon sa mga Negrenses nga apektado sang sining bag-o nga regulasyon. Apa nagapati mga kabiyan si Sason nga magluwas sa Ibi Magaluna, Manapla, Cadiz City. May manog kasag pa sa iba nga parte sang probinsya, partikular sa Panay Island.
1: RMN Patrol 774.
0: Tidari mga kabiyanan, no, ang dumdumantong mayor sang Kwani, sang mayor sang EB Magalona, una na diri mga kabiyana nga nag-react. Hindi pagkatapos nga ang ini mga kabiyana nga ang ini nga mga manugkasag nagtangup na sa ila sini nga LGU.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamon niyo, napaslawan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga himuon ang ila trabaho, rason nga hindi magbaton ang Estados Unidos sa blue crab sa gikan sa Pilipinas. Kung gusto tamay baluan kung ano ang problema dere, kay mga kabiyanan, suno sa information, kay wala mamit mga kabiyanan ng mga pagsulundan sa Amerika, mga kabiyanan nga dapat ipatuman diri sa Pilipinas kay sa mga blue crab. Amerika ang Pilipinas, sunod diri ka mga kabiyanan sa ila sining mayor nga ginasang 2025 pagali niyo. Sunod sa kay Gamboa September 2025 sang una nga gindinay ang Pilipinas nga magpasulod sang blue crab sa Amerika bangod nga wala nakapasar sa comparability may angot sa Marine Mammal Protection Act sang US.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung gusto tama propadalman mga kabiyan kung ano ining comparability no sa sining Marine Mammal Protection Act sang US, kung anong mga kabiyan nandiri nga ang hindi na magbaton ang Amerika sang sining mga blue crab. So mga kabiyan pinumduman nyo nga ang per kilo. Mahal ini subong mga kabiyanan ang kinilo sang sini mga kasag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag number 1 mga kabiyanan sa pungsod ang Asia nga na supplier mga kabiyanan sang sini mga blue crab. Diri pagid suno mga kabiyanan sa iba nga pungsod sa Asia, nagapilar man ang Pilipinas kali diriyo apang gindinay na sang January 2026. Ini sunod mga kabiyanan kay Gamboa nga napaslawan diri mga kabiyanan ang BFAR.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga sa diin sa na-mentiona diri nga ang ining blue crabs 90% gid mga kabiyanan ang producer mga kabiyanan Pilipinas. I-compare mo sa ibang nga mga Asia nga ginapadala sa Amerika ang ining mga blue crab mga kabigkag hindi na ini magbaton mga kabiyanan ang Amerika gani madulaan na sang kutob 7 billion nga kita ang pungsod kada tuig samtang apektado man ang mga palangabuyan mga kabiyan sang 10,000 ka mga manog panagat mga crab picker kadi diri mga kabiyan 5,000 ka mga crab pickers sa nga mga Pilipino ang naapektuhan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong reaksyon sa mga kabanuhanan naton diri? Kay subong mga kabiyanan no nag murugot ng mga taga Negros labi na sa EB Magaluna no ang mayor nila do mga kabiyanan sa EB Magaluna Mayor Alfonso Diding Gamboa no nga isa man sa exporter sang blue crabs. So, hindi malipod sa una mga kabiyanan. So, mga mayor na dumdumak ko sa una, kung hindi kita magsala, ang supplier gid mga kabiyan hasta nga nagtukod na sa mga planta ni mga crab meat. Ang nadumduman ko sa una, siguro mga parinte pa ni Guru ni Rajuman Bindroy, si Mayor Bernal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod sa kasagsagan gyud ni mga kabiyanan sang kasagsang chimputo mga kabiyanan nga nagapungko bilang mayor sa Banwa San Carles ini si Mayor Bernal mga kabiyanan perte nga mga kasagsag to dalagko pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sekundary lang gani ni mga kabiyanan ang amo tong Banwa, ang Banwa sa istansya kag subuman mga kabiyanan ang Concepcion.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero hindi ni maayo ni nga balita mga kabiyanan sa mga crab pickers labi na sa manog panagat mga kabiyanan nga ang negosyo ni Ladri ang pangita pa amo mga kabiyanan nga mag pangitasang sining ng mga blue crabs or ano pa nga klase sa mga kasag mga kabiyanan kay ang iya sining nga mga meat mga kabiyanan gina-export ini kagidadala maluwas mga kabiyanan sa Amerika pero kadiman kayo kon Amerika
1: RRMN Patrol 774
0: kay ang China mga kabiyanan daw hindi ya mga kabiyanan kamunikad lang ko nga mga bulyum ang ginakuha nila na supply sang crab meat halin diri sa Pilipinas. So ang number one gin nga supplier nga gina padalaan sang sininga mga blue crabs mga kabiyanan na amo ang Pilipinas particular mga kabiyanan diri sa Panay Island kag Negros Occidental.
1: RRMN Patrol 774.
0: Makaluluoy man ang mga kabiyanan ng mga pobre ning mga manong panagat mga kabiyanan sa sining mga kasab.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sakto ni mga kabiyanan kung ikaso nga wala na sang padalaan ng mga supply ini. So, diri makita mga kabiyanan ang pagnubo sang presyo, mga kabiyanan bagsak presyo na ang mga blue crabs.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na magkatilaw na ta sini mga gamuning mga muning kasag. Guys, sus man ka sip ko na mabakal ka lang mga kabiyanan subong. Ang sitwasyon kaya labi na kagandiman sa Amerika. Sus, magkatilaw ka man tuon sa siningin na tawag si Podzilla, pero ang bili mga kabiyanan daw soba daw hindi maglayo sa presyo sang gold bar.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, anong reaction sa mga mayors nga supplier man sa mga blue crabs? Diri sa aton niya sa Panay Island, particular sa Northern Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan na ining kuno ining kaso bala sang sang sang isa ka kernel
1: RRMN Patrol 774
0: nga nag kidnap ini mga kabiyanan sang nag kidnap sa isa ka Korea National sa isa ka negosyante tapos ini sa mga kabiyanan niya nadakpa na sa sa Manila
1: RRMN Patrol 774
0: kag mga kabiyanan priso na sa subong ini si Colonel Dumlao
1: RRMN Patrol 774
0: madumduman yung mga kabiyanan siya ni ang ginatulo diri nga mo nagapatay no kag nang kidnap sa isa mga kabiyanan ka Korea National
1: RRMN Patrol 774
0: sa gini yung mga kabiyan ginatulo mawalugay man yung mga pinanago ni mga kabiyan ni Colonel Dumlao kaya siyang ginatulo diri mga kabiyan nga mong mastermind sa sining pagpatay kag pagkidnap sa isa ka South Korean businessman niya si J.A.K. Ju. So, ang pinaka-latest na tultulan gin sa mga kabiyanan sa mga otoridad sang si IDG kag ini mga kabiyan gin arrestar sa nagligad nga Martes.
1: RRMN Patrol 774
0: mga kabiyan nga sunod sa information ining si IDG nag-arrestar sa kay former police officer Lieutenant Colonel Rafael Dumlao Dumdumantani. Mga kabiyan ng sadtong Martes nga adlaw June 9 sunod mga kabiyanan sa kay Secretary John Vic Rimulya kay ini si Dumlao mga kabiyan ginatudlo nga mastermind sa likod sang sining 2016 killing sa South Korean businessman mga kabiyan nga si J.A.K. Ju. So ginaligad rin mga kabiyanan nga na-arrestar ini siya sa Angeles City, Pampanga sa itong October 18, 2016 kagin patay mga kabiyanan sa sulod sa PNP headquarters sa may Kampo Krami.
1: RRMN Patrol 774
0: sa madumduman mga kabiyanan una diri nga gipasakaan sang kaso pero na first nga kaso mga kabiyanan na acquit na di sa Angeles City Pampanga Court sa itong June 2023. Pero mga kabiyanan, ang Court of Appeals gin-reverse mga kabiyanan ang kaso sa itong July 2024 pangod sa grave abuse of discretion.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, amo niya na-arrestar siya. Pero ang information mga kabiyanan, ang isa sa mga nag-lead kay dumduman niyo sa mga nag-lead gatong kasal sang iya sa mga bata, why sa mag-attend ginbantayan gito siya kay daw bati-bati nga ma-attend sa mga kabiyanan sa sa kasal niya, nga ma-attend sa kasal sang iya sa mga bata mga kabiyanan, pero wala sa mag-attend bangod mga kabiyanan. Natahap man sa group but na monitor sa kigalantaw sa live mga kabiyanan sa iya sining kasal sa iya sining bata dito nakataga lead mga kabiyanan CIDG na natultulan sa asta sang uli mga kabiyanan kakatulog pa siya sang ginsulod sang CIDG kagin pusasan wala sang mga kwan mga
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala man sang reaction mga kabiyanan sa part sang inisya ginarestar. So wala man sang magbato. So mutong nga ginpusasan siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan na ininga potion, ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan na gamit kita sang Mega Man Herbal Capsule. Kaya makuha na kita dugay-dugay mga kabiyan sa report man sang aton patrol. So sa mga kauturan nato, labi na sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Ang number one niya capsule na paglalaki sa Biluga Panay Island kang Gimaras. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients, may tungkat ali, ginseng makakagoligutawid. Safe sa heart kaya wala inisang side effect. Mag-inom mga kabiyanan sa Mega Man 2 kakapsula bago mag-labing-labing. Pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kay man, basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, ukon sa Food and Drug Administration, gani sa mga kalalakihan. Mag Mega Man Herbal Capsule na now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag hindi man magkalipat mga kabiyanan, gamit man kita ka matumar sang D3 Bio Food Supplement. Kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sang D3 Bio ang mga virus garga pantrangkaso o mga mikrobyo nga garga pahilanat. Pero may badamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sang resistensya sang aton sining lawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Nagahatag sang dugang enerhiya sa ang D3 Bio sa aton sining lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaong kapag depensa sa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig sa pagpakupos sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sining lawas. Tugod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuin sang timbang pagi sa pagparasig sa metabolismo. Initanan niya benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pagbalik ta mga kabian report sa patrol po sa kay Radyo Man Majori Herbomiani. Standby! Ang oras na diri mga kabiyanan sa Ariman, Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: D3 Bio Health, News D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio.
5: Sir Boy, ang topic ko naton, ito all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw.
6: Para sa
5: good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa

0: 10 plus gold.
1: Ko si Vibod, ako COVID ang pagniwan ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang 10 plus gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: 10 plus gold. Mabakal sa mga butika. 10 plus gold.
2: Ako si Joven, sobragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang 10 plus gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: 10 plus gold. Hal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
4: Char, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo, sa bangon ng char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
0: D3 Bio!
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Para sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga butika.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Goodbye.

0: Someone check Monopit. Sahamaymo mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: D3 Pio!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo po, naibaluan po ang taas. Nagali akong blood pressure. Pahinom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng galing sa ulo po. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. Sample Plus Gold.
6: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako galay sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit kay na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
8: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ha?

0: Heavy duty katilo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng noong nga kape.
3: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
5: Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maunding hinata sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus Herbal Capsule.
5: Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
6: Santo Plus Herbal Capsule,
5: ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Kal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Kalisigit ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
17: Mabasa nga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman.
18: Ang nagatindo sa imo atay.
1: Mas tindo ang atay.
18: Happy kanunay.
1: DTX 500.
18: Masaligan.
1: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Hello, anak.
20: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
21: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa

0: na magulang.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Life extension, vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako muli si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
6: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
8: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
7: Mas klaro na bala maski gabi?
8: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulo ng sakit.
11: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
12: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, tinitingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang akong likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang akong sakit. Salamat, kidney care.
13: Available sa mga butika, Mercury Drug Stores
14: nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung nga apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen
3: ug glutathione ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo, nagbatya gid ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold, gintistingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gid ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
2: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: D3 Bio!
10: Ako si Boyds, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, gintry na ako patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
9: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
9: Yung may D3!
11: Makakas mga butika!
9: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
2: nanakas,
11: at gaganda ka pa.
2: Santon Plus Gold.
16: Ako si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Ang oras sa Mabian de Rizarimen, Iloilo, Philippines, Standard Time, Kagora sa Bilugan, Pilipinas, 22 minutos na nagaligan sa takna ng alas 11 sang gabi.
21: RRMN Patrol 774.
20: Maraming kamarang kapabati mga kabayanan de Rizarimen, sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774.
21: RRMN Patrol 774.
20: Nagkakinaramot, singkitari mga kabayanan, bangon sang siningla global outage sang Facebook kag Messengero worldwide.
21: RRMN Patrol 774.
20: According mga kabayanan sa sining advisory, ang Facebook Messenger ang hindi mga kabayanan na ang wala na nagagana sa iban nga mga party man sang kalibutan. Nalakit na diri mga kabayanan ang Pilipinas.
21: RRMN Patrol 774.
20: So mayari diri mga kabayanan yung mga advisory. Sunod sa information, may mga arat siyang malawakang outage tumama sa Facebook at Instagram. Mga users sa Pilipinas at ibang bansa nakaranas ng aberya. So nakaranas ng malawakang pagka-aberya ang Facebook, Instagram. Matapos magulat ang mga users sa iba't ibang bahagi ng mundo ng problema sa pag-access sa mga platform nitong Biyernes, kabilang ang bansang napiktuhan ang Pilipinas, Singapore, India, Australia, Canada, kag Estados Unidos.
21: RRMN Patrol 774.
20: Diba, Pamasi, mga kabayanan, nga nakita nyo na, binyo, naguba ng inyo sining, ano ni, ang inyong messenger kag Facebook. So, may problema, mga kabayanan, hindi lang sa Pilipinas. So, according pagkita sa information sa Pilipinas at iba pang lugar, inuulat ng ng mga user ang bigla ang paglabas ng error. Messages, hindi pag-load ng feeds, problema sa pag-login at pansamantalang pagkawala ng access sa Facebook, app, website, kag messenger. Batay sa outstage tracking platform, nagsimulang dumami ang reports bandang alas 9 ng gabi, tinsak tugid sa Singapore, bagamat ilang reservisyo ng Meta ang nanatiling gumagana. Wala pang detalyadong paliwanag ang kumpanya kaugnay ng sanhi ng outage. Ito ay kasunod ng mga naunang global disruption na tumama sa Facebook at Instagram nitong mga nakaraang buwan.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ano mga kabayanan, kaya ang aton dari nga mga topiko ari di sa aton sa ni mga kabayanan ng Facebook kag sa Messenger to is a tip.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ramay ka rin na, nakabalik na. So, iba na mga kabayanan ng mga kauturan tapos posible nagbalalik ng ila sining access mga kabayanan sa Facebook kag sa ila sining Messenger. So, pag Google nagkabalik kang kundring kuno ang emojo kasama ng jobalo kina. Sige.
21: RRMN Patrol 774.
20: Ambot part na sa pangabuhi ta mga kabayanan kumadula ni mga Facebook kag Messenger niyo. Daw guba gigali mga kabayanan ng imo adlaw sini.
21: RRMN Patrol 774.
20: Check tala mga kabayanan mga reports ng aton sini mga reporter. Daw nag-standby ng aton sini nga patrol kag gining nga posyon nga ginadulong man sa inyo gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababako, nagabalanse sa

0: May mga sangkap nga turmeric sa luyot malunggay, ang palaya wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kon FDA. Babakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Dari na sa aton siringalin niya mga kabiyanan ng aton siringa patrol. Upod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kautoran. Ito ano bilang feeling nga ito nagbalik ka mo sa normal, kag wala ka mo sang, wala ka mo bilang sa mga Facebook, wala Messenger, wala ka ibang yung source of information.
0: Ating nagatawa, nag-text sa imong nagatawa, galalain mang guru ni nga, ako nagabaton ko bago lang importante ng message ha, bago lang sa nakakuha ni, natong kaaw.
2: Amogin.
0: Baka mo na yung galing na kasamang March kung madula ang kagaling namaandag ka na sa Facebook kaga messenger sa imo cellphone?
2: Oo, dependent ka na. Tapos gulpi lang, madula. So, pari, wala na sa pagigugma. Gulpi lang bala nang indulaan. Pero, ito yung importante, nakabalik na Radyo Marodel. Aton ng mga connection sa Facebook kag Messenger kitikita sa aton sa media ang pinagi ka percent sa obra naton biragi nga daan naka ano naka sulod Radyo Marodel kag ate mo man ang ginabantayan sa iba naton nga kauturan para nga maging updated sa ilang pamilya diri sa aton nga pungsod. Sa aton diri madulo nga balita padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka construction worker matapos na kuryente sa barangay Banta Tala Angaro, Las Dias 20, kainas ang aga. Ang biktima si Alias Kier, ginabanta 30 anyos ang edad. Residente sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Iloilo. Sunukay Police Captain Marvin Laranyo, hepe sa Angaro PNP nga base sa ilang investigasyon, nagpangkuhasan si Perlin sa biktima sa ginakonstruct na extension sa barangay hall sa Bunta Tala Aharo kay Islan sang Bag-o no sang inalilang nasangit ini sa live wire kabangdanan nga na kuryente payo pa nila ranyo nga maswerte nga malapit ang police kay naka-respond gila yon kabangdanan nga nadala ang biktima sa ospital. Pamutihan natin interview natin kay Police Captain Marvin Laranyo, hepe sang Haro Police Station may kaangtanan sa nasambit nga insidente.
3: Pali ang suspect ng pag-alert ng pagpili sa ating biktima.
4: Wait lang, ma'am, naka-ano pa na pala?
2: Ang sala. Lain ang na-play ko, Radyo Marodel. Ari si Ma'am Laranyo regarding sa ininga natabo na incident so kainas ang hapon.
3: So, hindi contact na ito, no? Ang inang building is extension sa barangay mall, no? Sa barangay Punta Tala, which is ang in-hired nilang laborer or construction firm. Amo na ang naging biktima na tungod nga samtang nagkuha kining obrero ang atong biktima sa mga seafarers ng mga daan ni isla niya dani. So, accidentally, nakahamboy ang seafarers sa open wire, siguro, lapit sa poste. Kaya dito na batian sa aton nga patroller na may naglupo, which is ang muna to na yun nilig na ang tao na kuryente.
2: Oo. So, kamusta ang status siya, ma'am?
3: Actually, no, ang iyang status is stable naman, no, gindala sa Metro Iloilo, sa may tagbak na hospital. Kaya under observation naman siya as kung sa mga internal niya ng affected mga organs, no. So, ang atong biktima is conscious. Actually, ang aton nga biktima isa taga Barotac. Barotac Nuevo. Kag ang iyang ginaobrahan nga construction firm is sa lapas.
2: Si Police Captain Marvin Laranyo, hepe sang Haro Police Station sa aton diri nga na interview. So, maswerte nga na hingagaw ini siya gilayon tag nahatagan sa nagakahigo nga pagbulong. Ang ining bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-unim

0: immune system kag virgin coconut oil kon BCO. Clinica D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa Diway Aray, Areman Iloilo. Radyumano, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
1: RMN Patrol 774.
2: Salamat sa ba report mga kabiyana ni Radyoman Marjorie Herbo Miyane. Kagiting kaporsyon mga kabiyana, ginadulo man sa inyo gamit kita sang DTX 500. Mataas ba lang yung siling blood sugar? May family history ka ba lang sang diabetes? So hindi na pagulatan nga maglalapangin mo siling mga balatian. Gani, mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ay may powerful extract kaling sa amargoso kag disugad sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imusinig mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. So hindi na magpapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Mga kabiyanan, kagupdan nyo na lang sang MyTC. Ang partner mga kabiyanan sang DTX 500. MyTC, ang alkalanya vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakala sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: RMN Patrol 774.
2: Pagbalik ta mga kabiyanan, report na Radyo Man na Joel Franco kag ining duha ka mga construction worker sa pagkainit mga kabit sa panahon. Sus, marakagusip nga tusikana inila nila mga kabiyanan sa at the heights ang tuman kainit niya panahon mga kabiyanan. Mabatyag man sa nga kainit, hindi kainit sa lawas mo ako ni kainit mga kabiyanan sang balatyagon sang duha ka mga construction worker.
1: RMN Patrol 774.
2: Tingat trabahan ti mga kabiyanan nga mabalang ko ng construction worker mga kabiyanan maayong magpulpog sa martilyo sa lansang. Pero grabe pagiging duha ko. Daw ano-ano mga kabiyanan na kuhul kag toko nga nagatinapikanay ho.
1: RMN Patrol 774.
2: Sabi niyo mga kabiyanan, viral? Mga kabiyanan, trending ang ila sining nga picture. Butang tarso mga kabiyanan, grupo niya Manila ni nga construction worker. Samta nagapalipod ka, nagapatupi-tupi mga kabiyanan, palipod-lipod. Sus mga kabiyanan, katino si Kai sila yung aduha nga kainit sang panahon mga kabiyanan. Duha ka construction worker, puro pala nga lalaki.
1: RMN Patrol 774.
2: Pagbalik ta mga kabiyan, standby. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takdang alas 11 sang gabi.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: DTX 500.
6: Di na kano. Ang ginabatyag ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka mag-ibig sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatyag.
5: DTX 500.
8: Nuns Liniment Oil.
9: Kaspan?
8: Wala problema.
9: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya
9: nga amo ang kaspan.
8: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
10: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
15: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain. kag sa iban nga parte sa imong lawas.
14: Muna gani nga kinangangigili ni Laya Doc magtumaras ang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Schooling Capsule amun yung aton nga oxygen capsule.
15: Correct na si Sir Gerard. Amun na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Schooling Capsule ang nga DHA.
13: Dr. Pinoy Schooling Capsule. Schooling Capsule. Dr. Pinoy Schooling Capsule.
14: Importante mga Laya Doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
0: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Schooling Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
13: Dr. Pinoy Schooling Capsule. Schooling Capsule.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: May problem sa isang una sa kurason ko, no?
0: Oo, sir. May rheumatic heart sa may distinction. Vitamin D3 sa isa adlaw kaduwa siya sir mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga bitong. Ako, medyang patasalamat ko.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
0: Ako si May Nano.
17: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
0: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay biktimo kayo.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. TTX 500.
18: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
19: Karang pila na may mo sugar?
18: 136 na lang. Naminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
13: TTX 500.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm Fab Con. Pamong pumaka blue. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm
22: Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
21: Pangdong kumbaka blue sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
23: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika, suggested retail price tag 10 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
13: Make-up Herbal Capsule.
25: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
13: Mega Man. Herbal Capsule.
25: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
26: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
27: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor, daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
28: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
29: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ohoy! Kidney care time.
31: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diretso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
32: You care, we care, kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
13: sakit. Sample Plus Gold.
33: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pasang mataas ng kolesterol. Nagtilawan ko tumara ang Santong Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
13: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: You need toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat, sumagabot ka.
1: Southone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Southone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gid ko sa resulta, kay nag-clear gida nga ako ng ultrasound.
1: Southone Plus Gold. Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southone Plus Gold. Sa mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na gabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang oras ng Derisare Med Iloilo Philippine Standard Time, 43 minutos na nagaligat sa takna ng alas 11 sang gabi.
4: RMN Patrol 774.
3: Maraming kamulang kapabati mga kabiyan, nandari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774.
4: RMN Patrol 774.
3: Nagkagumba man ang concentration mo, kagaprograma mo sa buisit nga Facebook ko.
4: RMN Patrol 774.
3: Moment mga kabiyan, nagkakomment na rin nga daw. Parang duman na nagguba ng kalibutan.
4: RMN Patrol 774.
3: Both mga kabiyanan sa mga nagkakalatabo na sa atong siling nasyon, bilog ng kalibutan, no? Mga kabiyanan, din na kita sa atong siling pagpangalagad. Ang tanang mga natipon niya mga reportman sa atong siling pa-reporter, nag-standby si Radyo Man Joel Franco. Independence Day message ni Acting Mayor Baronda na sentro sa liderato nga may matuod nga serbisyo kag sakripisyo. Detalye nga report upod sa kay Radyo Man Joel Franco.
5: TYRI Radyo Man Report.
6: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa atong nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungka ng pagtubo sa cancer, kinapabakod ang atong nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungan ang pagkinas sa atong memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
7: Ang matuod nga liderato may matuod nga serbisyo kag nagasakripisyo. Hining kabayan sa mensahe ni Acting Mayor Lady Julie Grace Baronda sa pagsaulog sang Iloilo City Government sang 128th Philippine Independence Day kaina sang aga sa Plaza Libertad. So na kay Baronda dapat ipangabuhi sa mga public servants ang pagtulunan sang kahilwanyan kag ginatakos indi sa poder, posisyon o kon pribilehiyo kundi sa serbisyo kag sakripisyo. Panumdum ni Baronda nga indi dapat mangin loyal ang mga leader sa ibang nga tao kundi dapat sa mga nagasalig sa ila bilang public official. Panawagan niya sa tanan nga isaad ang kakulingon sa prinsipyo nga nagdihon sa atong bilang pungsod.
8: As public servants, we are called to carry the same spirit forward. We owe our loyalty not to anyone's interest. Our loyalty is owed to the people that have placed their trust in us. Let this be a reminder, especially on this hallowed day, that our duty is to the people of today and the generations yet unborn. Tandaan gid naton, ang mga Ilonggo ang aton ginaservisyuhan. Ang mga Ilonggo ang rason kung nga kita gahimakas. Ang mga Ilonggo ang aton ginahigugma. On this Independence Day, let us recommit ourselves to the ideals that shape our nation. Courage, integrity, and love of country. Let us prove that freedom is not only something that we inherit, it is something that we honor and value. Through our actions, through our service, and through our dedication to the people.
7: Ang kabahin sang Philippine Independence Day message ni Acting Iloilo City Mayor Lady Julie Grace Baronda. Nagapungko sa karon si Baronda bilang Acting Mayor tutob sa Hunyo 16 sa pagbalik ni Mayor Raisa Tanyas gikan sa Singapore para sa isa ka official travel. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
6: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drug stores and pharmacies sa inyong lugar.
4: RMN Patrol 774.
3: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Kagiting kaposyon mga kabiyang ginaduluman sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mataasong tang ato sa ringa Vitamin D3 level sa ato sa ringa dugo para magkabato kita sa anumanya klase sa balatian ilabinagin sa baka mamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3 mabakalan sa tanan niya mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglalapangin niyo sila ng mga balati ang kamagdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkatong lang sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, Jeter Leon Street, Iloilo City, Tagbakaro sa Area Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors, Life Extension na Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
4: RMN Patrol 774.
3: Mga kabiyanan, ang death toll na, ang patay na mga kabiyanan sa sining magnitude 7.8, mga kabiyanan nga linog sa Mindanao. Mga kabiyanan, na nagkasaka nga nagkasaka. So inabangod mga kabiyanan sa mga retrieval, kag rescue operation na. Mga kabiyanan, labi na dito sa kwano? Lugar sang Glan, mga kabiyanan. Sa lugar, mga kabiyanan ni Pacquiao.
4: RRMN Patrol 774.
3: Sa Sarangani Province. So nakita din mga kabiyanan ang according sa Office of Disabled Defense sa NDRRMC, ang patay mga kabiyanan kalabot na sa 55 samtang 1,120 na ang injured kag nagtaas pagid mga kabiyanan ang missing na naglabot na sa 31.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kuring mga kabiyanan sa OCD kag sa NDRRMC, may posibilidad pa ni mga kabiyan kay diri particular sa mga nabukid diri sa Glan sa kuan diri sa sining Banwa. Oh, perting mga kabiyan ng landslide man to.
4: RRMN Patrol 774.
3: So, daw dako mga kabiyanan nga halit gid ang Sarangani Province.
4: RRMN Patrol 774.
3: Kamu ni karo mga kabiyanan, pinaka-latest ng mga information nga nagagulwa ng mga kabiyanan nga mga information.
4: RRMN Patrol 774.
3: So may mga advisory pag hindi mga kabiyanan Facebook, Meta Apps, Resume Services following brief global outage.
4: RRMN Patrol 774.
3: Amat-amat agad man mga kabiyanan, gabalik na ang mga ang Facebook kag Messenger no, para sa mga user. Mga kabiyanan, na-restore na ang access sa Meta, primarily mga kabiyanan sa social media platforms. Pagkatapos sa sining sudden na global outage, mga kabiyanan nga nagbabilin sang milyon ka mga netizens worldwide, mga kabiyanan, ang temporaryo nga nga lockout ang ila sining nga mga account bangod sa sining outage, mga kabiyanan.
4: RRMN Patrol 774.
3: Perti mga kabiyanan nga mga tumalagsaw na nagkakatabuho. So puro mga kabiyanan nga nagkalaano ni nagkalapiktuhan ang halos sa amunin ng daan ang ginasaligan mga kabiyanan sang halos tanan ng mga individuals labi nagkakita ng aras sa media mga kabiyanan kaya ang mga ginarestore tali ang tanantang mga gusto ng mga ibutang ng mga topic.
4: RRMN Patrol 774.
3: So, nakibot lang kita mga kabiyanan muna ng kalatabo. Mayroon at least na-restore ng mga kabiyanan. Balik na ang mga users no, sa Facebook at Messenger.
4: RRMN Patrol 774.
3: Samtang sa piya kabahin mga kabiyanan, na ano man yung kadimalason mga kabiyan ko din ka nga nag ano niyo? Nagadulong ka mga kabiyan sa mga relief goods. Intention mo para mabulig mga kabiyanan sa mga biktima ni sang linog sa Sarangani. O na ano man yung kadimalason sang yating nga ginakargahan sa mga relief goods. Nasunog.
4: RRMN Patrol 774.
3: Morning report mga kabiyanan nga nasunog ining yate sa kadagatan na sakop sa barangay Small Margos sa Glan Sarangani alas 10:25 kada sang aga. Inisuno sa Philippine Coast Guard mga kabiyanan nga base sa initial ang investigation sang PCG karga sa mga yate ang mga relief supplies sang natabo ang insidente. So na-rescue ng tanan yung mga crew kapasayro nga padulong kung tanin mga kabiyan sa Glan bakit mo nang pinakamayorgid niya na alitan yung mga taytay nila na ito nagkalapihak mga kabiyan, ano?
4: RRMN Patrol 774.
3: Ako yung amog yun mga kabiyan mayor nga nahalitan pero amat-amat ng pasabol kaya ang armed forces nagbulig na ang DPWH ka mga LGU sa bulig bansang nasyonal kapromisa sa presidente. So within this week mga kabiyanan, why mato sila mga kwan? Why mato sila mga kabiyan mga signal? Kay bangon mga kabiyanan ng mga cell site ang apektado man bangon sa sining tayog nga linog sa 7.8 mga kabiyanan nga magnitude.
4: RRMN Patrol 774.
3: So maluwas mga kabiyanan sa mga crew nagpasayro nga nagdulong kutani sa sining mga relief goods sa pagkanto sa Banwa sang Glan mga kabiyanan sa Sarangani. Wala mabutang di mga kabiyanan ang report kung balangan na dalaman sa sunog ang ining mga relief goods na kuntani intended para ibulig mga kabiyanan na dito sa mga utod tang analisdan sa sining linog sa Sarangani.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ano man yung kadimalason man yung mga kabiyanan sa ano ni nagdulong mga kabiyanan sa sining ano ni sa sining mga relief goods.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ay ambot mga kabiyanan.
4: RRMN Patrol 774.
3: Di ba lang nakayuhom lang kita magkita matapos nga nakuha ta rin mga balita mga kabiyanan. Dua ka mga lalaki ng mga construction worker ay nagalaplapanay sila ho.
4: RRMN Patrol 774.
3: Diba niya mga kabiyanan, manasako na nga mag pangritoke sa mga kabilya kag magpokpok mga kabiyan sa martilyo sa lansang. Ay sus, sila ay napalipod gam na patopling mga kabiyan ka nag lips to lips gidya mga kabiyan as in tapikanay gid sila nga duwa ho. Daw as in daw mga kabiyan daw magkarelasyon.
4: RRMN Patrol 774.
3: Hindi matapos magandang nagtusikanay ni nga duwa ka mga construction worker, malapuyot nga pagparanggaanay nila nga duwa. Kay man mga kabiyan nag-viral matapos nga na trending sa social media. Ining picture ba nung tulisan manigurong upo nila mga kabiyan nga muna nagkuha sa picture. Matapos nga nagwa ang ining mga picture mga kabiyanan, ining duha ka mga trabahan na trabahador sa isa ka construction site mga kabiyanan nga naga tapikanay gid ang ila sining mga kabiyanan nga mga bibig.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nagadaba-daba nga mga balatyagon mga kabiyanan sa duha ka mga lalaki nga mga construction worker sa ila sining ilubrahan.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nga daw asin mga magjuwag sila nga daw babae lalaki la. Pero puro mga lalaki mga mambarako pang lawas oh.
4: RRMN Patrol 774.
3: Totoo manggit ka romantiko nga lantaw alalantaw mga kabiyanan kung sariin nagatosikana nga disimod mga maya kag mga kurukukok.
4: RRMN Patrol 774.
3: Sin galap-lapanay gid yang duha mga kabiyanan sabay lung akong na mamasa sila si Minto kag magmartilyos lansang. Nagalaplapanay sila nga duwa. So nakita mga kabihan matapos ka naguluwa, ini ka nagtrending ang ining nga picture. Nakuha, according sa report, sang ila sining kaopdanan. Sus, mereka gusip na sobra pa sa kalamay katamiso ng ila sining relasyon nga duwa.
4: RRMN Patrol 774.
3: So nagkuhan pa sila gatinduganay. Nagatubangay, kag nagatapikanay pa ang ila sining duha ka mga bibig. Ay wow.
4: RRMN Patrol 774.
3: Malang gani ang ilang ginasandigan mga kabiyanan nga mabakod nga pader. Kay ko medyo maluya-luya ang pader nga ni laban-laban upod sila hunlak.
4: RRMN Patrol 774.
3: Magmain mang gani mga kabiyanan sa ilang nasandigan, wala sang may nagalabaw nga mga kabilyada.
4: RRMN Patrol 774.
3: So, nagatunga mga kabiyanan yung mga reaksyon na sang mga netizen. Nga suno sa ila, importante suno sa iban, wala sang gamo, wala sang nalitan, tungod nga gugma ang nagapangibabaw sa ila bisan, yara na sa tunga sang perti kainit. Kag mga kabiyanan, sa tunga-tunga man sa ila sining trabaho.
4: RRMN Patrol 774.
3: Nga ang duha mga kabiyanan samta nagaperform sa ila sining mga kissing scene nga daw sa pelikula sila. Mga kabiyanan, amuman sige ang ila sining uyat sa martilyo, sige ang pulpog mga kabiyanan nga nagsalop gig kag nagulbo ang lansang.
4: RRMN Patrol 774.
3: Butangan pa nila mga kabiyanan sang title gugma sa loyo sang mga kabilya. Ay wow.
4: RRMN Patrol 774.
3: Ay ambot. Ay natachimpo. Was naman.
4: RRMN Patrol 774.
3: Eh paano tani mabasa ni mga inyo sining mga comment diri kay hindi ko kita, hindi makita mga kabiyanan ang inyo sini mga gabi nga mga comments. Sige, boss, may utang lang ko. Balikan ko lang eh. May interest na niya, ha? Boss, para mga gabi sa aton sini nga mga kauturan. Kaya kita sa parahon mga gabi. Salamat din sa inyo nga pag-upo, pag-upon. Diri sa aton sini pala tuntunan. In behalf sa aton sini nga technical partner, Radyo Man Jobal David. Hindi naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN!

0: Mahinga nga mga karadyoman, sibong orasan, Tata Carmen Time, alas 12:17.
1: Tata RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagkahon ang Morning Talk Show ng Bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kag hamot-hamot pa nga manughanot, Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.
5: Mga pinalangga naton nga tigpamati, ini ang programa nga hindi pampatulog, kundi pampagisisang ngisi. Ako ang inyo alagad,

ako si Radyo Mantioy Pancho. Kung wala ka pa katulog, hindi ka mag-antos nga ikaw lang isa. Iyon ang radyo, magkatawa taanay, kaya ang problema.

0: mas namulatan pa kaysa sa ex mo.
1: Alas 12, Tuktub, alas 3. Good morning, good morning, good morning! Sa mga kauturan natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga pinalanggan natin, mga sukil, sa diri sa syudad. Kahit probinsya sa Iloilo, kamusang holiday! Kamusang Independence Day ninyo? Ang iba'n may asawa, subong independent na. Hello! I miss you too! Okay, ta kita na, pasensya again. Okay, kita kagapon, ha? Diba na nga ito niyang Ironman Freedom Run. Kitang-kita nyo naman sa video. Kaya nga ito niyang 20th re-launching anniversary. Kamusta? Buhay pa? May bugas pa? Hello, hello! Kaway-kaway, pag may time, it's a Saturday! Para sa mga pinalanggan natin ng mga Adventists, Seventh-day Adventists, Happy Sabbath Day! Ika-duha na ini, nga Sabado, yari na sa tunga-tunga sa Hunyo! Anong na lang kabulan, no? Lima ka lang kabulan kang tunga? December na! Ang bilis-bilis ng panahon! Today is June 13, 2026. It's a Saturday. It's a weekend. Ay, ang daming brownout subong.
2: Aragoy, Choy.
1: Karoon lang na. Sa mga kabanuhanan, damo-damo sa brownout subong na inaanoning brownout weekend na weekend brownout. Mga kabanuhanan. Well, welcome to the program. Welcome sa programa.

0: Hello ang Facebook mo. Mayadayad gid nga kagahon sa inyo tanan-tanan sa mga naga sa ulog sa ilang mga ka-birthday, kadlawan sumong or mga fiesta. Uy, abre, bugtaw pa si Coach JD diyaraw. Grabe, bugtaw ka pa, papa. Inom hubog inadi, ubos na. Oh, inom naman. Naga-celebrate sumong si Coach JD diyaraw. Kay kanami isang hampang niya kagina. Kung why si Coach JD, perdilite. May na kayo naka-home run si JD. Ate ba, nakabawi man kami sa payaw. Congratulations, Team Litek. And ang mga new members ng Team Litek. Sarap maging member ng Team Litek, no? Kay Way Basulay, no? Nice, yeah. Congrats si Coach Steve Deximo. Nagapamati man, naghampang kami kagina dito sa may Santa Barbara versus Team Payaw in De Buenas ang Team Litek. Congratulations. And sa Sunday, hindi nga Domingo, may rematch Team Payaw versus Team Litek dito sa may Jaya sa may Buena Vista, Guimaras. Karon mga sports update. Sports update kita, dugay-dugay. May nagasugod ng FIFA or ang FIFA Football World FIFA Football League. Kumbaga sa Olympics, amuni ang Olympics sang football.
1: Tatak, RMM.
0: So tutok lang. And palihog na lang, like, share, and i-follow, no? Palihog lang, like, share. Hi, Mama Rezzy. Grabe, champion si Rezzy, kagina. Update kita sa ginpatigayon. Freedom run sa mga wala nakatambong to, baw sayang. Daming runner. At the last day of kagapon 12 Independence Day, sobra 100 to sobra 100 ang nagpa-register. And hindi lang yan, sobra 800 ka mga senior citizen nakabenepisyo. Daming good news, ano? Daming good news talaga. Basta sa RMN, daming damugid na mga nakabenepisyo sa ato ng mga pro-outreach programs, mga kasama. So just said, Len, palayog na lang like, share, and i-follow ninyo ang ating Facebook Live, DYRI RMN Iloilo. Kaupon nyo, tugtong malistres, Tioy Pancho. Oy, pa-shoutout, Team Guimaras. Hindi Team Guimaras, kay kadamo-damo, Team sa Guimaras, Coach JD. Team Litek Softball Club. Amo nang right term na. Coach JD, ha? Team Litek Softball Club of Buena Vista, Guimaras. Sa ating mga OFWs working and living abroad, it's gonna be a weekend in a while. Sa ating mga senior citizens, PWDs. Oy, sa ating mga may contact, may contact sa aton mga PWD o may mga contact sa aton mga suki, lihog inform sila nga may pahampang kita, managtag kita sumong sang cell phone loads para maka-online sila, no? So palihog, spread the good news, we're online. Kamusta sa aton mga driver, ang Radio Manibela driver, sa mga nagapangupulo, pangapi-ngapi na da, nagapulo, pamahaw. Sa mga nakaline-line ng mga merkado publiko, sa mga sari-sari stores, sa aton mga vendors all around the city and the province, hello and good morning sa mga palamahawan, aruskalduhan, linagaan, and syempre sa mga imna-ilinan. Weekend! Nagapropalaw, preparar na para sa game number 6. Tama ba? 6 na? 5 na tama, no? 3-2. Game number 6 ng NBA, buwas ina ng adlaw, Domingo, ha? So, buluban tayo yung live coverage diri sa RMN. And update pa kita sa PBA, Philippine Basketball Association, kung diyan, nagdawag ang Hinebra San Miguel. Ah, Hinebra. Barangay Hinebra Gene King. So, tutok lang. Kung may problema, sugid lang kay Tiyoy. Dapat yung ginaistoryahan nato ng yung mga problema. Labi na kita ng ato mga OFWs. No, kung may problema, sugid kay Tiyoy. Kung may mga comments, suggestions, sugid lang kay Tiyoy. Pwede ka mo katawag sa atin yung mobile number. 0933-879-0931. 0933-879-0931. Si Coach Baldwin.

0: No, Blue Eagles, nag-Facebook Live, naghatag sa inyong na message and nag-sorry siya. Failed as a coach, as a leader. Well, muna na sa laya. Bala mo, training-training mo. Training-training mo, open sea, training mo to. Dapat to, kung gusto mo pa-swimming ng mga kabataan, dara. Sa open sea, dapat may lifeguard. Kaba may lifeguard ka, safety first. Kailan man tanan-tanan yung mga coaches na. No, safety first. Oh, sorry, sorry. What is sorry you're sorry for if the damage has been done? Patay tong duha ka player, mabalik mo pala sa sorry-sorry mo. Mga kid, mga kamayo ni natabo. Hindi ni mayo ang natabo. Patay tong duha ka player to, bataon pa to, dako-dako, puturo to nila tayo. Mga coaches, ano, it's hard to be a coach. Hindi lang ano, matudlo ka lang sa ampang, because you to also teach attitude. You groom character. And then dapat sa playing field and outside the playing field, safety first ina. May ara ka ng mga drill gali, nga hambal mo nga ang mga drill daw military nga style. Wala problema na sa imong style of training o style of coaching. But the main question is, dapat ang paramount na ang safety sa aton mga kabataan o safety sa imong players. So, walang tawo nato ni kick out any blas ha? Pahalino na sa di blas? Hindi mabato nini. Oy, shout out sa Team Litik, Tiyoy. Buhay pa din sila. Nag-shutting. Nag-celebrate ang Team Litik dito sa mga Litik mismo. Ara si Gilberto. Si JJ Encarges. Ara da si Marlo. Sino pa? Upod mo da, JJ? Si Kenta. O si Ken. Clyde Dance Tahom. O si Clyde Dance gali. O mayong aga sa inyo. Dama mga softball players mo. Ang mga Team Tabay. Si Sir Ruben Ormilia, mayong aga gid, no? Sa ato mga natipon ng mga balita. Alas 12:32. Sa ikaduha nga higayon, liwat nga naging madinilag-on ng ginpatigayon nga RMN Freedom Run sa Festive Walk Iloilo kagapon nga adlaw. Ang nasambit nga running event ang kaduan sang selebrasyon sang Independence Day kagkabahin ini sang ika-20 o 20th re-launching anniversary sang RMN Iloilo. So mga tuwig, mas madamo pa ang mga runner. Nagkibot ko ganit. Tamo sa mga runner, no? May mga kabataan na mito lang tao na mag-asawa ang mag-partners, no? Nagpasakop, yun, nagdangat ini sa masobra. 500 bangod ginhimo nga apat ang mga category sa Freedom Run. Amo ang 3 kilometer, 5 kilometer. Damo nag-intra sa 10 and 20 kilometer. Suro kay Rajuman and Novi Guazo, Program Director sa RMN Iloilo. Ginatuyo sa aktibidad ang hindi lang ma-promote ang healthy lifestyle, kung hindi maduso man ang advokasya sang istasyon nga pagbato sa fake news kag paghatag kahilwayan sa mga kasapatan. Nagkalain-lain nga mga grupo, individual ang nagpasakop sa 2026 RMN Freedom Run. Lakip na diri ang mga men in uniform. Ato kagina day Sir Dadji, si Sir Rasalan, ato to, damo mga men in uniform. Mga manunudlo. Ato kagina mga teachers from Tapaz National High School. No, kadamo sa mga doktor from Iloilo Doctors Hospital, St. Paul's, the Medical City, ang hindi ko ma-mention, sorry. May mga animal welfare advocates and syempre, mga solid listener sang RMN. Ato nakitay kay Minister Stephen Fanega. Yan naman ang Girl Scout of the Philippines. Damian ko din sila kay maghambal ka nga. Once a Girl Scout! Singgit ka muna, oh. Biskan din pa sila nga sulok sa nga venue. Basta magsingit ka. Once a Girl Scout, dululungan sila, singgit nga. Always a Girl Scout! Ang katigalahan nga, Girl Scout, na totoo, mga Boy Scout, tamad gini mga Boy Scout mo. Tulog kay Holiday yung mga Boy Scout, kapoy mo rin. Salamat gid, ano, sa ilang council executive na si Mrs. Claire Laruan. We really appreciate your support, Ma'am Claire. Pati ang mga Girl Scouts of the Philippines. Wala man nagpaulihi. Si Dr. Christopher Haspe, ang dean sa West Visayas State University, Peskar nga nagupodgid sa pagdlagan. Tatlo ka podium ara man si Ma'am Rara Ganzon, ara ang mga city councilors naton, si City Councilor Johnny Young, kita ay kami to kagina, kag si City Councilor Rudolph Ganzon. Tatlo ka podium finishers sa kada category ang ginapadunggan. Samtang nagpulis ang cash prize, certificate, kaga gift packs ang top 3 finishers sa 10 kilometer kag 20 kilometer, daw tag 7, 5, and 3,000 sa 20 kilometer. 5,000, 3,000, and 2,000 naman para sa 10 kilometer. Sa patisigda-sigdagan, sus wala sa nakapirde kay Rogin Aguirre sa barangay Pagsangaan, Pavia. Sila man eh, daw nag-top 3 man siya sa Tour of Borneo. Sa 20 kilometers, isa ka oras silang gindagan? Pwerte mo! Daugman na sa Best in Costume, si Tony Pineda. Nga nakasuksok sa outfit nga inspired sa flag sa Pilipinas bilang selebrasyon sa Independent Day, kag Pride Month. Magluwas sa podium finishers, Paldoman, ang 17 ka-runners maswerte nga napilian sa raffle. Kag nagpauli sang butane stove, no, ang stand fan ka gas stove. Ang ining lurtuan ng ining butane operated gas stove halin ini kay Sir Johnny Young sa Fiesta Gas. Ang mga stand fan halin ini sa Nig Marketing. Syempre ang mga gas stove, akag ang mga mugs halin ina sa City Furniture Appliances Store na ginapanagihan ni Boss Totong Montejo and ni Ma'am Rosie Montejo. Nabulong man ang kakapoy kag kagutom sa mga runner kay pag-abot nila. Sus ka dumudamo, way gani maubos. Ang una to arroz caldo halin sa Philippine National Red Cross. Tapos may pansit molo halin kay Cap Ising. Ang pandesal to hot pandesal. No, kay samtang nagapila, ginaluto gid ang pandesal, kita man ng rolling niya. Rolling pandesalan. Ang sidecar na may init-init pa. Sa baho pa lang, no, ginagutom ka na. Tapos may tinanok na saging. Wala ang kamote, tiga kamote. Saging. Tapos may ice cream pa. Ang RMN Freedom Run, isa lang sa mga aktibidad sa istasyon. Agad patipo ng mga runner, hindi lang para magdalagan, kundi para mapahibalo. Kaga may ganyo man nga ipakigbato ang kausa sa pag-away sang fake news. So una ang amon nga tikang, no, nakatikang ng RMN sa dire sa pagbato sa fake news. So tani kita mangin mangimaidid kita sa pag-share sang balita, no, hindi na kita sagay pati-pati sa iban nga mga post na gina-share nato bisa mga fake. Let's all fight fake news, mga kasama. And sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo pagsakdag sa ato na dalagan nga may kausa, mga karadyuman. Congratulations sa tanan. And salamat man sa Team Pisak. Lain gidya ang Team Pisak, ang Philippine Extreme Sports Explorer Club. Professional gid sila na sa pag-handle sang amon nga event. Salamat gid kay Sir Boyet Rentoy, no, nadira tag iya sang Faforma Boutique. And thank you man sa aton yung mga interns nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Sila ni ang nag-assist, mga kasama, dito sa venue. Salamat, salamat, salamat, salamat, Gedo, sa tanan. And sa piyak kabahin,
1: Tatak RMN.
0: Pag alas 9 sang aga, no, alas 9 sang aga, nagsugod naman ang aton nga RMN and NCSC, National Commission of Senior Citizens 6 Public Service Expo. Masobra 800, could you imagine, no? 800 ka mga senior citizens sa Western Visayas ang nakabinipisyo sa ginpatigayon ng RMN and NCSC 6 Public Service Expo. Serbisyo para kay lolo kag lola nga ginpatigayon sa Robinson's Place. Haro. Ang nasambit ng aktibidad kabahin sa 20th RMN Iloilo relaunching anniversary kagkadungan ini sang 128. no? Nga Philippine Independence Day celebration. Suno kay NCSC 6 Director Anne Rapunzel Raraganzon. Ngayara sa 20 ka mga other agencies ang nagpasakop sa Public Service Expo. Ang naghatag sang ila serbisyo pati na sa mga mall goers kag mga walk-in beneficiaries. Ang mga ahensya, organisasyon, kag service providers kaya nag-upod sa nasambit ng aktibidad. Amo ang mga masunod, Department of Health Region 6, Western Visayas State University Medical Center, Western Visayas Medical Center, nga naghatag sang libre nga medical consultation upod ang ilang mga doctors and nurses, ang Unilab, Holistic Health Pharma Clinics, Josmef Pharma Incorporated, ang Adjanta Pharma, nga naghatag man sang libre nga bulong kag vitamins, Robinson's Mall Lingkod Pinoy Center nga naghatag sa madasig na access sa government service sa ila mismo nga mall. Ang Got Game nga naghatag sa libre nga pamahaw, 24/7 Prime Mental Health Helpline para sa mental health ka counseling, Lions Club International nga naghatag sang libre nga eye checkup kag libre nga reading glasses. Ang BJMP upod ang BFP nga naghatag sang libre nga haircut, manicure and pedicure, may massage service pa. Integrated Bar of the Philippines nga naghatag sang libre nga legal counseling kag notaryo, ang Philippine Statistics Authority para sa online registration services pati ang akon nga bayaw nga nakapaprint pada sang iyang birth certificate, ang DENR Penro nga naghatag sang fruit bearing and native indigenous tree seedlings, Department of Social Welfare and Development nga nagtanyag sang social pension assistance and referral services. Of course, thank you Life Extension Philippines para sa libre nga blood sugar screening kag vitamins, ang Department of Information and Communications Technology or DICT para sa e-gov services, digital ID assistance, cybercrime kag online scam awareness lecture, ang PhilHealth para sa PhilHealth registration, member data record or MDR processing, ID printing kag iban pa. Tuma naman ang pasalamat sa mga senior citizens sa RMN Iloilo kag NCSC 6 sa mga benepisyo nga ila gin-avail kadungan sa 128th Philippine Independence Celebration. Ang galing, no? Ang dami talaga nakabenepisyo na makita mo ang mga yuhum. Ang mga yuhum sang aton yung mga senior citizen, kung isa makita mo daw matulo ang luha mo. Nga ang iban, no, nga mga senior citizens, wala na sang pamilya. No, wala na sila sa mga kabataan or ba si ara sa malayo ang ila kabataan. Ang makita nila nga may nagabulig, may nagaamuma, may nagapalangga, no, sa ila. Kita mo sa mga ilang mga yuhum nga, ay ka naman ang dami mo na to. Yan pa, yuhum man sila ni Rajuman na Rodel Polyon agad. Niya nga, we are family. Kanami, Gidya. Tani, next year, mas madamo pa. No, mas madamo pa. Ang aton nga mga 800 senior citizens nga nakabenepisyo. Congratulations po sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy, ano? Tani, hindi lang every Independence Day. Ginahimo ini sa aton mga lolo't lola, sa aton mga senior. Tani, do it on a regular basis. Oh, sinuda ang nagapanik? Si Mrs. ko, isa. Ako, ay ko nagpanik pag open ko messenger. Ay, amo ko, ay, sino ma-scam sa akin? Sino ma-hack sa akin Facebook man? Base, nakibot ka mo. Damo sa isa may pamangkot ko lang paliugbi sa batbe. Ang sa iban nga pungsod, like UAE, US, Europe, ano, and other parts of Asia, nagka-problema rin ba ang inyong meta o mas kilala ninyo nga Facebook? Kaya kagina, kagabi, daw do nag-log out siya. No, ang mga Facebook Messenger, nag-log out siya. And yawang ka-log in. No? Ini matapos na experience siya ng problema, ang kagabi, lakip sa mga hindi mabuksan, amo ang meta app, kang isang Messenger, kag Instagram. ang mga ibang tugin kulbaan. Tugin kulbaan. Tugin kulbaan sila kay hindi sila ka-login. Kulbaan sila kay man nalipat sila sila password. Isa na. Isa na sa senyorito. Nag-augta si Rajman Rodel. Makita yung sa tsorya kagina, nag-augta sa bansa kagina, kinanunin niya, nalipat niya sa password niya. Yes, Tio, yung nagproblemang F. As a turkey sa inyo da, no? Nakaproblema man, siguro tanan, ano? Siguro nag-reset sila. Ako, ginhimo ko, gin-restart ko, kay balang ko, ang meta or ang Facebook is application siya, eh. No? Hindi sa akin tanduk-tanduk. No, ako, gin-restart ko akong cellphone, tapos sa pinahuwayan ko, dugay-dugay, nagbalik siya. Ang iba, nakamal niya, is this you? Yes, it's me. Tapos, mambal niya, lalang tao mo sa notification. O sa mga wala pa makabalik, no, base may matumok ka mo daari, ha? Step by step, ha? Di ba, tumok mo, messenger mo, ibutang niya sa isa ka page. Verify if it's you. Yes, it's me. Tapos, paghambal mo, yes, it's me, may message siya nga, kanto ka sa notification mo, sa Facebook mo, kag i-click mo notification. Nga i-confirm kung ikaw gid man to ang naga-login, somebody's attempting to log in. Click mo na, nan, balik naman ina siya yayaya. Nakabalik na? Sige, Timayo, kaya nakabalik na ah. Yung iba nagapanik git, kinulbaan ang balyang iba ni Mama Dio, kinulbaan ko yoy sa messenger ko. Amo na kung kisa kay mas importante gid ang messenger, no? Dira ang means of communication sa family. Kaga ba, hindi ka mo sagay-sagay, butang-butang sa mga picture nyo nga hublas, ha? Basit lamang. Puro hudyat na yung Facebook. Ama, hindi ka mo magbalayad, ha? Ah, hindi ka mo magbalayad, Ari, ay patistingan ka mo. Pero wala pa man sa may, announcement ng meta, no? Kung anong reason, no? Anong rason, kung nga nag-amo to, no? Kung nga nag golpe na lang nag-shutdown o nag-backdown. Is it backdown ng system? O system upgrade or update? No, bao si mama ko ito, kinulbaan niya. Amba ni Ma'am Esh Azelbon. Gasala-sala kag nagpanik si Irmat. Amba nga, damo-damo, tumok. Ah, kung isa ba, damo-damo ko tumok. Ah, problema pa na, pabayi lang. Parehas inasang babae. Nga kung may problema, pabayi lang sa bala. Kung nga inaway ka mo, pabay ilang babae, pabay ilang sila, kidugay-dugay, bati na makapuna. Sige mga kasama, dali lang gid, kayo check na ito ng aton nga tiyempo, ang aton nga weather this Saturday.
1: RMN News, panahon.
0: Kapunta ato na sa pag-asa. Ah, dali lang gid. Sino ang aton? Dali lang gid, si Rajuman Christopher Tupe Mondiar. Salamat, Tupe. Dali lang gid, ang aton nga kaupod subong, Engineer John Baron. Engineer John, good morning.
2: So sir, good morning.
0: Good morning.
2: Mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa Losang Sabado, June 13, 2026. Based naton nga latest nga update, wala kita may na-monitor nga LPA or Bagyo sa Sulod or Cebu. So naton nga area of responsibility. While ang easterlies, nagpatay rin nga nag-epekto sa eastern section sa Southern Luzon, Visayas, sa Mindanao. Dari naman sa atin sa Western Visayas, expect natin generally fair weather kita. Pero may mga chance sa gapon sa mga isolated ng mga pagkulan at pangilat at panag-oob dahil sa mga localized thunderstorm. Ang hangin may natutubagan hagan sa direksyon na bagatman na katundan, tutunod na bagatman. Nga muni ang magadala sa mga naitutunod kasarangan ng mga balot sa atin kadagatan. Mga temperature na ton, 26 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, mag-ubutlak 527 sa aga, mag-tunod ni 612 karon sa hapon. Mayroon nga latest weather update. Ako si John Baron. Maraming git. Salamat.
0: With that, Engineer Panjan Baron, salamat git sa mga amigo natin sa Pag-asa.
1: RMN News, panahon.
0: Ayan yan ang ating latest weather update from Pag-asa. Thank you, Engineer John Baron. Ang ating weather update, gulong sa aton sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Sugudan na natin ang aton aga. Pagi sa pag-inom sang mahanamit, mahamot, kag saboroso nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Amoy na yung caffeine-free coffee, gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Bisken imnon mo ni aga. gutom ka, oras-oras mo yun nun, pwedeng-pwede. Daw, sungak ka sa kape, coffee is life, Santon plus coffee. Produkto ni Galidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga botiga. And pwede bumisita sa Yes to Health Clinic Domingo sa Biyernes. Nahamtang sa 125A ang building, Yulo Street City proper, malapit sa Midtown Hotel. Bisita lang na, pwede ka makapacheck up sa mga Doctors of Alternative Medicine. And pwede nyo ma-avail, no, mabakal na, akag mahibaluan ng ibang pagin yung mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Isa sa mga ginakalangkagan, kilalagid, no, ng mga produkto ni Doc Remelito Uy, ining Santon plus gold. Mayo ini sa diabetes, sa hypertension, uy, sa mahigko nga dugo, sa inyong mga bukol-bukol, sa inyong mga mayoma, hindi ka katulog, andito ng solusyon. Santon plus gold, may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay, at mas pinagaling. Dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, may malunggay, may ahos, kag may spirulina. Good thing, murang-mura, $14.50. FDA approved pa. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na, kapag ino, madlaw-adlaw, sang Santon plus gold. Kulbaan man kami, tiyoy. Oh, nadula, Facebook, gani. Gin-close ko, yoy, ang akon phone. Tapos nagluto ko, baringon. After dinner, gin-open ko. Ay, sarap, nagbalik na. Ano gani? Ang iba nabi, tumuka-tumuk. Kung ano, nagapanik. May iba niya, nag-open sa ilang mga laptop, no? Ang iba na, tawa kung ano ginatawag. Tingala ko, medyo naghipos-hipos man, eh. Hambal ni... Kasi... Sino niya si Dalangida? Si... Minabasa ko din, Dalangida. Hambal ni Ma'am Nena Peñalver. Cool ba my heart, yoy? Kudog my feet. Cool ba my heart, kudog my feet. Ba ako, tiyoy, dire sa Kuwait man, amo man, abi ko, di ko ma-open. Lipat pa ko sa password ko, tiyoy. Ambal ni Balbonico Bembang. Si Ma'am Telly Piffer. Yes, tiyoy, sa FB ko, gin-ignore ko lang. Abi ko, base signal problem kainang aga. Nakita ko na lang, damo nagproblema. Amo na gani. Si Jomar, wala ka na agad live sa radio, tiyo. Wala pa, kid, Sir Jomar. No, wala pa. Diri pa kita na Facebook live pa lang kita. No, kaga. RMN application and YouTube. Mayong nga aga man kay Mama Maria Ruby Canonica. To akon, tiyo, bugtaw ko kaina mga 6:30 a.m. Diri nga time. Hindi ko ma-open notification ko. I panicked a little but tatulog pa mga anak ko. So what I did, nag-restart ko sang cellphone din. Nag-okay gamay, nagbalik na notification. Kaso ang ginpang save ko, medyo nadula eh. Pag-fix ko lang na karon magabugtaw mga anak ko. Anong nadula? Ang mga na-save mo guro ng mga sites, no? Makadto ka sa search. Diba usually pag-search mo, nagagawa datana ng commonly searched mo like DYRI, RMN, Iloilo, kung ano pa. Ano nadula? So, balik nyo lang, no? I-search nyo na what kayo mabalik mo na as a history. Guro naglimpyo-limpyo lang, gamay na nilihig lang guro si Meta. Morning, tiyo, punch ako, kinulbaan gid ko. No, kay man, amo lang akon nga komunikasyon sa akon nga husband. Abi ko, ginhack akon si manibanahon ko para hindi ko sa makontak. Ayan, tamang duda. Isa pa na, mag-iindamo, nag-iinaway. Kay man, tamang duda. Nga nga, laban-laban ini eh. Oh, sige be. Tamaan, huwag magalit, ha? Balang iba guro nga, laban-laban si kumari ko itong ginsuya ako again, ha? Ginpahaking in cellphone ko mo? Ginpahaking in Facebook ko mo? Mga iba na, siguro ni sing ang ex-boyfriend ko, laban-laban sana kaysa lang nakabalos ang password ko sa una mo. Sa mga kautura naton, let's also learn from this instance, ano? Ang himuon, galabanan nakita ko din, nabasa ko, ang mga ang iba ng mga complaints is nalipat sila sang ila nga password. Correct, that's one. Kakadugay na eh. Iba naghambal ang mga ATMs, ang pahanumdom sang DICT, nung atong pahanumdom, change your password regularly. but change your password regularly. Kag ang password ninyo, abi, pag type nyo das ang password nyo, di ba may may matada, i-open nyo, makita nyo kung ano, picturean nyo or isulat nyo sa isa ka papel or notebook ara sa balay ninyo. Ibutang nyo sa safety nga hindi man makita sang iban nga tawo. So amo nang himuon nyo subong, no? Himuon nyo subong, i-change nyo, i-sleen yung inyo nga password, or kung hindi mo gusto ista ng imo nga password, no? Isulat mo para anytime nga mag-log out liwat o magka problemang imo nga Meta or Facebook, no? Balaan mo ang imo nga password. Ako kagina, pag open ko, nag-change ko sang akon nga password. Amo nang ginhimo ko. Pag open ko, every 2 months or every month, niniga change ko sang akon password. No, suli-suli. Mananakong isa, butangan mo lang letter o kung ano lang sign, di ba? Butangan nyo, himuon ninyo na. Tapos sa kada change, isulat nyo. No, isulat, ibutang, itaguon nyo. Kapag taguon nyo, hindi nyo paglipatan, kundi nyo na maging tago. Ayos? Sige. At least nakatuon-tuon ka mo gamay. Sa iba pa nato ng mga natipon ng mga balita, mga kasama. And sa ato mga suke, nga bagulang bugtaw, good morning. Ini ang programa, sugit kay Tio, alas 12. Tob-tob, alas 3, mga kasama. Sa iba pa ng mga balita, masubo-subo nga balita, aton gina, ang isa naton nga kausay ni, hindi lang ang fake news, kung hindi ang aton mga kasapatan.
1: Tatak! RMN.
0: Nagapanawagan sa hustisya ang tag-iyas ng ido nga ginapatihan, nga gindakop, gintago, kagintorture. Sobra-sobra man kamo, no? Wala kamo balatsagon sa mga ido, sa mga tag-iyas, ina. Sobra pa ina sa mga sa pamilya, sobra pa ina sa pag-ilang pag-moment na sobra pa sa mga bata, ina, mga ido. No, gindakop, gintago, kagintorture. Dira sa Zone 6, Ungka 2, Pavia, Iloilo. Sa post sa tag-iya nga si Angela Villena, ginpahayag niya nga masobra isa ka bulan nga ginapangita nilang ilang nga ido na si Max. Pahayag niya nagapati sila nga hungod nga gintago sang isa ka Susan Erlano ila ido sa sulod sang pila ka semana. Gintorture antes ginpatay sang Lunes.
1: Tatak! RMN.
0: Dugang pa ni Villena, posibleng nga ginbusalan ang baba ni Max. Kagintabunan ang iyang mga dulungan agud hindi siya makabati sang ila pagpanawag. Ginaligar pa niya nga nagpanindugan pa si Erlano nga lain ang ido. Ang lain ang ido nga ginbulong apang sang ila ginkutkot. Nakilala nila ini nga si Max.
1: Tatak! RMN.
0: Pagpatpat niya, nagbutang sang isa pa kapatay nga ido ang suspek sa guwasang ila balay. Agud magpati ang tao nga lain ang sapat ang napatay. Nagpablater na sila sa otoridad apang nagpanawagan sila sa mga maaktuan sang banwa. Kag mas mataas ng otoridad ang ilang reklamo. Bukas ang linya sang RMN Iloilo para sa sabat sang ginatudlo nga suspect.
1: Tatak! RMN!
0: Ahay, kaluoy maning ido. May mga tao nga muna. Kung hindi ka mo saho sang ido, no, kung hindi ka mo kasaho, pabayi! Kaya wala man ka mo na ginasakit sang ido. No, kung nagatagol, not normal na matagol ang ido. Napatiyon nyo pa be? Natorturon nyo pa be ning ido ni? Anong sala sang ido sa inyo? Ano gini mo yan nga karumal-dumal iningin pang ubra nyo sa ido? Tani ining mahibaluan niya. Kung ano ining mga manging resulta. Kung mapabatunan be, na ikaw to nagpatay, animal cruelty, mabalaan mo gid. Ikaw ang mataghol, sa silda. O yung akon nga, gwapa nga pa kaisa. Shella Vista Marquez. Hello, cousin. How are you, cousin? I miss you. Mamoni Hoffner. Hello. Nakikita mo ako kikakadula eh. Si Mama Susan Pisa Scar, mayang aga. Si Nanay Flor Kahilig. Ma'am Margie Cubillas, Alormi Paharupo. Good morning man sa inyo, ma'am. Ma'am Telly P. First, Sir Jess Pal, si Kaza Shella Marquez. I love you, cousin. Alan Superior, Superioridad. May nga gatiyo, shout out lang sa Team Kadagmayan Norte and Team Tabay. Good morning! Amo niya mga team na softball team. Mga pag-on nga mga softball team sa Santa Barbara. Pag-on kay man mga kabataan ini sila. So dako, ganda mga puturo ini nga magmayad pagit. Mayo na sila sa buong mamayad pagit din sila. Ay grabe ang softball sa Santa Barbara. Again, shout out sa Kadagmayan Norte and Team Tabay. Uy, kita ay kita, Team Tabay. Invited tagalin na sa Sara sa Petsa 21 para sila nga one day league. Mayo nga aga man kay pa-shout out to bro Tiyoy Punch, advance happy birthday kay bro Jonathan Rey. Uy, sano birthday ni Bullet ni brother Jonathan Reyes. Tanan-tanan nga tao gama fing, tao gama sigma nagatamyaw kay Brad Atan Reyes, ah, Brad Bullet. Agosto 5 kay Sir Mike Michael Archer. Ma'am Lori Alejero Gorigseta, good morning. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, kay Sir Dudes, kay Ma'am Jocelyn ng mga Pilyora, and the Pudena family, good morning. Hi and happy listening kay Ma'am Maria Ruby Canonicato. Thank you, and tiyo pakitamyaw sa utod ko nga si Rodora Canonicato. Sang happy, happy birthday. Tita Doors, more blessing, good health, and thanks for everything. We love you, enjoy your party from all of us here sa Loma Linda, California, kay Nano Geraldine, Adiel Benedict, Adira Bernadette, Andrew Bryan, and Mama Beb, Mama Bebs, sa Mission Road, California. Thank you! June 12, ina siya tiyo. Uy, kagapon, belated eh. Kay, kumpare ko, kay maestro nyo siguro sa may Lambunaw State University, West Visayas State University, Lambunaw Campus, si Dr. Anthony, no? Anthony Tonet Panes. Happy birthday, pre! Nena Peñal Bear, good morning. Si Ma'am Telly P. First, hindi po po, Ma'am Grace Soberano Duremde Sudusta, kay Ma'am Esh Azalbon, Ma'am Mary Joy Licoto Leonor, ang RMN Fans Club Main Chapter and RMN Fans Club Singapore Chapter. Thank you, man. Jomar, thank you, Jomar. Si Teresa Siasco Bahen, Ma'am Helen Mamon Conihar, Ma'am Moni Hoffner sa may Australia. Thank you, Sir Nick Velasco, main aga gid. Rosella Pastera watching from London. Si Sir Gelfred Dionio, Ma'am Mary Ricabar, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Fecapada. Kay Mayora, kay Ma'am Sisi, good morning. Kay Ma'am Angel Cuevas, mayong aga. Mayong aga man kay Sir Johnny Figuro, ang mga ang tag-iyas ang Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market. Sir Johnny, good morning. Exen Rivera, shout out to Yoy from Riyadh, Saudi Arabia. Kag sa team nyo sa softball. Uy, thank you, thank you. Ma'am Exen Rivera. Ako nyo'y everyday gidga video call kami ka mga bantay ka mga ido namo, no? Ang mga ido ko. Gusto ko makita ini nga sa tanas ini nga gin patay mong ido. Anong sala sang ido si mo? Nga mga kuntod gin torture gin patay gin lubong. Kagin pakita kita yung lain ang napatay. May intensyon gin sa suya sa guro hisa. Amo lang ni. No? Why ka man na ginalitan sa ido? Kaya ang ido daw semi-shit song tsura sang ido. Paano kami ang situ eh, magahod ba rin eh, hindi man ang mga gat. Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning. Ma'am Jodeth Aragon Jocades. Ma'am Evelyn Gigax, kita ko kagina. Ma'am Inday Mary Luz Salyori Patino, Melanie Hardulin, Gregorio de la Cruz Catarin, Lin Landoy, si Giorgio Sedano, Sir Dicoy, Catran Lamprea, Rose Dalisay, Peter Sales, Michelle Gaitan, Manny Ventura, Jaime Marine, Ali Pareño, Lon Rojo, Nanay Rod, Evangelista, maingaga. Ay, Eddie Wow, hello. Si Myra Magsipok Susan. Si JJ, mga taga Team Litek, maingaga. Lorny Paharupo, kag Michael Archer. Thank you. May mga nag-live si Rudolph Gonzalez Dianyo. Thank you, thank you. Sa aton mga listeners. Sa mga wala ko galing matamyaw, palihog lang i-copy-paste yung inyong message para aton mabasahan, ha? And sa iba ng mga balita, mga kasama, natipon sa aton yung news center. Sa aton mga motorista, lauman sa mga motorista ang mixed adjustment sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Ginalauman nga magasaka ang presyo sang gasolina kag maganob kag ang kerosene. So gasolina masaka, ang diesel maganubo. Suno sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Suno kay DOE OIMB Director Rino Abad. Padayon nga nagabag-o ang global prices sa nagligid nga apat ka adlaw bangod sang pronouncement. May kang tanan sa gera sa Middle East kag mahimo pa ini nga magbag-o sa katapusan sang trading day sa semana. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, sus. Kabay lang git nga hindi na ni mag sige-sige ang taas ang presyo sang gatong.
1: Tatak RMN.
0: Talking about gatong, wala naging dayon ni President Donald Trump ang US military strike sa Iran bangod suno sa iya na aprobahan ang final points sa initial nga peace deal kag natala nang i-anunsyo ang detalye sa nga signing ceremony. Daw hindi na ako magpati ni kay US President Donald Trump. Lain-lain ang dlagad sang utok ya. Mahiambal niya nga tapos na may peace deal na. Tapos dugay-dugay, atakiho niya naman. Subong ari naman. May naaprobahan ang mga final points. Wala nagasabat gileon ng Iran sa announcement ni Trump nga natabo pila ka oras matapos gin pahayag sang presidente nga atakiyon sang US military ang Iran sa ikatatlo nga sunod-sunod nga gabi. Gina-report sang semi-official Fars news agency sang Iran nga wala ginaprubahan sang Tehran ang text sang amo nga agreement.
1: Tatak RMN.
0: Base sa tatlo ka Iranian sources, nalabot ang political understanding apang may pila ka mga issue nga ginapabilin nga dapat hambalan sa detalye. Lakip na ang mekanismo para sa pagwas ang binilyon kadolyar nga Iranian oil revenue kag mga frozen foreign banks. It seems like US President Donald Trump is just like a shuffling, no? Ginapapati niya ang mga tao sa kung ano ang napinsar niya nga matabo. Pero wala pa matabo kung ginasugid niya, kung ano ang paminsar niya nga pwede matabo. Without reading the facts, amo niyang iyaya. No, sige-sige lang sa ambal niya, okay na to. Kay gali ang Iran, mamayang okay ka tong ulo mo. Ang Iran, nagkakibot nga, oh, paano nagambal nga, okay kung kami kapirma. Daw ginagusto ni US President Donald Trump, no, nauluyag yan eh, nga iprolong ang gera, kay man sila guro ang binipisyo to sa ilang produkto. Dapat may intervention, dapat ma-step in na niya ang mga allied countries, ano, nga nag-antos, oh, halos to na nag-antos. Pati ang US nag-antos, no, mga US citizens, nag-antos kay binilyon na mga kwarta US dollars ang ginagastos sa Estados Unidos para i-finance, no, ininggera ni Trump sa Iran.
1: Tatak! RMN!
0: San o pa ini matapos? Tapusan na ni Trump! Antabayan na ng ating sports balita. Dami-dami nating balitang sports, mga kasama. Alauna, Jess, iningabahin doon na sa aton sang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy.
1: Tatak! RMN!
0: Ginalikawan mo ba lang magbalik-balik ang hepatitis nga nagatugas ang paghubag sang imong atay? Nahadlo ka ba lang ang malatnan sang solalo bliwat kay kadamo inisang komplikasyon nga dala tulad sang shingles? Nakaagi ka rabla TB kag nakulbaan ka nga magbalik ini? Relax ang abyan. D3 Bio mo na. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kay ginaproseso sang aton lawas para maging monoglycerides. Isa sa pinakaepektibo ng mga monoglycerides ngayon ni ang monolaurine. Ang monolaurine kaubos ang iban pagid ng mga monoglycerides sang D3 Bio. Ang pinakaepektibo nga natural nga antibiotic kag antiviral. Ini ang gapanubos ang viral kaya bacterial load sa aton lawas. Rason nga hindi na magbalik-balik ang balatian, tugas ang mikrobyo nga ini. Lower your viral and bacterial load. Mag D3 Bio at dawadlaw para impeksyon malikawan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Ang mga produkto ni Doc Ramil Uy available sa mga suki niyong mga botika and syempre sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tira niyo man mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil kasubong sang DTX 500. PRC kag Clinica D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, bisitahin lang ang ilang mga centers and clinics sa may kilid sang Robinson's Haro. Lapit na sa may entrance ng St. Robert's International Academy. Salvacion Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay, Miagao. San Jose Antique, Culasi Antique, ang pinakabagoong branch nila din sa may Apologista Street, Sara Iloilo, lapit lang sa Sara Public Terminal.
1: Tatak! RMN! RMN News Sports!
0: Sa ating sports balita, naligid daw, nag-lag na naman. Nagka-problema ang Facebook. Oh, hala, nagka-problema na naman. Pati ka na, joke lang. Masyado ka namang nervyoso. Sa ating sports balita, nagpagwa na sang pahayag si Ateneo de Manila University Blue Eagles head coach Tab Baldwin. May kaangtanan sa kamatayon sang duwan na ka-player nga Sanday, Rene Baterbonia kag Divine Adley. Sa video nga ginpagwa sang Ateneo de Manila University, nagapangayo sang pasaylo si Baldwin. Quote, "I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Rene." Suno kay Baldwin. Sa ipapagid natin nga sports balita, tinguhaan sang Alas Pilipinas ini ang aton nga volleyball players, no? Ang Alas Pilipinas women nga makuwang ikapito nga pwesto sa 2026 ABC Women's Cup. Na relegate sa classification phase ang Pilipinas matapos ang 4-set victory sang Australia batok sa Uzbekistan. At ubangon sang alas ang Iran sa Domingo, buwas ng adlaw, alas 9:30 sang aga sa Candon City Arena. Sang nagligad nga tuwig, inilang nga team ang naperde sa ila. Antes sinigin lutos nila ang Uzbekistan kag Kyrgyzstan apang ginperde sila sang Australia, Korea kag Chinese Taipei.
1: Tatak! RMA.
0: Madumduman ng sang 2024, nakuha sang Nationals ang bronze medal kag silver naman sang 2025.
1: Tatak! RMN! RMN News Sports!
0: Sa iba pagkita natin na sports balita, nagsugod na ang FIFA World Cup 2026. Nakuha sang Mexico ang pinakaunang kadalagaan sa FIFA World Cup 2026. Ini matapos ginlutos nila ang South Africa sa iconic Estadio Azteca sa Group A. Sa Guadalajara Stadium naman sa Mexico, ginlutos ang South Korea ang Czech Republic sa scoring at 2-1. Mag-aatubangay ang Mexico kag South Korea sa June 18. Sa Group B naman, magasambuwa ang Canada kag Bosnia and Herzegovina sa Toronto, Canada, alas 3 karon sa kagahon Philippine time. Samtang sa Group D, magakontrahanay ang Estados Unidos kag Paraguay, alas 9 sang aga buwas sa Los Angeles, California.
1: RMN News Sports.
0: Sa Johnny ang FIFA World Cup Day. Balantayan naman yung mga teams day. Sa ipapagid natin ng sports balita, sa PBA or Philippine Basketball Association, mga kasama, Barangay Ginebra Gin Kings versus Top Tropang TNT Game 5 sa PBA Commissioner's Cup, mga kasama. Justin Brownlee nakapuntos ang career high 54. Grabe nga, si Brownlee lang ang nagatira.
1: RMN News Sports.
0: 54 puntos amo nang nambal ni Justin Brown ligin pakilala yagid sa badlang people sa bilog na pungsod Pilipinas kag sa mga kapwa niya import kung nga siya ang best import. Ginperde sa nga Barangay Ginebra ang TNT sa overtime sa score na 100-95 para makuha nilang 5-foot pivotal 3-2 series lead sa PBA Commissioner's Cup Finals. So isa ni ang isa na lang kadaog mga kasama ang kinanlan sang Ginebra Gin Kings para makuha ang championato.
1: RMN News Sports.
0: Balantayan mga kasama, balantayan ang hampang sa Domingo, no? Domingo sang San Antonio Spurs versus the New York Knicks. Sa ato madumduman, nagdaog ang New York Knicks half shot sa heroics ni OG Anunoby.
1: MN News Sports.
0: Si OG Anunoby daw siya no sumungang nagapanguna sa MVP para sa finals kay namigit ang performance ni OG Anunoby no nang iyang tira sa tres ang iyang mga penetrations kag ang iyang game winner sa game number 5. So balantayan, makabawi ba ang San Antonio Spurs na daog na tani kung wala gin diretso ni De'Aaron Fox? Ay gin diretso to ni Fox, nervyoso. Ang nakabutata, ang nakablock siya to siya, OG Anunoby.
1: News Sports.
0: So balantayan, buwas mga kasama, Domingo, ang NBA Finals para sa live coverage. Tutok lang diri sa RMN Iloilo with Rajoman Don Dolido and Rajoman Regan Arlos.
1: RMN News Sports.
0: And yan mga kasama ng ating natipon na sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Ang ating sports balita doon na sa aton sang life extension vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
5: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Ang nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Tatak, RMN.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, hindi nyo napaghulaton nga maglala pang inyo balatian, magdako pang inyo mga galastuson sa ospital. Temprano pa, samtang healthy, inom kita adlaw-adlaw sang dua ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang kada soft gel is 1,000 IU. So, sapat na po ang 2,000 IU para sa aton adlaw-adlaw. Ini ang pinakarekomendado ng vitamin hormone kag diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, super vitamin kag miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area. Tagbakaro, Barangay Poblasyon Zone 1 sa Mayestansya, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City Iloilo Branch sa lower ground floor, Bangga Dama Santa Barbara sa may tubang sang Iglesia ni Cristo, JC Zolueta Uton, sorry, ang Santa Barbara sa Bangga Dama sa may Santos Arcade, JC Zolueta Uton, tubang sang Iglesia ni Cristo kag ang pinakabag-o nga branch dira sa may San Miguel Jordan Guimaras.
1: Tatak RMN.
0: Kung nagapangita ka mo sang libre na medical consultation, kadto inyo ang pinakamalapit na Life Extension Clinic kay libre ang medical consultation. Ikaw po na mga lisensyado, eksperto, kag mga kilalang-kilalang mga medical doctors. Liwata, libre ang pakonsulta. Para epektibo ang resulta, kada aga inom kita sang Life Extension Vitamin D3, duwa ka soft gel. And kada gabi, mag-inom sang Super Fiber. No? Super Fiber kada gabi. Amo niyang pinaka-epektibo na produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwas ang aton higo. Ginhimo ini sa nagkalain-lain kag puro nga mga ingrediente nga halin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruit and vegetable fiber, apple pectin, cardashev mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries agutagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton kolon, kag bilog nga gastrointestinal tract o kungat para sa posible nga problema sang constipation kag pagtugas ang ulcer o pilasantian or kolon. Ang obesity ning taga dako ninyo, nung tustaman ka dako ninyo, o kailangan chabi-chabi pero taman nga dako, obese na na kung tawag da, delikado ina. Ang aton nga manubo ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level ang pagkatugas ang cancer sa aton kolon. Mga kasama, it's time to drink Super Fiber every night antes magtulog. Orantis manyapon. Epektibo ka garantisado nga proteksyon para sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga suki niyong mga botika. Alauna 22. Maaga pa. Good morning. Sa aton mga pinanangga nga mga suki. Cancel gali ang hampang na mic ni Floyd Mayweather and Manny Pacquiao. Ang bag-o naton nga nasagap na balita, si Floyd Mayweather gusto niya exhibition versus ang MMA artist na si Mike Zambidis. No, Mike Zambidis, hindi sa gusto kay Manny Pacquiao. Kayang luyag ni Floyd Mayweather, exhibition lang para hindi mabahidan ang iyang record na 50 wins na wala perde. So amo na ang gusto niya. Hindi na kuno maghampang-hampang na may title fight. Pero ambot, why pa update kung nga pila di ang ginapangatubang niya ni nga kaso sa pag-atras sa kontrata ni Manny Pacquiao do milyon na kakuha na sa down payment sa hampang na Manny Pacquiao MP promotion. Ano pa tong isa ka promotion? Nakakuha na siya sa down payment, no? Para sa hampang, tapos nag-atrasa. Te ano tawag mo da? Tuso eh. Ano ba? Tuso ang tawag mo da yung mga amo ng tao. Tuso, kinuhaan mo, tapos hindi ka magampang. Tuso eh. Ang may ban? Kawatan. Sige mga kasama, karon na kung may mga matipon kita ng mga balita, kag mga impormasyon, aton idulong sa inyo ha. Tutok lang diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Diri sa RMN Iloilo. Sa liwat, palihog na ng like, share, and i-follow ang ating Facebook page. Sa mga sa aton mga suke, no, basi pwede na matawagan ang aton mga listeners online. Tawagin na yung mga suke. Testingan ta, basi may gusto nung mag-intra sa aton nga pahampang. Ang aton pahampang, hindi ko na pagbutangan plug. Sing galing! Ano ang sing galing? Napakadali. Sing ka lang. Kung magaling ka, mag-sing, may cellphone load ka. Hindi na ako mag-play sa plug. Kung matawag lang sa mga gusto mag-intra, ilabinigit sa aton mga suke kay nahidlaw na gid kami kuno. Ah, nahidlaw na gid sila sa inyo. Sa mga suke, sa kahanginan, no? Mga pirmi naga-intra, no? Amo ning naga hit daw na ang aton mga listener sa inyo. So kung nagapamati, biskan why ka hindi tabation sa radyo, kung pwede nyo sila matawagan, naman yung tawagin na si Tiyoy Panso, kanta ka na! 0933-879-0931. Tamyaw tasang good morning! Mayong aga! Si Mama Dina Hermano and Mama Delsa Hermano. Si Sir Ruben Ormilla. Sir Ruben, good morning sa imo dira. And si Sir Milardo Sudario dira sa may Santa Barbara. Ang Municipal Sports Coordinator ng Santa LGU Santa Barbara. Nagpaminaw sa ato, nagpamati sa ato. Si Sir Steve Deximo, Sir Arnel Saonoy. Mayong aga kay Prem Mario Bailen, kas Kokoy mayong aga. Kay Ma'am Marilu Villalobos, kay Malot Quirante, Tolentino Morning, kay Nonoy Jose, Jomar Lechon. Habay won gindulpe ko gindutom si Lechon. Lechon, gutom ko. Adolalia Abrazo.

Kay Errila Oberio and family, gulutoy lawas, guro ni Ma'am Aileen, disen para iko ay. Ma'am Aileen, kiti sila to kagina na gano'y, nag in charge sa pagpanagtag sa mga pamahaw. Papamiling, kaberting ka kay Tatay Enjong, kay Nanay Flor Kahilig. Shoutout sa Mondihar family. Sa Maasin ng, ano? Maasin na nun, Barangay Mabriz Maasin. Thank you. Ka Sky Cruz, Giovanni and others, have a beautiful day. Good morning. Ang dami-dami ng friends ni Sir Nick Bilas. Sir Nick, good morning. Sige mga kasama, antes kita magpahampang o antes kita magpapa G o magbasa sang isa ka problema. Power update ang mga lugar, no? Tunog-tunogan inyong mga radyo, pay attention kay kadamo sa mga area Subong, no? Pati na dire sa syudad with more power Subong Sabado, June 13, magkadamo sa mga scheduled power interruption, in short, damo scheduled brownout Subong nga Sabado. Hibaluon, hibaluan, kundi yun nga mga area. Ari na ang mga area. Bawa ka damo-damo. Unaw na ito, more power. No, more power. Alas sa isang aga, timprano pa ini. Hasta alas dos ang hapon, abaw kung sa din pa nga Sabado, maka-enjoy-enjoy tani, maka-relax-relax ka tani, no, makalulantaw-lantaw ka sa mga movie, makapasounds ka tani, abaw, manguyab, mangkuyab. Alas sa isang aga, top-top alas dos sang hapon, 6 a.m. to 2 p.m., 8 hours, mga kasama. Ang porsyon sang Diversion Feeder 3. Ang apektado sa city proper, ining Barangay Nonoy, Barangay Osmeña, and Rizal Ibarra. Di what? Barangay Nonoy, Osmeña, and Rizal Ibarra. Dumako tayo sa Dingle, sa mga taga-Dingle. O si Mama Bernadette Labez Pesyon, kay Ma'am Gladys, no? Tingala ko nagpa-Quebec sila, ay brown out sa Dingle. At taga Duenas, galis mo. Duenas, galis si Ma'am Bernadette. Taga Dingle, galis si, ano. Sige, today, June 13, Sabado, 8 ka oras man. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, ang apektado nga lugar is Barangay Nazuni. Barangay Nazuni, Dingle. Kabatuan, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 9:08 a.m. to 5 p.m. Kabatuan, oy lugar ni Ma'am Mary Recabar. Ang apektado ang porsyon sang Hines Patag, Zone 1 to Zone 8. Porsyon sang Hines Patag, Zone 1 to Zone 8, kagang Hanipaan Ulo. Hanipaan Ulo. Ang brownout Subong, no, dala sa may Kabatuan. Sa ibang pagid, Igbaras, uy, lugar ni Van Harris, ang among bagong player sa Team Litik. Alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Siyam ka oras. Sa Igbaras, ang apektado, porsyon sang Tabyak, Mantangon, Igpigus, kag Lakay Duldul. Diwaton ta, porsyon sang Tabyak, Mantangon, Igpigus, kag Lakay Duldul. Sa Leon, damudamo sa Leon, nawagong ko ni Tanan. Hindi naguro, lawagong Tanan. Sige, lawagong Tanan. Kika Leon, damudamo nga lugar sa Leon. 8 a.m. to 5 p.m., siyam ka oras. Isa ka beses ko na nilawago ng mga taga-Leon. Kung ikaw taga-Leon, tunog-tunog ang radyo mo kay basi malawagan ng imong barangay, preparar ka, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5, lakat ka ng daan. Sa Leon, ang apektado, Agta, Awis, Ayabang, Banag, Bunbun, Bukari, Abulwang, Kabuluan, Kamandang, Kawin,

0: Pilihan, Kayugan, Durog, Dusakan, Hines, Gibuangan, Ingay, Bakulod, Banagan, Kabungaan, Kagay, Kararaan, Danaw, Ikadyos, Lampaya, Ligtos, Maliaw, Tagsing, Tikwan, Tungwan, and porsyon sang Uluwangan sa sitio Gibuangan Leon.
1: Aragoy, Choy!
0: Okay lang kung mag-burn out dito sa may Bukare kay Tugnaw Tuya mo, no? Sir Marlon Franco Supremo, good morning! Kay Mama Rosel Pastera, si Sir Romeo Manaay Jr., si Sir Buds Jr., si Sir Bots Gorilla, Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferraris, mayong aga. Sir Shokoy Shokokoy, mayong aga man. O, ari pa ang lugar, Sara, San Dionisio, and Concepcion.
2: Tatak, RMA.
0: Sa mga may pariente sa Sara, San Dionisio, Concepcion.
2: Tatak, RMA.
0: Palihog, ipahibalo sila. Nga may, may brown out na. Pulo. Pulo ka oras subong Sabado. Alas 7 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 7 a.m. to 5 p.m. Unahon naton ang Sara. Ang apektado, Castor Street, Poblacion, Anoring, Pabriaga, De Vera, Posadas, Aldiguer, kag Castor.
2: Tatak, RMN.
0: Sa San Dionisio, tanan nga barangay. No, sa San Dionisio, tanan nga barangay. Sa San Dionisio, magluwas lang sa Island Barangay.
2: Tatak, RMS.
0: Sa Concepcion, oh, Mama Gemma Pendon. Sa Concepcion, Sitio Badyo, Bakhawan Norte, kag Aglusong Concepcion. Pulo ka oras na pang. Nakada sa Badyo, nang gina-brown out nga nakanaminamit na magpalo-pulo-hiwal sa Badyo. And yan, mga kasama, para updated ka, tutok lang din sa RMN Iloilo. Yan po ang ating power update na dulong na sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Sangway ka pa maka-take sang Evergreen Herbal Capsule, ano matyag mo?
4: Ining sa una, wala mo dok ang daw gina problema. Ako ginangakon mo lang ako. Ining kyan ko, o kung gina LBM, o kung daw gina constipation. Pero daw hindi wala maintindihan ako. Sa ulihin, nakabati bang ko sa radyo nga ining Evergreen Herbal Capsule. Tingnan ko duwa ka bisis mula sa isa kadlaw, aga kaghapon. Nami pa matyag ko. So, sugon sa to, ginsigisigi ko na gininom. Sa una, gani, abi ko gani. Ngaling ko, ano man daw may gastritis. Tis ko, may ulcer ko, o kung ano dira, pero sa buli sa Evergreen, subong okay na.
3: Ano ganit pangalan to?
4: Ako galing si Kwan Dok, si Captioli.
0: Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema. Sa ato ni Kayong Lawas, ang epekto, sobra, buhinan, kulang, dugangan. Para malayo ka mo sa high blood, diabetes, sa inyong fatty liver. Para malayo ka mo sa mga balatian, inom ka mo. Evergreen Herbal Capsule, kay sigurado, buhinan niya eh. Matik, buhinan niya. Ang sobra mong sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, kag constipation. Kag ang mga kulang, ang mga vitamins and minerals, dugangan sang Evergreen. Dugangan niyang kakulangan naton nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Nagabalanse sang acid, kag alkaline, sugar, and cholesterol, nga hindi magtamaan kataas, nga hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric o luyang dilaw nga makabulig pakupo sa mga hubag kag nagabulig tunaw sa mga bukol o tumor, benign man o malignan. Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric makabulig pakupo sa ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sa sampito para sa atin ni Kayong Lawas, kumpleto ang binipisyo. May sangkap po ito na turmeric sa luyot malunggay. May ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C, so pwede sa mga kabataan. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga suki niyo mga butika, malapit sa inyong lugar, kag pwede man kamo kabisita sa Green Food Supplement Trading Center sa Cisco Building, Mabolo, Delgado. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiyuran, mag-text lang kay Dr. Spin Hiko 0910-1264-595.
2: Tatak! RMN!
0: Tamiyaw kita sa nga mayad-ayad nga aga kay Ma'am Marilyn Inderes. Kamusta ka na, Ma'am Marilyn Inderes? Sa Lebanon. Kay Ma'am Mary Grace Estrada Navarro. Tamiyaw lang kay Nanay Lillian Navarro. Alavaro. Sang kagang iya apo Aliyah Grace Vestido sa Barangay Guadalupe, Haniway. Thank you! Si Rosel Pastera. Listening from London. Sylvia Defenio, Ma'am Sylv, good morning. Kay Ma'am Alice Friedrich, watching from The Hague. And si Sir Marlon Franco Supremo. Sir Marlon, welcome home! Pare na si Sir Marlon Franco Supremo sa Pilipinas, mapayawa na niya. Welcome home, Sir Marlon. Enjoy your vacation. Morning to you. Sano ka mamabalik sa radyo? Ma'am Michelle Gaitan, wala pa ko kabalo. Wala pa ko kabalo. Siguro kung magbalik na normal ang krudo o ang produktong petrolyo, nan, siguro amo na ang hudyat nga makabalik na kita sa normal, nga asa makabalik na kita sa radyo. So, standby lang. Relax, relax lang. Hindi yan masagay painit sang ulo. No, relax lang. Kung init ulo mo, pare sa mga nakuntra na mo na init ulo. Hindi, joking na. Hindi mamainit ulo. Ang sports mo na may daog, may perdi. Pero kung nagapala nakitang kalawasan mo, Magnan's Liniment Oil. Yan ang panapat. Damo lang kang damo ganit kibot ba? Grabe ba? Naghampang ka na kagina. Gabiti ang init kagina. Alauna, imidjam. Alas dos pa nagsugod ang hampang. Kaya siyempre warm up. Alas dos, bulad sa init. Hasta mag alas 4 nga, buladanay sa init. Dula, duty kita. Dula pa nakit sa kalawasan. Amo na, gahambal ko sikreto ko ganina. Nance Liniment Oil. Pag-abot sa balay, a brief shower, no? Ligo, a brief shower. No, ang dali lang, blam. Ang habon lang, pero hindi na magbabad-babad pa. No, brief shower lang. Tapos sa pagtalikod, babanyos ko kay Misa sa likod ko sang Nance Liniment Oil. Sa ako na banyo sa akong nga paa, sa akong mga braso, nan. Pagka-tulog-tulog, pagbugtaw, maantis mag-duty sa programa isugid kay Tiyoy. Sus, daugin pahid lang ang sakit kang kalawasan. Kondisyon. Naka one round ako gani kigina. Nance Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever. No, nagpamasahe ka lang. No, sa mga massage parlor. Na nagpamasahe ka lang. Uy, man, banyo sa katamang kahamot. Hindi tamang kainit. Hindi ka mapilit sa panit ang Nance Liniment Oil. Dula ang panakit sa kalawasan. Rheuma, arthritis, varicose. Mga naipit, kag napalisar nga ugat, kaugatan. Pirmi ka lang ginabiring. No, pirmi ka lang may mga tusok-tusok. Ang matyaga mo, may hangin-hangin ang imong mga kaugat-ugatan. Banyos lang sa Nance Liniment Oil. Ganyan kasimple. Walang kagastos-gastos. Murang-mura, epektibo pa, Nance Liniment Oil. No wonder, sikat-sikat ini sa bahin sa Mindanao. No, kilalang kilala ini, ang Nance Liniment Oil. Kay pwede sa paso pilas, manabaw man o madalom ng mga paso pilas, kaya patugon ng papaliun. Ang imong mga buni, up-up, alipunga, lanag, arikis, tuluoy lang, banyo sila. May ingron ka, nagahabok-habok ingron mo, patuloy lang 1 to 2 drops sang Nance Liniment Oil. Mahilom ang hubag-hubag sang imong ingron. And ang Nance Liniment Oil, amun yung bakal siya kay insect repellent, no? Mga estudyante nyo, kan may klase na subong. Ari naman, tag-uluran, tag-balik naman ang tag-lalamok na eh. Gabay lang ha, wala sa may madinggid eh, no? Banyos ka mo sang Nance Liniment Oil. Inyong kabataan, banyos inyo sang Nance Liniment Oil. Sigurado, mosquito-free yan. Ang kabataan nyo, hindi pagkagton sa lamok, walang dengue. Wala pang sakit ng katawan. Sa aton mga military, PNP, sa aton mga BJMP, no, sa atong mga katapos ang Philippine Coast Guard, atong mga traffic aid, mga emergency responders naton, mga civic groups ta, na amo ning nami manyus Nans Liniment Oil sa MPU ICPO PRO 6 manyus Nans Liniment Oil, ha. Hindi pagkalipat, ini ang produkto ni kalidad ni Tita Arlie, ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Tatak RMN.
0: Sige, tunog-tunog ang inyong mga radyo kay mapapa-G kita. Problema ni Bitita, no? Ang aton nga lalaygayan. So again, nagapangayo kita sang laygay ninyo. Tunog-tunog ang radyo. Kag kung may ilaygay, palayog itawag sa 0933-879-0931 and pwede man sa aton mga OFWs o wala sila pang tawag sa mobile pero may data sila, you can also call me sa aking sa akong nga messenger, Tiyoy Punch, no? Buligan naton si kasamang Betita diri sa ating atong nga pagpalagad sa programa isugid kay Tiyoy. We are back with Papa G.
5: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako galit si Betita, 27 years old sa Bacolod City. Hindi na ako magpaliko-liko, Papa G. Ako ang klase sang babae nga dapat kung magnubyo, makontento gid sa sex. O kung bambaganay nga tawag. Kag-yes, Papa G, kag-ina ang isa sa rason kung nga ang masamya ako ginabulagan sa mga nubyo ko. Kag ginakaakig sa mga abyan ko, sa akon, tungod, hindi na kuno ako makontento sa simple lang na pag-ing-inganay.
1: We're happy to girl!
2: Ang gagayaw! Naman! At normal ang LGBT, tano! Hoy, agi! Papawayin man ang kaugalingon kag perlas mo!
1: True. Wala ka matakan sa hala ka nobyo, tapos bayaan lang kung hindi ka masatisfy sa sex? Gaga! Digital na balang karma sa buong dyan.
3: Hello! Wala ko na yung nagkapati-pati sa karma-karma ngayon, ano? Eh, kung ga-exist na, kung tayo nadutlan ako.
1: Bitita?
2: Ay, wala pa mong. Hulat ka nga dutlan ka kay basic.
3: Ay, ang bot, ah! Kay mga bitter, git sinyo niya sa life ko, no? Duh! Anaan mo na kay mga boring sang life nyo. Sus, ah! Sabang bata, kagbuhi ka mo, enjoy life in the fullest!
2: Bitita?
3: Can it go na bala? I'll learn it later, ah! My treat! Ano? Yes! For sure! Ma-alert ka mo, kalibre ko mo. Mga kabalan, mandaan ka mo. Bitita!
0: You heard it right, Papa G. Sex mania ang tawag sa mga amiga ko sa akon. Abot yun nga ang amo ko na iman, though hindi ko bala luyag nga lalaki lang permi ang masatisfy sa rambulanay sa kama, dapat ako man. Sang maglakat kami sa bar, nakibot kami Papa J sa mga barkada ko nga may nagpalapit sa amon nga gwapo nga lalaki. As in, tall, dark, and handsome ang atake niya. Siya si...
4: Alexander. Pero you can call me Alex.
3: Hi! English Sharon! sa akon mo ginadaho ang kamot mo?
4: Oo. Actually, kaina ko pa ikaw nakita ni. Kaga, mapati ka kasi hindi. Na-amaze ako sa katawan mo. You're like an angel.
5: Ay, wow.
2: Angel, pero demonyo guro.
3: Agito gaga ka bala. Beatrice Maria. Bitita for short.
4: Nice meeting you. Nice name. My angel.
3: Ote, pwede mo na mabuyan ang kamot sa nga mega namon? Hoy, dumagaga, bala ka mo dahi?
2: Ulo mo, Betita, no? Well, Alexander, daw ka-obvious man nga type mong BFF namon. Hindi na ako magpaliko-liko pa. Dax ka!
3: Okay. Next question. Pila ka rounds ang masarangan mo? Hoy, dumagaga, bala ka mo?
2: Third question. Okay lang bala sa imo nga, permit ka lang sa dalam kung mag-sex ka mo nga duwa sa babae.
3: Again, nagkasobra ka na ha.
1: Last but definitely not the least question. Masatisfy mo ayhan sa kamang amiga namon?
4: Well, sa tuod lang, type ko ang friend din niyo. And to answer your question, yes. Mahatag ko ina sa amiga ninyo. Sobra pa sa kinapangayon niya. Kun mangin kami nga duha.
3: Alexander!

0: Straight to the point, Papa J, nga klase isang lalaki si Alexander. May pagka-Inglesero. Guwapo, mataas, may sense of humor, kag mabuot man. Labis na tanan, hamot. Pasok gid sa standard ko, Papa J. Ida pagunta na ako pagpasugtan sang mga amiga ko sa pagpangagda niya nga mainom-inom kami, pero namilit ako, Papa J. Gani, nag-una sila pa uli. Kag kami ni Alex ang...
1: Sabi mo bala, titita, ikaw ang klase sang babae nga type ko, gid.
2: Ay, wow! Type mo? Tripingan, ha?
1: No.
2: Ginalukan mo nga baga ko. Kaya ginaihmas mo ang paa ko. Shit! Kuti mo lang kasi yung perlas ko.
1: Shit! You like it?
2: You're so naughty, ha?
1: Lakata. Manghalipat. Halipay ta.
2: Oh, shit! I like it, oh! Kinakisan na ginadilapan mong gilunggan ko. Oh, shit! I'm so horny.
1: Patugayo, tapani. Let's go. Kay ransakon tadayon ang panggirahan mo.
2: Alexander!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Gulpi na nindog ang balahibo ko, Papa Jimo. Nanindog ang balahibo ko kag gusto ko na nga magpatuslog sang ako ng pirong. Kagyas, Papa G. Busgaran yun ako, pero amunia ang akong kalipayan, ang sex. Sang gabi, wala na durog amo ha. Ginpamangkot ni Alexander kung mga liwag siya sa akon, may chance aman bala siya o kung wala. Ti, ginsabat ko na lang na oo eh. Kagyas, Papa G. Kami na, sang gabi ngay na. Nagkanto kami sa isa ka motel, Papa G, kag dito gin-explain sa iya ang tanan nga luya ko antes pa kami magsambuwa. Kag guess what, Papa G? Trip yaman ko no, nga ang babae, amo ang nagamaniho, kag siya ang pasahero. Tsamba, Papa G. Satisfaction to the fullest. Sang mag-uba na kami? Wow, sa pagkadako nga klase talong. Gani, naghigda siya, kag ako naman, ang nagsakay.
1: Amazing. You're so the best.

0: the best gidya Papa G. So far, si Alexander ang pinaka the best nga nasakyan ko. Ambot mo gani Papa G kun nga ang ampay ko gidya nga maghala kasakay sa mga makarelasyon ko. Napilahan ka adlaw, mas nag-init kag nagnamit pagid ang amo niya pag-updanay ni Alexander. Sa matuod lang Papa G, wala sang adlaw kagabi nga wala ko siya ginasakyan. Pero sa naibalaan sa mga ginikanan ko,
1: kagkun ba tagkaan ka, masumuran ka?
2: Bulagan
1: mo?
3: Mapa, duan pagidian. Nakaduano ka man imo bitita man? Abi pagpahimuyong! Kababayi sa imo pero ang pagpanghilabot sa mga lalaki among imo.
2: Husto si mama mo. Kag ini ang tanda eh ha? Wala pa nag-abot ng tiyon nga paghinulsulan mo gid. Oras nga umabot na gani. Ay, naku, ambot lang. Ambot kung masalo mo.
3: Pa? Ma?
0: Gets ko man ang point ni Mama kag Papa, Papa J. Ginadipindihan lang nila ako. Pero so siya, hasta nga na isahan ka bulan, narealize ko Papa J nga kinanglan ko na nga magbag-o. Ang panggawi ko, ilabi na sa sex, agad niya hindi matak-an ang lalaki sa akon. Kag si Alex, sa apartment ko na nagatinin. Isa sila kabes, Papa G, wala ako maglaom nga may matukiban ako sa iya.
3: Sadiin na bala si Alex man? Kaina pang... Ba? Ato siya sa garden kag daw may gina-istorya? Papalapit pa kag ko bala.
4: Pagdada. Kalma bala! Pangita pa ko sa chimpo kung na makamani naman siya yun.
3: May...
4: Para sa gapas ano? At sa bulong sa bata. Tapang kalma, kalma.
3: Okay? Ano ko no? Anong buwag sa lingon sin eh?
4: Pinita, kaina ka pa dila?
3: Oo, kaina pa!
4: Ati ah! Gintampak mo ako?
3: Ano napatian ko ha? Nga may bata ka na? Kagano ni? Ang ginahatago ang kwarta sa imo, ginasustento mo sa ilan sa kasawa mo? Gago!
4: Bitita, bitita ka. Magpamati ka. Wala na kabisang iloy ni Marco. Nano, abi ko kung daw mabuang ka sakon. Ano bayaan mo ko? Basi nalipat ka. Ginpasudlan ta ka bala. Kasi kung maghabo ka, kag wala na sang bana.
3: May, ano?
0: Nakibot kita ko Papa G nga amuto ang ihambal sa ako ni Alexander nga may bata na gali siya. Kagkwarta ko lang ang ginagamit niya para isustento sa iya asawa. Front siya lang gali ang English-English eh. Kaga hindi iya sa lakyan ang ginagamit niya. Ay Papa G, ano blang mayo ko nga buhaton? Palangga ko na si Alexander. Laigayin mo ninyo ako ang matinahuron, Bitita, sang Bacolod City. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.

0: ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong
2: ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high-quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge B. Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cape Genio, buta nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Mayong aga mga karadyuman, welcome back. Tataka naman time. A minute before 2 o'clock. Arnal, lagay na si Betita. Pera lang pala. Animal kang lalaki ka, peperahin naman lang pala si Betita. Ang aning nga porsyon, doon sa atin sa Mega Man Herbal Capsule. Ang numero uno nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kay Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw. Nagapapagsik, kag nagadugang sa resistensya sa isa ka lalaki. Mag-inom, adlaw-adlaw. Nami kong adlaw-adlaw sa kita mga lalaki kay nagabulig ni pakupos sa aton nga prostate. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katawa kay puro herbal. Ang iyang ingrediente, may sangkap na tongkat ali, may ginseng, may maca, kag may horny goat weed. Safe sa heart, mga tatay, ha? Walang side effect, pero frontal, pow, nagaribintag. Nagahintahintag, ita. Inom kita, duwa ka kapsula sa Mega Man Herbal Capsule, antes kita maglabing-labing kay Mrs. Basta naga-Mega Man ka, hindi kikit mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, pag happy ang wife mo, happy ang life mo. Kung reyna ang reyna pagturing mo kay misis mo, alam naman daw, king ikaw. Pero si misis, mata king-king! Mabakal ang Mega Man sa mga suki niyo mga butika. Mabakal, biskin white ka reseta kay FDA approved. Yan ang produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Bakal na, Mega Man! Tigas-tigas niyan. Sige, ari ng lalay gayanta kay Bitita na diskubrihan niya. nga ang iyang lalaki nga pinalangga may responsibilidad. Ano kasakit inabla? No kasakit, no? Ang iban ginapawalaan lang, the on the stage of denial lang nga ginakwartahan lang sila sang lalaki. But silingon, sex, ginakontento ka sa sex, kaya inopen niya naman nga amo ng iyang batasan. Gusto niya makontento now, nakameet siya sang isa kagay, nakakilala siya sang isa katawo, nga na ginafulfill ang iyang mga sexual desire. Daw, dumi machete ka, dumi Adonis o machete ka nga unay. Sexually fulfilled, but emotionally shattered. Kung palangga mong isa katao, nga bitagaan mo, lalaki, tagaan mo kwarta, ano ka, mamasang bitita. Bata ka pa, ano ka, mamasang nga naghahatag ka. Mahitani kung kinalit nga kalipay na maintindihan nato na bitita. O galing, nga abi ikaw pa yung naghahatag. Diba dapat ang lalaki, kung hindi ka mo kasal, te, kung mag-live-in ka mo, hindi mo na responsibilidad na pakanon siya, o hindi mo na responsibilidad nga sagodon siya. Kaya kung may ubra siya, siya bakal sa pagkaon niya, bakal ka mong pagkaon mo. O kung inaandan, te, chulo chip-in ka mo, eh, diba? Pero kinaandan na, te, panso, ang lalaki, no, bilang padre di pamilya o bilang pagkalalaki, siya dapat inayang nag-provide, no? Siya nag-provide sa iyang live-in partner o asawa. Naling bitita, amo na gani, no, nagpadaso-daso ikaw, wala sang such thing as shortcut.
4: Tatak! RMN!
3: Sinorkat mo, bitita, eh. No, kilalahay ka mo, nagpakwa ka na yun, eh, ano lang pagtratar niya sa imo? Hayok ka sa laman, no, hayok ka sa sex, kinontento niya ka, kay gali, ang masakit, may kabaylo.
5: RMN!
3: Kadalupok, linibo. Kanami, no? Hambalingan niya ng texter ta, mapapasana all kita kay partner ni Bitita. Sino ganing ngalan sa lalaki? Nalipat ko ngalan sa partner ni Bitita. Mapapasana all ka. Kontento na sa sex ang lalaki, gaan pa sa. Amo na gani, kadalupok, libo. Sa mga gusto maglayay, tawagin ako 0933-879-0931. Medyo delay ang aton nga Facebook, eh. Ang Facebook live ta. So sa mga online viewers, online listeners, pwede nyo isend ang inyong comment. Kagkaroon may basahon kita, ini akagina, inigina hatag sa ako ng sulat dito sa may bahin sang Santa Barbara. Bataon pa ni siya. Bataon pa ini siya, pero gusto ko mahatani maghatag siya, Laygay. Galing, who am I? Who am I? Sino ko para maghatag, Laygay, sa iya? Kay babae siya mo. Hindi ko mahangpan. Ako nga side is, bilang isa ka lalaki nga makahatag ko, Laygay. Pero, siyempre, babae ang nagapangay o Laygay. Dapat babae man ang naghahatag siya sa Laygay. Just to be fair, di ba? Kaya ba si, malo niya nga, mas ginapanigan ko ang mga lalaki. Kay Bitita, na balaan mo na gali, amo na ang natukiban mo na gali, nga amo na ang rason nga nagaukot si mo ang lalaki. Mapa-blackmail ka pa, napasudlan ka. Ti ano be kung napasudlan ka? Ti ano be kung magbusong ka? Ano but silingon? Hindi mo na sa mabuyan, bisyan sa laguron siya? Ay, Bitita, batang-bata ka pa. Kinanglan mo magminarot man, Bitita. No, amo na na ang nabatian mo. Ginako pagani isang lalaki. Nga pamilyado siya. No, biskan na bulagay, amo nang ihambal, natural nga ihambal sang isa ka lalaki. No, kung madakpan na sa kumakorner mo, amo na ang ilang scapegoat. nga mahambal sila, nga bulagay na sila sang nanay sang iya nga bata. Pero nanay man sa gyapon sang bata. Kung bulagay sila, petita, kung may utok-utok ka man, gamitang utok mo man kisa. Kung bulagay sila sang iya nga partner to, nga ginakuno ko ginasiling yang nanay sa iya nga bata. Tinga ay sagay pa sa kontakto sa iya. Nga kay sagay pa sa lisensya. Bitita, sometimes you need a man to be very you need a man who is frank. No prangka. Tani, isang antis ka mo matabo, nagsiling na sa imo nga may bata sa ti, tapos na tani ang boxing.
4: Tatak, RMN.
3: Hoy, may nagtalang. Hello, may ngaga.
5: Hello, Teo. Good morning.
3: Oh, si Nanay Rod. Oh, hidlaw. Manto sa tingog mo, Nanay Rod.
5: Ayun na lang si Pokoy. Ay, hindi. Why, pangminggo na ka dabi. Di na gano'n sila po si Bawan.
3: Ah, why, duha ka adlaw? Ay, mapangwiling?
5: Why,
3: ha?
5: Wala ka po, lebo. Kain pa.
3: Or may daga. Patay?
5: Wala to patay, Teo. Nagkanto to sa may Tigbawan. Sa ila, ginobra to.
3: Wala ka ginobra? May
5: papay din man to. May papay din man to ang kilala nila. Dasun, may nagkanto din rin na babae nga kilala. Ya. Oh. Nga napatay ang nido ya sa Amerika.
3: Ah, ginganto niya.
5: Ginganto arrest ko, no?
3: Tingnan
5: mo only sa 21.
3: Tingnan mo niya kagin upod.
5: Wala pa gani pa yan dala sa ano at pa sa Amerika git pa balo din sa media tong asawa yan napatay ang iya bana ng amigo nit pangmiling.
3: Tingnan na kato sa Tigbawan kaya pa dagali ang way pagali ang bangkay.
5: Ano tiyay?
3: Nga nagkato sa Tigbawan kaya way pa naman tugali ang lawas ang patay.
5: Hindi ah, may gina ubrat sila, sila mga grupo. May gina ubrat. May na ubrat kaya sila tiyo, Tigbawan sa buk, sa may nabukid.
3: Wanya ka ginupod?
5: Ang boto sa ila.
3: Tingita mo, bisikan ikaw, subong nakakadlaw ka sa ibong sa rason ni Papang Miling, may ginaubra. Ginaubra, duwa kadlaw? Tigbawan, lapit-lapit, Tigbawan. Tigbawan, Oton, Bilya, City Proper, Maria Clara.
5: Sana po, kumbaya pa duwa ka bulan. Ginaka.
3: Kita mo?
5: Kalit ang hotel.
3: Grabe. Amo na ang nagpati ka man. Lain ang ginakali ito.
5: Di agad video call kami.
3: Basi si ano nang ginakali ito.
5: Ay, nasa siya. Ang sabi.
3: Basi lain ang ginakali ito.
5: Ay, nakaan mo nito. Wala, dami mo nito. Facebook.
3: Kaluluoy, di ba pabili mo yung monitor tuod mo? Basilay ng ginakali mo da! Pagpuli, kamote ka lang, tabi mga, tabi ang lantawon, tabi mga tudlo, kagkukumo kung may ginkali, kagin man to!
5: Diyan, sangyahon mo!
3: Basi hindi kali na, nanero, basi hindi kali?
5: Hindi, amin din
3: na. Basi hindi kali, balam mo ko ano? Hindi kali na. Balam mo ko ano na?
5: Ano?
3: Kalikot!
5: Kalikot ka ganda.
3: May ginakalikot! Hindi kali, kalikot! May ginakutib lang?
5: Yeah. Kali man, chato ba?
3: Kita mo, kadlaw ka man sa rason ganyan yung papamili. Basta kaya lang, nyahoo ka! Nyahoo ka, kaliha lang ka, kaliha!
5: Kaliha niya kuli. Kaliha na ka, kaliha niya kuli.
3: Agakali sa sang gold. Ah. Sige, nanirod, laigay kay Bitita.
5: Ate, isa naman sa nintuan. Isa ka naman din nintuan. Dapat hindi ka magpento sa mga laki. Magpamili ka na, magpangita ka na sa totoo niya pangabuhi niya. Hindi ka magpento. Tapos kapag kwarta. masama, dimap lang lalaki na ginasagod niya tapos iyang bata to, kaya pamilya, binanglan, tapan na, biyain na, kung wala ka ng gusto nga, barang ipasulan niya kuno mo.
6: Mm.
5: Eh kung wala siya ng gusto, ibayaan yung lalaki, nitas ang lalaki niya, si Dido, siya magpangasawa, ni kay, masakasak. Gusto yun, sakay sa term niya, adlo-adlo.
3: Amunan nga, niguro nga siya naghahatag kwarta sa lalaki, kay gasakay sa mo. Siyempre, padaw pasahiro ako, kung gasakay ka, bayad ka gid na, mamliti ka gid.
5: Kung ay nasa tri kwarta, bayaan siya, tapos kaluloy siya. Mayo lang kung may kwaon siya, kung ay naganib, bayaan siya, timano siya. Pagkababae, yung pangabuhi naman sa sakot nga mabalagin na kanan niya nga matabogin sa'ya pilakad lang number sa binikanan niya dapat mga buhi na lang sa sakto para padlaw-adlaw pero may sa sakay ba na yun ang sakyan niya di kayo sakay payad ako tapos siya muna na mabalik ko sa'yo siya mga buhi sa sakto
3: sakay sa
5: muna na siya
3: mapakyan na
5: sakay.
3: Tisa, sa Sabado, subong, hindi pa mapulis pa pang mileng?
5: Karan sa aga, gani. Pulis,
3: ha? Ah, pulis. Tisa, sakay naman, eh, no?
5: Kailan to sila kabulan. Kung ato to sa, tumangko sila ng igaw, hindi tawag sa radan na nagnambalay. Ngayon, Sabado, ato ko to sila ng igaw, tatlo-kadlo, Sabado ko din pulis.
3: Sa diin ka?
5: Sa
3: Tigbawan?
5: Sino?
3: Ikaw?
5: Tukot sila ni Miga sa Metropolitan. Alito ko yun sa Metropolitan sila ni Miga. Nakatito sila sa bata yung babae na bla. Amo na yung babae na bata ng paborito yun ako. Kumikinang lang sa napatito yun ako to.
3: Buti ano tawag
5: si... Amo na yung istorya ni Chole. Nagahan ni Chole ng dua.
3: Ano tawag si mama?
5: Umagad kong hiling.
3: Ano tawag si mama? Mami na mami?
5: Mami. Ya, pita lang tawag niya. Sama, pati si Ma'am Juna, may isang pita. Tawag niya na sa akin. Nag-internet kami to, Tisnay. May sigunag, Choy. Nag-internet kami to. Duwa kami to, Carlos 29. Kanan kami. Chule, lang nakaupod ko. Nag-apitaw magulang. Sila na yung dabit yung chule. Ito upod.
3: Taniyan mo naman sila, hindi na pagtawag yung tita. Mami na lang.
5: Mami, ginya. Ginya, hubin ko. Bata pa ko siya, no? Sintintay, ano pa man lang ko siya, mami, ginya.
3: Uwit, eh. Ikaw ang partner ni daddy, eh.
5: Hindi na siya. Uy, ba, lang, gano'n na. Ano tabi mo, sindaling siya, kaya wala man si monitor.
3: Ganito, uwi, bliba. May ganit, reserve, kundi ang pa-premium.
5: Sige, salamat
3: sila. Sige, salamat man. Si Nanay Rod, ba, grabe, ginakilig-kilig ito sila. Pagka namin, kaya namin isang story ni Nanay Rod. Diba, nag-sakripisyo, ginasuyaan, may parte na ipapangbiling. Pero subong, nakita sang pamilya, mga kabataan la. Share ko lang ha. Nakita sang kabataan ni Papang Miling. Ang pagpalangga ni Nanay Rod kag pagamuma ya kay Papang Miling, di ba? Sigin palangga sa daw ginbato na sa bla ni si Nanay Rod, ginbato na sa nga parte din bato sa na may mga kabataan kay na storya ni Mrs. Hindi ako ha. Hindi ako actually si Mrs. na naka-istorya nga na naka-chat-chat sila to sang mga kabataan ni Papang Miling. Ayun, bato na siya. Good, mayon niya balita. At si Nanay Flor. Nanay Flor! Mahambal kami subong kay Nanay Flor. Perde kagit kay Nanay Rod subong. Ang haba-haba ng hair ni Nanay Rod subong. Ano ka, wagay-way si Nanay Rod mo na. Kada lakat, siguro makitaay ka mo, siguro mamabas ang, ay, tse. Ako si mami nila. Patundiin ka, kanto to, open na, no, makanto sa may Balay sa Villa, sa may Metropolis, makanto si, ginapatawag, actually, si Nanay Rod sa mga kabataan ni Papang Miling. Kaya nami ko nung magluto. Biska na lasay, namian sila. Naming lasay kaya para layo ka sa diabetes. High blood. Naming medyo lasay. And talking about mga balatian, bago ka damo-damo sa mga nakilala ko sa mga bataon pa, pero bo, mag-tumba pati. Adamo mga nagkala-tumbas mong iba, nagkala-stroke mga kasama. Isa sa may papayin natin para sa inyo ang NANS Super Plus. Isa pag itininga produkto ni Tita Arlene. Ang new and improved NANS Super Plus. Masgin pa epektibo, masgin pa baskog, agintingo ba mangustin, guyabano, malunggay. Para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya, kagabapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants, bulig sa kapoy kapag pangluya sang lawas. Ang NANS Super Plus available na sa mga suki niyo mga butika sa Binogdapanay Island kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan mga kasama ang lawas kontra sa natural. O proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Tatak RMN.
3: Bitita, may mga lalaki ka naman, may mga lalaki naman bala nga nag-agi sa imong kabuhi. Ginabuyan mo sila gani. Natandog kanila kaga na nabulagan mo sila gani. No? Amo nakahapos nabulagan mo sila. Ano pa yan ini? Ikaw may luyag, no? Butang na ikaw may luyag siya. Pero siya way gali luyag sa imo. Ano kasakit? Batunon mo na ina bala ang inyong setup subong. Nga palangga mo katama inang lalaki. Pero ang lalaki wala gid pag palangga si mo, wala gani respeto. No, wala gid sa respeto si mo. Kung ako si mo bitita, bulagi na nang lalaki.
4: Tatak RMN.
3: Bitita, bulagi na ang lalaki samtang temprano pa. Samtang hindi pa bulubos nga nahulog ang imo nga buot sa iya. No? Hapos ina lipatan na bitita ang amo nga klase nga lalaki. Matiner ka da siya, maputo ka na, malaspag ka pa. Pili bla bitita sang lalaki nga mag-agi anay sa pagpangaluyag. No, kilalaha anay ang lalaki antes ka magpatandog. Oo, kalipayan mo ang sex. No, hawak mo na ang bit. Kalipayan mo ang sex. Pero ang ina nga ginapatawag nga kalipayan, panandalian lang na. Kinalit lang na, panandali ang kaligayahan lang yan. Ang importante na kaligayahan ang nagmamahalan o ang nagmamahal ng isa kag isa. Kilig to the bone si Nanay Rod Subong, Tiyoy Punch, ang bali Alice Predis. Ay, napansin mo din, ma'am. Kilig-kilig, gidyaya. Hindi lang kilig to the bones, nag-ililihi na to sa kakilig. Basa naman tong pante na Nanay Rod. Ay, kay Ren Lin. Hello, Ma'am Ren Lin. Alfie Tabaldo. Morning, Tiyoy Punch. Wag maging tanga, bitita. Mag-isip-isip ka na. Sino man bi babaeng matinir pa da, biskan magpromisa pati yung isang lalaki sa iya nga hindi na magliwat, eh nung hindi man nagliwat, kay naliwat na gani. Amo na nga sa tubang mo, nagakontak sa iya nga partner. Ano pa da ang hindi mo mabaton, ang hindi mo papagrason, hindi mo pagbulagan ina klase nga lalaki bitita. Gamang gagamit, no mang gagamit nga lalaki, huwag kang magpagamit. Dahil pag nagpagamit ka, ang tawag si mo, gamit. Isang tao, normal lang tiyoy na mahulugid, mafolgid si bitita sa lalaki. Kaya munang sexually nasatisfy siya. Ang pagpalantaw niya sa lalaki, kompleto. Nga munang man of his dreams. ang iyang knight in shining armor, pero temporaryo lang inabitita. No, importante na iya ang tao na nakaintindi si mo, ang tao na nagaunong si mo, ang tao na may pagtampad, gagaputli na paghigugma si mo. So none of the above inang lalaki, boy, ina na sa bitita. Bitita, ang ganda ng pangalan mo. Nami ang pangalan mo, Bitita. Tingala ko namon daw hayok ka sa sex, kay daw lapit sa betuta. Oh no, Bitita, batuta. Si Bitita mahilig sa batuta. Time check, alas 2:22, Sabado ng adlaw. Gusto man natong pasalamatan gali ang ibang pagkidaton nga sponsors para sa aton nga madinalag-on nga RMN Freedom Run.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines, featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee. Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Paluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Paluto Bituon Branch, kag sa 0968-146-4675. Paluto Pasig City Branch, kung magbisita, kag mag-message sa ila Facebook page Paluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C Alkaline Vitamin C, Sodium Ascorbate and Zinc Supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika: Fiesta Gas and Counselor Johnny Young, Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint, paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter, sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valdez.

welcome, welcome, no? Mga bago lang ka-tune in. Dinadamo sa mga bago na nga naka-tune in. Subong kay Mama sa kay Warren Candame, kay Bernie Arpalua, Corazon Lencio. Salamat gid kay RJ Dobria. Thank you sa pag-upod. Ma'am Evelyn Gigax, mayadayad gid nga aga sa imo. Kay Aixen Rivera, si Ma'am Avic Paez Esmeralda, naka-online na. Saan po uli nyo, Mama Avic? Si Lorny, para pupo? Para pupo, para upo, para pupo. Para pupo. Giorgio Sedano, maingaga sa ating Radyo Manibela drivers. Salamat gid sa pag-upod. Mga nag-monitor sa aton, mga Grab drivers. Thank you. Sir Manny Ventura, real Lagamon. Kay James Doloyas, thank you. Postrado Irwin. Ana Pabuaya. Wensi Sinosa. Mga late tuners. Oh, si Jesse Diaz. Glenn Chang. Jaime Morin, thank you Ali Pareño. Kay member kay Peter Sales. Sir Arnel sa Onoy nakatutok. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sa mga nag-like, share and mga nag-follow. Matamat na nagadamo ng ating mga alagad. Ma'am Gemma Pendon, kamusta sa inyo Ma'am Gemma Pendon? Kay Ma'am Jenny Halyorina. Yoy fiesta subong yoy sa may Barotac. Nuevo? Subong nga Sabado o Domingo, Mama Marjay? Barotac Nuevo. Fiesta gali, ha? Damo mga kapiestahan, subong. Last batch na inis ang hugyat na mga fiesta. Kaya dasun bulan, ari na. Nagululan ng aton mga estudyante. Nakapulo pa Hawaii man kita, naka-long weekend man, ano? Sige, mga classmates, tutok na. Ayan, antes kita magbasa sa ating kwento ng buhay, magkape muna tayo para staying healthy, staying rejuvenated. Magkape henyo, 14-in-1 herbal coffee, ang sarap na, maprotina pa. May isang cup ining collagen, collagen, mangosteen, malunggay, may Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, may goto cola, may maca root, may ginseng, ang maninig papagsik sa inyo, kag may kape. Ang kapehenyo herbal coffee, 14-in-1, kilala ini nga nagapahubin tungod sang collagen. Nagapahiliyo sa mga balatian, nagapanami isang aton nga pagpamuhin. No, inom ka mo ni dugay-dugay, ma-promote niya ang good bowel movement. Kaparelax ang aton na huna-huna sa mga na-stress sa opisina, sa mga call center representative, sa mga nanay nga nagabudin mag-budget. Sa mga OFW, nagka-problema sa ilang mga ginapadalaan eh. Kay gastos lang nga gastos. Pangayo lang nga pangayo para makarelax-relax ka mo. Kampihen nyo, 14-in-1 herbal coffee. Nagapautay sa pulaw. Sa atong mga graveyard chef, sa mga driver, security guards, no? Naga mga nagapulaw-pulaw doon sa may Iloilo Terminal Market. Super! Kanag-line-line nga mga merkado publiko. Nagpapagros ini isang pag-angay nga gimpatamis sang stevia para sa mga diabetic, para pa sa mga mataas ang blood sugar. Amo ni nga po ang iban nga patimpla sila, way sila butang kalamay, pero ini masabura nyo gid matamis. Hindi tamaan ka tamis, ara sakto-sakto lang ang tamis sa dila mo, pero safe kay stevia ang ginusar niya. And again, panami pa ini isang non-dairy creamer. Dapat nyo gid matilawan ang kapehenyo, 14-in-1 herbal coffee. Kapehenyo, pangabuhi nyo, ikapehenyo. Available sa mga suki nyo mga butika, kag pwede ka bisita sa Mary Mart Mall Activity Center. Pangita lang da ang Zamara Shop, Ipeng sang Sarabia Optical. Florencia Sokal dito, Kalimpay. Ay, subong, okay, June 13. No, oh, kung brown out sa banwa nyo, lapit ka mo sa Barotac Nuevo, may kilala ka mo dap, kagtuin nyo subong adlaw kay Happy Fiesta! Salamat sa info, Ma'am Margie. Fiesta Barotac Nuevo. Panami, basta sa umak.

0: kama mista. Kaya mga luto, kailain gideya, kanami sila magluto sa mga, ano may mga langka, ang lauya nila, nami ang lauya, ang mga nilaga nila, ho! Ay, kanami turn. Ay, kundiri ka sa syudad, mga fiesta, labinigit ko, may mga catering. Amo na, mga estupado, menudo, may pansit, amo na, fried chicken, ano pang iba ng mga normal lang mula, mga beef with mushroom and cream. Di ba? Pero ko sa uma, kanamit gito yan. Ah, number one to basta sa uma, kaya nga, bisan pista, laswa! Dinuguan nga may langka kag may kadyos! Ambot sa barota, kuso, nakinamista kami to sa may antike, sa may... din ganyan ka hindi sa anin niya sa may pat ko kay Minsya amo na mang ilang mga sa uma ang ilang mga dinuguan ho may langka may kadyos pagtuhog ko abi ko baboy gali langka kadamo sa fiesta bakasyon ko yoy sa December about this December todo na to. Ah, si Ma'am Margie. Wow, Mayo kay December. Mayora, Mayo nga aga si Imo, ah. Kapangihi na bugtaw na ba sa pangihi? Already sa ating isa pang kwento. Ito po isang totoong kwento ng buhay.
1: May pinasahi ka bala nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you. Let your story inspire others. Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na ang sunod nga pamatian kag pagasugilanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Pabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: May nga aga sa ating mga karadyoman, lalo naman naka-tune in sa ating nga YouTube, RMN Apps, and sa Facebook Live via DYRI RMN Iloilo. Live kita, way pakita sa radyo. Sige, ari na ang kwento ni Neneng. Hindi si Neneng ang nagatawag sa atin. Tagoonta lang si ngalan nga Neneng. Yoy, Mayo nga aga sa imo. Good to see you. Sa wakas nakita man. Oh, grabe, do artista ko ba? Do nakita tamang ka sa wakas. Ah. Mayo kay nakasabuhi ka man di. Kaya yung imo nga team. Diri sa Santa Barbara. Pirmi kami nagapamati si mo labinigid sa radyo tiyoy galing subong online mas nangisog ko kay balan ko wala nagapamati ni isang akon ng mga ang akon ng mga istorya sa imong istorya sa imo naman kalabanan sa radyo ni sila actually sa radyo ko man nakilala ang isa sa ila tiyoy through your program salamat gid. Ataw gana lang ko tiyo isang alan nga Neneng. 20 years old. Nag-graduate na ko tiyoy. And subong aray nag-pulupangita ubra. Kaga nag-bulig-bulig kay nanay. No? Dirisa amon nga. Gamay nga karin diriya tiyoy. Ang ginkanan nyo kagina. Salamat gid. Yoy nag-sulat ko si mo tiyoy. Kay daw nagalibugid ang ulo ko. Gusto ko man ng istorya sa mga friends ko o galing ba si Bias Blatiyoy ba si may napaboran sila. So gusto ko ang luyag ko is istorya sa imo nagmangayo no sanglay guys sa mga classmates sa today sa programa Isugid kay Tiyoy at least hindi bias at least neutral corner kay hindi nila makilala ining duwa ko ka iistorya sa imo. Yo hindi man ko tama nga kagandahan, limpyo sa lawas, yes, siguro matawag. Nakagraduar man ko, tiyoy. Mapisan, tiyoy. Kaga bukod sa lahat, tiyoy, I'm still a virgin. proud to say I'm still a virgin at the age of 21, Tiyoy. Kay nagapati ako nga kasal muna bago kasal. Siguro amugid niyang nakagisna namon diri sa uma kag amo niyang ginatudlo kag pirmisa akon gina laygay ni nanay kag ang akon nga mga utod, no? May duwa ko, Tiyoy, nga may duwa nga nagapangaluyag sa akon. Pareha sila, Tiyoy, nga malapit sa puso ko. At ready ako, Tiyoy. Ready ako nga sagutin ng isa sa ila. Pero, Tiyoy, ang problema, hindi naman ako tanga. Pero ang problema, Tiyoy, daw hindi ko makapili sa ila nga duha. I'm caught between a rock and a hard place, Tiyoy. Ang boy number one, hindi ko na paghingadlan, Tiyoy, kay iba si mabuking pa ko. Si boy number one, subok ko na, Tiyoy, no? Ang iyang katapatan sa pagpalangga sa akon. Kay medyo madugay-dugay na ni Tiyoy nga nagapangaluyag sa akon. And dugay naman ni siya, Tiyoy, nga nagahulat sang akon nga sapat. Sobra siya, Tiyoy, nga caring. No? Sobra mag-alaga, super caring siya, Tiyoy. And kada kapod ko siya, Tiyoy, daw kampante ako si Tiyoy. Kampante ako sa Tiyoy. Kay wala siya ga-take for, wala siya nag-move. No, inay nag-apolo, chancing. No? Wala, ginarespeto yung idang akon nga pagkababae. Kung kaupod ko siya, Tiyoy, daw kampante ako sa iya, Tiyoy. No? Ang boy number two naman, medyo hindi man bulubag okay. Kilala ko na siya sang una. No? Galing nga tungod nga nag-silo na kami nag-silo ko sang universidad. Daw digto na utod, no? Sa during college. Ang amon nga pagkitanay, mga amon nga pagtropahay. Pero kilala ko na sa Tiyoy. Daw mahambal niya, kabisado ko na, Tiyoy, ang iya man batasan. And same goes sa iya. Na daw kilala niya man ang akong batasan. Ano? Pero Tiyoy, ining boy number two, daw naulihin na siya ng aluyag sa akon. Nauna siyempre ang boy number one, pero daw kadasig bla, Tiyoy, sang koneksyon namon sa isa kag isa. Siya naman ining lalaki nga punong-puno ng excitement kung kaupod mo siya. May mga pa-surprise, may mga palagaw-lagaw, mga makibot ka lang, abi ko, ako lang upod ya, kay gali, mga upod, ginaupod ya, ang mga barkada manamon, Tiyoy. Daw amon ang iyang, mga persona, no? Hindi ko gusto, Tiyoy, hindi ko luyag nga may masaktan akong damdamin. Kay man, pareho sila, Tiyoy, nga mabuot. Pareho sila nga mabuting tao. Gaupod man sila sa akon, Tiyoy, sa simbahan, kung isa, ako man ang gaupod sa ila. Upod ang ilang man nga pamilya. No? Ang sa both boys ni nga, Tiyoy, ang nagapangaluyag sa akon, mga palarihas ko na pang idaron, may mga ubra man ni sila, Tiyoy. Mayo man ang ilang ubra, pero wala pa ini sila si Tiyoy nakadungan nga mga luya nagdungan nga nagkadto sa balay kag magistorya nakulbaan man ko, Tiyoy, nga may masakitan ako sa ila kag isa pa gid, Tiyoy, nakulbaan man ko, Tiyoy, nga base sala ang akon nga mapili amo ni Tiyoy nga sala ang akon nga mapilian. Amo na, Tiyoy, nga gindangop ko gid sa imo. Sa nahuya ako kagi na magpalapit si imo. Magpalapit gid ko kay gusto ko mangayo sang laygay sa imo nga mga tagpalamati. Yo, yung pamangkot, paano ko mabalaan kung sino sa ila ang tama? Kung sino sila ang dapat kong kinanglan ko piliun? Kag sino sa ilang piliun ko, Tiyoy, na hindi ko maghinulsol sa uli? I hope to you nga nag-gets mo man ang akon nga nabatsyagan. Why pa ko kagi steady tiyoy? Why pa ko kagi boyfriend ano nga ang seryoso? May iban tiyoy sa mga high school, ama na pa fling-fling boyfriend kung aras sa eskwelahan. Pero pag-abot sa balay, bakasyon, hindi man. Not that serious. Pero tiyoy, subong daw seryoso na itetch. Paano ko mabalaan kung sino sa ilang akon nga piliun? Nga hindi ko masakita, hindi ko masakaga, ano yung piliun? Kag hindi ko man pag-inulsulan sa uli. Yoy, madamo nga salamat sa imo. Kag gabay lang nga makabalik na sa radyo tiyo yung imo nga programa. Kaya ginakahidlawan, gini nanay, kag tatay, kag sa akon mga katiyuan ang imo nga programa. Madamo nga salamat, tiyoy. Tawagan ako sa ngalan nga Nene. Salamat, Gedneng. Namis ang istorya, no? Ay, mga iban nga mga may iban kita nga mga listeners nga amo ni, no? Nga may nagdululungan, may pilian, may iban nga bao, isa lang gidya ang nangaluyag. Amo na sila na subong kaya te wala na choice. Pero budlay no kung duwa nagapangaluyag si mo. No, budlay kung may choice eh. Budlay nga mayo ang may choice. Ang iban eh, isa lang gapangaluyag after one relationship and then another relationship pops up, no? Yan yung ginaba natin, may relasyon ka subong, may boyfriend o may girlfriend, nag-break. Tapos after couple of months or may mga years o couple of years, may isa naman ang pangaluyag. It's okay, di ba? Daw gradually makilala mo ang isang katawo, adlaw-adlaw niyo nga updanay, makasawaan na ikaw mo batasan, makilala mo batasan sa isa kag isa, your likes and dislikes, may mga differences ba kayo? Something in common. Pero ini duhay ang nagapangaluyag kay Neneng. How hard is that? Ang mga lalaki, normal lang nga, duwa, tatlong ginapangaluyag. At kung amin niya, kung brekan ko ni isang isa, at least may reserva ko. Ito, amin ang moto ni Papang Mili. Brekan niya ko na, hindi ang pagsabto, at least may reserva ko ito isa. Pero sa on this matter, on this problem, ang problema ni Neneng is parehas niya kuno nga pareso kuno nga daw ginapalangga. Hindi niya gusto may masakitan. Ano yung type of person si Neneng na hindi niya gusto may masunggod siya. Ano yung persona niya siguro, no? Hindi niya gusto nga may masunggod siya o may mangakig siya. Ano yung type ng pagkatao ni Neneng. So mga kasama, pwede na laygayan, pwede nyo i-comment ang inyong laygay. Kuha nyo man, no, kung anong gusto ni Neneng. Paano ko mababalaan? Tiyo, ibuligi ko paano kumbalan kung sino sa ila ang akon nga piliun nga sa hindi ko man pag inulsulan sa ulihi. So mga girls, no, mga girls, mga babae ang malaygay, mga lalaki pwede man. Based on your experience, no, kung paano nyo naman sa mga lalaki, kung paano nyo napasabat ang inang kung nga na nakagi ka mga dungan o may kadungan ka sa pagpangaluyag namin sa lalaki. Doon may challenge bala kung paano mo mapasabat ang isa ka babae. So, paano nyo siya mapasabat? Diba? Kaya ang ginapangita mo lang sa babae di is may kapalangga siya, diba? Ang mas seryoso sa iya, ang tao nga makapalipay sa iya, not sexually, makapalipay siya, diba? So, are, mga kasama, pwede na laygayan ang problema ni Neneng! Ay, ambo, tiyoy, ano ka budlay ang problema ni Neneng? Ako, abe, tiyoy, isa lang nangaluyag sa akon. After duwa ka tuig, nahuya na ko, baan ako, basibayaan niya ko, sinabat ko na lang, nagpakasal kami doon. Neneng, ang makasabat diri sa imo, abrihi ang duha. Abrihi ang imong kurason, kag abrihi ang imong utok. Una, sa utok, Sa utok kita, anay. Paminsara kung sino sa ila ang makabuhi sa imo. Iskan timprano pa, ang paminsara mo, sino sa ila nga duha ang may mas estable nga pangabuhi. Dapat praktikal ka man subong ning, hindi lang puro puso. Kinanglan di, na mabuhi ka man sa lalaki. Ang ikaduwa, abrihan mong imong puso. Kay man, your heart beats faster sa tao nga ginapalangga mo. Ining may lain ining tibok ang puso sa isa ka tao no, nga palangga mo. So listen to your heart but open your mind. Yoy, para kay Neneng, normal lang nga malibog ang ulo mo. Kay pareha sila nga mabuot. Pareha sila nagpapatibok ng puso mo. Kaya amugid na ang lalaki. Pakita nila sa imo ang gusto mo makita sa ila. Ilaw, ginabisto nyo kami, ha? Ang isa nga naghahatag sa nga, so dapat ang isa ang may naghahatag sa imo sang seguridad, may financial capacity, mayong ubra, stable ang ubra, no? Ang isa naman, hambal mo ning excitement ang ginahatag sa imo. Para ning makapili ka sa insakto, panilagi anay ang duha. Sino sa ila, at tagay man sila challenge. Tagay sila challenge, hindi lang puro mayong ginapakita mo sila. Ipakita mo man kung isang side mo nga pagkamaldita. Pakita mo man ang side mo pagkasuplada. O, pakita mo man ang side mo nga kabalo mangakig. Kabalo magsunggod. Pakita mo man ang mga negative sides mo ning, hindi lang ang puro mayo mo nga side. Ning, mayong agasi mo. Mahapos lang nga ning sa isa kalalaki nga magpakita sang kamayuhan sa una. Sa una nga na part sang iyang pagpangaluyag nila. Pero samtang nagadugay nga nagadugay, mahibaluan mo ni ang batasan sa isa kag isa. Kung sino ang makahulat sa imo, nga ginadalian mo gid tiyoy, at tiyoy, nga ginadalian mo gid ni nga may sabton ka. Gin ka makadton eh. Pahulat ta sila da. Nugay anay, dali, dali. Kung may isa nag-pressure sa imo, tiambalon mo, kung hindi ka kahulat, lakato. Sakto no, anong ginadali mo gituod? Nga madali ka may sabton sa ila? Ano ni, kung hindi mo masabat, subong ginatagaan ka nila plaso ni ngao? Kung ginatagaan ka plaso, bayai. Ang tao nagapamilit si imo, ginapgapwersa sa imo, kung hindi sa kahulat, hindi na para sa imo. Si gadali siya kay lalaki gadali kay labinigit ko may kung may kapitin siya ka gusto mo gini ikaw sabton mo kay ba si mauli ka kung hindi ka sabton ipiak sabton ikaluluoy ka. Neng, para sa akon Neng, sino ang ano? Sino sa ilang ginabanta mo nga makaupod sa imo? Ang makaupod sa imo nga kapigaduhon? Sino sa ila ang makabatas sa imo nga batasan? Pili ka ning base kung sino ang may parehas nga pangarap sa imo. Parehas nga direksyon nga gusto mong tahakin. Mahal mo, ikaw nagapangitas ang ubra. Ang sila nga duwa ka, mga lalaki, mga boylets, may mga ubra na. Sino bala sa diri ang mas compatible sa imo? Sino ang mas makita mo nga mas kampante ka? Kung makaubra ka, mas kampante ka mga hatag si imo sang ligwa. Neng, para sa akon, Real talk lang na nga, real talk. Kay hambal mo, nagapang may duwa ka, nagapangaluyag sa imo. Kung sa matsag mo, da wala kasang may mapili, wala kasang may butong o kung kabigon sa ila, base tuod ning nga wala sa ila nga duwa nga nagapangaluyag sa imo, base wala sa ila nga duwa ang the one. Ay nagalibog ang ulo mo sa duwa, base hindi na sila sa duwa, base wala sa ila ang the one. Kinanglan mo guro ning para sa duwa, kinanglan mo medyo laba-laba apagid ang pasinsya mo. Laba-laba aanay ang chimpo nga mas makilala mo sila nga duwa. Kay iisa lang ang puso. Hindi pwedeng tumibok ang puso sa duwa katawo. Neng, don't rush. Hindi kasagay dali-dali, neng. Mas mayo nga... Mas mayo neng mabatsagan nila na masakitan sila sa katotohanan o sa kamaturan sa batasan mo. Mapakitaan ay neng ang imo nga mga negative side. Try mo man neng pakilala sila sa imo mga ginikanan. Kaya ang first na nga makalaygay si imo, kung makabulig si imo sa pagpili, una ang imo nga mga ginikanan. Open man bala, ginapakilala ka gali nang sa mga ginapakilala mo gali sila sa ginikanan mo. Ginapakilala ka man nila sa ginikanan. So try to meet, no? Meet mo ang ginikanan sa mga lalaki and try mo man ipa-meet sila, no? Sa iban mo mga friends, sa iban mga parente pa kaisa, and try kakuha man sila sa consensus kung sino sa duha, sa ilang duha, ang mas matimbang, at least may guide. Pero hindi but silingon nga piliun ni nanay mo ang lalaki nga isa, nga amo man na ang piliun mo, ara man gyapon sa imong desisyon, ginapasalat mo anay sila. Ginapapintahan mo anay, pintahan ko sa madyong, ginapapintahan mo anay sa ila. Kabudlay abi duaning no, pagwapa kagid man si Nini. Ano siya pution? Daw hindi man siya chinita eh, daw hindi sa mga Chinese, pero puti siya. Filipina no, beauty, Filipina beauty. Pero puti, hindi man siguro nakachinchan siya, pero gwapa, gwapa. Mayo tindog, ang height ni Nining siguro mga 5'5". Taas ni siya, 5'5", kag medyo tibsul, no? Di siyempre, virgin, tibsul ang lawas eh. Neng, para sa akin, ang piliun mo sa ilang duwa kung sino ang mas nagapakita sang tuod-tuod na pagpalangga kag respeto sa imo. Babi, puro mga babae ang mga naglaygay sa ato. Doon na experience yung maning duwa. Paano nakapili, no? Paano pumili? Kung ako ang babae, kung ako, neng, ako ah, kaya ako akong laygay, kung ako, ah, suspandi kong budla yan, itos coin lang. O ano mo, hari, corona? O, hari, o corona? O kung ano to pansin eh? No, ano to pansin eh? Siya piliun ko, ha? Maghamba lang isa, oa, oa, oa! Ang isa, hindi kuya, hindi kuya. Ang piliun ko, hindi kuya. Ay, hindi ko gusto i-leave to chance lang aking pag-ibig sa'yo. Laban-laban na ako sabtun sa babae. Ma'am Florencia Sokaldito Kalimpay, Maya Dayad nga agasin. Si Samuel Tolones, thank you. Almer Harme, morning tiyoy. Shoutout sa mga taga San Roque. Kajami Polibelo, kay Jamie Polibelo, or kay Bor. Salamat mga taga San Roque, Almer Harme. Si Sir Jespal, day of... Karoon pa ni ma-replay si Sir Jespal guro sa ngaton nga programa. Ma'am Rona Mahandukon, daw na-late ka Ma'am Rona. Thank you Ma'am Rona Mahandukon. I'm late tiyo, bago lang tapos luto ko. Order Mashi Morgok and Jerez. Ang sarap naman yan. Login gutom ko Ma'am Rona. Thank you. Sa aton mga listeners na lang, hindi check ta ba si may nag-sulod pa nga mga message. Kaya medyo delay ang Facebook. Are, are, are. Oy, may nga gagalik kay Pare Jerry, no, Senyeres. Dira sa may Santa Barbara. Thank you, thank you, thank you sa pag-upod. Kay Sir Gene Fontiveros. Mayadayat kay Pare Jerry Andicoy. Kay Sir Nonoy Grosim. Ang organizer dito sa may Saraw. Okay na to, sir. Ready na, ready na. Sir Ronel Umagap, may dayad nga aga sa imo. Sir Marlon Franco Supremo, enjoy sa bakasyon. Si May Pagkapiolo. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman and kay Sir Alden Sueta. Thank you, Ma'am Bernadette Labis Pesyon. May dayad man nga aga. Kay Gracia Alejado. Good morning. At tamiyaw man natin si... Si Julie, uy, belated happy birthday kay Julie Ann Marie Hervana, belated happy birthday kay Tin, Ma'am Tin Cabalfin, Cabalfin Henson and kay Sir Ruter Infante. Thank you, mga kasama, study nila nga itong pagpangalagad. Bulubantayan karon ang unang radyo, unang balita, alas 4 kay Y kita sang Department of Agriculture kay Sabado, no? Mabalik on air and ang 774 sa inyong mga radyo karon pagsapit ng alas 4 sa unang radyo, unang balita. As for me, day off kita ay kita sa Buwas, sa Guimaras, sa mga gusto maglantaw sang softball ara ang team Payaw Santa Barbara. Mangayaw sila dito sa amon sa Guimaras sa may Jaya Santa Barbara. Kuya, mga ang kay Pareging, no, mga Gabales kaga Horonadal family. Dala sa may Pinya, madamo salamat ang Encarges family, ang De Jesus family, Galfo Magno, kay kagawad Romeo Guzman, kay Barangay Kapitan Nene Infante, ang amon nga ABC President. Dala sa may Salvacion, Buena Vista, Guimaras. And tanan nga Team Litek, salamat, salamat gyada sa inyong pag-suporta sa programa Isugid kay Tio. Sa ating mga OFWs working and living abroad, Mama, thank you, sir. Thank you, Gid. Kita na yun naman kita sa Lunes for another episode sa programa Isugid kay Tioy. Sa ngalan sa aking technical partner na si Rajuman Christopher Tupemondihar, and si Tioy ninyo, Pancho, have a beautiful week!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Supple Plus Gold.
8: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
2: Charm, Fab, Car, pangong kumakablum. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakablum sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Palupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mabakal, sumagmuti ka.
6: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: D3 Pio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
4: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Sample Plus Gold.
6: Mas pinanakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Sample Plus Gold.
6: Bili sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
4: Mighty C,
6: mabakas sa mga butika.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Gikan
0: sa mga butika.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa DYRI RMN Iloilo, alas 4:04 na sa aga.
2: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: RMN.
1: Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita. Diri sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Adlaw na kita subong sang Sabado, Pizza 13 na sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Lubos gid ang aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga kauturan. Diri sa 180 ka mga kabaranggayan nga nagabugo sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya. Mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa Malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga sa aton tanan. Sa mga overseas Filipino workers working abroad din kaman nga bayan sang kalibutan, ano man nga oras sa inyo, kabay pa nga yara kamo sa mayong nga kahimtangan. Plastar na kami ang bahala sang mga balita. Sa ato naman nga mga kauturan nga wala pa magka-follow sa aton sini nga official Facebook page. Sa wala dira nga makaibalo, no? Sa wala maka-follow, please, ang balayo mag-follow sila sa DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774. So, nat ma-update man kamo sa mga dalagko nga mga balita. Subo nga aga, ini ang inyo alagad si Radyo Man Benroy Bernal.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Sa aton nga mga talalupang doon nga mga balita. Good news kay Pizar, may pagsaka sa pila ka mga presyo sang petroleum products, no, katulad sang kerosene kag gasolina, ang krudo naman niya magapanaog. Lauman sang mga motorista ang mixed adjustment sa presyo sang gatong next week, no, on Tuesday naman ini. Dinalauman nga magsaka ang presyo sang gasolina kag kerosene, samtang mga dumbo naman ang presyo sang diesel. Ini sa base sa confirmation sang Department of Energy Oil Industry Management Bureau or DOE OIMB, no? Suno kay Director Rino Abad, padayon nga nagabago ang global prices sang nagligad nga apa sa nagligad nga apat ka adlaw. Bangod sang pronouncements, may kang tanan sa gera sa Middle East kag mahimo paini nga magbago sa katapusan sang trading sang semana, that is on Sunday, tomorrow, no? Mabalaan natin na kung ano ang mga adjustment pagid. But one thing sure, nga may ara sang pagnubo sa presyo sang diesel, nga amo ang masaming nga ginagamit, no? Sang aton sining nga mga motorista. In line sini, wala naman gindayon ni President Donald Trump ang US military strike sa Iran. Bangod aprubahan, sunok siya ang final points sang initial nga peace deal kag natalana nga i-anunsyo ang detalye sa signing ceremony. Na wala nagsabat gilayon ang Iran sa announcement ni Trump nga natabo pila ka oras matapos ginpayag sang presidente, no, nga atakion ko. Atakion sang US military ang Iran sa ikatatlong nga sunod-sunod nga gabi, bombaw ng Iran. In report sang semi-official FAR, official FARS news agency sang Iran nga wala ginaprubahan sang Tehran ang text sang anuman nga agreement. Malain galing, no, kay si Trump lang one-sided bla, si President Donald Trump lang nagahambal na ti okay na, hitso na, aprobado na ang final point sang ila sining agreement. Namutun ano gid ini nga klase sang agreements kay kabudlay magmetaway ang Iran kag ang US. Nagapukwat-pukwat man ang aton sini nga latrasan, basta do hindi gani madayon, no, kag may ara diri sang declaration ang Estados Unidos, ay sus, nagapukwat-pukwat ang aton sini nga latrasan. Kay basi muon, basi kon dayonon sang Estados Unidos kag mag-back down naman, ang oil trading, no, sa bilog ng kalibutan. Kag syempre ang unang nga maapektuhan sino? Ah, pungsod Pilipinas eh. Amo nang problema pero may kay at the mercy kita ya sa nga mga kapungsuran nga ini. So, wala pa no kag wala pa sa nga way sa confirmation diri. Oh, ang ambal gid gani sa Iran nga wala nila ginpirmahan. Hopefully pirmahin yun na para matapos ng problema sa budlay nyo ginapinahog yung kamilya sa Asia. Ginapinahog yung kumili sa Pilipinas, 38 naman ang presyo sa kuan subungo, sa diesel. Oh, base yung lumapot naman ta sa 80, sino oh, lapot naman kita sa 90 kung magbinumbahan ay naman kamuda. Base maglapat, oh, lapaw naman kita sa isa kagatos. Oh, kabay pa nga, hindi. Kabudlay, may nga klase ka sitwasyon ini. Sa piyak nga bahin, bow. Basta gani social media ang mapiktuan ang tanan naga kuan man ginakibang ang tanan nagaangal oh sino man lang di magangal kun ang parte na sang kabuhi mo social media Facebook Messenger ni Meta kag iban pa nga mga platform ang Instagram and ang Messenger nagka problema kagabi away kita aton gani iani mo nga may problema gali ni. No, kay natulugan na kita kay bangod nga nagpalanakit lawas ta sa dalagan. Pero gamay malang. Oh, namit matyagan basta makadlagan kili no. Kay kapo naton sini nga second year sa aton sini nga Freedom Run dira sa may festive area. No, anyway, ang Messenger kag ang Instagram nagbisyo ti hindi ka ka-access. Bali na naghang. Oh, tiyeng nag-ambal sa iba. Yan nun eh. Nahak ang akong sining messenger. Nga daan kung mahak ang imo sining messenger, no? Among most used, no? Nga platform when it comes to communication, ang messenger. Ang very popular nga messenger. Ang halos tanan ay doon sa Pilipino, guro ba? Sikon 95% guro ang may social media, no? Sikon 98% guro gani sa aton may aras ang social media. Sino pa bala ang wala sang social media account? Sino pa bala ang wala sang Facebook? Sino pa bala ang wala sang messenger? Oh, di ba lado? Halos tanan kita may ara naman. Di, sang balila naghang, oh, nagka-problema kagabi, amo sa nagkabalaka. Kay base kon tuod nahak no way ka man kabalo kay uli naman nagpagwa sang statement si Meta nga ti may problema gan may problema gin man and later na kun naman ini na resolve kag nagbalik no ang serbisyo sang messenger once nga mahak ini bow ang tanan nga mga impormasyon o ara da ang mga sensitive nga mga impormasyon mga sikreto oh ma-access ang hacker ang tanan mo nga mga sikreto da kay ara da sa messenger oh tanan nga katuntuhan man ara man da sa messenger transactions ara man da sa messenger oh tiba access ina sang hacker ko na hack gid man ang gamiton pay na against sa imo oh kay ang modus ang nga mga hacker nga ti i-access nila imo messenger once na access ti ang sunod sina mangwarta na manunto na gamit ang imong account. Okay, halos na nanda mo, naka-experience siya sinin, no? Sang, nahak ang ila sinin nga messenger, pero nabalik man, pero kagabi, halain ini nga kaso. Wala iya nahak, di aging klaro sang Meta, nga may ara gidman niya sang problema. Gasala-sala man ang iba, no? Pag bugtaw ko ang messenger ko, gintanaw ko, ay gin-continue malang ah. Di na ulian naman gali, no? Ti okay man, balik naman. Oh, ti hindi na ka mo magkabalaka kay back to normal life na ang social media account nyo. Ang inyo sining mga messenger. So wala pa dira mga makabugtaw. Oh, base pati nga hala ka man tuod, no? Pero ara na, balik na. Alas 4:14 na sa aga diri sa aton sining pagpangalagad update lang no sa sining natabo nga linog dito sa may Mindanao nasa pausa pawan ining balita parte sa linog bangod sang kamatayon sining Ateneo players nga si Divine Adili kag si ining sikat nga si Rene Baterbunya ang unod subong sang balita kag ang unod sang social media halos sa bat update lang may kang tanan kay Butterbunya. Nasapawan ako na noong ang natabo, no? Dako ining problema dito sa may Mindanao matapos nga gintayog sila sang 7.8 nga magnitude, magnitude nga linog. Sa karon nagsaka na sa 55 ang mga napatay bangod sa magnitude 7.1 nga linog sa Mindanao. Inisanto sa datos sa Office of the Civil Defense. Sa il-update, ginapayag sa OCD, Deputy Spokesperson nga si Jigo Mariano, nara na sa 1,120 ka mga tao ang gin-report nga napilasan samtang 31 no, kaiban pa ang missing. Wow. Missing ni daw ka slim na gid, no? Sang posibilidad nga buhi pa ini. Actually, guro 99% kay kung buhi ini, makapangayo pa ni sang tabang kag kung buhi ni, tani na kapauli na ni kung wala man matrap. Laban-laban gini nagkala-trap ini sa mga nagkala-rumpag buildings. No? Ginpayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga kabugusan nga 346,000 ka mga tao o kung 75,300 ka mga pamilya halin sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soksarjen, Kagabang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang apektado sang linog. Gindeklarar naman ang state of calamity sa mga masunod nga lugar katulad sang Davao Occidental, isa ka province-wide din nga declaration sang state of calamity, isa sa mga most hit, no, sang linog ang malapatan Sarangani, Glan, Sarangani, General Santos City, the Jangas kag ang South Cotabato. Pila ini kag in mga lugar nga gin-declare ginpaidalom sa state of calamity bangod sang devastation sang linog sa aton sini nga mga kauturan. Masakit, no, nga kamaturan nga naglabot sa 55 ang mga nagkalamatay kag may ara pa sang 31 ka mga missing. O tikon sumasumahon mo ni laban-laban dira sa 80 pasaka ang mga ang numero sang mga nagkalamatay nga mga tao bangod sini nga mabaskog nga linog. So that's why nga sa iban yang lugar nga wala malinugan subong palang nga daan ang mga lesson learned ini para sa aton, no? Actually damo sa mga linog nga nagkalanabo ang sang una patong mga linog nga ti naghalit sa aton. Oh, damo na sa mga linog, so that's why nga subong niya tani magpreparar na kita. Oh, ay galing kaya pamangkuton mo mga LGUs, preparado man sila, pero pag abot sang tiempo wala man ganila mapang-inspect gali ni thoroughly ang mga buildings. Di kita mo nagakululaps kay ti inspeksyonon malang nila, turutan awon malang nila. Wala man sila nagakadtugid sa mga specific na detalye sa ilang inspeksyon sa mga buildings nga ini. Oh, di ba, pamata malang ang aton sininga pag-inspect sa mga buildings kung may crack o kung wala, no? Why kita nagapadalom sa pag-inspect, no, kung anong history sang building nga ina. Maski diri sa aton gani mga daan nga mga building sa to, tigin pa close man. Kaya may mga falling debris na. Oh, tigin subong nag-operate man, tanong, balas downtown da. Sige man dyan kung operate yan, nag-ambal naman itong delikado ang mga buildings nga ini. Oh, kaya gintro tanaw lang ni sang aton sininga otoridad sa aton sininga syudad, no? Tigin sa iba na mo man na, turutan awon, tigin may crack, wala. Oh, tigin wala man crack, tigin okay na yan, safe and sound. Pagabot sang linog, rusdak. Oh, kay bangod nga ang problema ara sa sulod, wala sagwa. Hindi naton makita sagwa ang problema sang building. Kamo ni gani nga dapat part dira sang investigation sa sang inspection ang history sang building. Oh, kay we kita kabalo kon maka-withstand pa ina sa magnitude 6, maka-withstand pa ina sa magnitude 7 nga linog pasaka. Oh, kay manti pahapos kita kag pamata ang aton sini nga pagpatigayon sang inspeksyon. Alas 4:19, standby kay ipabatik naton ang pahayag bala ni Coach Tab Baldwin. Ini siya ang nagpangayo sang pasailo. Si Coach Tab Baldwin, mga 10 years na ini, no, nga head coach, Australian siya eh, no? Head coach sang Ateneo Blue Eagles. Amo ning pinakasikat nga team sa UAAP, no? Collegiate competition sa patag sa nga basketball. Pagambal mo yang Ateneo ti mga kuna mga high caliber nga mga players ara gra nang may kapasidad sila yang mag pirate no sa mga kampyon nga mga atleta high school pa lang ginasuhot na nila na ginapinangita na nila na sa bilog nga Pilipinas sa mga palarong pambansa na ti gobserbar na sila may mga scout na amo man ginimo sa iban nga mga schools galing kay maayo gimang gurong offer yas ang Ateneo. Kita mo ko top priority as ang isa ka player dako niya nga bugal nga offeran kay sang Ateneo nga dito mag-eskwela sa Ateneo di Manila para magampang sa Blue Eagles. Oh, limited na niya mga slot para lang niya sa mga kwan sa mga kalidad gid nga mga players ang slot nga ara dira nga mangin part ka sang ila sining roster no sang ila sining basketball team sang ila sining student na athlete tawag sini sila gali mga student athlete mga varsity bala may eskwela ka to sila himuon kanila nga varsity idrihon ang tanan may allowance ka pa and laban-laban kung taga kon Ateneo ka kon Blue Eagles ka sure nang imo sini nga laban-laban gyud sa sure nga pila kadlaw mahampang ka sa PBA kon graduate ka na sa kolehiyo bala dako gyud nga imo nga tsansa. Unless nga ti, kung sa iban kayang team, unless nga ti, kung naging extraordinary man, kag notable katama man, ang imo sini nga performance bilang isa ka player, ti, kwaong ka man sa PBA. Pero normally, ang baltikaning may mga kalidad din dya, ara sa Ateneo. Ti, ang masubo sinigaling, kay sa history sa Ateneo Blue Eagles basketball program, subong natabo ang pinakadako, pinaka-controversial nga traidya sa kasaysayan sang basketball, sa kasaysayan sang UAAP, sa kasaysayan sang Ateneo, sa kasaysayan sang coaching staff sang Ateneo Blue Eagles. Matapos nga napatay, ining duwa ka mga players, sang inisila ang magkalalumos dito sa may Dipakulaw, sa may Aurora. No? Ining si palarong pambansa MVP, 2025 MVP, nga si Rene Butterbunya sang Agusan del Sur. Kaga ining isa ka Nigerian nga key player Manila nga si Divine Adile. Di matapos ang pila ka semana, no? Pila ka semana, pila man ka mga inadlaw. Nga diga demand ang mga supporters ni Butterbunya, naga-demand ang pamilya, naga-demand ang basketball community nga magagwa ining si Coach Tab Baldwin. Kag magpagwa man sang iya sining statement finally no kay naghipos lang ini siya because nangin part ini ko no sang ila sining panay parang ma tagana na ligwa ang tanan kay nagamorn pa ang tanan ginaasikaso pa ang bangkay sang duha ka mga napatay nga players ti wala na nagwa si Coach Tab Baldwin kag mayara sang investigation ang aton sining mga otoridad. This time kay nagkanay na nadala na sa Davao, nadala na sa kwan sa Agusan del Sur or sa Ateneo no dito pa lang na sa Ateneo sa Davao gindala si ang bangkay ni Rene Butterbunya eventually dalon ni siya siya sining hometown dito sa may home province sa Agusan del Sur no agod nga finally dito ihaya ang bangkay sining 19 anyos nga basketball player. Di ang statement ni Coach Tab Baldwin. Sila niya, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Rene. Amuning kabahin sang iya sining pahayag na finally nagpangayo ini siya sang pasaylo, no? Bangod sa natabo. Ginako ang responsibilidad. Ginako nga may failure on his part being ang the head coach of Ateneo Blue Eagles. And nagpangayo sang pasaylo sa natabo kag sa pamilya Butterbunya. Tani masimpatize ka man siya eh, no? Galing kung ginpanumdum mo tani ang safety. Okay, tani bala kung inang wala kakabalo. Sang lugar nga ti very dangerous giman ina bye-bye sa pagkabaybaya pa lang na no dira mo patriningon sa tubig sa bye-bye nga uncertain ang tao da uncertain ang imo sini nga atleta da uncertain ang emosyon nga player kay wala hindi niya control niya sa tao. Ang bye-bye. Ang nag-control niya sa kuryente sa tubig. Amo yung nature naton. Hindi ang tao. Hindi niya swimming pool nga makontrol naton niya. Ang tubig sa swimming pool. Oh, tiwi kay mo yan nagpanumdom nga gramo gadya pa sa kanamo-damo sang pwede nga imuon para nga mangin maayo nga mga players ang imo sining team. Mga mangin maayo ang players ng imo sining team. Oh, amo gid yawa gid nagsulod sa pinsar mo nga may delikado, may risk dira. Dugang pangati, may paandam na mangali, no? Kagway mga karatula na ganito ang resort. Tapos ginsigi mo pa for pila na? Three consecutive years ganito sila actually. Hindi lang three consecutive years. Before pa man, nagabalik-balik na to sila sa may Aurora. Galing kay subong na natabo, nga mayara sang napatay. Pero sa mga previous years, may mga dutayan lang magkalamatay nga mga players. Ano nga klase ka training ini? Eh, amo ni subong nga wala gid may nag-sympathize kay Coach Tab Baldwin. Sa comment section, siya sining nga ginpagwa nga statement through sa social media. Lunsay tanan balbal kay kwan kay Coach Tab Baldwin. No, kay kwan nabi, kumbaga may mahimo ka pa tani bilang coach, no? Tani may mahimo ka pa tani para malikaw sa risgo. Agi mo sining mga players pero wala mo ginimo bangod sang ka-UA, no? Sang training program under siya sini nga coaching ability. Kay tabalario ang payag statement ni coach Tab Baldwin limited ini for 4 minutes, no? Kay tay syempre may coach mga Tab legal Baldwin, impediment pa ni kumatabuan.
4: I'm here this morning to speak to the families of my two basketball players, Divine Adili and Rene Barabonia. I've been asked to limit my comments this morning to 4 minutes, and in a situation in which I've been utterly lost for words, 4 minutes seems like an eternity, and yet if I had the opportunity to speak about Rene and Divine, I believe I could speak for hours. But they are gone, and we are left behind.

0: for, loves, loved, Renee and Divine and their families. Please keep praying. I think that my voice in prayer is hoarse now, but it will never be enough. So as we all try to move forward without Divine and Renee, I hope that in binding together as a community, as a basketball team, and as a nation, that we lean on the one place that will never let us down, and that is our Lord.
1: There you are, ang payag ni Coach Tab Baldwin sa head coach ng Ateneo Blue Eagles. Sunod rin sa iya, no, to reiterate, as a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, siling niya, I failed. Oh, and I am sorry. To the deep of my being, I'm sorry. Tinakita, tama, no? Ang sinseridad kung tani, bala. Nga, ti, ang pobre nagpangayo sa nga pasaylo, kumbaga, deep in his heart, no? From the bottom of his heart, nga, ti, sincero siya, bala. Sa pagpangayo sa pasaylo, kaginaako ang responsibilidad. Pero kung mas nangin responsable kapag itani, no? Kung ginkabig mo nga mga kabataan mo ini, no? Ginkabig mo gid bala, no? Ginpangabuhi mo gid being a coach. So tatay ka na sinimo, prosto bala sang ginahambal sang coach ang Davraa, sang Ateneo Blue Eagles Davao, bata pa ning coach nila mo. Grabing attachment niya sa mga players, labi na gid kay Baterbo niya nga nagabailuhanay pa sila gani I love you nga duwa. Do barkadahay lang sila nga duwa. Butang balon nga grabe gid ang attachment. Grabe ang pagpalangga iya sa iya sining mga players. Tika gintugyan sa imo bisan bag-o pa lang inatani. Gin gamit mo man ang imo sining nga common sense. Kapila nang galit kamo to magbalik sa resort. May mga warning ang resort. May mga karatula nga nagahambal nga ti delikado dira. Di wala gid nagsulod sa imo sa imo sining nga putot nga paminsaro nga ti pwede man naguro nga diri lang ta sa baras may makuan ang patigayon sa aton mga exercises or sa mangita tanay sang safe drink makonsulta tanay sa mga authorities ta sa Coast Guard ta naton sa disaster management office naton kun bala anong maayo sini kay gusto kun gusto gid ila nga dito mag patigayon sang boot camp sa may kwan sa may Aurora mga mo na bala safety anay no sa mga players. Bisan na naman pa kapangayo sang pasaylo. Ang balta gani, wala sang amount sang pasaylo o makabayad sa kabuhi. Sining young men nga nagkalamatay nga ti mangin nawong painitani sa pilakadlaw sang Philippine Basketball Association o kon sang PBA like Rene Baterbunya, isa kapigado, no, nga bata, isa sa pito ka mga kabataan sang pamilya Baterbunya alin sa Agusan del Sur. Nagpasimpalad nga ti naghimakas nga mangimayo sa patag sang basketball kay sa ila nga pagpati sang bata. This is the only way, no? Ang basketball nga mabatak-batak kay man ang pangabuhi. Sang iya sining nga pamilya, amo na gani nga sa edad nga 16 anyos, dito siya nagbaka-baka nga maghampang basketball. Ulihin na late na kay ti ang abilidad guro bangod sa kwan bala, bangod sa drive sa bata nga ti doon mo lang ginigurong pamagi ah. Kung sa iban guro daw di tigin mabutwas ang pangabuhi isang ginikanan ta di may height man ta isang paano may abilidad man birabirahan ko na lang ni kay may oportunidad di kundi nakasulod sa Ateneo de Davao di sa kondisyon niya pagani nga sila kung may mo kung kwao niyo ko kwao man ang akon nga manghod kay para nga may future man ang akon sining nga manghod of which ting manghod yes muna to man to sa may Ateneo de Davao. Di kinuha ini sila nga lima. ang first five sa Ateneo ni Davao, gin kuha ini sa nga Ateneo Blue Eagles. O, galing iban guro, wala pa itong makagraduate mga bata. Paguro, ano pa si Baterbunya, plangag si Bainting ang nakauna. Ang ambal niya pagani, nga kung makampang siya sa Ateneo Blue Eagles, no, bakaso niya gid, tuduhan niya gid, birabirahan niya gid, para nga magmayo pagid siya, magdako pagid sa uli ang mag-income sa mayo. O, kaya muna sa sulod sa pinsar bata, mabuligan niya iya sini nga pamilya, iya sini nga mga ginikanan. O, kag pilakadlaw, base kung makapangabay man siya sa Ateneo de Manila, nga i-acceptaron man ang iya sini nga mga kuturan to sa ano bala nga mga eskwila ka sa pilakadlaw sa Ateneo de Manila, di ba? Di kung sikat ka nga player, kwan ka, face of the league ka, ikaw ang gatimon sa nga team ninyo. O, ti, sa paano, pilakadlaw, makademand-demand ka man, ti, kung na yung manabi ni, mga manghod ko, basi kung pwede, pa-eskulahon ko man, di ba? Ti, kundi, may future. Amo na tani, no? Kay four piece malang ini sila mo, pigado man ni sila, manugbaligay isda, nangyayasin nga mga ginikanan dito sa may agsur, sa may agusan del sur, kag, nangin four piece beneficiaries ini sila, in fact, 2025 na ni sila gindula sa list, no? Sa mga four piece beneficiaries, kay nag-ayo-ayo naman ila pangabuhi kay siyempre nangin atinista na siya. Oh, nag-ayo income naman. Na nagsikat naman ang bata sa nga liter nga palarong pambansa. Ti, siya ang pinakasikat, no? Among the players. Butang balon niya may ginaganar-ganar naman ang bata ngayon eh. Bangon sa ka-irresponsable iya sa nga coaching staff, ang ilayang nga ano ni ang ila sini nga call, ang ila sini nga decision making niya sala. Oh, napatay ang pobre. Oh, sa edad nga 19, makita mo bala nga grabe nga pagimakas ang pobre ngini, sang bata ngini. Sang nagakuan siya, naga himos pa kadto malakat na pa pamanila na kay makadto na sa Ateneo. Oh, ginadulong pa ni singiya sini nga mga manghod, mga gagmay pa niya sini nga mga manghod, ginakurukupan pa ni kaginabuligan pamiod singiya sini nga bayo. Nagalok-alok pa siya sini nga lula, sang sa airport siya ginakusako sa singiya sini nga ginikanan, nagaibi-ibi pa niya sini nga iloy, no? Nagay kay masubuan ang iloy niya, kay ti siyempre miskwila ni sa Manila, mga ayaw din siya sa Manila, kay mapasimpalad siya, kay base kung diri ang niya sini nga kapalaran, kag dirigit, no? Aming future ni Tani ni Baterbunya, kung makampang sa UAAP, kag eventually sa uli, makampang siya sa Philippine Basketball Association. Di pagbalik, ay sus, lungo na nga sulod na ang bangkay ni Rene Baterbunya. Alas 4:41, standby, kay i-check na ang mga balita o kung mga sitwasyon sa aton sining nga palibot upod sa aton sining nga patrol sa sining nga mga tinion. Si Coach Tabaldwin patawag man sa Department of Labor and Employment, no? Para nga tibaloon ang iya sining employment status diri sa Pungsod Pilipinas because ang baltagan hindi niya Filipino, no? Si Coach Tabaldwin. Kung bala, ano ang kontrata niya, ano ang legality sa pag-ubraya diri sa Pungsod Pilipinas. Ang iba naman niya, halaman ka sinausaw kay Kumo sikat ini si Baterbunya, kag amo ni subong ang talk of the town ang kamatayo ni Rene Baterbunya. Ang iban bisan hindi abogado, wala gin designate nga abogado, ay ginpilit nila ko gilingon nga mga abogado. Si Jimmy Bundok at si Torion, ang mga abogado sa mga Duterte, although ati from Davao si Rene Baterbunya eh, no? Sila nag-represent on their own sa ila sini nga kuglingon nga desisyon kay Rene Baterbunya sa pamilya Baterbunya. Kay kuno gin apadala sila sang gobernador sang Agusan del Sur, si Governor Cani, no? Gin padala sila kuno bilang agon mag-abogado. Ay Dios mio, nagambal-ambal sang gobernador niya, wala, way kaya kapadala na sila ya para mag-abogado da. Kari kay pamilya tamara na malang guro magpagamo sa amo ni balang trying moments para sa ila magsagad ka pa engage sa amo sini nga isyu. Mahina lang da kay total mayo man nga bisan pano may nagarepresent sila nga legal minds on their behalf, no? Maalalayan sila. Pero kuluya ablay nga wala timugin butang to gin way timugin kwa sang pamilya way timugin kwa sang gobernador kay iti siyempre naga agabulig sila gobernador isa sa mga nagabulig gobernador sang ila probinsya idot-dot mong kugalingon mo oh ining si bundok ya kung isa tanan na niya sakyan para nga makita sa kamera oh man gusto man mag senador plakadlaw check ta si Radyo Man Mon si Radyo Man Mon Kapalian
2: TYRI Radyo Man report
1: Radyo Man Mon good morning.
3: Good morning, Rajuman Bindroy. Kamusta ang aton sininga
1: lawas?
3: Jag subong.
1: Hindi ko kapati mo. Do hindi ako makapati nga piyak lang ka panapas ang pusog-pusugan ko nagbanol.
3: Aba, ate.
1: Basikon wala pa basi sa second third day guro. Ang abaga ko do nagaburo banol, ang akon sininga paa gamay lang. Pero sa may pusog-pusugan ko do hindi gawa gamay. First time tabi nga nag 10 pirting man nang mag 10 kilometers mahapo-apo giman pero nami pagkatapos.
3: Ah, pe hindi naman mag-usi mong dagan-dagan na, no?
1: Guro last kong adlagan last year.
3: Last year. Oy kagin-kagi. Why? Walking.
1: Oh, last year. Pero galing kay nami man. Nga oo, kun short lang abi. Matansyam mo sa kugalingon mo kung ano masarangan mo eh. Actually, ma 5 kilometers lang ko tani, kaya aral na sa may Sunset Boulevard, galing kaya siling ko, ah, protestingan, tamanin ko, hindi, pong kuanta eh.
3: Pati, congratulations, no? Sa aton din yung mga runner man yung nag-
1: oh, sa mga runners naton, kampiyon, so, most organized gini nga ko, nanami, kasmooth.
3: Oo. Kasi nakita anta naman subong nga tuoy ko na nung dapat pa nga idugang ni next year no
1: damo sang kuan pagid damo pagid sang gusto nga mag intra galing kay ti naubusan ng slot sa yeah. Sunod yan pagambal gani nga may early registration pa register na kamo nga daan
3: oh dapat timprano gid ba no
1: dapat timprano pa kay gay nagaway kay pag last minute na ti siyempre ubos ng slot alang naman niya. Hindi taman pwede nang i-mu-only ni Ibo ang madlagan da.
3: Mugane, no?
1: Pinutok na ito ron.
3: Successful na ito si nga event. Kasi mayugin sa ikayong lawas, Sir Juman na Benroy. Kadamugin no, sa mga utod natin iyang nalipay man. Kita mo to, no? May mga uniform personnel kita. Mga nurse natin sa mga agencies, bala, no? Nga nagpakigbahin kahapon. Kita mugid mga city councilors mga official naton pamindi lang niya sila bilog nga pamilya mo
1: oh pamilya nami magidabi nga inabalang wala trabaho bala pabor para sa ila dala ang bilog nga pamilya pagkatapos ti ululupod man kamuda nga balason ululupod man kamuda nga ara lang kamuda ululupod man kamo nga ma warm up nami.
3: Oo, nami, no? Nami isang pamadyag. At amo nang makuha mo kung nag-a-kwan kagid, no? Nag-a-disar kagid sang health and wealth, bala? Balnila, no? Anyway, isubong iyang kaagahon, Rajaman Binroy, tuloy ang buhay para sa aton sining mga kuturan after sang celebration sang Independence Day. Ang aton sining palibot subong kaagahon matauhay. Ang mga utod naton nga nagapadulong sa mga merkado rin na no nagbitbit sa ilang tagsasini ka mga suludan ang maglibot particularly sa pinakadako nga merkado diri sa may syudad ang Iloilo Terminal Market no makitaantang aton sini nga mga utod nga mga tricycle drivers araka tambay na sa sagwa karon sang merkado, nagaulat sa ngilan sini nga mga pasahero at the same time mga dipasahero nga salakyan karamuan ang traditional jeep na makita naton sa sini nga oras iya diri sa may bahin iya sang Iloilo Terminal Market. No, sa kalinong pagkatauhay, aglinong titi kagabi. Why gid ka ba aton sa mga mensahe sa man Binroy? Bag down gid ang
1: messenger
3: no? Oh, gid isan nihay ni Hoy, ito kabalo ko, nanong ka na nabos palibot, eh, gilit, eh. Nag-bisyo ang...
1: kaya na mo nag-silinggitan na yun, kaya nag-post. Kaya ang Facebook, wala man niya mo.
3: Oo.
1: Ha, messenger mo lang, di ba?
3: May ara na apektado ang imo messenger.
1: Oo, ito yung messenger mo.
3: Facebook.
1: Ah, may ara pagi dya?
3: Oo, gatiyog lang. Hindi, magano mo.
1: Huwag mag- kuya, biya, animo kay Lipong, kuya mo. Pagkagaya, ti... nagbalik niya sa normal. Ang nervyos ang iban di amak.
3: Oo.
1: Di makon mo nga ma-hack ang imo sining nga messenger. Mabal sila guro. Sino ayah nag-hack sini? Basi asawa ko, basi bana ko. Hindi yan
3: natun. Hindi makon mo no. Hindi na access bla.
1: Inang buwan ng
3: malagin.
1: Basi ka, ano ba sigin ano ini? Basi nagakatulog ko ginito kini ka. Basi gin ritubok kini ka bana ko, kasawa ko. Hindi na ako ka-access. Galing kayo, hindi man password ang kuhan ng problema, di bla?
3: Oo, hindi man. Pagbuka, pag-open, oh. Hindi tiyog lang yun sa'yo nga. Hindi pala mag isang
1: ara ka daan ng tanan nga ka, ah, iba niya kalukuhan, ara na sa messenger.
3: Oo, doon nagasalig na tabi sa messenger.
1: Oo, so, party na isang kabuhi. Tambuton, wala sang social media kita, be, Radyo Manbon. Back in 90s, wala kita social media, di bla?
3: Text, eh.
1: Kwan po tayo, early 2000. Tuya, kwan pala to, ano ganit, nang, ano ganit ng isa? Friendster!
3: Friendster, oh. Kali ka, way man to magduga yung
1: Friendster. Way to magduga yung Friendster. Pero sa mga 90s, wala pagin man niya, kwan, social media.
3: Hmm.
1: Ito yung subong kay nanan na kita, kwaan kita abi cellphone, kwaan kita abi isang, way kita, syempre wala ta social media, wala messenger, wala Facebook. Ano ayan matabo sa Pilipinas, man?
3: Ah, damo, guro ga.
1: Daw, gina-imagine mo kung ano matabo? Revolusyon, guro, no?
3: Laban-laban, ngilingin, guro, lo mo kung paano ka kahulag. Iti, tanahan mo doon, dira na naka-depende. May mga mensahe ka nga ginahulat, no? Pareho sa aton, karon nga may ginabantayan ka sa mga instruction.
1: gina-imagine ko ba lang asang una, wala man ganit cellphone, wala man sa communication. Pagkita na inyo, ah, schedule lang kamo, tiyan mo niyo, sa amuning adlaw, amuning oras, dito tanga lugar, may matinabuay, letas amuni. Okay man tao, no?
3: Mm-hmm. Text kag call mo lang, ah.
1: Oo, ti, subong, abot yung mabuhi, tao, nga wala sang social media. Mabuhi man, guro, eh. Pero, mabuhi stress man, lang.
3: Amula na, eh, kasi, bisan... Sinusubong, amo na nang minsan ko yung communication mo.
1: Mm.
3: Messenger, Facebook, Radyo Man Binroy.
1: Oh.
3: Kaya damuda mo, ginsan ka kinumod. Yung iba niyo, yung guro, nag-ilinaway ni maglubyo. Kung maglubya, kaya nga, why ka reply?
1: No, kapin pa kung ginarason lang, pirming nga, wala signal. wala mo ni, te, how much more kung isa, wala mo kainsindi, abe, no? Galing kay Tis, kasi sino man bala messenger gabi, wala mahak. Siyempre, oh. Ang kung asawa mo itong nagareklamo, nahakman to iya messenger. Oh. Oh,
3: puro-puro, gid.
1: Mm. Oh, hindi man mahimog, gid nga, rason pa sang, kuna, sang asawa para mga kigs ba na, ya?
3: Oo, oh, ti, daw, paano man siguro sa aton, daw, panawagan or panumdom ba, no? Hindi na tawag, depende sa may messenger, kasi kung magamusin nga sitwasyon, although, grabe, gid ang ituga niya siguro Radyo Man Binroy, no?
1: Mm. Amo na ganing mong... ikondisyon tagi diyan aton nga mga kogalingon nga hindi magsandig lang sa amo sini nga communication nga hindi naton pagimuon nga parte gid sa pagpangabuhi naton ang social media. Tigali kay subong niya Radyo Man Mon. Paano naton mahambalabi nga hindi ta ni mangin hindi ini mangin parte sa pangabuhi ta? Kay tao subong bisan hindi sulod balay bisan hindi ka mo magbinugnuan ay cellphone na okay na? Di ba? Tinambay ang mga tao subong. Wala naman gani ka binugnuhanay. Magsikuot naman lang ka cellphone nila sa balay ninyo. Tinipon kamuti. Kisa wala naman gani na binugnuhanay. Hala naman lang ka kuti ka cellphone.
3: Wala na, puro na lang na, no? Bisan mag-inom-inom gani kung kaysa gaduko na lang mo.
1: Oo, gaduloko na lang. Mabutuwa lang kung shot mo na.
3: Unlike sa muna yan na galibot pa yung baso mo.
1: Oo. Isa, gulpi na lang may makadlaw. Gulpi na lang may mamuyayaw. Ay, buisit niya pang buhi ni tuon no nga mo man yung technology. Galang kay Tima, kung gabiton mo man iya sa kayuhan, okay, good. Mas gapos ang tanan.
3: O, katasig lang, no? Dito subong balik sa normal, no? Ang pangabuhi naton, subong akagawon, iyas ang Sabado Regiman Bedroom. Medyo
1: mangkoton, so, mabi, no? Mamal, Tima, sugot ka mo nga wala ta social media. Ang puto na, no, nga kabuyayawan. Sino ba lang masugot siya?
3: Kung may alternative tani pagit niya isa pagit ka platform no nga inang doka pareho man sining messenger bala may backup kaw mapareho na kung wala sa messenger pwede ka tukage sa isa naman no ang Prinster by the way naging balik nila pero hindi nasasanan mo daw
1: iyawa ni sila ka compete sa kwan sa Facebook Messenger
3: oh do iya lang I think sang Apple no do dira lang pero ti lain na gid man ang chimpo sa buong Rajaman Bendoy no. Aton sini nga palibot, sini sini ta matawhay wala man sang ulan. Ang aton sini nga karangitan na like kaapo no, nga medyo may mga porsyon sa may syudad kag probinsya sang Ilo nga ginbuwan sang ulan aga pa. Subong nga matawhay gid no. Malang aton sini nga dalano ng aton nga mga street sweepers sa so, padayon nga nagapanglimpyo matamat na nagatawhay man ang aton sini nga mga basura sa siyudad Regiman Benroy. Sa pila ka mga balita, iti wala man sang mga dalagko gid subong iyang information kag kabay pa maging dalayo na lang may iyara kahapon or sang nagligid nga adlaw madumduman mo ining police patrolman bala nga gin akusaran sa attempted rape matapos mga nag sulod sa may isa iya ka pension house dari sa may dalan ano ni Delgado no kasi ginakusaran sa to sa helper nga attempted rape no pizza Jess pagka pizza 11 in file sang kapulisan ang kasong attempted rape sang aga no after sina pagkahapon nakaproseso ining police patrolman sang iya sining piansa sang iya sining nga bail rason nga nakagwa ini Rajuman Benroy di sa subong ang kaso ang investigation sa bahay naman iya sang Police Regional Office 6 no para sa admin case mo nagkaroon ang isa sa mga pagpatubango naman sang 29 anyos nga police patrolman Rajuman Benroy no so amoning isa sa mga update no sa siling kaso kag atong kadumdum ato naglinupad kwarta di sa may Drilon Bridge no
1: oh,
3: 100,000 bala to
1: oh ang gamay na to na balik no
3: oh 22,000 na ang napudyot may 5,000 sa bulsa sang nadulaan na-update ko kagapon
1: pila pilang na balik 22 plus 5 27
3: lang may 23 kaya nga nawasi
1: oh
3: te kadamo-damo nga dahil sa mga tao itong nagasunod sa iya kuno sa motor mo.
1: No, Diyos ko.
3: Sa naga, siguro nagalinupad na ang mga taxi kag ang mga tao
1: sa ipoto. Kung responsable ka man tani, bala, ang una gito bala nga nagasunod, ang una ginakakita ang nakawigi, nga nagawiligi itong ano gani, ang kwarta.
3: Oo.
1: Tita rin siya tani itong una man nga nagambal nga, ti amo na eh, may nagkalawigit.
3: Tamo.
1: Galing kay tao mo niya, Beng. Isa, ang pagkaunisto, tayo kung isa mo na yung problema man.
3: Te, paldog itong gasunod.
1: Eh, sipon mo nga, pilagid ang wala ka subong, stintamel.
3: Si tintay tres mil eh.
1: Oo, stintay tres. Te, butata, stinta lang, abe. Eh, di niya pangitaon sa tao ng stintamel nga na. Kung kita ni kung pinang ginungod ya tong iwagwag to kay mambakati daw pinanghatag ya malang ni pero ti nagkalawigi to ya
3: oo oh, iban garo gani tigab na to eh kiti magamoni nga dugay na ti mamban man nga why man tungalan yang kwarta tigang mga rason lang kung isang pinirtuldo man duro man sa ato doon na
1: gini ni yung magamuna eh bakal mo na kung pagkao madumblan ti mo sinang hindi ni mo
3: at yung bot lang sila ko ganda, ikon mayo man ang tigas din sa to. Okay, ti nakakuha sila, no? Anyway, ti padayon man to nga nagpanawagan ang ICPO sa tanan iya nga mga naka pudyot na kung mahimo ibalik no, kay update kani dugang karon kay magin review sila nga CCTV dira sa may area. I don't know kung ma kabulig pa ini no para iyang ma-recover tong nabilin na 73,000 pesos rajuman na sinroy no. Pinaka mga information niya no sa tunsiling pagpalagat sa kahapon kaang aga may ara sang lalaki na nakurinti sa sulod sang yasin ng balay dira sa may area sang barangay Balabago barangay Apuntatala no Haro gining agaw inidala sa may Ililo Metropolitan Hospital dira malapit lang no sa may Tagbak area kagati yara naman karon sa luwas iyang kahintangan kag may lalaki man gilino nga hulog kahapon sa puno sa may area sang Muhon nagpanapas sang nuning puno o regiment na Binroy no o mahilang kay tiig nakaabot pa nang aton sining mga responders kahapon na tigayon man ining mahatagan na sa nakakaigo nga pag abulong ang biktima. Maluwas sila, no? Nangin mataway man ang aton sining palibot sa nakaligad iya ng adlaw. Amin naman dulong nato ng information, subong aaga, mga balita o pagkira juman Ronald Sanchez. Kasama mo sa DYRI, Armen Iliilo, Radyuman Moon, Yales Kaparian, Tatakarmen.
1: Madamugid nga, salamat kay Radyuman Moon Kapalian. Magbalik tayo istoryahan ta, mga dalagko nga balita nga natipon sa News Center. Alas 4:59.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
2: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
7: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
8: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
10: Tundoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangustin o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Ang Supplement 2 in 1. Lumasaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Tundoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2 in 1.
11: Santo Plus Herbal Capsule.
10: Adunay mangustin o kamungay.
11: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
10: Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
11: Santo Plus Herbal Capsule,
10: ang Supplement 2 in 1 na masaligan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa latest date, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
13: mapakang abutika.
14: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gising ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: Oh,
13: All you need is pride. All you need is pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para sa matinong na dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy gatay,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas na antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape.
23: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
24: nanakas,
21: at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
25: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
21: Sample Plus Gold sa mga butika.
26: Hello, anak.
27: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
28: Ganyan ang Pinoy.
29: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
30: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
32: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Evergreen Herbal Capsule.
34: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
35: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
36: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
37: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
36: Mas klaro na bala mas gigabi?
37: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
38: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga ulam.
39: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema gid ang balatian sa kidney.
40: Nagpa-pick up ko kay kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayos sa radyo about sa kidney care, tinitingnan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabutay ang pagpangili ko kag wala lang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
41: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
38: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam sa kidney.
21: Bio.
42: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
43: Pagkakas mga buti ka.
21: Santon Gold Coffee Mix.
44: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
45: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
44: Maluwas sa manamit gid,
45: may free collagen
44: and glutathione
21: ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
24: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
46: Life Extension Vitamin D3.
47: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
46: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
47: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Supple Plus Gold.
48: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
21: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Hindi ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangkong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. TTX 500.
11: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
13: Sa DTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
13: Subong kamusta?
11: O ay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatya.
1: TTX 500.
14: Alas 5, Jess, na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
15: Radyo Man, Eric John Pamplona.
16: Eric John Pamplona.
15: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
16: Benroy Bernal.
15: Back to back sa unang radyo. Unang balita.
14: Standby kay check nato na mga balita ka natipon sa news center. Inigabayan dala sa inyo sa Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Dini mo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agot tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubok ng immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kapag katugas ang cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakalini sa mga butika. Sa ato na mga balita sa regional news, kalayaan, job fair sa Dolly 6, nangina, Madinalagon. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalian.
15: TYRI, Radyo Man, report!
17: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics, kag mga butika malapit sa inyo lugar.
18: Nangin Madinalagon ang ginpatigayon nga kalayaan job fair sa Department of Labor and Employment kahapon nga adlaw Hunyo 12 sa Robinson, Maine, Iloilo City. Suno kay Attorney George Ferrares, Chief sang Technical Services and Support Division sang Dolly 6. Mas madamo ang nagpakigbahin subong nga tuig sa job fair kung ikumparar sang nagligan nga tuig. Kadamuan sang mga aplikante na na-hired on the spot ang mga kabataan. Mas madamo nga na-hired on the spot ang sa government internship program. Gindugang pa ni Ferrares na mas madamo ang aplikante subong nga nag-apply kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Mon, Yales, Kapalian, Tatak, RMN.
14: Dog Magnans Liniment Oil kay number 1 maniningang balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian dalasang lamok, mosquito repellent, gani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sige mo sininga panimalay. My name to extract ka pareng performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo sininga panit. Ang Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kang isang rikis alap-ap, alipungaan an eczema, katol-katol sa panic kag iban pa nga mga skin problems. Non-slenderment oil barato epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang non-slenderment oil produkto ini sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika. Dugang pa nga mga balita, construction worker nga nakuryente sa Bunta Talaaro, padayon nga ginabulong. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
15: DYRI Radyoman Report.
12: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
13: Padayon nga ginabulong sa ospital ang isa ka construction worker matapos na kuryente sa barangay Bunta Talaaro las 10:20 kahapon sang aga. Ang biktima ginhinago kay alias Kier, ginabanta 30 anyos ang edad kag residente sa barangay Tabukan, Barotac Nuevo. Sunog kay Police Captain Marvin Laranyo, hepe sang Haro Police Station nga base sa ila investigasyon, nagapangguha sang Super Lane sang biktima sa ginaconstruct na extension sang barangay hall sa Bunta Talaaro sang nasangit ini sa live wire kabangdanan niya na kuryente. Pahayag pa ni Laranyo nga maswerte nga may malapit nga polis nga nakaresponde kabangdanan nga nadala gilayon ang biktima sa ospital. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
12: Join Vitamin D3 that doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
14: Kag mag Mega Man Herbal Capsule number 1 ini nga kapsula pang lalaki sa bilog nga panay ay lang kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule gatag resistensya kay Mister. Kon plano nyo maglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulao, nagapapagsik nagapadugang sang inyong mga resistensya bilang mga lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe in iya kay puro yang herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng kag may maka may honey goat a weed. Safe in sa heart. Wala iniya sang side effects kag frontal effects ya may ara. Dani mag-inoma sa mga kalalaki nandra no duha ka kapsula bag-o maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pa nga mga balita sa City Hall, Mayor Riza Treñas nagapanawagan sang matuod nga public service integridad sa mga institusyon kag pagbuligay para sa kayuhan sang tanan sa iyang Independence Day message. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
15: City Hall Reports.
19: Ang ining abay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong makuha kung regular atong napagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapabakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nagpapaligate sa immune digestion problems. Nagpapanubuo sa pagbuton sa imutsan. Nagpapadetoxify sa imulawas. Nagpapulig ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
20: Nakasentro sa panawagan sa matuod nga serbisyo publiko pagpabilin sa integridad sa institusyon kag pagbuligay para sa kayuhan sang kanan ang mensahe ni Mayor Riza Treñas subong nga 128th Philippine Independence Day celebration. Siya mensahe ginbasa ni Councilor Sergio Cabaluna kahapon ginsiling ni Treñas nga ang kahiluwayan hindi lamang nagakatabo kun wala sa paghahom sa mga dumuluong. Pay ni Treñas nga kabuhi ang kahiluwayan kun ang mga leader nagapang babaw ang matuod nga serbisyo, hindi ang kakulingon nga interes. Kung ginapabakod sa mga institusyon ang integridad, gagdagabuligay ang pamuluyo para sa kayuhan sang kanan. Dapat man nga padayunon ang values na ginapakigbato sa mga baganihan, nga mong paghiliusa, patriotism, accountability kapagpalangga sa pungsod. Panawagan sa alkali, dapat ipasiguro ngang interes ang pungsod kagayuhan sa mga Filipino ay nagapangibabaw-labaw sa personal ambisyon, bangigay sa politika partisan interest. Nibiluad nga ra subong sa Singapore ng alkalde para sa isa ka-official travel. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tattak, RMN.
19: Pinigabahin gindala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
15: Tatak RMN.
14: Standby, kay check na to ng pinakauling lakat sang panahon.
15: RMN News, panahon.
14: Hari na sa aton nga linya ang aton sining Pag-asa Iloilo. We have on the line Engineer John Navaron sang Pag-asa. Sir, good morning. Upod mo si Radyoman Benroy Bernal.
0: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalawati, latest nga weather update aton sa adlaw sang Sabado, June 13, 2026. Bisa aton nga latest nga update, wala ta may gina-monitor nga LPA or bagyo sa sulod or sagwa sang par. Pero ang easterlies nagapadayanin nga nag-epekto sa may eastern section sang Southern Luzon, Visayas, kag sa Mindanao. Dito naman sa aton sa western Visayas, expect gyapon aton no generally fair weather kita, pero may mga chance gyapon sang mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panag-oblabi na gid sa hapon kag sa kagabihon dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin mahina tubtubagan hagan sa direksyon na bagatnan nakatundan, tubtub na bagatnan na sidlangan, nga muna yung magadala sa ang makanay tubtub kasarangan ng mabalod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito is 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 527 sa aga, magatunod din eh 612 karon sa hapon. Namin ito ng latest weather update. Ako si John Baron. Madamagid nga salamat.
15: RMN News, panahon!
14: There you are, ang pinakuli nga nakatsang panahon. Upod sa aton sining Pag-asa Iloilo. Alas 5:19 na sa aga, diri sa aton sining pagpangalaga. Dining bahay dalaman sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing, balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagapabalanse sang sistema sang aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa lawas ta? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan kabangdanan sang balatian? Ang sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kag constipation. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingob ini nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sang cap turmeric for managing general inflammation. Saluyot ng GBT and Beauty Vegetable. Malunggay the Miracle Vegetable. Ang palaya the Ultimate Blood Purifier. Wheatgrass the Green Blood Therapy. Barley grass APH or Acid Alkaline Balancer and Vitamin C the Healing Nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, katimbang natin si kayong lawas. Sa nugang nga kasayuran, magkontak kay Doc Chris Pinico sa numero 0910-126-4595.
15: Tatak RMN.
14: Kag sa ato naman na balita sa patag sa nga Inampang, Mexico, nakuha ang pinakaunang kadalagan sa FIFA World Cup 2026. Nakuha sa Mexico ang pinakunang kadalagan sa FIFA World Cup. Ini matapos ginlutos nila ang South Africa sa iconic Estadio Azteca sa Group A. Sa Guadalajara Stadium naman, ginlutos ang South Korea, ang Czech Republic sa score nga 2-1. Mag-atubangay ang Mexico kag South Korea sa Hunyo 18. Sa Group B naman, nagsambua ang Canada kag Bosnia and Herzegovina. Here si Govina sa Toronto, Canada. Last tres sang kagaon. Samtang sa Group D, magakontranay ang USA kag Paraguay. Last 9 buwas sa aga sa Los Angeles, California. Aranigali ang FIFA World Cup. Daw why bati ang FIFA World Cup. Daw pigado ang promotion sa nga FIFA World Cup. Hindi pareho sang una, no? Nga... big deal gin sa bilog nga kalibutan. Di sila gurto sa mga football enthusiast, no? Sa ato niya nga mga ordinaryo, daw wala gawa ma-hype, kag wala gawa ma-promote, no? Ang FIFA World Cup, kwan na ni, every 4 years, no? Isa ni ka prestigious nga, kwan nga, ano ni, nga, hinampang, mas popular pa rin ganyan ang balila sa basketball. Sabi ni Keda, dito sa Europe, pros Asia, basketball gikita ya, di ba? Pero sa Europe, no? May mga Euroleague, sila dito ya, regular. Ti sikat-sikat ang football. Ang FIFA, sikat-sikat ini, no? Kay ti, isipon mo sa isa ka sa apat katuig, kay isa lang yung magpatigayon sa FIFA World Cup. Ang last year is, I think, though, Qatar. Pero most popular gin ang kwan ang South Africa, no? Among itong pinaka-popular yung doon, hindi ta malimtan. Bango duro sa kwan sa kanta guro nga Waka Waka, no? subong ginapatigayon ang FIFA World Cup, no? Ay mga hinampang na gani. Alas 5:23 na saga diri sa aton sininga pagpangalayad mag DTX 500, no? Abatas bala presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka kag wala ka lang makaibalo. Ang mataas ka blood sugar levels nagapatiga sa arterial walls kay nagapalapuyot sang dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag. Pagka-damage ang kidneys kag manamong nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charantin, halin sa margusto nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami ini sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, joint fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo sang may TC. Dugay ka na bala nagaanto sang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline vitamin C, magabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manamin nga kombinasyon, mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Kag sa ato naman nga hello attorney, pamangkot sang tagpalamati kon bala. May salabton sa layi ang ginikanan nga nagatabon sa sala nga ginimo sang ilang bata. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylyn Paraonda.
2: TYRI, Radyo Man, report!
21: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala may salabton sa layi ang ginikanan nga nagatabon sang sala nga ginhimo sang ila nga bata. Attorney?
22: Well, number one lang taon naton, whether or not ang mga ginikanan is acting in conspiracy. Kung nagka-conspire sila, kakonsabo nilang ila bata, then they may be held liable nga acting in conspiracy with whatever crime nga ginakommit ng ila bata. For example, illegal nga droga, the like. No? Pwede sila as a co-conspirators kung matabo. Pero kung wala man sila yaga-intra sa amuna, no? Kasi ang ilaya is inaway tabunan nila ang sa mm-hmm. bata nila, no? Pwede man sila maging held liable for obstruction of justice or in some instances kung buligan nila makapalagyo, kung tinluan na bingila krimen, then they could be held liable as accomplice or accessory to the crime. So, depende damo-damo nga pwede participasyon nila sa nasambit ng krimen.
21: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa hello attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man, Joylyn Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
14: Alas 5:26 na sa aga, diri sa aton nga pagpangalagad, mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si lolo mo kag si lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag, may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kindi basta-basta ang ingredient. Eh, ginpailalom ini sa maid-id na pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit, nagapakupos ang singaw, nga nagapatubo sa nagkaunot naton nga mga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nga gipilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, maayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa aton sini nga mga ilong kag ginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, magkabato ka sa artista, mangin kutis bata ka pa. Dag may rosemary oil nga nagapa-relax, nagapamuhok man sa tulog, kaginabuligan dula ang mga kurinot naton sini nga mga panigani. Mag Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil, hingagaw na kay bago palang

Margarito Espio Maramento, no? Kay Mary Ricabar, Nani Binliro Bichayda, kay Alma Aginga, nga nagapabati, Mayok Katersang Candado Cabana, Jasmine Galilea Facultad, nga nagapamati man, kay JV Calad, kay Bonnie Calad, si JV to kapo na sa aton sininga pa, no? Nagkadto gapon to sa aton sininga ano ni event no dira sa may Robinson's place dagbugno sa aton kapon oh sige ah. Si Candido Incahunado Junior Edwin De Los Santos Gregorio Belga nga nagapamati man no kag subong man sa kay James Carpe pari Lito Binyas kag panawagan ko no sa mga parente kag kilala ni LC Binyas Kirubin nga iya lubong sa June 14 10 AM ang aya ara sa ila balay sa Pulutan sa may Pototan no sige ah good morning gid pari Lito kay Guard Ayot Arbolonyo nagapamati man Brad Pitt Madira Bistwer kag sa pamilya Bistwer kay Sir Stephen Faniga kay Kapitan Legit no kay Kapitan Legit Buriba dira sa may Bakuranan sa may Pasi kag siya sininga Mrs. Man nga nagapamati upod sila no at sa Pasi City thank you and good morning kag si Ivan Panaton nga mga suki kay Guard Ayot Arbolonyo kay Guard Andy Saba sa kay Guard kay Chief Julius Lazara sang pag-ibig kay nung Rudy Barsibas kag manang nga Elsa kay Kapitan Biluga kag siya nga mga tao sa patahan sa Tabukan kag subong man sa kay nung Plasing Escobio dira sa may Miag-aw sa may Miag-aw sa may Kalampitaw sa may Miag sa may Kalampitaw Igbaras I'm sorry kay El Ted Ferrares sa may Miag-aw sa kay nung Ben Tablati kay Brother Bong Cathedral kay Ilat Cartoon Cartoon Mario Suarez kay Jerry Banyes dira sa may Mandoriao Public Market kay Sir Rick Williams Ma'am Tines Williams nga nagapamati kay Isbi Bingbing Santiago dira sa may Alimire good morning Isbi no nagapamati diri sa aton sining nga pagpangalagad sige ah kindly message sa ibang dira nga wala naton malawag subong aga diri sa aton sining nga palatuntun kay kuan gali kay sinong ganin ni kay Ma'am Gemma kay nung Julie Navarro nga nagapamati gid pirmi man diri sa aton sining nga palatuntunan ining bahin ukon sa aton sining nga mga mangunguma good morning mayong aga no sa aton nga mga kasaka exciting gid ini no ang Iloilo yung agri kag kubuta nagatagsang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayen sa kubuta kaagapay sang mangunguma para sa masanag nga agrikultura isa ini raffle promo chance mo na ni no nga magdaog sang mga brand new kag di kalidad nga kubuta products basta kubuta automatic di kalidad na bisan sino nga magbakal sang kubuta equipment o don genuine spare parts magkakuha sang raffle coupon kun madamo imo nga raffle coupon syempre dako man chance mo nga magdaog pero para magdamo imo raffle coupon bakal ka man sa mga baligya nila dira no damuon mo man no sa every 3,000 imo nga purchase may isa ikaw ka raffle coupon pero kung magbakal ka na mga farm equipment and machineries damo pa na raffle coupon nga mabakal mo kung manubakal ka sang harvester bakal ka na nga daan kay sigurado damo ang coupon mo tikong damo coupon mo base magdaog ka sang grand prize na traktura kundi pares na dito sa pagpanguma dapat pares may traktura ka may ara ka sang harvester kung may raffle coupon ka na sulati sang pangalan mo simple lang no kag contact number sulat mo man ang official receipt number. Kag iulog sila sining mga drop boxes sila nga mga outlets, no? Ang raffle draw pag hiwaton ini sa December 5, dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa may Baruta, Nuevo, may DTI man nga representative. Ang mga premium balta ang grand prize, isa ka kubuta brand new, no?

0: nga Kubota traktor o kontraktura. Ang second prize, Kubota rice transplanter. Ang third prize, Kubota special power tiller kag mayra inasang diesel engine. Samtang may iban pagid nga mga papremyo nga sarang ninyong madag-an. Importante da nga magpasakop kamo. Gani ya pasakop kamo sa raffle promo sang Kubota kag sa nga Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Bakal kamo sa mga farm equipment yung subog na, no? Iba nabi nagaplano pasunod, hindi na pagpasunuri. Subong na kay base kon maparisan ina sang traktura kon damo kamo sang mabakal o kon makabakal kamo nga daan. Alas 5:34 si Father Nonet Pilubilyo nagapamati. Man sa Tatoy's Manukan and Seafoods kay to Hector, thank you man kay to Tatoy. Naikunsing kaga sa mga tao dira no sa nga Tatoy's. Thank you and good morning man sa inyo dira. Salamat sa pagpamati kay nung Alfon dira sa may pututan no sa may banwasang pututan na Iloilo. Sige ah, magabalik kita, standby ah. Ari pagili, no? May sikwan si Larry Girhin kag Jennifer Diaz Girhin sang sityo Matingkong, Barangay Juanico sa may Banwasang Banati. Mga pare, good morning kag sa taga Banati da, no? Good morning siyo. Si pare Imok Balumi, no? Pare Imok anong gani? Oo. Dira sa may Pangi, sa may San Dionisio, kag sa mga Tano, dira kag sa mga Kagawad, nga nagapamati every morning kuno diri sa aton, salamat man sa inyo. Magabalik kita, standby, istoryanta mga dalag ko, pagid nga mga balita. Alas 5:35.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Kaspar?
5: Wala problema.
6: Nuns Liniment Oil Partner.
5: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspar. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ano kunong rason nga agulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
12: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
11: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
12: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali Doc na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
13: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento. Nutrient, vitamins, and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Squalene Capsule.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: TTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
17: Karon pila na may mo sugar?
16: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
15: TTX 500.
18: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Char, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangdog kumaka bloom sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
23: May problem sa isang una sa kurason ko, no?
24: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa ka daw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga ditong. Ako, bigyang patasalamat ko.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
25: Makeup Herbal Rasul.
26: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
25: Makeup Herbal Rasul.
26: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako si May Nano.
28: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
27: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Biktibo kayo.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
29: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuubdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
30: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sang kahilwayan sang aton pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang Ilarilo.
0: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
1: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa Iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
2: Tilawi man ang bagong nga produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
3: Ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care Time!
5: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kaya nagapasalamat ko sa Kidney Care.
6: You care? We care! Kidney Care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Sunfone Plus Gold.
12: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunfone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
11: Sunfone Plus Gold.
17: Mas pinanakas,
11: pinagaling,
17: pinahusay.
11: Sunfone Plus Gold.
31: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
31: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: You might Vizio.
3: Ang Vizio.
1: You might D3.
3: Magabot ka.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako gari si Maya.
5: Ang misis ko sa ovary 3 cm na gari.
4: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akon ultrasound.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
6: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Alas 5.46, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Iningabahin dala sa inyo sang Life Extension Vitamin D3, pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamagkamamatay nga cancer. Maginom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branch sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital gani. Kanto kana sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dillon Street, Sunod sa Ngililo, Tagbak Distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya si Mian Aguilar Street sa Pasig, SM City Ililo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. C. Sulwita Street sa may Banwasang Uton. Kopo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, kopod ninyo sa mga ang mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Sa aton sining mga talalupang doon nga mga balita, kahapon nangin successful ang duha ka mga dalag ko nga event nga ginapatigayon sang RMN Iloilo. Ini in line sa aton siring 20th relaunching anniversary. Na 20 anyos na since nga gin relaunch ang RMN Iloilo. Kag syempre kahapon ti dungan ini sa aton siring celebration sang Independence Day. No? So mga meaningful ang mga event, no? Ang aton sining ginapati kayon ang RMN Freedom Run. Tapos natuon ina sa aton sining Independence Day, ang aton sining activity, ang aton sining RMN Freedom Run. Advocacy ini against fake news, against animal cruelty, and siyempre awareness, no, sa aton sining mga kuturan nga gusto nato ni convey. No, ini nga mensahe nga dapat mangin aware kita kag batuan naton, may ara kita sang kausa kag ginapakigbato. Nowadays, grabe gid ang proliferation sang fake news. Kay bisan sino na lang i-post dira sa Facebook mga baseless kag wise ang kamaturan nga mga impormasyon. We don't want nga ma-infiltrate kita pila kadlaw. We don't want nga pagbugtaw ta pila kadlaw. Pila na lang sa aton ang nagapakigbato sini basikon madala bala, no, ang mayuriya sa aton sining mga nagapalapta sining nagapalapta sa nga fake news. That's why subong pa lang suguran na naton ini nga kausa, no, suguran na naton ini nga away, ikumbat naton ini, no, pakigbatuan naton ini, no, kapati kuya nga ti ang mayo nga katuyuan wala niya nagapangibabaw sang sa katuntuhan. Ti ambal ta gani mga gina dira sa 500, no, ka mga runners sa apat tanan ka mga category ang nagaupod. Ang category naton 3 kilometers, may 5k, may ara sang 10k, kag ang pinakamalawig ang malawig amo ang 20k. Napuno ang aton sini nga slots, no, and very smooth ang pagpatigayon si ni Kapon dira sa may festive walk Iloilo. So thank you, no, sa aton sining nga mga participants, for those nga nag take time, nag spare sing ila sining tiempo agod makigbaahin sining maragtason nga aktibidad. Salamat kag salamat gid sa inyo pila ka mga nag tambong dito kahapon o nag upod sa sining sa nga to sining Freedom Run, pila ka mga organization from uniform personnel naton, no, ang provincial director sa nga to sining Iloilo Police, sa nga aton sining PNP and iban pa no, sa nga aton sining BGMP nga ara man dito kay nagkilalain pinang mga pamilya no, pinamilya nagulo nagupod man ang mga winners naton sa 3K ang nagdaog amo si Danilo Francia sa 3 km galit nga male, sa female si Bless Gregory, sa 5 km nga male si Wawi Iliado, sa female si Diane West no, sa 10 km male si Carl Hubag, sa 10 km female si Jillian Dispe, and sa 20 km bow lawig-lawig inidaan si male Rogen Aguirre, sa 20 km female Ginaline Noblesa. Congratulations sa inyo ah, sa aton sininganangin na participants, sa mga runners naton. Kag ang special award best in costume si Tonya Pineda no, sa from LGBT community naton, Philippine flag inspired no, ang iya sining costume kahapon do crap top pero amuning yang pagi sa pagpabutyag sang kahilwayan no, kay amo na gani nga balta nga tanan gina-encourage ginaton nga mag-upod sini nga maragtason nga aktibidad naton. So thank you ah kag sa aton sini nga mga partners no, sa Philippine Extreme Sports Explorer Club or PESIC Incorporated ni Mr. Buit Rintoy, kag of course aton sini nga partner nga Fisted Walk Management, kag sa West Visayas State University College of Communications, sa ila sining mga interns nga ginapadala agad nga magbulig no, sa aton sining nga activity. Thank you and thank you gid sa inyo. Kag subong man after sang aton sining nga freedom run, may isa pa kita ka dako nga aktibidad ini naman niya partner naton diri ang aton sining nga NCSC or ang aton sining NCSC 6 no, kaga ang iban pa nga mga partners naton no, katulad sa Department of Health, Western Visayas University Medical Center, Western Visayas Medical Center ay nga nagatag sang libre nga medical consultation, ang Unilab Holistic Health Pharma Clinics nga nagatag sa nga bulong, kag ang Josmef Pharmacy Pharma Incorporated, ang Robinson's Mall Lingkod Pinoy Center nagatag sa madasig nga access aton government service services no, ang Gut Game Clothing nga nagatag sa libre nga pamahaw, ang 24/7 Prime Mental Health helpline para sa mental health kag counseling, Lions Club International nga nagatag sa libre nga eye check up and reading glasses, Bureau of Jail Management and Penology nga nag-offer sang services nila, haircut, manicure, pedicure, and massage services, Integrated Bar of the Philippines nga nagatag sang libre nga legal counseling, ang Philippine Statistics Authority para sa online registration services, ang Department of Environment and Natural Resources nga nagatag sang fruit bearing and native indigenous tree seedlings no, langka kag kwento ko po ni may langka, may harap dito sang Nara, I think no, Nara oo, ang Life Extension Philippines para sa libre nga blood sugar screening kag vitamins, Department of Information and Communications DICT para digital ID assistance, cyber crime kag online scam awareness lectures, Philippine Health Insurance nga nagatag sang PhilHealth registration, member data record processing and ID printing kag iban pa no, nga nag pagigabahin ang Office of the National Commission on Senior Citizen headed by sang regional director nga si Ma'am Rara Ganzon. Ini sa ginpatigayon naton nga Public Service Expo dira sa may Robinson's Place sa may distrito sang Haro. Nabudlay abi no. Thank you gid sa mga government agencies laton like kapon bla sa PSA damo to nagpilila kay ti syempre makuha sila birth certificate, marriage certificate, sinumar kay like for example mga senior citizens naton kapon na mapangkot naton tong ati balik-balik pa sila to sa PSA sa office, hindi pa na makuha aday no, sa isang adlaw hindi mo makuha, mabalik ka pa na to ti dito ya kapon, kumbaga one stop shop na lang nagpa-check up ang iban, nag-avail man sa other services, kung may nagkukuha sa nila sa live vert, wala yun na lang, kuha mo na yun on the spot. Pero kung magkagto ka tuya sa opisina, mapila, sa opisina sa PSA, mapila ka git, no? Babalik ka pa, dito ya, kuha nila kahapon. So amo ni nga, dako ang pagpasalamat sa aton sininga mga senior citizens, ang nila sininga PhilHealth yakap registration, may mga discounting sila sa bulong, no? Dito naman, may mga problema sila legal. Oh, si Kuan Galis, si IBP, President Attorney Pinitranti, ato gito kapon, kalabanan niya problema sa mga kuan naton, mga older adults naton, nga nagkantos sa aton sining mga abogado, problema sa duta, no? Nagpa-check up kapon, kalabanan niya problema, mata. Siyempre, kung nag-edad-edad ka na, nag-amat-amat naman na buron ang imo sining mata. So, that's why nga may mga libre man to kapon nga antipara, no? Para sa aton sining mga older adults. So, again, thank you, Gid. And sa mga nag-ululupod, no? Sa aton sining aktibidad kapon, salamat, kag-salamat, Gid, sa inyo tanan-tanan. Why na kita sa nabilin nga tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Radyoman Benroy Bernal.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Gigan.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ang oras, mga karadyoman, alas 6:05 sa aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sa pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
7: Straight to the point. Headliners.
5: Masobra 800 ka senior citizen na kabinipisyo sa RMN and NCSC6 Public Service Expo.
8: Ikadwa nga tuig sang RMN Freedom Run naging madinalagoon masobra 5 kagatos ka runners nagpasakop.
5: Miyembro sang LGBTQ community, ginwagayway ang ayahay sang ilang komunidad sa RMN Freedom Run Best Costume Award na kuha sang runner nga isaman ka designer.
8: Ido, ginapahayag agin patay kagin tunga sa duha sa Banwa Sampavia.
5: Balita Nasyonal, Marcos ginakilala ang liderato ni Sherwin Gatsalian kadungan sang Independence Day.
8: Sa International News, Trump ginkanselar ang US strike sa Iran bangod sang progreso sa istoryahanay.
5: Sa negosyo, presyo sang gasolina kag kerosene, magasaka diesel maganubo sa masunod nga semana.
8: Sa hinampang ta Baldwin nagpagwa na sang pahayag angos sa kamatayon sa duha ka atleta coach nagpangayo sang pasaylo.
5: Sa entertainment, Celeste Cortese kag nobyo sini ginpahayag nga bulagay na diyang kamanalo pinaligar bago nga nobya sang iya nga ex.
8: Sa extra wow balita, lalaki nakaset sang bago nga world record matapos magkaon sa masubra 1,000 grams ang honey sa sunod sang isa ka minuto.
4: Tatak RMN.
5: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
8: Mga karadyoman, ari kita sa adlaw na nga Sabado, June 13, 2026.
5: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
8: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
7: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN. RMN News. Panahon.
9: Makapanglaba kita sa aton mga bayo sa Bungadlaw, June 13. Bangod dinalauman ang maayong nga panahon sa Western Visayas, suno sa Pag-asa, Iloilo. Wala sang low pressure area o kon LPA nga ginamonitor sa sulod kag Sagwa, sang Pungsod, suno sa Pag-asa, Iloilo. Nag-aapekto naman sa karoon ng easterly sa eastern sections sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ginatagman sang Pag-asa, Iloilo nga bisan mangin maayo ang panahon sa pangkabilugan sa Western Visayas, may posibilidad man gihapon sang pagulugal o kaglap-talap na mapag-ulan dala sa mga localized thunderstorms ilabina sa hapon kagabi. Mahina at tutob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tutob makasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutak la 5:27 sining aga kag magatunod la sa 6:12 karon sa gabi. Para sa RMN weather forecast, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
5: Sa detalye sa aton balita lokal.
8: Mga karadyoman, isa sa mga katuyuan sang RMN Freedom Run subong nga Biyernes or kahapon Biyernes, June 12, 2026, ang papalapnag sang kamaturan kapag tapna sang fake news. Ginpakibahi ni RMN Iloilo Station Manager Ronel Sorbito nga ang aktibidad nagapakita sa matuod nga panindugan sa istasyon para sa responsable nga papalapnag sang impormasyon sa publiko. Suno saya ang RMN nagapanindugan sang kamaturan nga nagaaway sa madasig nga paglapta sang fake news ilabi na sa tiun subong nga mas madali na ini nga nagalapta paagi sa nagkalain-lain nga media platforms.
10: Kausa na to amo nga batuan o tatan ang ginatawag ng fake news. Siguro ang aton nga pagdalagan magaserbi ina nga kung ano man ang kalayon, ano man kadasigon, Namigasirbiin at nga amo na ang simpo man nga ginaaway nato ng fake news. Disinformation, malinformation kagibanta.
8: Ang gabayan sa pahayag ni Radjuman Ronel Sorbito, sunod sa iyang ang kada tapak sang sapatos o kada tapak sa sapatos sa mga partisipante, simbolo man sa ilang papanindugan batok sa fake news kapag suporta sa kamatunan. Ang Freedom Run ginihiwat bilang kabayan sa pagsaulog sa ika-128 ng anibersaryo sa kahilwayan sa Pilipinas kag ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo, inimana ang ikadwang tuig naging patigayon ang nasambit nga aktibidad.
4: Tatak RMN.
5: Oras alas 6, 10 ang aga. Nakuha sang international marathoner nga si Rogena Aguirre ang championship sa 20-kilometer category sang RMN Freedom Run 2026 kahapon. Natapos siya sa sunod lamang sang isa ka oras kag 14 ka minutos. Dugang pa niya nga wala ini proper preparation bangod nag-recover pa siya sa bago lang natapos nga Borneo International Marathon nga ginpatigayon sang Mayo Jess. Inspirasyon sang 26 anyos nga runner ang iya ginikanan kag partner sa pagdalagan. Rason nga gintinguan gid sini nga makuha ang premyo para sa idugang sa iya allowance kag ihatag sa iya Iloy para ibakal sang iya maintenance medicine.
0: Kada run ko, inspirasyon ko ako nga father nga nag-encourage sa ako before nga mag-run. Also ako man nga mother and also ako nga partner. Sa nakita ko ang mga runner nga nag-join, so expect ko lang makasalubi ako sa podium. Ay, since kilala ko man sila and kapila naman kami nag-ampang. So ang result, the same man ng Japan. Kag thankful kita ko kay siyempre ako ang nag-down. Plano ko sa ako nga ano, gusto siyong kumakalawan. Also hatag ko man sa kanya mother kay amo na may gina-maintenance nga
5: ang kabayan sa payag ni Rogena Aguirre. Si Aguirre tumandok sang Sagay City, Negros Occidental kag subong siyam na katuig nga naga-star sa Iloilo.
8: Ginwagayway ni Tony Pineda, 37 anyos nga kabahin sang Putsolo Runners kag residente sa barangay Rima Rizal City proper ang hayahay sang komunidad sang LGBTQIA+ community kadungan sang madinalagon nga RMN Freedom Run kahapon. Talolopang doon sa nasambit nga dalagaan ang outfit o kumbayo ni Pineda nga inspired sa kombinasyon sa Pride Month, Independence Day kasang sikat nga karakter nga si Sailor Moon. Sunod kay Pineda, ang una nga nag-motivate sa iya sa papasakop sa nasambit nga run, amo ang handom nga magkakuha sang new PR o kon personal record. Kag-agod nga mangin proud ang iya coach nga si Rugin Aguirre sa iya nga performance. Tumanman ang kalipay ni Pineda nga mapasaka ang bandera sang LGBTQIA+, gani ginaimbitar niya ang bilog nga komunidad nga mapasakop sa madragan bangod para man ini sa ila ikawas kag kalingawan.
11: I'm carry the flag of the LGBT community. So this time tani mabatian sa iban nga tani may maubra man nga Pride Run this Pride Month tani mapamati.
8: Ang kabahin sa pahayag ni Tony Pineda, bangon sa iya outfit, nakuha niya ang Best in Costume nga special award kag nagdala pa uri isang 3,000 pesos nga cash prize.
5: Ang iya costume to tama gid ka relevant sa okasyon. No, Independence Day plus dalagan plus Pride ang goal sang ila yang kausaman.
8: Radyo Manuvi, ginlabyan niya lang kumo.
5: Dasig sa padalaganon.
8: Pirte ka dasig padalaganon.
5: Then coach niya ang nag-champion.
8: Oh, coach
5: si Rogin.
8: Di ka dalagan gini sila iya.
5: Oh.
8: Dayon si ginlagan niya, may bubbles na ba?
5: Ah, tiwag kagit pagdaog siya, no?
8: May bubbles pa nga naganilupad lang ang bubbles. Pirte ka dasig padalaganon.
5: Kagang costume niya kung no, ginubra niya ni for 3 hours. Designer man niya siya.
8: Ah.
5: So, balnya niya, naubra ko niya in 3 hours. So, isa lang kapungko yan, human niya dayon. So, anad na siya. So, congratulations sa kay Tony Pineda. Pero ang spelling niya i-emphasize mo kay Tony Pineda.
8: May H punta eh.
5: May H pa yas punta.
8: So, dapat mapronounce kasi na medyo may, daw may galaghong gamay.
5: Oh,
8: Tony.
5: Tony.
8: Pineda. Tony.
5: So, congratulations. Ti gusto niya ko nga makaset siya sang record. So, ikaw na actually ang record holder subong first winner no sa Best in Costume sa RMN Freedom Run. Pero noted ining imo suggestion nga may Pride Run man. So, mabutang kita ba si next year kung kaluyan, kumiara pa sa nga Freedom Run, sa nga Pride category?
8: Pwede na.
5: Di ba?
8: Pwede
5: basta kagdamo pagin mintra nga mga parehas kay Tony Pineda. Nakasentro sa panawagan sa matuod nga serbisyo publiko, pagpabilin sa integridad sa institusyon kag pagbuligay para sa kayuhan sa tanan. Aminsay ni Mayor Raisa Treñas kadungan sa 128th Philippine Independence Day celebration. Sa aminsay ang ginbasa ni Councilor Sedfrey Cabaluna, ginsilin ni Treñas nga ang kahilwayan hindi lamang nagakatabo kun wala sang paggahom sang mga dumuloong. Payag ni Treñas nagakabuhi ang kahilwayan kun ang mga lider ginapangibabaw ang matud nga serbisyo, hindi ang kaugalingon nga interes kun ginapabakod sang mga institusyon ang integridad kag nagabuligay ang pumuluyo para sa kayuhan sang tanan. Dapat man nga padayunon ang values nga ginapakigbato sa mga baganihan nga mo ang pagiliusa, patriotism, accountability kag pagpalangga sang pungsod. Panawagan sang alkalde dapat ibasiguro nga ang interes sang pungsod kag kayuhan sa mga Filipino ang nagapangibabaw laban o kung labaw sa personal nga ambisyon, bangigay sa politika kag partisan interest. Nibulaan nga nasubong sa Singapore ang city mayor para sa isa ka-official travel.
12: Tatak RMN.
5: Ang oras sa 6:15 sang aga, break anay sa balita mga pigita mag Santhon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay siniyang timprano nga pagtuhaw sa makurinot kag kurit-kurit sa tonawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag Santhon Gold Coffee Mix.
12: Straight to the point ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
8: Magaradyo man, nagapanawagan sa gustisya ang tag-iasang ido nga ginapatihan nga gindakop, gintago, nga gintorture sa Zone 6, Ungka 2, Pavia, Iloilo. Sa pusang tag-iya nga si Angela Villena, ginpahayag niya nga masubra isa kabulan nga ginpangita nila ang ila ido nga si Max. Pahayag niya, nagapati sila nga hungod nga gintago sa isa ka Susan Erlano. Ang ila ido sa sulod sa pila ka semana gintorture antes ginpatay sa Lunes. Dugang pa ni Villena, posible nga ginbusalan ang baba ni Max kag gintabunan ang iya mga dalungan agud indi siya makabati sa ila pagpanawag. Ginaligar pa niya nga nagapanindugan pa si Erlano nga lain nga ido ang ginlubong apang sang ila ginkot-kot na kilala nila ini. Pagpatpat niya nagbutang sang isa pa kapatay nga ido ang suspek sa guwa sang ila balay agud magpati ang tawo nga lain nga sapat ang napatay. Nagpablatter na sila sa otoridad apan nagapanawagan sila nga magtuhan sang banwa kay mas mataas nga otoridad ang ila reklamo. Bukas sang linya sang RMN Iloilo para sa sabat sang ginatudlo suspect.
12: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:17 sang aga. Labuton tabi ining Susan Erlano nga ini sa aton nga RMN News team. Ungka dos sa Pavia. Grabe ang natabo po sa idol mo. Ining kapati, si Max nga ni ginpanawagan pa ini nagligad.
8: Okay.
5: Tapos ang uli na balaan nila, bilong ililo pangitay, grabe ang pagplangga sa tagiya. Hasta reward nga 10 to 15,000. Papagwa sila. Tapos nabalaan nila sang uli, nagkuha ara man sa tubang nila. May tiyanggi kuno mo ning Susan Erlano. Si Susan pasabton tabi ini.
8: Ikaw ang ginmention diri Susan.
5: Kay sila ang naglubong kag sangin kali. Bisan gawa agnas na, ilalagin nila ido nila. Ginto nga pang lawas, pero pila ka bulan or semana, way ka gahod.
8: Do isa kuno ka bulan eh.
5: Oo, so gintipan, gurong baba, kag sa ila dura, gibusalan pagidunungan para hindi ka sabat. Pero mamangkot ko, damo na tanabatian nga gapatay ido. Damo na tanabatian nga panakit ido. Pero ay pagkakabati bati nga nang ginap, kag torturon mo. Tapos ilubong mo.
8: Tinga nga may mo na ako.
5: Dahil gintunga pa nilang lawas.
8: Eh, Radyo Manuvi, ano nga purpose abi no?
5: Kag nagpatay pa sila lain nga ido man, para imuon nga pang-divert nga ariho. Tapos ginsaylo nila to ang color ni Max sa dako nga ido nga ginpatay man nila. So ang pamangkot subong, sino ano klase tao ang gobras ni? Normal pa ba ini? So we want to hear sa tagreklamo, pero at the same time gusto ta mabalaan ang pamilya Erlano nga ang amo ini ang natabo.
13: Tatak, RMN.
5: Ang balita ang inyong rabatian, dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos, kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo na gadala sa balatian sa atong lawas. Santon Plus Gold.
8: Masobra 800 ka mga senior citizen nakabenepisyo sa RMN and NCSC 6 Public Service or Service Expo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
14: Nagdangat sa masobra 800 ka mga senior citizens sa Western Visayas ang nakabenepisyo sa ginpatigayon ng RMN and NCSC 6 Public Service Expo sa Robinson's Place Haro, kadungan sa 128th Independence Day Celebration.
15: Ang nasamit ng aktibidad ang kabahin sa 20th RMN Iloilo Relaunching Anniversary, kadungan sa 128th Philippine Independence Day Celebration. Sunog kay NCSC 6 Director Ann Rapunzel Rara Ganzuan, nga ara sa 20 ka mga other agencies ay nagpasakop sa Public Service Expo ang naghatag sang ila serbisyo, pati na sa mga mall goers kag mga walk-in. Ang mga ahensya, organisasyon kag service providers nga nag-upod sa nasamit nga aktibidad amo ang mga masunod: Department of Health Region 6, West Visayas State University Medical Center, Western Visayas Medical Center nga naghatag sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga doktor kag nurses, Unilab, Holistic Health Pharma Clinics, Josme Pharma Incorporated, Kagahanta Pharma nga nagpanghatag sang
13: Tatak, RMN.
5: Tayo lang, nautod kita, no? Balikan ta ni Dibidugay. Anong tabo, pe?
8: Anong tabo?
5: Alright, standby kay Kanami, sininga balita.
8: Kanami, oh? Kanami, oh?
5: Oo, kalawig pa, oh. Welcome tapos.
8: Ikuan mo, be. Rewind mo ni gamay, ah. Be, matiyan na ito.
5: Mabalik kita sa puno.
8: Mabalik kita sa puno.
13: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
5: Problema ni sang PLDT or problema sang QN ka?
8: Ipagwa mo na sa daan para mag-buffer siya.
5: Buffer mo na daan. Eh, prime time nga daan kita, pe. Ang balita ngayon na batian, dulong sa inyo sa D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa kita. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang aton kaugatan. Tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle lang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kani para protektado mag-D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagini ka mo malipat, DTX 500, kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares nyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakor immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang atong kombinasyon sa maayo nga pang lawason.
8: Balikan tang report ni Radyo Man Marjorie Miani. Mga ka-Radyo Man, masubra 800 ka senior citizen nagkabinipiso sa RMN and NCSC Public Service Expo. Radyo Man Marjorie Miani.
14: Nagdangat sa masobra 800 ka mga senior citizens sa Western Visayas ang nakabinipisyo sa ginpatigayon ng RMN and NCSC 6 Public Service Expo sa Robinson's Place Haro, kadungan sa 128th Independence Day Celebration.
15: Ang nasamit ng aktibidad ang kabahin sa 20th RMN Iloilo Relaunching Anniversary, kadungan sa 128th Philippine Independence Day Celebration. Sunog kay NCSC 6 Director Ann Rapunzel Rara Ganzuan, nga ara sa 20 ka mga other agencies ay nagpasakop sa Public Service Expo ang naghatag sang ila serbisyo, pati na sa mga mall goers kag mga walk-in. Ang mga ahensya, organisasyon kag service providers nga nag-upod sa nasamit nga aktibidad amo ang mga masunod: Department of Health Region 6, West Visayas State University Medical Center, Western Visayas Medical Center, nga naghatag sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga doktor kag nurses. Unilab, Holistic Health Pharma Clinics, Josme Pharma Incorporated, Kagahanta Pharma nga nagpanghatag sang libre nga bulong kag vitamins. Robinson's Mall Lingkod Pinoy Center nga naghatag sang madasig nga access sa government services sa ila mismo nga mall. Got Game Clothing nga naghatag sang libre nga pamahaw 24/7 Prime Mental Health Helpline para sa mental health kag counseling. Lions Club International nga naghatag sang libre nga eye check-up kag reading glasses. Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP 6 upod ang Bureau of Fire Protection 6 nga naghatag sang libre nga haircut, manicure kag pedicure kag massage services. Integrated Bar of the Philippines kinaghatag sang libre nga legal counsel kag notaryo. Philippine Statistics Authority o kan PSA para sa online registration services. Department of Environment and Natural Resources DNR Penro nga nanghatag sang fruit bearing and native trees seedlings. Department of Social Welfare and Development o kan DSWD nga nagtanyag sang social pension assistance and referral services. Life Extension Philippines para sa libre nga blood sugar screening kag vitamins. Department of Information and Communications Technology o kan DICT para sa e-gov services, digital ID assistance, cybercrime kag online scam awareness lectures, PhilHealth para sa PhilHealth registration, member data record processing, ID printing kag PhilHealth yakap.
16: Celebrate the freedom of those who matter most. Kag sino ni bala sila kundi ang mga pinalangga natin nga lolo kag yola. Kung wala sila, wala kita tanan, no? Kay grabe ang pagpalangga, pag-aruga, kag pagsakripisyo nila para lang malambot natin kundi in kita tanan subong.
17: Yes.
16: No, kag sa message kagina ni Radyo Manovi na kita naman, no? Years from now, kita naman na mabulo sa ila.
15: Tuma naman ang pasalamat sa mga senior citizens sa RMN Iloilo kag NCSC 6 sa mga benepisyo nga ila na avail kay dungan sa ika-128 Philippine Independence Day celebration na.
18: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Mana Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
19: Tatak RMN.
5: Oras alas 6:27 sang aga. Ang balita ngayon yung nabatian, dulong naman sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag may 200 ka international unit sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy inyo kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Kaduha nga tuig sang RMN na Freedom Run nangin madinalagon masobra 500 runners nagpasakop. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
20: Sa ikaduha nga higayon, liwat nga nangin madinalagon ang ginpatigayon nga RMN Freedom Run sa Festive Walk Iloilo, Hunyo 12. Ang nasambit nga running event ang kadungan sang selebrasyon sang Independence Day kagkabahin sang ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Subong nga tuig, mas madamo nga runners ang nagpasakop sa din nagdangat ini sa masobra 500 na bangod ginhimo nga apat ang kategori sang Freedom Run nga amo ang 3, 5, 10, kag 20 kilometers. Suno kay Radyo Man Novi Guaso, Program Director sang RMN Iloilo, nga tinutuyo sang aktibidad nga hindi lang mapromote ang healthy lifestyle kundi maduso man ang advokasya sang istasyon nga pagbato sa fake news kag paghatag kahilwayan sang mga kasapatan.
21: Today is a very significant day for our country. This is Philippine Independence Day. And also today is a significant day for the number one radio network in the country, ang RMN kag IFM, Radio Mindanao Network sa Bilog ng Pilipinas. Because today is our 20th relaunching anniversary. Salamat gid sa inyo pagpakigupod sa among tanan-tanan. Antes kita magtikang, antes kita magdalagan, please remember two important freedoms na gina-inspire namon sa kanginan kagamoy na kasignifikante sa pag-ululupod natong subo. First, Of course, is the freedom of the press and expression. Dala na nada ang pag-away naton sa hindi mabakusan subong nga fake news. Please consider trying to honor what is in the hearts of a human being. Sa tao kita nga may balatsagon magpati hindi sa algorithm sang makina if we are to fix this country. And number two, please remember sa pagpagigbato sa atong kaiwayan, the freedom of our animals to be free from cruelty. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Thank you for celebrating freedom with us.
20: Nagkalain-lain nga grupo kag individual ang nagpasakop sa 2026 RMN Freedom Run. Nakip na diri ang mga men in uniform, mga manunudlo, mga doktor, animal welfare advocates, mga solid listeners ang istasyon, kag madamo pa. Yara man ang Girl Scout of the Philippines, Iloilo Council sa pagpanguna sang Council Executive nga si Mrs. Claire Laruan.
1: Yes, actually, upod po mga Girl Scouts, kaga ako man mga kabataan.
17: Oo. So, how was your experience sa pag-join ninyo?
1: Ati, kayo sa edad na nato niya, medyo namagota ya, pero sa mga bata, ati, chicken lang. Ito,

0: Sumalang
1: ako tapos. This is good dance sa pagdalagan eh, no?
0: Yes, yes.
1: Importante yung tausagin eh, no?
0: Yes, yes, yes. Oh. Ang pagdalagan, ang pag-upod natin sa fun run or half marathon, nangin palagyan ako na medium sa aton nga ginatulod nga freedom of expression. Ginapamatukan naton ang pagguluwa sa mga fake news.
2: Tatlo ka podium finishers sa kada kategorya ang ginpadungan samtang nagpauli isang cash prizes, certificate kag gift packs ang top 3 finishers sang 10 kilometers kag 20 kilometers categories. Sa padasig-dasig sang dalagan, wala sang nakapirde kay Rogine Aguilar sang barangay Pagsangaan Pabia Iloilo ang pinakauna nga finisher kag nagkampyon sa 20 kilometers sa sunod lang sang isa ka oras kag 14 minutos nakalabot na ini sa finish line. Suno sa iya ang iya kadalagan kinahalad niya para sa iya kinikanan.
3: Siyempre kada run ko inspiration ko ako nga father nga nag-encourage sa akong before nga mag-run, also ako man nga mother and also ako nga partner.
2: Daog naman sa best in costume si Tony Pineda nga nagsuksok sang outfit nga inspired sang flag sang Pilipinas bilang selebrasyon sang Independence Day kag Pride Month.
4: The Pride Month and the Independence Day and the Sailor Moon. Ako lang. I work at just in 3 hours. That's why I had no sleep. Dapat tulog.
2: Magluwas sa podium finishers, palduman ang 17 ka-runners nga maswerte na pilihan sa raffle kag nagpauli sang butane, stand fan, kag gas stove. Nabulong man ang kakapoy kag kagutom sang runners bago mayara sang pamahaw pagabot sa finish line. Ang RMN Freedom Run, isa lang sa mga aktibidad sang istasyon agon matipon ang mga runner, hindi lang para magdalagan, kundi para mapahibalo kag maingganyo man na ipakigbato ang kausa sa pag-away sa fake news. Madamogid nga salamat sa inyo pagsakdaga sa aton kadalagan na may kausa, mga karadyuman. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyuman. Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:32 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasari lang sila kundi malapit ang inyong mga lugar. May ara sila sa mga branches sa San Miguel Jordan Guimaras, San Jose Antique, Oton Iloilo, Pasig City, Estancia Iloilo, Bagadama Santa Barbara, Tagbak, Haro, kag may ara man sa tatlo naton ka mga malls, SM City Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
7: Sa pagkabahin na DOE Yusik Bakurdo na panawagan sa mga Ilonggo nga maging champion sang energy conservation kag efficiency. Kasama mo sa balita, Radyuman, Joel Franco.
8: Nagpanawagan si Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo J. Bakurdo sa mga Ilonggo nga maging champion sa energy conservation kag efficiency. Iningkabahin sa mensahe ni Bakurdo bilang dinapit nga bisita sa 128th Philippine Independence Day celebration sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Bakurdo, mahimo ini sa mga Ilonggo sila puluyan di opisina pagi sa pagkambyo sa electric vehicles kag pagbaton sa renewable energy projects sa ila komunidad. Para kay Bakurdo, ang tagsa ka megawatt nga makuha gikan sa indigenous power, tagsa ka barrel sa imported nga langis nga magamit kagtag sa ka-local energy source na ma-develop isa ini ka-moderno nga deklarasyon sang kahiluwayan. Pahig pa ni Bakurdo nga kung na-depensahan sa Mailonggo ang unang kahiluwayan gikan sa colonizers ka mga manukagaw, ang Mailonggo Subo makabulig sa pagtukod sa mas mabakod, mas resilient nga pungsod, kag mas may seguridad sa enerhiya. Gisiling pa sini nga kung may mga baganihan sang una na nagpakigbato para sa kahiluwayan politikal, ang paghangkat subong among magsigurado ang kahiluwayan sa ekonomiya kag enerhiya. Ginako ni Bakurdo nga nagpabilin nga dako kapang hangkat ang seguridad sa enerhiya, bangod nagasalik ang pungsod sa imported nga gatong. Samtang gidayaw di Bakurdo kung paano ginhimo ng economic powerhouse ang Iloilo, apang dapat handaan sini ang dako nga demand sa enerhiya agod mapasigurado ang yagdatawag nga resilient future.
9: Let us work together to ensure that the power given to the strongest is boundless, self-sustaining, and enduring as the longest period. Latinos of the past fought for political freedom. The challenge before us today is to secure economic and energy independence for the future generation. My fellow Ilonggos, the same courage, discipline, and unity demonstrated by our

0: others must now guide us in facing the challenges of the 21st century. If the Ilonggos of the past were able to defend freedom against colonizers and invaders, surely the Ilonggos of today can help build a stronger, more resilient, and more energy secure Philippines. As we celebrate Independence Day, let us remember that freedom is never a finished achievement. It is a continuing responsibility.
1: Ang kabahinsang Philippine Independence Day message ni DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Noted, ining ginambal ni Yusek Bacordo, Boss Idol. Panawagan niya, dapat maging champion kita sa energy conservation.
3: Dapat kinman.
2: So, gakinot gid man kita, kagdi kung may bulo budget, may invest na solar. Eh. Unang nga. Sa SSS, kag sa GSIS. Eh.
3: Tama na, Radyo Manuvi. Unang nga, kung hindi ka mo anay kalon subong, hindi nyo lang kami papatamiigid gamit kung daw hindi man kinanglan. Kung gaulan, patsya lang ang aircon.
2: Actually, dugay ka na nga nakabulig, Boss Idol. Di blang ginapulaw mo nga streetlight mo ang solar.
3: Solar na.
2: So, bisan ng kwan lang anay, ang hindi hybrid, ang off-grid lang anay.
3: Oo, mga kwan lang anay.
2: Ang solar lang, may suga.
3: May suga, okay lang na.
2: Matamat na kita sa kamuna.
4: Tatak RMN.
2: Police patrolman nga ginakusaran sang attempted rape nakapiansa matapos ginpasakaan sang kaso. Siyempre, mapiansa gimana na mon kayo napasakaan kaso. Si
3: natural.
5: Dokrad lawar.
2: Kapo mga headline ni... Alam, piansa ka kung ikat kaso.
3: Yan ang namin nga na naguro. Siyempre, kaging kasuhan. Sige, nagpiansa siya.
2: Hindi, abong sa idol. Sana ano mo na ya. Alam, piansa ka kung ikat warrant eh.
5: Dokrad lawan.
2: Kami matianta. Kasama mo sa balita. Radyoman, Mon Kapalihan.
6: Temporaryo nga nakagawa sa prisuhan ang 29-anyos nga police patrolman kagin reklamo sang attempted rape sang 26-anyos nga dalaga nga helper sang isa ka pension house sa city proper area sa syudad sang Iloilo matapos nga nakapiansa ini sang Hunyo 11 tuig 2026. Ini ang ginkonfirmar ni Police Major Eduardo Siacon, hepe sang Iloilo City Police Station number 7.
7: Attempted rape against ini sa member sang Philippine National Police nga assigned sergeant mobile force battalion. Sang aga na file paghahapon nag-process siya sa ang iyong bail, so na-release siya because naka-posted bail siya. Sir.
6: Nakadepende naman sunong kay Siacon sa regional headquarters ang pag-file sang kaso administratibo batok sa PNP personnel nga na-assign sa Regional Mobile Force Battalion sa Haniway, Iloilo. Matandaan nga Hunyo 10 ang ginreklamo sang 26-anyos nga helper sang pension house ang pulis matapos nga nag-transaksyon ini sa among lugar para may dayunan sa tang may ginaproseso sa Campo Martin Delgado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:39 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga ka-Radyo Man, dugang pa nga mga balita. Sa labs ko si Mother Earth pag-recycle sang kahoy para mangin furniture makabulig sa Dunang Manggad. Ag sa extra wow balita, lalaki nga nakaset sang bagong world record matapos magkaon sa masubra 1,000 grams sang honey sa sulod sang isa ka minuto. Wow, tim-tamis
3: ini. Ang 1,000 grams na 1 kilo na.
2: Sa kilo nga tamis.
3: Isa ka kilo nga tamis sa isa ka minuto.
2: So may health benefit ang honey pero ang sugar content niya naman hindi man hamak.
3: Mapatay kasi na iya. Grabe na iya, Radyo Manuvi. Tiyang balila, ang ginabutang mo malang yet, isa mo lang kakutsara mo. May health benefits siya, pero mag-isa ka kilo for one minute. Grabe niya.
2: So, ang world record, is it worth it? Nanduman mo nagamukbang-mukbang, nagligad itong pinatamaan niya kaon ka baka.
3: Napatay to?
2: Patay gan eh.
3: Patay to?
2: So, halong man ka mo kay world record na. Pero, ang world record mo nga mas madumduman na napatay ka, no? Bangod sa attempt mo nga makaimo world record, sang sa ang aktual nga world record tani nga gusto mo from the very beginning. Alasais, 40 sang aga.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may match.
9: Protect formula.

0: need proper diet and exercise? Panalo ka! Star Nutri Needs Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
3: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo. Mali ang iBerry, hindi ka mo

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kinikir time!
3: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
4: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
5: Goodbye sa mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
7: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Con.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumakablo sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Tatak RMN.
3: Oras ala 6:49 sa aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Yari ang may prostate problem si Mr. Bernardo Bailoses. Kung paano siya nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
6: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
7: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
6: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
7: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
6: Uh-huh.
7: Natutulong talaga.
6: Oh, hindi na sumasakit.
7: 100% to.
6: First name po ninyo,
7: Bernardo Bailoses.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa detalye sa aton balita nasyonal.
8: Ginakilala ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang liderato ni Sir Win Gatsalian sa selebrasyon sang 120th Philippine Independence Day. Samtang ginatamyaw niya ang mga bisita sa iyang speech, gintawag ni Marcos si Gatsalian bilang Senate President pro tempore. Personal nga nagtambong si Gatsalian sa event kagipatigayon sa Quirino Grandstand sa Manila sa Senate session sa June 3 sa pagtambong sa 12 ka mga senador gindeklarar ang quorum base sa Supreme Court decision sa kaso nga Avelino versus Cuenco case sang 1949.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:50 na sang aga. Wala sang intensyon si Vice President Sara Duterte nga gawon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sunod sa iya, nagsumpa siya ago di preserbar kag dipinsahan ang konstitusyon. Ginpatag man niya kung nga critical siya sa subong administrasyon. Sa yaminsay, sa ika 128 nga Independence Day, ginsiling man ni Duterte sa publiko nga hindi lamang sa dumuluong madula ang soberanya sa Pilipinas, kundi sa tagsa nga mangin private enterprise ang serbisyo publiko.
2: Tatak RMN.
3: Sa balita international.
8: Wala gindayon ni President Donald Trump ang US military strike sa Iran bangod suno sa iya naprubahan ang final points sang inisyal nga peace deal kay natalana nga ianunso ang detalye sang signing ceremony. Wala nagsabat gidayon ang Iran sa announcement ni Trump nga natabo pila ka oras matapos ginpahayag sang presidente nga takihon sang US military ang Iran sa ikatatlo nga sunod-sunod nga gabi. Gin-report sang semi-official Fars News Agency sang Iran nga wala ginaprubahan sang Tehran ang text sang anuman nga agreement. Base sa tatlo ka Iranian sources nalabot ang political understanding apang may pilag ka mga isyu nga nagapabiling nga dapat hambalan sa detalye. Lakip na ang mekanismo para sa papagwa sang binilyon ka dolyar nga Iranian oil revenues nga frozen sa foreign banks.
2: Tatak RMN.
3: Ang balita ngayon nabatian dulong sa inyo sang NAN sa Super Plus sa Capsule, the new and improved NAN Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag Guimaras. NAN Super Plus.
2: RMN News Negosyo.
8: Lauman sa mga motorista ang mixta adjustment sa preso sang gatong sa masunod nga semana. Ginalauman nga magasaka ang preso sang gasolina kag kerosene samtang magadubo naman ang preso sang diesel sunod sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau sunod kay Director Rino Abad padayon nga nagabago ang global prices sa nagligad nga 4 kadlaw bangod sa pronouncement may kantalan sa giyera sa Middle East kag mahimo pa ini magbago sa katapusan nga trading day sang semana. Sabay luhan ay mga karadyuman sang dolyar subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 35 centavos.
3: Ang balita sa negosyo dulong naman sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Yari ang pahayag sang isa ka nakagamit na sang Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
3: Cleansing, nourishing, balancing. May pito ka mga powerful nga mga ingrediente. The healing nutrient nga ra lang sa Evergreen Herbal Capsule.
2: RMN News Sports.
3: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Sa pinakauna nga tion, nagpagawa na sa pahayag si Ateneo de Manila University Head Coach sa Tab Baldwin. Angot sa kamatayon sa student-athletes nga sanday Rene Baterbonia kag Dimbain Adili. Sa video gin-post sang universidad, nagpangayo sang pasaylo si Baldwin sa pamilya sang mga player.
10: As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players, the development of these young men into future professionals. But mostly, as a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry.
3: Ang kabayin sa nga pagpahayag ni coach sa Tab Baldwin, ginbalikan man niya ang tion sang natabo ang insidente.
10: At that moment I felt I had failed. I failed as a leader, I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. And that left me with really the only thing that I've been clinging to for the last several days.
3: Ginakilala ni Baldwin ang kadako sang kasubo sang pamilya sa mga player nga masubra pa sa iya nabatsagan kag sang iya team. Ini ang unang atiyon nga nagpagwa sang pahayag si Baldwin angot sa natabo matapos ginabisuhan nga hindi maghambal angot sa pagkalumos sa mga atleta sa Aurora Province.
2: Tatak RMN.
3: Mabatsagan ko ang sinseridad sang Amerikano, no? Iti sa kadugayon na mga kabataan niya naman.
11: Iti natural. Mo. Grabe man ang banding nila na Zumanovi. And sa pagkabalo ko, sa interview nga nakita ko, ikapat na galit nila nga balik.
3: Oo.
11: So sa lugar nga ina.
3: Kagkatagas ni sa mga players nga ini, kagkabalo maglalangoy. Siguro, disgrasya gid man. No? May part lang galing nagsalig siguro si Baldwin la. Nga why niya gin paminsar nga may love nature kita.
11: Hindi abi
3: so,
11: pag
3: dapat may naka-standby ginadaya nga mga rescuers para nga kun may matabo may makadalagan dayon.
11: Actually may ara kuno sang rescuer ang ilada nga resort, no? Pero ti sa ang ginalantaw ra Jumanovi kadalag ko abi kuno sang balod eh. Ang kundi na diri si una kuno nga nadula si I think ang atong isa si Adili
3: si Divine
11: mga 3 to 3 to 4 ka dupa ang gin sa dira sa nga area ang gin kuno niya ra Jumanovi ang gin dala apukan niya sang tubig kay kadalag ko kuno sang balod nga ginalampo sila. Ti ini nato nabi sumumabalan pa ano ang event nila dito nga tuto sila nagano sila dito
3: ang kwanto kuno team building why cellphone daw military training gani kay endurance ang ginatakos mo. So, grabe gurong investment sa Ateneo sa endurance.
11: Diba si Manny?
3: Pero mo lang na, no? Medyo, tiyan mo na gani kay may disgrasya. Open sea, abi na mo. So, kinanglan guro tani, medyo gin-id-id nila ang preparasyon sa muna.
11: Kag malayo gali isa shoreline, Radyo Manuvi. Ang iyang resort, mga 300 meters pa sa shoreline. So, madalagan ka pa to sa punta. Igo sila kuno nag-ano, nakatawag sang rescue guide sa MDRRMO, mga 30 minutes na. So sa nakita ining duha, lugalutaw na gali sila ya. So hindi nga nakita sila sa dalom, naglutaw na sila nga
3: so,
11: duha.
3: So may rescuer sila nga una ito, hindi na mabtan 30 minutes.
11: Posible.
3: kay kung may rescuer, may communication na mo. So, di rin nagsaligid sila yan, nga may matabok. So, hindi pwede nga muna. Pero may isa na di ka sala. Kay way man isang may gusto. May isa na di ka sala kung paano ginhandol sa management sa Ateneo ang issue. Tani, nag, mga statement ka pareho sini.
11: Nabal mo na.
3: Timprano pa.
11: Nabal mo na.
3: Siguro makig-makig yapo ng pamilya. Pero hindi parehas gid sini. Nga way bala ka mo nag-issue statement.
11: May mga lawyers ni nga nag-upang mo. Ginatansya nila.
3: Kaya mo na, amo ginalin sa una.
11: Lawyers sa move ni.
3: Okay man na nga ma-advise ang lawyer mo nga hindi maghambal. Kaya nga bugado ka preparar na pirmiyas kasuhay. Kagkun kay isa, ang mga bagay bala nga pwede man maistoryahan na lang. Kagmahangpan, nagalawig, kung umintra na mga bugado. No?
11: Bugado na nga style git.
3: Kaya ang family, kung ginistorya, tadlong kagtanan, masakit para sa ila, pero base nakakamaap ka mo compromise.
11: Di kung disgrasya ini. Kung
3: nagisabudlay kung mga bugado magsagad kay lintra, bisan diri sa aton, magagmay ng mga bagay.
11: Bugado na, intran ka bugado
3: na. Nagalawig, kay kisa way mantagen sa mga bugado, pero may iba ng mga bugado, bla nga, pwede man nga tabangan mo ang kliyente mo. Pero advice-an mo man sa how to handle others nga ma-appease mo nga way na conflict.
11: Bala mo,
3: kaya nga, pag-abot sa kasuhay sa piskal, una nga gusto sa piskal, bisan sa judge pa, ipos nila nanay sa tulment.
11: Yeah.
3: Ti, gaglawig ti sa problema.
11: Kaya damo-damo nag-ilikog na. Damo-damo na sa nag-harambal Radyo Manuvi. Ginabalina.
3: Because kay makasuhay na, ti balanta na na, sino may kwarta, bugado.
11: Tiyo, bugado.
3: Oh, mabayad na tineyo sila. Oh.
11: Bayad na tineyo.
3: So muna, no, kinanglan, hindi man kung kay isa legal mind ang kinanglan ta sa isa ka konflikto o kung iskandalo. Ang kinanglan ta, mga tao nga may ihibalo sa human relation. No, public relation. Muna ang kinanglan ta.
12: Tatak, RMN.
3: Sa aton yang para malikawan ang makamamatay nga stroke ag heart attack, mag-inom ka mo adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang mataas nga vitamin D3 level sa dugo, makatap na sang risgo sang atake sa korason. Gani, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3.
12: RMN News Entertainment.
11: Ginahuring-huring nga bulagay na sa Live Miss Universe Philippines 2022 si Leslie Cortez kagang amay sang iyang nabusong. Uy, nga si Jonathan Sterling, nga isa ka British software developer nga nagkabase sa Dubai. Sang Abril ginanunso sa duha nga nagabusong na ang beauty queen kanatalana nga magbunag sa Oktubre kaginingadlan nga Sirio nga ginkuha sa nagtaliwan nga may. Nagwa sa report nga ginbailo ni Jonathan si Celeste kay Miss Universe Philippines 2009 candidate kag actress nga si Bianca Manalo. Si Bianca ang anay nobya ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatsalian. Apang sulo naman sa management ni Bianca, single siya subong kag wala sang kinabdanan sa isyu sang iban nga couple. Sa nagligad nga mga binulan, ginopda ni Celeste si Jonathan sa pagdunar sa mga eskwelahan sa idalom sang Jonathan M. Sterling Scholarship Programs.
3: Untod ni kapala nobyo man ni Bianca Manalo, no?
11: Dabudamo.
3: Ligad sa mayor man di sa TKB to, tong nalunod to sabla.
11: May mga bayi gid mangguro yang nga pagka daw damo
3: kahagop sa ila.
11: Oo, palanubyo. Ipares man sa mga lalaki. Pares man ang mga lalaki, Radyo Manuvi, palanubya man.
3: So, madumduman mo lang iya si Bianca, bla?
11: Mga lang na eh.
3: Sabi, pagpangita ka na sang boyfriend nga galawig, bla? Tapos kung may chance, pamanahan na.
11: Pag-settle, bla ka mo? Mga lalaki, kinasakit nyo lang mga balatsyagon kung mga lalaki.
3: Daog pa ka mo ni Wamos. At si Wamos yan, nagpermanente, subo.
11: Kita mo si Wamos, ang asawa
3: niya. Kung hindi man sabi, magpermanente, dahil sino maabi.
11: Buti, Radyo Manuvi, kung damo ka kwarta.
3: Yeah, may madikit giman, o. Oh.
11: Kung laing gidman niya, kung grabe. Subong niya, way na naginalantaw gidman ang tsura mo.
3: Oh.
11: Ang ginalantaw, subong niya, ang estado mo kag ang bulsa mo.
3: Mugit. Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension Philippines.
12: Extra! Wow! Balita! Balita!
3: Isa ang honey sa pinakababorito nga pagkaon sa kalibutan. Apang masarangan mo ay han magkaon sang 2 ka pound sini, talo si isa lang ka minuto. Sa Germany nakuha ni Andre Ortoff ang Guinness World Record sa may pinakadamo nga nakonsume nga honey sa isa lang ka minuto. Abisar tuman katamis na ubos niya ang 1,272 grams o kon 44.91 ounces ang honey. Kilala na si Ortof nga masamig game sa hindi kinandan nga eating kag drinking challenge.
11: Magkaon ka pa ng adaan na dumunod. Hindi kayo yunot-yunot na mo. No. Doog mapilit na siya. Sus, ginapang lamoy yun.
3: May tao, ginga mo na.
11: Ah, namit na yung honey. Kung may pandisal ka,
3: tulungan ko sa una. Si Jess kay Igoy Blanc, Master of Pain.
11: Oo.
3: Tagali yun. Nga Guinness World Record man lang holder. Sa nipol niya yaya ginasibit ang jeep. Ya, guyo doon na lang. Kaya mo. Pero why sick? Ba't sakit ya? Di may tao gidyan ang mga muna, no?
11: Mga budlay-budlay. May di ba si siya man ni si Sir Jessica Igoy maning magpanit sang lubi? Ingipo niya lang, hindi.
3: Nambot kung...
11: Doon may arap. Kita mo na may nakita kung nga nagapanit sang lubi. Ya. Ngipo niya lang ya.
3: Grabe mo, no?
11: Di. Sus, panit kayo mo lubi, ngipo lang.
3: Pero gusto ko gayon nga may makita nga pinasahi nga world record. Inang tao wala nga nagalakad. Ang gatubang sa tao blang buli niya blao.
11: Mabilib na gyud kuguro Radyo Manubi kung makita kong tao nga namuson siya garab. Napagwayang garab bilib na gyud ko yan.
3: Ikla mahaus bunga. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
11: Mga ka-Radyo Man, sa mga tabla mati naton, sumunga aga, hindi ka mo magkalipat mag-DTX sa 500. Kung nagasulubra ang imo sining nga sugar, choy exercise ka pa doktor kagid. Importante, number one, doktor gid. Pakuha ka laboratory mo, pa-resita ka sa bulong. Then, ang balong ka na sa doktor, hinahinayon mo lang nga kaon sang tamis, sang karne, kag sumuman sang inyo sining carbohydrate. Sa mga tao palamati naton, bakal ikaw DTX 700 may charantin agikan sa Margoso nga nagabulig ini panubo sang aton blood sugar, di sugar grain nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Mga karadyuman, mag DTX 500.
13: Tatak RMN.
3: Oras alas 7:05 sang aga. Salamat gid sa tanan nga nagpakigbahin.
11: Thank you.
3: Sa aton nga RMN Freedom Run. Kaga subuman sa aton nga RMN and NCSC 6 sa Public Service Expo.
11: Thank you.
3: Sa karon mga gusto.
11: Second part karon na Radyo Manubi, pasalamatan nato ng aton nga mga partners. Salamat gid no nga nagtingob kita kag nakabulig kita sa aton sini nga mga senior citizens.
3: Kag syempre ang aton nga mga seniors nga toto kahapon sa Robinson Saro. Ginapangita kagid nila pang-acknowledge ta sila karon. Kag dito sa Freedom Run ang nagdalalagan kabataan nila. Pero ang instruction nga mapapicture kuno sa imo galing kay nadula ka.
11: Nadula ko Radyo Manubi kay abi ko gani hindi na ako kalabot. Balan mo.
3: Oo, te. May lang kay nalabutan pa. Galing kon kay isa po sa idol, kinanglan man lang sina resourceful ko.
11: Balan mo naman ako nga daw hindi gid ako iadaan. Di ko daw medyo daw makaya pa malang. Okay man. Pero ti, damo kita to namit. Namit ko dito ang aton ng mga listeners kagapon sa nagdalagan kita. Kanami kay ti akon Radyo Manubi upon ko gid ang akon nga asawa. Inambalan ko sa siling ko amoni nga paagi. Kapila ko sa gimpilit. Hindi sa tani magupod. Gimpilit ko gid. Siling ko hindi upod ka. Hinatig na ulan. Siling ko hindi upod ka. Kay para nga maka-walking ikaw, magwa lang bago-bago mo. Tino nalipay man sa Radyo Manubi, kaya naguagin man ang bago-bago ya.
3: Kaling umanad ka sa exercise mo sa idol. Doon ka nami.
11: Kagaya nami bala iya mag-exercise, kanamo ka mo. Doon wala lang dugaya mo. Dugay-dugay, ara na ka mo. Doon ang tanang kita mo nga, dugas smile.
3: Kapon namiyangi ko, isapya na ka nami nga vibe sa Iloilo, kapon ang nasaksiyan ta. Sa RMN Freedom Run. No, kasadya lang.
11: Sadya-sadya yung Radyo Manubi. No, kaya gakapoy ah.
3: May t-shirt, may medal, kasinaot.
11: Dayon na.
3: Tapos ang kinananay.
11: Kinananay.
3: Nagsulubra lang mga pagkaon.
11: Muna mo to?
3: Sige, so istoryahan ta ni Dugang karon sa aton nga pag-pangalagad. Kag-istoryahan ta ni ha, sa aton nga animal welfare topic karon. Labuton ta ining tag-iya ni Max. No? Gin-kidnap yung ido. Gin-torture. Asta nga na-discoveryhan lang nila sang may nakapanugid, ginlubong siya. Ginkali ang lulugna niya, nakita. Tinunga nila ang lawas niya. Dayon sa pihak niya, may ara ginlubong at ako nga ido, ginsailo tong kalar niya. para i-deceive ang pamilya eh.
11: Ano?
3: Tingtinglahan ko.
11: Nga mo ginao.
3: Neighbors ka mo, kapabli ka mo ng obrahon ina, no? Nga may torture pa.
11: Mamaya mo na.
3: Ano gidang kinaiya sa mga tao na nagimo sini?
11: Ano ning ang lahi isang ido niya? Dugang kikita ko sa picture do gamay, do do gamay. Ala nga amo ginaiya ka violent sa inyong
3: yes.
11: So kun mapatay mong ido, may banda ra Jumanovi nga nagsuro sa ila na tiruhan nila oran. Ariya kung gintunga mo pagidi ang lawas.
3: Kagin tago pa nila sa tagiya para hindi kagahod kay sa piyakbalay mo lang. Ginbusalan pang baba. Tiang pamangkot ko subong ano man, sino ano nga katao ang nagahimo sini? So, may giningadlan diri ang pamilya, Irlano family.
11: Irlano family. Labutong ta Irlano family.
3: Labutong tabi sa patrol ta. First part karon i-live ta to sila sa lugar. Ara man landas tubang man ang tagbalay, paistoryahon ta sila dungan be. No? Pero ti lain-lain lang gurong area kay basi mag-initanay la.
11: Di sumong mainitanay.
3: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Novi Malion Guazo.
11: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
14: Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Nakila na abigo siya bilang coach nina Baterbonya at Adili.
10: As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry.
16: Hindi mo nang kalain ang coach na ang routine training ng koponan sakala nila'y mababaw lamang na tubig ay malalim pala at sinubukan nila ang lahat para masagip naman ang dalawang players. Sa pagkakataong yun, naranasan ni Baldwin na madala sa pinakamadilim na lugar pero hindi niya maikukumpara ang malagim na sitwasyong kinakarap ngayon ng mga nagpalaki sa mga napatay na mga atleta.
10: At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader, I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had felt as a failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too.
16: Batid din ang head coach kung gaano talaga katindi ang pagdadalamhati ng pamilya at pagkadismaya ng publiko sa nasabing pangyayari.
10: So deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families but everybody that feels let down. Somehow betrayed, and I pray that we all find some pathway forward to come back to hope for the future, love for one another, and forgiveness for those of us who failed and tried so desperately hard to reach a better outcome.
16: Ipinagdarasal din ni head coach sa Tab Baldwin na makahanap ang lahat ng daan para makausad na rin at umasa ng mas magandang kinabukasan, pagmamahal at pagpapatawad sa kanila na nabigo at sinubukan ang lahat para hindi mangyari ang malagim na sitwasyon.
17: Sa kaugnay na balita, Ateneo coach Tab Baldwin dapat nang makipag-usap sa mga magulang ni Rene Baterbonya ayon sa high school coach ng basketbolista. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Leo Batulayan ng RMN Davao.
18: RMN Live Report.
19: Nanawagan ngayon si Jess Evangelio, high school coach ng Yumaong Batang basketball player na si Rene Baterbonya na kinakailangan ng personal na makausap ni Tab Baldwin ang mga magulang nito. Ayon kay Evangelio, mahalagang mabigyan ng paglilinaw kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Rene at matukoy kung sino ang dapat managot sa naturang trahedya.
20: Ano talagang ang gusto lang talaga na malaman ng family ni Rene is yung mga persons accountable, persons involved na mag-explain na maayos sa kanila and yun, ma-explain na maayos yung anong talaga nangyari.
19: Sa isang press conference, sinabi rin niyang taimtim niyang pinagdarasal at inaasahan na gagawin ito ng Ateneo coach upang mabigyan ng kapanatagan ang isip ng mga magulang ni Rene.
20: Actually, we're waiting and hoping, praying na sana si Coach Tab Baldwin makita namin or marinig namin na kausapin kahit private lang, makausap lang yung family ni Rene, yung parents ni Rene kasi it's the least that he can do sa family na sana mabigyan lang ng clarification lahat.
19: Sa ngayon ay nasa campus pa rin ng Ateneo de Davao University Senior High School sa Bangkal, Davao City ang labi ni Rene at nakatakdang dalhin nito sa Talacogon, Agusan del Sur sa Lunes, Hunyo 15 habang nakatakda naman ang libing nito sa Hunyo 24. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Leo Batulayan. Tataag RMN!
16: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, nanawagan ng hustisyang ama ni Divine Adili kasabay ng pagkamatay ng anak nito sa kasagsagan ng team building activity kasama ang Ateneo Men's Basketball Team doon sa Dipakulao, Aurora. Sa Facebook post ni Elias Adili, labis ang hinagpis ng kanilang pamilya sa biglang pagpanaw itong si Divine. Ayon pa sa nakatandandang Adili, ibinigay ng kanyang anak ang lahat para naman sa kupunan. Una rin ipinahayag ng ina ni Divine na si Ifeoma Adili sa isang panayam ng kanyang pagkadismaya sa nangyari at hangad na may magpaliwanag sa kanila patungkol sa insidente. Manawagan din ang pamilya ng yumang atleta na sumailalim sa autopsy ang labi ng katawan nito para malaman na naging dahilan ng pagkamatay ni Divine.
17: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, pinatawan ng temporary closure order ang resort na pinagdausan ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Sa interview ng RMN Manila kay Dipakulao Municipal Tourism Officer Leticia Combis, kanyang sinabi na nakitaan nila ng ilang paglabag ang resort kahit kumpleto naman ito ng dokumento. Ayon pa kay Combis, walang itinalagang licensed lifeguard ang resort habang wala ring sapat na safety signages sa lugar.
18: Binigyan po ng temporary closure yung resort po, at kung matapos na po yung problema at kung makakapag-comply sila sa mga kulang nila, sa mga pagkukulang nila, ay ewan po lang po kung mabibigyan pa ni Mayor ng permit. Yung mga pagkukulang po ng resort, yung mga safety reminders, mga signages, at saka kung makapag ano sila ng kanilang talagang license na lifeguard. Ang sabi po sa amin nung caretaker ay nung kanilang receptionist ay yung kanilang dalawang bali apat na security guard at the same time po ay nagpe-perform sila as lifeguard.
17: Sinabi pa na opisyal na hindi rin nakipag-ugnayan ang universidad sa lokal na pamahalaan kaya hindi agad nakaresponde ang LGU sa insidente.
18: Kung ganyan sanang may mga malaking crowd ng mga team building, ay humingi sana sila ng, nakipag-coordinate sana sila doon sa opisina namin o kay mayor para mabigyan sila ng seguridad. Pagka may ganun namang mga, nagbibigay din po ng ayuda yung mga MBR, nagpapatrol po sila dyan. Iniwasan lang po siguro ng Ateneo ay yung hindi sila madumog dahil sikat daw yung ngayon. Pero ngayon lang namin narinig yung pangalan ni Rene Lert at saka yung basket po.
17: Sa kabila nga ng trahedya, sinabi naman ng Dipakulao Tourism Office na natiling masigla ang turismo sa bayan at marami pa ring turista na gustong mamasyal.
16: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ang PNP naasahan naman ang pakikipagtulungan ng mga ipinatawag kaugnay ng investigasyon sa nangyaring Ateneo Team Building doon sa Aurora Province na kinasawingan ng dalawang college basketball players. Detalye ng balita mula kay Rajuman Marjo Domingo. Marjo!
21: RNN Live Report.
22: Umaasa ang Philippine National Police na makikipagtulungan at bukas ang lahat ng mga coach, manlalaro at iba pang individual na itinatawag para sa investigasyon kaugnay ng nangyaring insidente na kinasawi ng dalawang college basketball players sa lalawigan ng Aurora noong June 8. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Retazel Jr., inaasahan ng pulisya ang kooperasyon ng Ateneo sa buong proseso ng investigasyon para maipaliwanag sa mga magulang at publiko ang tunay na nangyari sa kabila ng mga espekulasyon na makalat sa social media na batid na nagbigay na ng subpoena ang CIBG sa may 20 individual na kinabibilangan ng mga coaches, players, resort owners, staff, local government unit at maging ang bus driver na sinakyan ng mga atleta kung saan inaasahan ang pagdala nila sa Lunes sa tanggapan ng CIBG sa Cavite City sa iba't ibang oras. Kagaya nito, tinignan na rin ang pulisya ang posibilidad ng mga paglabag sa Republic Act No. 1105 o Anti-Hazing Act of 2018 kagaya ng team building na ginawa sa isang beach resort. Patuloy naman ay sinasagawa ang investigasyon ng pulisya at pangangalap ng mga pahayag ng mga saksi kaugnay sa nasabing trahedya. Kasama mo sa BZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patak RMN.
21: RMN
17: Samantala, abiso sa mga motorista dahil asahan na po ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na trading sa world market, may 350 na posibleng tapya sa kada litro ng diesel habang mahigit piso naman sa kerosene. Samantala, nasa 50 cents ang dagdag presyo ang inaasahan sa kada litro ng gasolina. Posible pa namang magbago ang galaw ng presyo depende sa resulta ng huling araw ng kalakalan para sa linggong ito. Ianunsyo naman ang kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Lunes at ipapatupad sa Martes.
16: Samantala naman, mga kasama, nanawagan na ang Department of Environment and Natural Resources sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kasabay ng indikasyong namumuna ang El Nino. Sabi ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna, makakatulong ang magang pagkilos upang protektahan ang ating supply ng tubig para sa inumin, yung paggamot at iba pang mahalagang mga serbisyo. Kabilang sa mga hakbang upang makatulong sa pagtipid ng tubig ay mas maiksing oras sa pagligo, pagpatay sa gripo habang nagsisipilyo, kumpunhin kaagad yung mga taga sa gripo at gawing panlinis at pag-flush ng toilet ang pinaghugasan tubig. Hindi rin nirekomenda muna ang non-essential activities tulad ng paglinis ng kotse, pagbasa ng kalsada at pag-refill ng private pool maliban na lamang kung kinakailangan.
17: Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang viral video na nagpapakita ng questionabling earthballing activities sa mga puno sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Makikita kasi sa video na sa kalagitnaan ng gabi ay pinuputol ng ilang manggagawa ang mga punong matatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o SALEX na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Aliwas kasi sa earthballing kung saan maingat na kinukuha ang puno kasama yung ugat at lupang kadikit nito at nakuhanan po sa video na pinuputol ng mga kawani ang ugat na pumapatay sa mga puno. Sabi ng DNR, posibleng panagutin ang mga nasa likod ng questionableng paghugot o pagputol sa puno. Nananawagan naman ang ahensya na sundin ang batas, kumuha ng kaukulang clearance at makipag-ugnayan sa kanila bago gawin ang anumang aktibidad sa mga puno.
16: Sa mga taga Bicol, Marhay na aga, alas 7:20 na po. Mahigit naman 20,000 mga runners lumahok sa marathon event sa EDSA. Yung naturang event abay, nagdulot ng matinding trapiko. Detalye ng balita mula kay Radyo Man, Gerald Dulip.
0: RNN Live Report.
1: Nagdulot ka ng matinding traffic ang Galaxy Manila Marathon na isinagawa sa kahabaan ng EDSA. Kailangan kasing itara ang 2 lane ng southbound ng EDSA para bigyang daan ang marathon na mula Mall of Asia hanggang SM North EDSA pabalik ulit ng MOA para sa 42 kilometers long distance sana. Akong alas 10:30 pagsabi ng formal na binuksan ng marathon kung saan makikita sa kalahok ang kasiyahan ay sa mga organizers nasa may 20,000 itong sumali sa event. Pero kung tayo natuwa sa marathon, perwisyo naman ito dulot sa mga motorista.
5: Okay naman, kaso yung ruta pabalik medyo mahirap na.
23: Oo, bakit?
5: Bukod sa pagod na, parang kulang na yung mga inumin, mga hydration.
23: Oo,
5: traffic na. Sa traffic na, sir.
23: Sobrang traffic?
5: Opo, sobrang traffic na.
23: Oo. Ilang oras kayo dito inabot sa EDSA?
5: Mga kon siguro, sir. Mga 2 oras pa naman.
23: Kaling?
5: Dito sa kon. Guadalupe.
23: So, dapat wala nang ganito dito sa event?
5: O, sir, kasi nakakakapalo, sir.
23: Oo.
5: Ano? Dito traffic,
1: Yan ang runner na si Alex Corilla at ang driver na si Vincent Flores. Kasama mo sa Lisex at Armin Adjuman Gerald Dipulet. Patok, Armin.
17: Daan-daang Dabawenyos naman nakisaya sa 66th na anibersaryo ng DXDC-RMN Davao. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Karine Beltran ng RMN Davao.
21: RMN Live Report.
4: Umabot sa 300 na residente mula sa Barangay Centro San Juan Agdao District Davao City ang nakiisa sa pagdiriwang na ika-66 anibersaryo ng DXDC RMN Davao na ginanap araw ng Biyernes, June 12, 2026. Ayon sa panayam ng DXDC RMN Davao, isa sa mga natuwang benepisyaryo ay si Nanay Teresita Suarez mula Bunawan, Davao City. Lubos ang kanyang pasa, salamat matapos niyang makapag-avail ng libreng eye check-up mula sa serbisyo ng 55 Eye Clinic. Patagal na umano niyang dinarana ang panlalabo ng paningin kaya't malaking tulong ang nasabing konsultasyon. Kabilang din sa mga serbisyong inihatid sa selebrasyon ang serbisyong legal kasama si Attorney John Macla kung saan iba't ibang legal concerns ng mga residente ang tinugunan. Nagbigay rin ng libreng serbisyo ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, tulad ng registration at PhilHealth Yakap Program. Samantala, nakibahagi rin ang Philippine Statistics Authority o PSA na nagserbisyo sa National ID Registration at pamamahagi ng e-fill ID. Aabot sa mahigit 60 na individual ang kanilang natulungan sa nasabing aktibidad. Masigla rin ang partisipasyon ng mga bata na tumanggap ng mga papremyo gaya ng tinapay, candy, vitamina at school supplies bilang bahagi na pasasalamat ng DXDC. Magpapatuloy naman na ang DXDC sa paghatid ng mga serbisyo sa Davao News ng mga suking tagapakinig na layuning ilapit ang mga programa ng pamahalaan at iba't ibang institusyon sa komunidad dahil maliban sa ika-66 anniversary, tinatangkilik at patuloy na ginagawang consistent number 1 AM radio station ng DXDC RMN Davao sa buong Southern Mindanao. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radzuman Karin Baltan, Tatok RMN.
16: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Mag-ama sugatan ng paghahampasin ng baseball bat ng live-in partner ng anak na babae doon sa Sagay, Negros Occidental.
17: Facebook at iba pang Meta applications, ilang oras sa hindi na access kagabi matapos magkaroon ng outage.
21: RMN Network News.
6: Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
7: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections, Drangam. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
25: Apat ang arestado sa paihimo.
26: Impeachment complaint.
27: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
24: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
21: RMN Network News. RMN Network News.
16: Sa mga Ilocano dyan, na imbaga bigat, alas 7:26 na po. Doon muna tayo sa Iligan, mga kasama. Apat na struktura abay natupok sa sunog. Mula sa Remin Iligan, Meditali, Rajuman J. Dubarco.
21: RMN Live Report.
2: Tinupok ng apoy ang apat na istruktura kabilang ang dalawang bahay at dalawang tindahan sa taglap na sunog sa Puro 14 Kalaway, Barangay Tibanga kahapon ng umaga. Ayon kay Fire Officer 2 Ruel Pairet, Fire Investigator ng Bureau of Fire Protection, natanggap nila ang alarma alas 11:03 ng umaga dahil sa makadikit-kit ng mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy kaya itinaas sa second alarm pagdating ng alas 11:09 ng umaga upang makahingi ng karagdagang bumbero at gamitan. Idideklara naman na under control ang sulok alas 11:30 ng tanghali bago isinagawa ang clearing operation. Batay sa paunang investigasyon ng BFP, nagmula ang sunog sa bahay na pagmamayari ni Marjorie Fentes at mabilis na kumalat sa mga katabing istruktura. Walang inuulat na nasawi o nasugatan sa insidente habang tinatansya ng mga otoridad na abot sa 90,000 pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Kasalukuyan pa ang inalam ng BFP ang eksaktong sanhi ng sunog. Kasama mo sa RMN DXI si Iligan, Radyo Man J. Dubarco Tatak, RMN.
27: Mag-ama naman sugatan ng paghahampasin ng baseball bat ng live-in partner ng anak na babae dyan po sa Negros Occidental. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: RMN Live Report.
9: Nananatiling naka-confine sa ospital ang mag-ama mula sa Barangay Poblacion 2, Sagay City, Negros Occidental matapos nagtamo ng mga pasa at bali sa buto sa kanilang katawan matapos paghahampasin ng baseball bat. Kinilala ang mga biktima na sina Ezra Marie Pastones, 38 anyos, at ang kanyang ama na si Jubal Ray Pastones, senior citizen at sang church leader sa nasabing lugar. Kinilala naman ang suspect na si Lionel Luzada Aliones na live-in partner ni Ezra na kagad naman naaresto at nakadetain sa Sagay City PNP Component Police Station. Lumalabas sa investigasyon ng Sagay PNP na sa kasagsagan ng pag-away na mag-live-in partner, kumuha si Lionel ng steel baseball bat at pinaghahampas si Isra. At nang umawat ang amang si Jubal, pinaghahampas na rin siya ng suspect. Ayon kay kaibigan ni Isra na nakakita sa nangyari, parang aso lang ang mag-ama na pinaghahampas ng suspect. Aharap naman sa patong-patong na kaso ang suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
3: RMN Network News.
16: Ito ha mga kasama. Kasama ba kayo sa mga nawindang ano pati si partner ha?
27: Akala ko nahahak ako kagabi.
16: Grabe, kakaiba pala pag parte na ng buhay ang Facebook. Yung mga netizens natin mga kasama, siguro kayo dyan ha, mga nakikinig, nanonood po. But tapos hindi nila ma-access ang kanilang mga accounts sa Facebook, yung Messenger, Instagram at WhatsApp kagabi. Reklamo nila hindi ma-access ang application sa website, ganyan din sa mga phones habang hindi rin makalogin sa kanilang account. Marami tuloy ang nalito at nataranta sa pagkakalang na-hack ang kanilang account habang may sububok na tanggalin pa ang app at mag-install muli pero hindi pa rin gumagana. Pinumpirma naman ng Metro Communications Director na si Andy Stone dakong alas 10:11 kagabi sa pag-post sa kalabang social media platform na X o dating Twitter. Sa update naman bandang alas 11:41 ng gabi, sinabi ni Stone na unti-unti na rin binabalik ang operasyon pero baka matagalan pa bago maging normal ang access naman sa mga apps o application ng Meta.
27: Sa iba pang balita, may bagong ebidensya na natuklasan ng House Prosecution Panel na planong ilatag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng hindi na maipaliwanag na yaman na hindi idineklara sa SALN o sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon kay Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, nakita sila ng ilang personal na ari-arian o ano'y hindi isinama ni Duterte sa kanyang SALN sa mga nakalipas na taon, bagamat hindi isiniwalat ang mga detalye.

0: Pulo. Ayon naman kay VP Sara, wala siyang kapangyarihang gumawa ng hakbang para pabagsakin ang administrasyon at manatili siyang tapat sa kanyang tungkulin na pangalagaan at ipagtanggol ang konstitusyon. Pero guwalta ng Vice Presidente, naas niyang makita ng publiko ang kawalang hiya ng Pangulo hanggang matapos ang termino nito.
1: Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
0: Samantala, sa kanya namang Independence Day message, nagbabala si VP Sara na patuloy na banta sa kalayaan at soberanya ng bansa ang korupsyon at mahinang pamamahala. Inakusan pa niya ang Pangulong Marcos na sangkot umano sa pagnanako ng pondo ng bayan.
1: Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba, every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat
0: tao. Mga kasama, yan pa rin si Vice President Sara Duterte.
2: May buwelta agad ang palasyo dahil yung salitang walang hiya ay mas bagay na paglalarawan sa mga Duterte. Ayon po yan sa Malacanang. Kasama natin sa balitang yan si Radjuman Chanel Salazar.
3: Pinuweltahan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak agawin ang pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi niya sinusuportahan ang anumang extra-constitutional na hakbang laban sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maaaring itanggi ng Vice Presidente na noon pa man ay hayagan na nitong pinahayag ang kagustuhang mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Tinukoy ni Castro ang talumpatyo mano ni Duterte sa Netherlands noong July 19, 2025 kung saan sinabi nitong nais nilang mapaalis sa pwesto ang Pangulo. Kung talagang tutulaan niya ang Vice Presidente sa mga destabilization efforts, dapat itong pigilan ang mga kaalyado na umano'y nagsusulong nito. Sinagot din ni Castro ang pagtawag ni VP Sara kay Pangulong Marcos na walang hiya na mas bagay umano sa mga Duterte. Ang naturang paglalarawan ay hindi anya akma sa Pangulo kundi sa mga taong sangkot sa karahasan, pananakot at pagpapakalat ng fake news. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tata RMN.
0: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7.34 na po. Kinilala naman ang Pangulong Bongbong Marcos si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa pagdiriwang ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan doon sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binanggit ng Pangulo si Gatchalian bilang Senate President pro tempore kasabay ng pagbati sa iba pang opisyal. Nagbigay rin ng palakpakan ang ilang dumalo matapos banggitin ng Pangulo ang pangalan nitong si Senador Gatchalian.
4: House Speaker Faustino D. and the Honorable Members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps.
0: Si Gatchalian din ang kumatawan sa Senado sa okasyon habang hindi naman dumalo sa Senador Alan Peter Cayetano sa programa. Kung narito sinabi ng Malacanang si Gatchalian lamang kanilang kinikilala sa posisyon at itinanggi ang paratang na nanghihimasok ng ehekutibo sa isyo sa liderato ng Senado.
2: Iginiit naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singso na hindi siya mapapatahimik sa pagsasalita kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kaso rin dyan ang pag-aresto sa kaniya ng Quezon City Police District dahil sa kasong cyber libel. Ayon kay Singso, ang nasabing kaso ay pagtatangka lamang umano para siya sirain at patahimikin. Pero hindi anya siya papatinag at ipagpapatuloy ang panawagan para sa transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nilinaw pa ni Singso na kusa siyang sumuko sa maturidad taliwa sa mga kumakalat na ulat na siya'y inaresto sa kanyang tahanan. Kinuwestiyon din ito muna'y mabilis sa pag-usad ng kaso at ang pagtatalaga ng huwes mula sa labas ang kanyang lalawigan. RMN Network.
0: Samantala naman, hindi paglahok ni Senador Jenggo Estrada sa

0: impeachment trial, hindi pa nadidesisyonan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Konde Bata, Konde.
1: RNN Live Report.
2: Nananatili pa rin ang karapatan ni Senator Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iginit ni Estrada na hindi pa pinal na hindi na siya makakalahok bilang Senator Judge sa impeachment trial dahil ongoing pa ang proceedings sa kanyang kaso. Sinabi ng senador na maghain pa lang siya ng komento at oposisyon at gagawin pa niya ang lahat ng legal na remedyo. Hanggat hindi pa na ibababa ang final ruling, binigyang din ni Estrada na patuloy niyang igigiit ang kanyang otoridad. Nagampana ng constitutional duties bilang Senator Judge. Ano man anyang pahayag na hindi na siya makakalahok sa impeachment trial bilang Senator Judge, bunsod ng graft at plunder cases, ay maituturing na premature, walang basihan at minamaliit ang integridad ng impeachment process. Ipinunto din ni Estrada na batid niya ang mga umiiral na tuntunin, proseso at responsibilidad sa impeachment trial dahil minsan na rin siyang nagsilbing Senator Judge. Tiniyak na mambabatas ang patuloy na paggalang sa kapangyarihan ng hukuman at sa mga prosesong itinatag ng batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Konde Batak Tatak RMN.
3: Magkasama, binawi na ng International Criminal Court ang restriction sa isang hindi pinangalan ng individual na hindi pinagbawalan noon na bisitahin po si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility sa The Hague. Sa inilabas sa desisyon ng ICC Trial Chamber 3, pinagbigyan ng mahukomang request na isama ang naturang individual sa listahan ng mga papayagan na magkausap si Duterte. Bagamat hindi po pinangalanan, kinumpirma noong nakalipas sa taon ang common law wife ng dating Pangulo na si Janet Avancenia na pinagbawalan siyang bisitahin matapos talakayin ang detalye ng kaso sa pamamagitan ng phone call. Sa ilalim ng rules ng ICC, pinapayagang bisitahin ang mga nakadetain sa ng kanyang pamilya kabilang ang partner, gayon din ang minister o yung spiritual advisor. Pupwede rin makapulong ng defense lawyers ang kliyente habang may access din sa komunikasyon ng mga consular o yung diplomatic representative. Regular po na binibisita itong si Digong ng kanyang mga anak na sina Vice President Sara Duterte, Mayor Baste, Congressman Pulong at si Kitty. Gayon din ng kanyang dating asawa na si Elizabeth Zimmerman at ilan sa kanyang mga apo.
0: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos Yakabuwasan, alas 7:39 na po. Mga kasama, sisimulan na rin ng Manila Cathedral ang 6 na buwang Philippine pilgrimage para sa replica image ng Our Lady of Guadalupe ngayong araw. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, line itong ilapit ang mga Pilipino sa Panginoong Hesus Kristo at sa Birhen ng Guadalupe. Pangunahan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula ang opening mass mamayang alas 3 na ng hapon. Habang binuksan na sa publikong imahe ng Birhen Guadalupe upang masilayan at mahawakan kaninang alas 7 ng umaga at magtatagal ito hanggang sa alas 6 ng gabi. Kung din ito ay pansamantalang sarado po dyan sa mga kalye po ng Biaterio, Santo Tomas, General Luna at Cabildo Street. Yan po ay sa Intramuros, Manila. Mula launa hanggang alas 4 ng hapon. Mananatili po ang imahe sa Manila Cathedral hanggang June 18 at ililipat naman ito sa iba't ibang simbahan hanggang matapos ang pilgrimage hanggang Disyembre 12 ng taong kasalukuyan.
3: Some girls just have all the luck. Isang 14 years old kasi na Filipina British actress ang kabilang sa DC Universe film na Supergirl na ipapalabas ngayong June 26. Very lucky mga kasama itong si Eve Rightly dahil sa una niyang movie na napabilang agad siya sa pelikula para gampanan ng role na Ruthie Mary Knoll kasama po sina Millie Alcock na gumanap na Supergirl at Jason Momoa bilang Lobo. Ayon kay Rightly, sumailalim siya sa 2 buwan na stunt training tulad po ng martial arts bago pa magsimula ang shooting at nag-enjoy niya ang nasabing mga fight scenes. Samantala, nang matanong sa kanyang Filipino roots itong si Rightly, sinabi niyang lumaki siya sa Pinas, ang kanyang lola at half Pinay ang kanyang ina. Ayon pa sa kanya, nais siya makapunta ng Pilipinas dahil hindi pa siya nakakabisita dito at gusto daw niyang matuto na magtagalog. Si Rightly mga kasama ay dati na nag-perform sa entablado bilang batang Efonin sa Les Miserables dyan po sa UK tour. Nagsimula ang career na itong si Rightly bilang voice actress sa animated series na Peppa Pig. At siya rin po yung nag-TV debut sa medical soap opera na Casualty.
0: RMN Network News. mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol.
3: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: Mula po sa Remain Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga taga-Samar at Leyte, maupay ng aghaiyo nga tanan.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Mga kasama, oras sa buong kapuluan, alas 7:42 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by RMN Network News. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Blast! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Kung may ara ka problema sa kidney, makabadyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
7: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, nabatian ko gid ang epekto, hindi na mabudlay ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
9: Mahirap paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Magaradyo man ang oras, las 7:49 ang takna sa agad. 47 ah. Radyo man tupi, ikuan mo lang na ah. Ano mo na karoon ng aton nga orasan ha? Kagi ka ROTC, why?
3: Wala.
2: Why? So hindi ka kabalo magbasa sa military time? Balan mo?
3: Budlay. Budlay. Balaan pero budlayan ako.
2: Ako mo man na military time.
3: Gi ka lang pa manumdum balak
2: ko. Okay, panumdum ko pa kung ano oras. Sa mga tapalamati naton subong aaga, sa mga suki naton, good morning Radyo Man Jeline.
3: Good morning Boss Idol.
2: Kamusta ang imong Sabado?
3: Maayo man, pero doon
2: na kinapoy ka, no? Kinapoy ka. Nagdadagan ka gapon?
3: Wala.
2: Wala lang, wala ka naglagan.
3: Ara ka tayo sa starting keg finish line.
2: Pero kagapon, after sina, ano oras na to natapos ang sa Robinson? Mga 4 na, 3?
3: Mga alas...
2: 3, 2, 5. Ah, hapuna, no?
3: Las 4, 5.
2: Ah, hapuna.
3: Mga lira.
2: 4 or 5. Kamusta ang tulog mo gabi?
3: Nakatulog man, pero kulang gihapon.
2: Kulang, no?
3: Wala pa kabawi.
2: Karon mabawi ka. Bawi ka, tulog karon. Sa mga tapalamati naton, subong aaga, anong pamahaw mo, Radyo Man Jeline?
3: Wala pa, kape pa lang.
2: Kape ka pa lang. Ang akon, nagbakal ako sang utan bala na, nga munggo, nga may ginsaksak, nga gamay nga langka.
3: Langka.
2: Ginisip kong langka daw, tatlo gid kabilog.
3: Kailang munggo.
2: Ang munggo, mga ambot may 27. Sus, ang sabaw pa imo nga isa. Para imo sabaw nga bisan lumsan ka. Grabe. Dayo nagpabakal ko kay Papang Joshua sang gusto ko abi marguso nga may itlog na bala. Ah, nambalan ka nga duha pa lang katimo sang marguso nga may itlog daw, mabalatian ka na sa kidney. Perte karat-arat.
3: Amo na nami gina ko ikaw gay galuto sa
2: kita. Kain niyo no, tigaling kay ti paghalinta sa balay blaway kita kaluto o Radyo Man
3: Jeline. Wala oras.
2: Way oras. Ti mantiner lang kami anay. Pero sa mga tapalamati naton subong aaga, ang aton sininga kape na Nanscorn Coffee, amo ini ang kape nga may makabuligid para sa aton, ang kape mga karadyuman nga kaduwa mo sa imnon, pero makatipid kagid kay nakatibag siya. 12 pesos ang bilin niya, pero ti kaduwa mo sa imnon, so 6 pesos na lang. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, mag Nanscorn Coffee.
1: RMN News, Derecho Headline.
2: 96 ka-aplikante na tigayon nga ma-hired on the spot sa kalayaan job fair sang Dole.
3: Sa showbiz, Ariana Grande nagpanawagan sa White House nga hindi pa gamiton ang iyang kanta para sa wala sang kapuslanan.
2: Balita sinampang Mexico na kuang pinagkaunang kadalagaan sa FIFA World Cup 2026. Ini nga balita ang ginatulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Tiyoy, ang Life Extension Vitamin D3, pangitaon talang ang Tatak Ili Tatak Original. Ang wala pa dira makahibalo kung ano ang kayuhan sini, pwede nyo na siya ma-search, no? I-google ninyo. Life Extension Vitamin D3. 1,000 ayo siya. Gani sa mga tapalamati nato ng isa ka soft gel. Equivalent niya, isa na nimo kaadlaw nga, maayo nga, maayo maabiyan nga panglawason. Gani sa mga tapalamati nato, kadto ka sa butika. Bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
3: Radyo Man Jeline Tamayo para on.
2: Sa detalye na sang aton mga balita.
1: Tatak RMN.
2: Mga karadyo man, naglabot sa 26 kaplikante ang natigayon nga ma-hired on the spot sa kalayaan job fair sang Dolly 6 as of 3 PM kahapon. Sunod kay Attorney George Ferrares sang Dolly 6 kadamuan sa mga inias ang sa government internship program kagkalabanan ang mga pamatanon nga bago lang nagraduar. Naglabot naman sa 1,554 ang mga job seekers nga nagpakigbayan sa nasambit ka job fair. Santo sa record sang Dolly as of 3 PM naglabot sa 949 ang mga qualified applicants kag 132 ang near hired.
3: Malipayon nga nakuha ni Danilo Baluk Francia, 42 anyos sang Villa de Lunan Arevalo, ang kampiyonato sa 3 kilometers category sang RMN Freedom Run kahapon. Si Francia isa ka fish vendor kag hindi isa ka runner, rason nga wala inisang preparasyon na ginhimo antes ang event.
0: Sao na, may isang matsago niya naging burst kay. Pero hindi ko runner, Japano lang ko, first balas ka na basket ka na dyan. Sang high school ko, athlete ko sa runner, pero dugay na ako nag-stop.
3: Suno sa iya nga nagpasakop siya sa Freedom Run bilang suporta sa RMN, gani nagapangabay siya sa mga pamatanon nga magpasakop man sa mga fun run events para nga makalikaw sa bisyo. Samtang suno naman sa second placer nga si Michael Muok, 38 anyos nga residente sang Santa Rosa, Mandurriao, Iloilo City, ang irregular nga paghampang sang basketball amo ang nangin preparasyon niya para sa nasambit nga race. Ini na ikaduha nga gayon nga nagpartisipar si Muok sa RMN Freedom Run.
4: Wala basketball. Oh, last year, ga-join ko dito. Oh, wala basket lang. Oh, basket. Salamat ka sa RMN. May gift nga. Para magka-exercise. Exercise para namin lang yung kondisyon.
3: Ang kabahin sa payag ni Michael Muok.
2: Magradyuman ang oras sa Pilipinas, alasa 7:53 ang tanda sa agad. Kagapon, Radyuman Joylin, kung binalbal ko biwi na suwasan ko, mapulot ni sila kaya buo ko.
3: Abi ko gani, 20K gid imo.
2: Ara si misis mo.
3: Nagpaayon ka lang.
2: Ti alangan man nga madalagan ko sa 20K, diyon si misis, ara lang da iaga pahunay-hunay. Ga kahinay pa siya nga daan maglakat.
3: Ta ano gitalagaan mo gani 5K?
2: 20K gitan daganan ko. Pero ti kay ara si misis 3K na lang.
3: Grabe nga downgrade mo.
2: Ikaw hindi sa kadagan, Maya. Ikaw abirad yung mandoy din, upod mong partner mo, then unahan mo siya.
3: Paayon man ah.
2: Hindi pwede unahan mo siya. Dumadalagan niyo ko eh.
3: Tingala ko na namin isang picture niyo kahapon.
2: Gano'y kita mo?
3: Oo, grabe.
2: Hindi ko gusto nga biyaan ang asawa ko mo.
3: Amo gito yung gali dapat
2: niya. Oo, siyempre, Independence Day, abi ato, kahilwayan ato. Gusto ko man tani nga mahilway eh. Isang pila lang kauras, galing pag-abot mo sa balay, why ka man kahilwaya.
3: Pero namin, gidya pala sa pictures niya ni Ma'am Leia.
2: Kita mo?
3: Oo, ginpost na ito sa ato.
2: No, kita ko man. Kita ko man sa page. Eh, damo ganun, nagsend sa ako.
3: Yung sweet-sweet,
2: Sa mga tapo lang mati na ito, na muna, kagapon, siling ko kung gusto ko lang maglaog na Juman Joylin, sa premyo, pangkuritan ko lang ito.
3: Wala ni salita, stani sila na interview.
2: Boy, laban-laban guro, ang interview sa akon, ikaw guro. Ako yung gina-interview mo, Radyuman Joylin. Mga mulang tunga dasig nila to. Sus, may kung maka-ato sa akon.
3: Oh, pila lang tani, ka minutos, makuha mo sa 20K.
2: Mga 20K guro, hindi ko guro maurasan sinasin na 20K. Ah. Pinaka-minimum guro-guro mag 45 minutes guro.
3: Grabe.
2: Sa 20K na Radyuman Joylin, natin huwag ko yung kasugid ah. Huwag ko yung kasugid. Hindi niya kung ano ah. Ang 20K nga na, ginakuha ko lang na iya, parban ko lang karbaw na iya sa una. Ay na iya. Matro 20K. Sinsilyo lang na iya ang 20K. Sa totoo lang, Aryo, wala ni, ano, hindi ni Tikal. Ang 20K iya, Radyuman Joylin, warm up ko lang na iya. Nga nag-commentaryo.
3: Grabe ba?
2: Nag-commentaryo. Warm up ko lang na iya. Di kagapon, sinin ko tricky lang. Ah, walking lang.
3: Nag-giveaway ka lang, anay, sa iban.
2: Gumagamay mo lang itong premium. Tati. Mga Radyuman, sa mga tapalamati natin, last 7:56, sa antara sa agay ng Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati, ta, subong aga, hindi ka mo magkalipat, mga Radyuman. Mainom kita sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, manami ini para sa mga suki naton, maayo ini para sa aton sininga mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, may spirulina, may garlic, may mangosteen, kay sumuman balunggay nga mga ingrediente nga magkabulig para sa aton. Gani mga karadyuman, sa mga tampalamati naton, mag-Santon Plus Gold na kita, available na sa aton sininga mga butika.
1: Tatak RMN.
2: Nagpabutiang sa babasalama si Police Major, former Police Major Charlie Sustento sa Army Iloilo sa 20th relaunching anniversary sang istasyon. Pahayag niya nga nangin party ang RMN Iloilo sa iyang kabuhi labi na sa tiun sang kabudlay sa iyang karir bilang isa ka pulis sa dinanindugan ng istasyon para sa iya. Matapos naman niya dalaganon ang 10K category sa Army and Freedom Run, gininganyo ni sustento ang publiko nga buligan ang advokasya sa istasyon para sa mga pumuluyo.
5: Kabuligan naton kay this is the advocacy sang RMN nga makabulig, makatag sang bulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan, no? Just like sa ako, naging part ang kabuhi ko sa RMN, no? Nga during the time in my hardest days sang ako na police career, may ara nga RMN nga nanindugan nga ipagbato ang sakto para sa ako kag sa mga pumuluyo.
2: Ang gabayin sa pahayag ni former Police Major Charlie Sustento, sunog kay Sustento, dapat nga buylogan sa tanan ang kasubong sining aktibidad bagod magkabulig man ini sa ikayong lawas.
3: Wala na pungga ni General Services Office Head Neil Ravena nga magpautos ang iyakaakig sa naghaboy sang expired nga Coca-Cola product sa Haro River. Sa iya post ginsiling ni Ravena nga mangita na sang abogado ang natungdan pangudimuon niya ang tanan agod nga mapasakaan ini sang kaso nga paglapas sa environmental laws. Ginkadismayan niya ini bangod sang risgo nga ginaatubang sa iya personnel agod nga matinuan lang ang mga suba sa syudad. Naibaluan nga may nagapadayon nga oplan kontra baha clean up ang syudad sa Haro River.
2: Agaradyuman, las 7:58 na antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa mga taga palamati naton mga karadyuman, ang balita ngayon batian ang ginadulong naman sa inyo sa Evergreen.
6: Kung saan wala po ko nakaano kagamit sa Evergreen, ang ako nga taa sa magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
7: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
6: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
2: Magkaradyuman sa mata para matiin aton mag-Evergreen Herbal Capsule na. Available na sa aton nga mga butika. Kag magkaradyuman sa mga tapala matiin aton, sino sa inyong galain na matsag? Kung hindi na madala inaasang kung mga parasitamol o kung ano nga mga bulong, kinalamunan na doktor. Kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kaya nga aton din ang mga doktor, why at so'y nagapabayad? Bisan pisos, why kabayran? Ang ibayad mo na sa doktor, doktor ta, thank you ng ka-smile. Basta sa check-up. Kung pabayron ka mo sa check-up, pakita nyo di sa akon ang resibo nga nagbayad ka mo sa check-up sa doktor, i-refund ko ka mo. Personal money ko na. Kung ginpabayad ka mo sa check-up or dala pa na da plitihan ta ka mo pamahawan ta pa ka mo kung ginpabayad ka mo sa check-up. Kani sa matang palamati naton, bisita na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Guimaras, mga karadyuman, kag tuna sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
2: Sa piagkabahin sa ato naman nga balita sa hinampang
1: RMN News Sports.
2: Nakuha sang Mexico ang pinakaunang nga kadalagaan sa FIFA World Cup 2026 ni matapos gilutos nilang South Africa sa iconic Estadio Azteca sa Group A. Sa Guadalajara Stadium naman gilutos ang South Korea ang ZEC Republic 2-1. Magatubangay ang Mexico sa South Korea sa June 18. Sa Group B, nagsambuwa ang Canada kag Bosnia-Herzegovina sa Toronto, Canada. Last tres kainas ang kagahon sa din na secure sang Canadian men's national team ang ilalabing unang nga point sa maragta sa World Cup. Sa ika 21 minutos, gindala ni Jovo Lokic ang Bosnia and Herzegovina sa 1-0 lead pagi sa saka corner kick. Gikan sa midfielder nga si Ivan Basic. Apang sa ika 38 nga minutos naman nakascore ang substitute nga si Clyle or Sile Larin para sa Canada gaginpatas ang hampang 1-1. Samtang sa group din naman magkakontranay ang USA kag Paraguay last 9 subong aga sa Los Angeles. Magkaradyuman sa mga tapalamati naton ang balita sinampang ang ginadulong sa inyo sang Nansla Nementoy. Libutan mo sa palad mo. Iba news mo sa panakit sa Imulawas. Okay ka na, hindi ka